0: oil. Sakit ang kalawasan, tumaran din og tambal, sulay og natural nga pamaagi. Pagpamasahe gamit ang Shiva essential oil. Ang Shiva essential oil hinimod sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric extract, malunggay leaf extract. Ang maong mga sagol aduna kay fungal, antibacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, antioxidant, topical, antibiotic. Tungod kay aduna kini lauric acid nga makita sa BCO. Ihaplas lang kini sa apektado nga parte sa imong lawas, ubanan og masahi. Shiva essential oil ang haplas nga humot og epektibo. Shiva essential oil dere sa tayasan, mapalit kini sa Curie Pharmacy sa Barangay Bagos sa Panimalay ni Handos 38 Boyax Labio Carinal og sa Malabuyok Cebu sa Bet Sarasa Restore in front of New Malabuyok People's Palace.
1: Handos Balita. Handos Balita. Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:04.
1: Handos Balita. Handos Balita.
0: Karon sa kompleto ng detalye sa tuang Balitang Sports.
1: Balitang Sports.

0: macarons ba? Mo na iyahang lasa. Lami jud siya, tistingi pagod ninyo.
1: Bulletproof coffee siya, no?
0: Kana.
1: Gihisgutan na to ang mga experience all about D3Bio, Sir GP. Unsao na to ni-apply sa pang-adlaw-adlaw nga kinabuhi?
0: Ako to, kay katong ni-addo ko sa usa ka lugar, niya kalitra ko gitakigan, gihilantan ko pag-ayo. Nakuyawan na jud ko ato nga time. Pero as time goes by, nakaingon ko nga, ako raning imnan og D3Bio. Mauto nag D3Bio ko, Dok. Duwa ka soft gel, nagpahuway ra ko, nagtulog, niya human, upat ka oras, niinom na pulgog usab, duwa ka soft gel. And every after 4 hours, niinom na pulgog duwa. Ang imong takig og hilanat og unsa pa diha, mudugay na siya kasagaran og 3 to 5 days bisag unsa pa kaligon ang imong immune system. Pero katong ako ay 12 hours na jud. Naka-recover na ko sa akong 40 degrees kay hilanat.
1: Di ba? Unsa ka epektibo ang D3Bio?
2: D3Bio.
3: Ako sir, na-diagnose nga ni dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama og D3Bio after 2 months sa pagtaini na inayo gamay. Epektibo kayo ang D3Bio.
2: D3Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3Bio.
1: Muna'y power ni D3Bio nga wala sa ordinary plain D3, Sir GP.
0: Correct.
1: Sumala pa sa pagtuon sa Fabian Direct of Ateneo and Merit Newport of Spring Hill Unital Incorporated of Florida, USA. Ang lauric acid, ang iyang derivative nga monolaurin, galihok ni siya batok sa mga viruses.
0: Wow.
1: Number one, iya nga i-disintegrate niya ang virus envelope directly bisag wala ang tabang sa imuhang immune cells. Pagtugdon pa lang sa virus, Sir GP, Number two, iya nga gi-inhibit nini ang pag-mature sa virus. Sato pa, dili makareplicate.
0: O, dili na.
1: Patay na dayon. Meaning,
0: jud.
1: Dili na mudugay ang virus kung naka-D3Bio ka.
0: Munang dili madugay imong hilanat. Kung naka-D3Bio ka, wala pa ang imuang immune system, patay ng kagaw.
1: Correct.
0: It coats our cells, no? Inhibiting viral attachment o viral proteins to cell. Mauni ang rason nga, no, nga ang monolaurin sa VCO ang naa sa D3Bio o wala sa ordinary D3. Unsa pud ang trabaho ni vitamin D3 nga naa sa D3Bio. Aside from pakapindra ni siya, napoy pulos. Mauni rason nga nung gisag ang vitamin D3 o ang VCO. Gi-stimulate niya ang production sa atuang immune system cells o antibodies. Aron kaya ni inipatyon ang mga remnants ang virus particles.
1: Grabe sa. O kining vitamin D3 nga naa sa D3Bio, ginasignal niya ang imong memory T cells. Unsa ang purpose sa memory T cells? Ang pag-produce sa mga antibodies. Even your B cells, Sir GP.
0: Kaya.
1: Para kung mubalik usab si coronavirus or bisag unsa ka klaseng virus, kaila na siya.
0: Ila,
1: so klaro kayo kung unsa ang mga benepisyo sa D3Bio. Kung ga D3Bio ka, pareho ra ka nga naa kay bodyguard sa imong balay. Naa pa kay security guard ug naa kay police station.
0: So wa nagutay oras, Doc Ramilo. Ako si Jean Paul Generoso.
1: Ako na sab si Doc Ramilo, oy mayong panglawas ipadayon.
0: Dili abusohon.
2: D3Bio.
5: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3Bio na wala nagyod akong mga ginapamati.
2: D3Bio. Ang D3 nga may Visio.
4: Ang Visio
2: nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3Bio.
4: D3Bio.
2: Health News.
6: Handos Balita.
2: Handos Balita.
6: Balita.
7: Oras sa Pilipinas, alas 8:11.
6: Handos Balita.
2: Handos Balita.
6: Balita.
2: Balitang Showbiz.
6: Handos Balita.
2: Handos Balita.
7: Kini mo sunod nga Balitang Showbiz. Gendos ka na to sa Ayu Sabon Beauty Shop. Bago sabon nga pampagwapa, skin friendly, organically blended. Ayu Sabon Beauty Shop. Pabagwapa nga delisyog sa panit, magkapaputi, magkapahumog o magkapahamis sa panit. Adunay abukido oil nga nagdala o vitamin elatisin collagen o mga trains nga mo'y mupaputi o mupahamis imong kotis naturally. Dere sa tayasan, mapalit kini sa Curie Pharmacy o IX Pharmacy. Sa yungon, mapalit kini sa Butika Gel o Loren Drugstore. Eper Motors Himalalod. Nagmaligya sa mga barato pulidong sikanhan ng mga motorsiklo sama sa Kawasaki, Suzuki, Honda, Hauji o Yamaha. Karon, ano na sila'y pinagkabagong klase sa mga motorsiklo ng mga Kimco, Euro Motors, Motorstars o TBS. Nagmaligya sab sila sa mga branyo o sikanhan ng mga pisa sa motorsiklo. Eper Motors Himalalod na imutang diha sa My National Highway, Barangay Mambaid, Himalalod, dool sa Crossing Balaas. Ngayon pa nag-iaw ginumala nila ni Eper Garopel o Gina Garopel o ban silang anak kasi Doy-Doy o sa pares nini kasi Bing. Samtang ilang mga maayo o banggiitan ng mga mekaniko, mao sila si Janjan, JB, Luel, Tope, Bergel o Bert. Alang sa barato o pulido ng mga motorsiklo, Eper Motors Himalalod ang tubag niya na mga kahandos.
6: Handos balita.
7: Oras sa Pilipinas, alas 8:30.
6: Handos balita.
7: Karon sa kompleto ng detalye sa tuwang balitang showbiz.
6: Balitang showbiz.
7: Handos balita. Okay, magandos. Good morning. Mayo butag. Welcome sa tuang segment ang Balitang Showbiz. Kumusta magkaroto nga mga higala diha nga naminaw sa kahanginan gikan diri sa Kapatagan paingon ngadto sa Kabukiran. Kumusta man sitwasyon karon sino nga nahimutangan? Unsa man mabugnaon or mainito? Depende sa panahon o sitwasyon. Kung asa ka mo na imutang karon niining atong kabuntagon. Sige mga bayan, sa tagabalitang showbiz, sa dihang ang gugma matapos, dili sayon ang pagbiya sa mga handumanan. Ilabi na kung padayon, paghihapong makita ang usa ka tawo sa social media. Sa diha kuno nga ang gugma matapos mga bay, dili sayon ang pagbiya sa mga handuman. Ilabi na gyud kung ang imong tinaguan iyang nakita. Okay na minsahe nga gipaambit ni 2018 Miss Universe Catriona Gray atol sa iyang podcast kauban ang pareha niyang beauty queen nga si Nicole Cordobis. Din gitagan niya og tambag ang usa katig paminaw nga naglisod sa pag-move on human sa panagbulag. Unay ginay pa tong mag-away ta ang laing mga asawa yung bana nga dong day dili na lang ato ni tas-on ato na lang move on. Sumala sa Cinder, nagbulag sila sa iyang ex tungod sa nakilanlaing prioridad sa kinabuhi. Bisan pa niini, padayon gihapon niyang gipaluap ang iyang kanhi uyab sa social media tungod sa curiosity o sa nahibiling pag-atiman. Ama good mo mga babae god. Bisag na higog mapapadili-dili. Paluod-luod dayon. Dayon. Yan nga. Bulag-bulag dayon. Ang resulta, lahi na magkinaego ni mga lalaki, mga bay. Basta kay bulag-bulag man yun. Mga kamod niya. Mga babae, ay yun mo ka nang bulag-bulag dahil na. Apan matod pa ni Catriona Gray, usa, kung okay ra, sabi na kung okra. Okay ra yun, ang mag-unfollow kung maokini ang makatabang araw dili na emotionally stuck. Ay, matod na rin niya. Araw di na kakita, i-unfollow, di ba i-block? Aron nga mga wala ng mga stock diha. Nga diha sa mga kasing-kasing karon anak-anak taak-taak. Kung mahimu unang tanan, hala, ipang tak-tak, ipang taga. Aron sa kasakit, di ka kanuna yung mag-agak-ak. Turti ang kasakit anak, kanuna raba diha. Sa mga dughan, kanuna yung naglagupak. Lagupak. Ina binagyod, kaniad to, sa inong nga mga ngabil, susak-usak, kanuna yung nagpaak-paak. Matod niya, usahay, kinahalang hatagan og luna ang kaugalingon aron makahinahinay og hill. Kasi klase raman ang hill town mga bay. Dira ba hill nga maayo ka, doon na po hill nga maimpirno ka. Wala man tong hill nga imo makaon kay protas to, gitawag-tawag ka hill. Mabalik ang kalinaw sa nahuna og ma-prioritize ang kaugalingong recovery human sa kasakit sa kasing-kasing. Kaya bayro mo dumalusab sa kanhi Miss Universe nga ang mga babae adunay kaugalingong mga panginahanglan. Pangandoy o klaro nga plano alang sa kaugmaon. Kamuradi ay kabiling laki wadi. Ikaw baka trihon na. Kamu ako doon na mo'y panginahanglan pangandoy o klaro nga plano. Kami na apon.
8: naapod kayo nga naman. Kami nga mga lalaki, kami rabay haligi sa panimalay. Inoon, di man kabarog ang haligi, way bangag. Ikaw mo mga babae, way bangag sa panimalay. Usa dili siya pabor sa mga relasyong paasa o walay klarong direksyon. Din ang usa ka tawo mahimo nga magpabiling naghulat apan walay kasiguruhan kung asa padulong ang relasyon.
9: Murag ka man tay mag-uini, dun lang mag-uimi kaini nga naiguili.
8: Ato klaro di maul nga parang rap. Usa dili siya pabor sa mga relasyong paasa o walay klarong direksyon. Diin ang usa ka tawo mahimong papabiling naghulat apan walay kasiguruhan kung asa padulong ang relasyon. Manuduman nga sa tuig 2023 sa diha nga gipahibalon ni Katrina ug sayang kanhi uyab nga si Samuel B ang ilang paragbulag yan follow usab nila ang usag-usa sa social media. Usa ka mahinumdum gikan kang Katrina Gray, usahay ang pagbiya dili pasabot nga wala kay pakatiman. Kung dili, pagpili kini sa kaugalingong kalinaw aron makasugakod pag-usab. Og makasugod pag-usab. Muna sa mga bay, muna ginayong bato sa panultion kaniadtog karon nga kung adunay mugawas, adunay musulod. Panmaramag di naman ako. Para na ako mga bay maghanos, kung adunay ipasulod, dunay mugawas. Okay, magandos, mau ka to nga balitang showbiz.
10: Balitang showbiz.
11: Handos balita.
10: Handos balita.
11: Balita.
8: Oras sa Pilipinas, alas 8:20.
11: Handos balita.
10: Handos balita.
11: Balita.
8: Okay, maghandos. Katong balitang showbiz, gandos ka na to sa Bus Abloy Vulcanizing siya. Mubulkit sa ligid o mualain siya ang tasino nga mga motorsiklo. Naimutang diha sa May National Highway, Barangay Matuog, Tayasan at Bangsa Crossing sa Matuog Elementary School. Bus Abloy Vulcanizing siya. Kaya panag-iya o ginumala nila ni Jose Edison Apatan alias Bus Abloy o Maria Luisa Apatan.
11: Balita.
8: Handos balita. Sige maghandos kini mga tulumanon nga handos balita dungan kini nga madunggan sa tulo ka mga sibianan nga mao ang 98.3 FM sa Radio Tayasan, Bago Farm School Star Radio og Betel Radio Canlaon City. Makita og madunggan sab kita sa tibuok kalibutan pinaagi sa Facebook page nga Star Radio Tayasan ug website nga www.starradiotayasan.weebly.com.
11: Balita.
8: Sige ha, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Sa tanang mga naminaw, karoon yung taklang ni Kabuntagon. Bango na, bango na, bango na, bango na, bango na. Sa mga nang higda pa di nga tulog pa, hala bango na kay alas 8 na. Sa mga na-appel sa lista, mga bay sa medical mission, mga bay, hala, ay na mo diya, huwag ka nang kuwan ba, ganang ay na mo gluk-luk pa diya. Ato na mo dito. Aron nga mahumandayo ng inong pagpakonsulta na diha sa ato ang payasin ka bird court kay karong adlawa mga bay o mga kahandos medical mission ni sa walo ka barangay nga nasakop sa GIDA. Okay? Amon mga bay maghandos adunay walo ka barangay nga nasakop. Okay? Sabag adunay mo timbaya ato higala si Boss Dance Brinsilio Vlog. Kadyo lang ha. Ato nga tumagun ha. Kaya di matumag. Okay, dira. Dira si Boss Dendo. Tita Dance, Tita Dance!
12: Hello, good morning everyone. Kumusta naman ang Luzon Visayas at Mindanao, no? Marami nyo kayo ng mga isyo ganoy. Kaya dito sa Cebu City, si Pamela Balikwatro gilusob sa mga kuhaan, grupo, bagitulog yan ilahang mga vaccine-vaccine. Unsa naman ni Oy? O, dili magunato mapugos ning mga tuwa mga ginikanan kundili John ang nga, Oy. Good morning sa tanan. Good morning niyo, Byron. Kumusta naman ka, Oy?
8: Usa to din sa Sugbo si Pamilya? Usa to Pamela or Pamilya?
12: Pamela.
8: Abay na ako, padungog na ako. Noon na ako, tita din sa Pamilya.
12: Usahay, mamusipyat, manggod, adaga. Di bang bagugay ng gadulog sa asawa, musipyat, yun?
8: Yeah, Pamela na ako sa to. Baksing-baksing or baksin?
12: Kuhan si Oy. Baksin.
8: Abay na ako, padungog baktin.
12: Oh,
13: di na to klaro pamina matar mina ta sa vaccine mahimong boxing, mahimong baktin.
12: Oh, mahimong boxing. Sige. Ada mo, shout out ko oi.
13: Sige ta din sige si para ito din.
12: Oh, matambaya dai ko dia sa kuang mga special ada oh. Tanan naman is special. Si Robin Aquino, oh, may mundal bida kay Yaya Amay, o Kapitan Jubilen na Alcontin, o si Ramel Mayagmanok sa tanan mga Calderon family. Oh, shout out niyo dia kay Bitsay, ko iba sa katuang barangay gagawan nga maabdikon. Oh, kanunay cute o lawas. O Ricky Gabutiro, oh, shout out, good morning niyo dia, kanunay nagpaminaw sa Star Radio, ada ka dito, kagalagubugo niyang speaker. Oh, abot yun sa kuan, daik. Taman jud sa daig magpaminaw jud ato ang mga silingan tungo sa speaker galagubo. Oh, shout out po dede kay Juan Ridji oi Ridias kasi gi jud gapaminaw oi kada kadlawon jud gabi ra sa digoy Ridias mabuang jud ga anak jud pamilya ha kay die hard o oh, one heart jud sila sa Star Radio. Salamat sa inyo ang tigpaminaw. Salamat jud sa inyo ang always rig bagmayo kay Chuna Bahandi Tirano. Oh, gagawad Chuna, kumusta naman ka kay Delilah Bugingkito kasi sige yung labas yung isda oy kanin tamarong nagkana pong kuha gahapon oo Adelaila po poster yan ako adaan di alay etsa kayo ko si Miss Indier oh Kapitan Ayan oh good morning ni mo dia Kapitan Ayan kay Nonyit ko oh salamat guys Miss Indier kapit na ang birthday sa tuwang lula na si Lula Perla Peria. Salamat guys, good morning ninyo di at manan sa mga Aquino family, Calia family, Barasabas family, Biton family, og sa tananan, tanan-tanan diri sa Tayasan Negros Oriental. Ada okay ninyo Tita Carla sa Tigbiawa nagatambaya kaninyo. Og si Eileen ganaganag nga ni kwanjo na ako oi. Namino jud sa dako. Salamat jud kayo Byron Ibay, back to you. I love you. Og sa inyo ang kwandya oi.
13: I love you to. Okay, Tata Vince. I love you to 3-4.
12: Oh, ito yung pa nga. I love you, Yusti Carla.
13: I love you, 3-2, ya, ham.
12: Oh, mo programa ron siya.
13: I programa to kay mamasahiro man to silang duha si Lula Iska.
12: Oh, si Lula Iska dahi. Kaya ako nyo na sa imong sugar mask.
13: Niyak ka na si Lula Iska, bisag edad 20. Girigla pa na.
12: Ah, mau ba? Mapila ito edad ang Lula Iska.
13: Nobenta.
12: Nobenta. Ya si Pra-Pra.
13: Oh, Pra-Pra. Ay, bata pa kayo na siya. Marag na pa na sa mga 19.
12: Mali ba, Benta? May gatas pa mo nina sa baon.
13: Oo. 19 pa na siya.
12: Humot na siya. Humot?
13: Ay, humot kina. 60 pa.
12: Tama ko ba? Oy, oy. Ako dito sa balago, no. Siya, pero si Lula Iska magunakuhang love.
13: Si Lula Iska?
12: Ay, si Lula Iska. Balag na binta na si Lula Iska. Ako rin ako pala yung gugmaon.
13: O, may nga gulang na ka-experto?
12: Oo, oh, kailangan mo kang kwarta. Yotaan pa kuno na dito si Kwan, oy. Maglihi. Oo, oh, yan. Napay ko na siya si Juan dito sa Kwan, oy. Basta sa bago, dagan pa na siyang yuta. Muna ko na siya pag-asawon eh. Pag-augma ako sa ngiluan.
13: Sige,
12: salamat guys sa imong pagdawo sa akong tawag. Salamat sa Star Radio. Kanunay ko guys na magpaminaw guys. Kaya ang Star Radio may gadala o gatimon. Labi na si Byron Ibay sa mga labas nga balita. Walay kinikilingan, walay girputiktaan, pawang katotohanan lamang. Ang Star Radio sa 98.3, Kabulutan, Tayasan, Negros, Rital. Kininyo ang laagan nga Tita Carla, mangliso o radio. Lagyan ang kapaminaw sa Star Radio. Salamat, magtuyo Byron Ibay. Thank you so much.
13: Okay, salamat ni Boss Dance nga naminaw karon tag nakabutagon o dili kay naminaw mitawa. Salamat din ni Boss Dindo of Rinsili Vlog nga naminaw sa itong katulamanon ang handos balita o niya iya pong mahigala iyang gipangkuhit gipapadala o mga lamas sa kagahapon. Sige, doon ay pagtimbaya gikan ni Pastor Isaias Elentorio. Matupad ni Pastor Isaias Elentorio. Hello, bye! Good morning! Always gihapon taani. Oga, chat. Basta dili lang vice. Basta dili lang kulo siya vice. Kaya lang English ang busy ba? Basta kadi busy. Basta kadi busy, makachat yun si Pastor. Pan, agyang radio. Bahalag busy siya. Kanunag yun na naglagubo. Nakasta radio. Una nga paminaw ninyo ang programa ni Pastor Isaias Elentorio. Matag Domingo. alas 6 ngadto sa alas 7:30 ang takna sa Kabuntagon ang oras sa Gracia diri sa Star Radio Tayasan. Sige, arto sa mga dugang nga mga pagtimbaya mga bay kay daghang mga nagtimbaya karon nini nga takna nini nga Kabuntagon tumpasahon na kay dunay naglantaw mga bay ha. Diadre, diya sa panaglantaw. Una, address si Marusi Bandico. Hi, bye, good morning. Me now, me always me. Tanaw, dere, bukid, bye. Address sa barangay sa iyo. Salamat, diha nga. Dubli na kay naminaw ug nagtanaw. Meron dubli man mga bay. Kay naminaw sa Facebook Live, nagtanaw sa radio. Sige, narita sa itong mga pagtibaya na bay, nintak na Kabuntagon.
14: Ronnie Librado.
15: Ronnie Librado.
14: Andos Balita.
15: Andos Balita.
14: Public Service. Public Service.
13: Apan sa di pa di ay, may nga paglantag paminaw dahi po. Kaya naminaw, naglantaw siyang radyo ron diha, galagubo diha sa Nalincius Cake Shop. Si Ma'am Lilith Medes Inclunar. Napuli ang akwan diha, bibisita pong tag-iya. Sa maong shop mga bay maghandos, si... Luna Len Murados Ilamno. Ma'am Luna Len, good morning. Ni Ma'am Lilith Medes Inclunar, may pagpaandar. May pagpaandar ba sa radyo? Sige, arito sa mga panawagan.
14: Ronnie Librado.
15: Ronnie Librado.
14: Andos Balita.
15: Andos Balita.
14: Public Service. Public Service.
13: Okay, panawagan mga bay. Ito na yung gibalik-balik yun, para yun nga magpabiling hapsay o glimpyo. Kanunay ang ito nga lungsod sa Tayasan. Okay, gikan ni Main Road Designate Glenn Sumanoy. Pagkulikta sa basura mga bay. Okay, mataglunes, kulikta hon ang mga malata gamit ang grand ticket alang sa panimalay. Kini mga malata nga basura sama sa panit, sa prutas, punuan, sanga, udahon sa mga tanom, utan, kahoy, ban pa nga basura nga dali malata. Dayon pagka Martes o Huwebes, maupod ang pagkolekta sa mga dili mapuslan nga basura, na kanang residual nga basura, na gamit ang black ticket, sama ini nga napkin, diaper, ceramic, buhok, plastic, silopen, ingon man mga basura nga dili na mapuslan, dili na mahalin o dili na ma-recycle. Samta pagka Miyerkules, kuliktahon ang dili malata nga basura gamit ang yellow ticket sama sa papel, clipboard, karton, plastic bottles, puthaw, aluminum, bronze, mga lata nga mahimo pang mapuslan o ma-recycle. Matag Bernes, maupod ang pagkulikta sa mga mga toxic o hazardous. Hazardous waste sama sa gamit sa red ticket. Sama ni sa kanang doon ay mga bateri sa inyong cellphone, bateri sa motor, bateri sa truck, basta kay bateri. Sobra sa nabiling pintal, fluorescent lamp, o kanang mga chops, bumbilya, electric lighting, materials, o guba ng mga television, cellphone, computer, radio, stereo, refrigerator, ban pa. Kanang sama sa building mabuak, hala. Muna ipakulikta, mga bay, makandos, matag Biyernes. Dahil yung matag Sabado, bali pakulikta sa basura nga malata, alang ni sa panimalay. Dahil pagka Domingo, pakulikta sa malata, diha sa trading post o sa public market. At iman eh, no segregation, no collection. Walay ticket, di po pick upon. Paibalo na, di ka ni Main Road Designate by Glenn Sumanoy. Okay, dayon. Arita sa mga dugang pahibalo mga bay. Itong usbon ha, karong adlaw ha, kwan run ha, medical mission diha sa Tayasan Government Court alang sa walo ka mga barangay nga nasakop sa GIDA mga bay maghandos. Sayo na sila, minsan ang walo ka mga barangay. O niya, 300 lamang ka mga pasyente ang ilang dawaton. Niya, doon na rin sila ilista ha. Katong nga wala taon malista, wala mapel, ay mong pamasin-basin ang hadiya sa Government Court kay mahagor rin mo ha. Mahagor rin mo kay ang kwan ha. Kay kini nga walo ka barangay gibahin-bahin na itong 300 ka mga slots mga bay maghandos. Kana pa hibalo bay? Gika na nila ni Coconut Development Officer Daryl J. Imperado o Municipal Agriculturist Marshall Taub Jr.
14: Ronnie Librado.
15: Ronnie Librado.
14: Andos Balita.
15: Andos Balita.
14: Public Service.
15: Balita.
14: Public Service.
13: Samtang karo pong adlaw mga bay. Opening ron. Opening mga bay sa Kada bang kita kick off o pag launch sa Civil Service Month sa LG Tayasan. Agad yung buntag, alas 8 karo, marag nagpadayon ng kalihukan nila sa flag ceremony. Muna pagbukas ha, sa flag ceremony diya sa Atubangan sa Municipal Hall. Dayon karong hapon, doon ay activity rong hapon mga bay. Magsugod to sa alas 3:30. Okay. Di baka man ana, doon ay magsugod sa parade. Dahil sundan sa program, dahil Zumba. Alam mo na, opening sa kuan mga bay, kanang Civil Service Month, ang panguluhan ni Mayor Ben Barbeto. Ya, ito klaro na, dili lang tayo sa magsaulog yun ha. Tanan nga mga LGO, Lokop Nasod, magsaulog karong adlawa mga bay o mga kando sa Civil Service Month.
16: Ronnie Librado. Ronnie Librado.
17: Andos Balita.
16: Andos Balita.
17: Public Service. Balita.
13: Dayon, report na sa service. Dugang pahibalo. Okay, pahibalo na to. Ito makaigsuna na to diha nga mga himso ko panglawas. Kaya na ba nga walay mga balatian sama na to? Kita ini mga bay. Sama na to di mata kadunit. Kaya piyugun man ta. Matalik si kanagani. Hilanta na. Makakaon na kay gidele. Aywan na. Kiang na. Kato nga mga himsog naglawas mga bay o mga kandos unya kana bang anaa ang edad sa 18 hangtod 59 anyos demo timbang labing minus 50 kilos hala kana yung dugo giawhag mo nga dunar mo dugo kay doon ay pagayon nga blood donation activity karong September 15 adlaw ng Martes diya sa Tayasan Cabard Court apabaloin eh ang Tayasan Primary Care Facility hinoon mga bay kandos pila na mga katuig nga nag-obserbar ta sa pagdunar og dugo kini mga tayasanon mga bay mga buutan gyud ning budunar yung dugo daghan kayo mga bay ha katong milabay nga tuig galin niya kini mga tayasanon nga budunar og dugo mura pug kana gud nga mura gud midawat og kana bang hinabang pun okay ato bantayan basta kay dawatan na gyud hinabang pagka daghana maglinya kini sila mga tayasanon mga bay nga naminaw karon nga laing lungsod ibang hambog basta pagdunit nagdugo daghan yun ang mudunit mga bay. Maglindya gud mga bay. Magdunar gud diha kay mudunar mga bay. Muna nga murag proud o garbo kaayo ba ang kining blood coordinator sa provincial government nga mao si aking Ma'am Evelyn Montibon nga destaya sandahan gyud mudunar og dugo mga bay maghandos. Sige, dunay mga pagtimbay diri ha. Atong hatagan pagtagad kay dunay pagtimbay. Address tong mga suking tigpaminawan. Okay. Great ko bay, Ronnie bay, ni Ma'am Iba Orina, ni DJ Maria Bungangira, ni Lola Iska, ni General Redoble, ni Ti Alma Escarpe, ni Leonard, ni Mike, ni Derex bay, Ray Og, ni Sir Ayan, Lato, ni Tita Carla, ni Kuya Dance, og sa iyang asawa, ni Ti Karen, og advance happy birthday, sa kuwang ikaduhang anak si Richlan Silvestre, og sa tanan, nga namina bay, Ronnie bay, it's me, Aileen Ganaganag, o Mama Aileen, mayong morning Mama Aileen ha? Yeah, inform na ko ni Ma'am Aileen ha nga taon ato nga higalang nga si Sir Mike Dederitz mga bay o mga kandos wala na taon may taliwan na taon ma'am ato na ipagi katawa ma'am kamuna nga mabantay ni mo nga murag magulanon ka na naman makita mo na to si Madam Rebungangira nga na ang pagkatawa pag ngisi niya atubangan sa kamera mga bay makandos apan naa sa ilalom si kasing-kasing ang pag-uul kaya naman pagi lang yan sa katawa eh. Sao man ato mga bay maghandos nga mitaliwa naman si Sir Mike Dederitz nga to sa laing kalibutan. Subo ka palandongo nakaschedule na ta si Marudre sa Pilipinas apan mitaliwan may panaw naman hinoon mga bay maghandos ba. Kanang mitaliwan good. Kada ba nga lagto pagkasultit namatay mataon mga bay maghandos ba. Subo nga palandongon nga sa ikaduhang higayon napakyas na sab ang gugma kasing-kasing ani Madam Maribongira. Amarit tinood bay ha. Kay murag ako kabantay nga mura magtungod sa kasakit sa dugha ni Madam Maribong ang irawa sa kapahibalo sa mga suking tigpaminawan nga mitaliwan diya si Sir Mike Dederitz kay doon na magkutoy balatian po mga bay maghandos. Sige ha Sir Mike, bisan pa man sa hamubo ngay gayon nga panag-uban nila Madam Maribong ira pinag-

0: service.
1: Sige.
0: Public service.
1: At bang ipaglantaw dari sa kay Bragdaghan. Niya kinaban ng mga nagtimbaya. Og madalang mo ha kay now, alas 8:30 na. Niya kinahanglan nga. Wa ba kuy alas 8:40 mo out na kay. Doon ay kasunod na programa. Kinala alas 8:40. Sunod na po ng live programa. Sige. Kining uban sa ugma na lang yun kay pagkaraghanan nga nagtimbaya nato mga bay makandos. Okay, pasalamat din sa tanan ng mga followers, hearers, o mga reactors, commentors sa ito ang kinaabong kauban si Yami Amy sa mga video ha, nga may abot o 1.2 million ang views ato ang mga gipos mga bay. Yan ka na nagsunod ha, palit po tag like o share sa mga bay para mudaghan po na ang mga reactors diya mga bay makandos. Sige sa tanan talang yun nga namina mga bay makandos, tanan, gikan rin sa lungsod sa tayasan nga to sa kalibutan. Good morning ka na itong tanan, pinangaluhan diya ni Mayor Bimber Roberto, Vice Mayor Nonong Roberto, mga SB members, tanan mga department heads sa LGU tayasan, pinangaluhan diyan nila ni HRMO2 o Office Manager Chris Meramires o Municipal Executive Private Secretary Ayan Villarins. Tanan-tanan.

0: kayo na minaw tungkol kayong oras. Oras sa Pilipinas, alas 8:38.
1: Andos Balita. Andos Balita. Balita.
0: Maugad to ang kinatibuk-an sa itong mga nagbagang mga balita karong adlaw sa ngalan sa kinatibuk-an puwersa sa Star Radio Tayasan pinangaluhan sa itong mabdekon nga station manager nga mausibus ayan Haniel Hato o ban sa itong teknisyan nga usa-usab kadidje nga si Bay Ray Sorenio. Daghang salamat sino nga pagpaminaw o may bunta pag-usab ka natong tanan.
1: Andos Balita.
0: At angi kay musunod na ang tulumanon ni Dr. Ramil Uy nga kasayuran sa mayong panglawas o gumani anak karong alas 9:30 musunod si Madam Rebo Ngira sa Morning Pasada.
1: Andos Balita. Andos Balita.
0: Uban sa tumabtikon nga mga reporter nga mao sila si Handos 38, Boyag Slavio Krenal o Handos 42, Handos Icon. Kini ang inyong tigbalita Handos 98, Byron ni Bay Librado. Magbilin sa kapanultiun nga nagkanayon mga Handos. Bisan kabus kaman apan kung maayo ang imong binuhatan, sikat ka sa katilingban.
1: Ronnie Librado.
2: Ronnie Librado.
1: Andos Balita.
2: Andos Balita.
1: Balita. Matag hangtok sa orasan at dunay mga panghitabo sa atong kalibutan nga mugna sa kinaiyahan apan adunay mugna sa mga taong daotan nga angayan ninyong masayran usa na mugna kining maong tulumanon.
2: Andos Balita.
1: Andos Balita.
2: Muhando sa mga nagunang panghitabo sa atong katilingban matag karuno unya.
1: Andos Balita.
2: Andos Balita.
1: Andos Balita. Andos Balita.
3: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
4: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio.
5: Star Radio.
4: Basta naka-star, sikat.
5: Feel the music, Star Radio.
6: Oras sa Star Radio, alas 8:40.
7: Kasayuran sa maayong panglawas. Kasayuran sa maayong panglawas.
8: Hindi laging makulay ang buhay at hindi laging madali. May mga araw na pakiramdam mo ang lahat ng laban ay para sa'yo. At may mga araw na nawawalan ka ng pag-asa. Normal lang yan. Walang perpektong buhay. Walang perpektong tao. Lahat tayo may pinagdadaanan. Kaya, hindi mo kailangan makipagsabayan sa iba. Ang mahalaga ay matutunan mong bumangon. Kasama ang DTX Coffee Mix na gawa sa natural na sangkap katulad ng Ampalaya Leaves, ni Sugared Cane Extract at Chia Seeds na nagbibigay benepisyo sa ating kalusugan. Mabibili sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, sa Shopee, Lazada, at TikTok. At sa mga butika malapit sa inyong lugar. Huwag kalimutan na magpatuloy, magtiwala sa sarili, at hindi mawalan ng pag-asa.
7: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kun todos recados sa paghatag og sakto nga kasayuran ug giya. Mahin sa to ang maayong panglawas. Mamati ug apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw kauban ang atong mga health experts. Ug karon ania si Doc Hans Lim Nulo. Kasayuran sa maayong panglawas.

0: EDX sa mga gadidribayo. O sa kamahimsugon, mabugahon nga adlaw, welcome! Ay, welcome mga higala ha, sa bago na usab. Live nga edisyon mga higala. Ning atong programang kas sa yuran sa maayong nga panglawas. Of course, kauban kanunay mga higala dokan sa lima nolo sa inyong mga simya. And hopefully mga higala, ang nainom na kanunay ang DTX 500. Oh, nainom na mga higala ang klinika D3 Bayo. Di pagkalimtan mga higala ha? DTX Coffee Mix. Di paggalimtan ang atuang mga epektibo nga mga produkto mga higala nga naa karon sa mga butika o pharmacy sa inyong mga lugar. Of course, di mo sa paggalimtan mga higala nga itong mga uban pa nga mga produkto nga naa karon sa mga butika sa inyong mga lugar.
1: Ginito naman nun, hatod ka na ito sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga dunay VCO. Ang VCO nga dunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Ryu Coffee. Clinica Deo Fresh para sa puti ug humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika. DTX 500.
2: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar. 375.
3: Saan nag-inom ka?
4: DTX 500.
3: Ilan nalang subong imo?
4: Sugar.
2: Pagtigi ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500.
1: DTX 500.
5: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
6: Imo nga blood sugar test.
5: Ilan tong score ganit? 470. Nagtiko 2. Sa gabi, 2. Sa
6: akin. Ilan na lang imo nga blood sugar?
5: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
1: DTX 500.
7: Katalina Habagat.
8: Anong ginabatsyag mo?
7: Ang left ko ba lang ang mata? Inang may nagasapdol kag di na ko kakita. Di nagbakal ko dayon sa DTX.
8: Sa isa ka adlaw.
7: Two times ko. Tagdawa-dawa ka kapsul.
8: Inang pagkaubos ko, sir. May alibyo.
7: Kaya namin nagit sa akong nga mata.
1: DTX 500. D3 Bio.
9: Ato si Rico. Isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na to sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon. Kamu ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
10: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio.
1: Ang D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio.
11: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio kaabyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskan bigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. D3 Bio.
12: Mabibili sa mga butika.
1: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
13: Si Jay, sa una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako si Mimi. Galing kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sa ang pagsugod ko, inom sa Mighty C. 2 capsule, 3 times a day. Sa sulod, sa isa ka bulan. Wala, nagid nagbalik ang arthritis ko. Tibog,
1: ikayo
14: ang
1: Mighty C.
15: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline-based Vitamin C. Available nationwide.
1: Babaka sa mga butika.
12: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Istingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
12: Mabibili sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
17: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi. Mamot sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix. Diwat nagbalik ko yun ko sa pagkape. Mamot na dula ang pag-aslong kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pareho sa nga Marcuso. Chia Seeds. Bisugard Sugar Cane Extract Powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix.
12: Mabibili sa mga butika.
3: Kasayuran sa maayong panglawas.
0: Di ba galimtan ha? Ang ato ang mga produkto. Ay, nga naa sa mga butika pharmacy sa inyong mga lugar. By the way, di ay, sa mga gusto mo join ng atong programa, ng atong Dulumanon Higala, yung kong send mga higala. O sa inyong mga pangutana, mga concern, sa atong mga linya sa cellphone, mga higala sa 0981-654-8967. Mas buwan ako 0981-654-8967. Anyway, isgutan na ito ron mga higala, mga ka-DTX, kinibitaw kining pagpalimpyo, pag-purify sa tuan dugo. Ika nga mga higala, blood is life, no? Blood is the current of life. Ang gahatag nato og kurinti sa kinabuhi, maoning aton dugo. Mana importante ka ayo mga higala nga himsog baskog ang aton dugo. Limpyo ang aton dugo, na enough nga circulation, na enough nga production sa red blood cells sa aton dugo. Wala nga matulog yung tagtarong. Matulog dagsayo. Aron nga na ay maayo nga production sa atong dugo during sa atong pagkatulog. So importante nga hinlo atong dugo gikan sa mga toxin, no. Ika lang atong mga gikaon, labi na gyud na mga unhealthy, mga kargalog, mga preservatives and chemicals. May mga toxin waste ka na nga gasagol sa lugo na to. Gani, di ba kung magpa-blood test ta? O makita nila sa blood test ang unsay na sa lugo na yung mga impurities na, no? Including na dira ang cholesterol, triglyceride, ang proteina, proteinuria, gasaka, mga waste product kana mga higala nga gadapon o galaghan nila sa tunugo, mga impurities plus mga chemicals mga higala.
4: Isang tasa ng kape para
0: o nga ito ang ginainom. O, labi na gyud ko natin mga medication. Ang lugo mga higala muna siya ay medium transport sa oxygen, hormones, clotting factors, sugar, fats og cells mga higala sa tong immune system. Kini sila, kining lugo kuani siya gahatod, no? Gadala og gahatod kini sa mga nutrients gikan sa tuong digestive tract ngadto sa tibuok parte sa atong lawas. In short, mga higala, na ay tulo ka mga main function ng atong lugo. Number one, ga transport sa oxygen, carbon dioxide, nutrients, hormones, and etc. Ikaluha, ga protect ning atong lugo. Ga protection, na ano siya protection, mga higala? Gikan sa pathogens o mga blood clots. So, ga-create ang aton lugo ana. Then, ang lugo usab nato ga-regulate ng aton lugo. Regulation sa pH balance sa tubig o sa temperature sa atong lawas. Ano na iluha ka mga main responsible organ para sa cleaning sa atong lugo? Para malimpyo ang aton lugo. Kabalo mo ang duha ka mga organo kagalimpyo sa atong lugo. Number one is kaning atong liver, ang atong atay. Ginakonvert ni atay ang toxin gikan sa alcohol, harmful metals, bisan pa sa mga tambal nga atong ginainom, ngadto sa harmless substance aron nga mapasiguro nga ang lawas mga higala dili madaot. Og mapasiguro nga kini sila mo gawas sa atong lawas. Ma-eliminate. Ikaduha nga organo nga gahinlo sa ato ang dugo is kaning kidney. Pinaagi sa gitawag nga filtration. Onya, ang aton dugo mga higala, nag-detox man ang aton dugo sa mga musunod, no? Ang atong intestine, ang atong skin, spleen, and lymphatic. Now, karon, unsaon man nato makaangkon ta nga malimpyo. Oh, malimpyo kining ato ang dugo. Kinahanglan nga mukaon ta sa mga pagkaon nga ga-detox sa atong dugo na ay mga pagkaon nga ga-detox. Ga-cleansing sa atong dugo. Ga-purify sa atong dugo. Naapoy mga pagkaon nga gahatag og impurities. Naapoy mga pagkaon nga makahugaw sa atuan dugo. So anitas dinitas kaon sa mga pagkaon nga makalimpyo sa atong dugo. Number one mga higala, no, sa atong mga kaliti eksdera o mga kalitri bayo, kining cruciferous vegetable. Nindot niya sa kidney na to kay taas ni antioxidants, nagaprevent kanisya sa cancer, kidney cancer, no? Kani mga cruciferous vegetables. Number one, ani broccoli, cabbage, cauliflower, Brussels, and sprout. Tag, manay mga pagkaon nga cruciferous vegetables. Another one, nga mga prutas. Pwedas prutas. Nga taas o antioxidants, nga gatabang sa atuang atay o kini nga molimpyo sa atong dugo. Number one is kani mga blueberries, cranberries, ahos, no? Ang ahos, ang garlic, grapefruit, apples, ginger, luya. Nindot ning luya sa mga kuanan, alcoholic fatty liver. Ang tubig, no? Ang tubig, usab sa pinaka-best nga katabang sa tong kidney aron limpiyuhan ang atong dugo. Onya, aron nga ma-minimize nato ang pagkadaot sa tong kidney. Tubig yun. No? Kinahanglan kita mo inom ang daghan ng tubig. Kay usan po na siya sa kikinahanglan aron nga malimpiyuhan ang atong dugo. In short, mga higala, kung atong balikan, kining mga ginarecommend nga mga pagkaon, prutas o gulay man eh. Unsa may naas prutas? Unsa'y naas sa gulay nga makalimpyo man siya sa atong dugo? Hinunduman na ito kanunay na ang mga balatian karon mga kaliti X, mga kalitri bayo, naas sa dugo, high blood, diabetes, di ba? Arthritis, cholesterol, naanas dugo mga higala. Karon ang ginarecommend is antioxidants. Kay galimpyo kining mga antioxidants sa atong dugo. Ga-protekta usab kini sa atong mga cells gikan sa mga harmful chemicals, toxins og oxidative stress nga dala sa gitawag nga free radicals. So kung atong balikan, ang gimension diri nga mga prutas o gulay, mga taas og antioxidants. So, antioxidants gyud number one ang gikinahanglan nato. Kung gusto taghimsog nga lawas, baskog nga lawas, kung gusto ta mga higalag matabangan nato atong lawas, dapat na agyud tay antioxidants sa lawas. Now, kaning paginom nato sa DTX 500. Unsay number one ninyo nga makuha? Unsay number one nato nga makuha sa pag-inom sa DTX 500? Number one, ang antioxidants niya, no? Nga combination sa DSA o sa Mumordica Charantia, combination sa Ampalaya mga higala o DSA. Grabe. taas kaayog antioxidant mga higala. Kung atong timbangon or sukdon, hilabihan kataas yun. Nasa 1.3 million units of orak value mga higala. Pating daghana, pating taas ang antioxidants mo na nga. Kita makasiguro yun na nga. Sa DTX 500, labi na yun kung sabayan na ito na ang Mighty C. O, sabayan na itong Mighty C para sipa yung kaayo o nindot yung kaayo, patsada yung kaya siya o ganang output, no? Isabay na to ang paginom sa Mighty C o DTX 500. Kada inom na to mga higala sa DTX 500, makasiguro tanga ang ato mga lawa, atong lawa sa atong dugo, atong mga cells, matabangan o mahinluan. Malimpiyuhan mga higala. Tungon sa, makasiguro man ta, kay tungod kay na ay taas nga antioxidants nga makuha nato sa paginom sa DTX 500. No. Aron nga matabangan nato tong lawas, mag DTX 500, then aron malimpiyuhan nato atong dugo, mag-take ta mga higala sa power do. Ang ato ang power do mga higala, DTX 500 o Mighty C isabay. Isabay na to. Buntag o hapon, no? Sa mga nangutan na dok kung saon pag inom na. O buntag o hapon, naka DTX 500 ka, naka Mighty C ka din. Pagkahapon, naka DTX 500 ka din, naka Mighty C ka. Available ha sa tanan nga mga leading nga mga drugstore o mga pharmacy mga higala sa inyong mga lugar.
1: Kasayuran sa maayong panglawas. Kasayuran sa maayong panglawas. Kasayuran sa maayong panglawas.
18: Gina Sir Smolo, 57, Punta Cruz, Toboso.
19: Usa mong nabatsagan sa una, Ma'am Jean?
18: Juan Sir, kanang nakoy high blood niya, dali ra ko kayang malipong niya, dili ko ka kuan ka nang daghan kayang mga reflux ko anam niya, sa nakainom na ko sa kape DTX coffee mix, lami na kong paminaw. Parita na kong ditribayo.
19: Yun sa nung pag-inom ang kuan ditribayo?
18: Kausar ako sa kadlaw, kausar niya ang kape na ko buntag
19: kadadlaw yung kagat.
18: Oo.
19: Pila nakakabulan nga gainom?
18: Okay na oin ang kape na ko, 3 years na akong kape.
19: 3 years
18: ang ditribayo, mga duha na katuig magduha na.
19: So sa imong na obserbaran katong wala ka gainom ug karon gainom ka.
18: Ya nami sir kay sa una sir manglaba ko maghapon-hapon kog laban nang wala ko kainom anang ditribayo. Magdindog ko sir. Paghigda ko ana bangon ko buntag sayo siguro kung kamang-kamang ko manig pero sa nagdig na ko og ditribayo maghapon-hapon kog laba mura ra ko wala nang laba. Lami kay ko paminaw.
19: So mo ni mong ginatumaron?
18: No, ditribayo kapi sa buntag. DTS, copy me.
19: Copy me, sir. Sige. Kung sa'yo may kasulti sa mga ng lantaw ron, naminaw ka rin.
18: Oh, gamit sila ng DTX o ditribayo, kay lami kayo na sa lawas.
20: Ako si Frisi Dayon, taga Purok Paglaong, akong edad sa isinta isite. Ako nabatsagan, sakit ra ang akong kilid. Kung nga, nagpa-check up ko, nagpa-ultrasound, pati liver din ko. Itong mga ako na ron, dua na ka simana. Dua ragad sa isa kaadlaw. Kung nga, pagkauma, inong na po ko. Wala na po ng batyang. Wala na yun kay sa una magluod man akong sulok-sulok. Wala, magsigil na lang po. Inom. Pero sa pagkaroon, kaloy sa Ginoo nga nag-inom po ang DTX. Parisan to na kung may PC. Kaloy sa Ginoo, wala na. Nang libot kay may isda, nagpasalamat din ko sa DTX o sa may PC nga akong diinom kay nawala na dayo ng ako ang sakit.
1: DTX 500. Pali sa mga butika.

0: Bagalim tani gana ang alkaline base nga vitamin C. Ay mag-mighty C ta ha.
1: Alkaline nga vitamin C.
0: Ang ato ang mighty C mga higala na sa pinakadool nga mga butika o pharmacy sa inyong mga lugar. Kanto mga mahiligon dira og kape. Ganahan mo kape nga walay asukal, no? No sugar nga kape. Gamit mo mga higalag kuan. DTX Coffee Mix or either DTX Premium Coffee. Kana mo'y kape mga higala, no? Dili mo magmahay kay lami siya og humot nga klase sa herbal nga coffee. Ha? Humot og lami siya nga klase sa herbal nga coffee mga higala. Wala nga you try it mga higala ang pag gamit no, pag inom anang ato ang DTX Coffee Mix or either kanang atong DTX Premium nga coffee. So pili agyon ang kape mga higala nga motabang yun sa atong lawas. Wala no? Nang makaingon ta mga higala nga nakakapi ka na, naka-detox ka pa. No? Naa sa pinakaduol ng mga butika mga higala o mga pharmacy sa inyong mga lugar. Anyway, padayon ta mga higala sa paghatag o pagdagan. Ang ato na yung usab hisgutan mga higala kadali ning ato ang litri bayo. No? Ang ato ang vitamin D3 na may BCO. Muni pinakauso karon nga klase sa vitamin D kay gipakusog mga higala sa cold compress extra virgin coconut oil. Katong galiso dira sa mga kanami taong medyo experience mo mga higala o kanang dili maayo nga coordination, medyo mawala atong control mga higala sa tong lihok sa lawas. Kauman na ang buyod-buyod dira mga higala sa tong mata, problemas mata, pananaw. Gusto ba nato nga maprotektahan nato ni no, labi na gyud ning mga selula no sa ato ang mga mata. Gusto nato nga maampingan ni no. Nya, gusto ba ta nga makalikay ta aning hypertension o mga komplikasyon nga dala aning gitawag nga high blood? Nya, ang pagkadaot sa mga ugat no, sa ato ang lawas tungod aning gitawag nga hypertension. Kini mga higala, matabangan ni siya kung naatay enough nga antioxidants, vitamin E. Maximize nato ang mga benepisyo nga naa sa vitamin E. Muna nga gamit mo mga higala og D3 Bio. Ang D3 Bio usa ka suplemento nga makatabang sa as a natural antimicrobial. O garanti man na siya, no? Nga naa na siya antibiotic naturally. Onya ang antioxidants nga naa sa D3 Bio, kaning gitawag nga gallic acid o cumaric acid, vitamin A mga higala, makatabang sa pag pugong nga dili ta mga higala dali nga motiguan. Ang vitamin A mga higala usa kini siya kaklase sa bitamina nga taas og antioxidants kasama sa vitamin C. Ang vitamin E mga higala makatabang nga maprotektahan nato ato mga selula gikan sa makadaot nga dala sa mga free radicals nga moy hinungdan sa gitawag nga oxidative stress nga moy usa sa mga rason mga higala nga dali kaayo nga madaot o motigulang ato mga cell, ato mga selula o magkos o

0: rotation sa cell nga gakos og cancer. Mag D3 bio ta kadaan law. Oh, D3 bio ha. Oh, sa mga nagkaedad nira aron nga maprotektahan nato ato ang memorya, atong brain, ang mga ugat nato sa atong utok. Aron na hapsay ang sirkulasyon sa dugo. Amin na yun kung magka-high blood na magka-edad na. Kinahanglan dag suplemento ng mga tabang yan. Usa sa mga recommended kaayong patsada kaayong suplemento. D3 bio. Pwede ni siyang usapon kay chewable man ni siya. Patsada kay mga higala kung magsakit inyong tutunlan. O magkatol inyong tutunlan mga higala, buhaton ninyo inyura ng usapon o kanang D3 bio, maglain ng pamatsyag, maramog kahilan tanon, no? Maramog isubawan, dali rana, no? Mag D3 bio lang, sige, kada 6 hours na ay D3 bio, then inom na dagdagan ng tubig pahulay. Ato mga bata, para layo sa mga sipon, hilanat og trangkaso, pagamito nato og D3 bio. Pwede sa mga buntis, mga bata, sa mga mabdos, kapasuso, sa mga may edad na, nagkaedad na, pwede kaayo ning ato ang D3 bio. Anyway, atong oras limitado kay mga higala. Murag mo say babay ko. Sunod nga higayon, susamang oras, simbihan mag-uban-uban yan punta. Programang Kasayuran sa Maing Banglawas. Dog Hans Lima, nalo nyo nakauban mo say babay. Ay galimuta, Sambuanga del Norte, Dipolog, no? Sambuanga del Norte, na ani sa mga leading ang mga drugstore. Nas mga butika ito mga products. Mga ka-DTX, mga ka-D3 Mayo, tara, mga penata!
1: Are you looking for a way to start your day with a healthy boost? Try DTX Coffee Mix with more health benefits. It supports digestion and can even help boost your immune system. Try DTX Coffee Mix and experience a taste.

0: Maganda ang araw pag may GTX Coffee Mix.
1: Mapalit sa mga butika.
2: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
3: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
4: Feel the music, Star Radio.
5: Oras sa Star Radio, alas 9, 13.
6: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
7: Ang pagkabana sa maayong pagluwas. O garoon na ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida. Uke Dragon Mel Galios.
8: Welcome, kumusta mga suking tiga paminaw. Welcome Visayas uga Mindanao. Welcome sa 50 ka minuto sa ato ang programa mga ka Dragon Fruit. So karong takna mga suking tiga paminaw, gina-welcome mo na mo mga ka Dragon Fruit no sa usa na pud ka edisyon sa ato ang programa karong takna. So lain na po na topic atong hisgutan, mga suking tigpaminaw. Akong ihatag kang Doc Alan ang higayon. Yes, Doc?
9: Yes, welcome. May adlaw ka, Dragon Mill. May adlaw usab sa mga listeners nato nga kanunin nagkasunod sa atong programa sa kinagadian nilang mga suking sibiyanan. And of course, ano sabi niyong ubo si Gala? From St. Vincent GSK Healthcare po, Supplement Trading. Kaabag o kaalalay na ko si ka-Dragon Mill, no? Maayong adlaw diha ka Dragon Mill. Maayong adlaw usab sa mga listeners nato no sa kinatibuk at Bisaya sug Mindanao. Ani na sa mga sokin tikpin ato hatagag pagtagad ang ato usab nga mga produkto mga sokin tikpin nga napaka epektibo or nasaksihan sa nakagamit na sa pag-inom sa ato usab nga kapsula. Sila miingon mga sokin tikpin nao. Epektibo garantisado ang ato usab nga produkto sama sa ini nga Dragon Fruit Gold o Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Pwede nyo ipagsabay mga sokin tigpaminaw sa pag-inom buntag o hapon 1 hour after meal. Ano na mo yung nagkadayang sakit o balatian o diba daily supplementation, pwede nyo na siya gamiton o inumon. So gumikan higala, kidaghan usab ang mga natural nga mga sangkap ang naaniining klases mong kapsula. Dasok na sa nutrients, dasok na pod sa ingredients, dasok na pod mga sokin tigpaminaw sa vitamin C. Mauni siya na kanindot ani. Nga mana ani ini usab ang ato usab nga Dragon Herbal Coffee Mix. Ang Dragon Herbal Coffee Mix mga sokin tigpaminaw hambin kini siya og insulin plant ha. Agabag usab mga sokin tigpaminaw sa nagkadaiyang mga classes sa mga ingredients ha. Manigala ay makalimot usab sa ato usab nga kape ha. Ang ato usab nga Herdmax Stream coffee for men with all kinds of ginseng iridi mga sokin tigpaminaw imong kagalingan sa pag kombati ni Mr. og ni Mrs. ha. Sa maong resulta pag ikaw na hard max mga sokin tigpaminaw max ang saya max ang resulta one ay gala with all kinds of ginseng nga maoy mo hatag ka na to dugang kusog Dragon Massage Oil with Chubaki ay makalimot aniha para na itong dunay mga varicose veins, rheumatism and stiff neck dako nigtabang mga sokin tigpaminaw haplas nga ang kainit o ang kailang manutsot nga to sa imuhang panit laho sa imong kanurar o sa kaugatan mawakin niyang naanini. Ano kalimut usab katong dunay mga problema sa pamanit, minor skin disease ang isgutan. Ani ang Dr. Punji Soap bag usab nato mga sokin tigpaminaw ang Case King Low Power Whitening Soap. Ani higala nga klase sa sabon nindot kayo. Sulay ninyo wa may komos pagsulay nga mapalit ninyo sa nagadang butika o pharmacia Bisaya so gamit nao. Alang sa dugang kasayuran, pwede kamong mutik sa atong numero sa 0950-441-9006. Balikon ko 0950-441-9006. Muna higala ang pinakanindot kayo nga masayran. Alang usab sa nagadang sakit o balatian. Di kalikayan mga sokin tigpaminaw. Nga motong hagayod ang balatian sa ato ang panglawas. Si Mr. Balatian, maunikini ang ato usab nga mahatagan o pagtagad. Alang usab sa dunga kasayuran, kaning gitawag o renowned disease syndrome. Wana igala ang pinakanindot kayo ng inyohang masayran. Pinominom, mga igala ay ginatawag kini nga sakit nga makaplagan kini sa mga gagmay nga mga ugat, mga sokin tikman sa imuhang tudlo. Nga tudlo usab sa imong tiil, nga to usab sa imong kamot, isip tubag mga sukin tikpaminaw sa katugnaw or stress mga higala. Maghila amo kana ang pinakaninot kayo nga do not type prevention. The prevention is better than cure. Wa nay lain mga sokin tikpaminaw pag ikaw nakadragon, sigurado imuhang ugat ligunon.
8: So unsa pa ang atong ginapaabot mga ka dragon fruit? Take na og himuon na natong daily suplemento, ang ato ang mga produkto, ang dragon fruit herbal capsule and of course ang atong dragon fruit gold 12-in-1 sa 100 milligrams nga mapalit na sa tanang butika sa inyuhang mga lugar, Visayas ug Mindanao.
10: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
11: Basta na ka star, sikat!
12: Okay, si Rodrigo Limtapaw, taga Mabulo Delgado, Iloilo City. So, una, ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Sorte, gitataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko rin na sa radyo, about sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilino. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan, na mintinan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulu sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Tanawat ko to sa akong sugar niya, sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na, kaya muna siya ang makapanami sa lawat mo. Dising niya sa ako niya, anong ginainom mo kung po DTX 500 para sa among mga pigado, mga makabulig, kag makapapan sa lawat ng tao.
13: DTX 500, mapalis sa mga butika.
14: Pugali si Remedios Arnais Trabajada, taga Ilabas, 57 years old. Di kin mabuo ang adlaw kung hindi kami makagamit kariya. Ang DTX 500, ang Mighty C, kag ang D3 Bio. Ay, hindi, kaso, sipon, ubo. Pero kung makainom gani, saan kapag inyom lang kaysa, dura na yun. DTX, Mighty C, always kinakag D3 Bio. Nami, makaturog ko kamayan, makakaon ka o kabayan. Nami, ura ka pagkapuyi ang lawas mo kung makainom ikaw kariya. Ang mahambal ko lang, bakal ka mo. Tistingin nyo lang. Gami, Gidria. Tisted na namin ng pamilya. Kamu, Gidria, ang inainom namin. Gani, kinambal ko kaninyo. Bakal ka mo. Gami, Ria, nga bulong.
13: DTX 500.
15: Mabilis sa mga butika.
13: D3 Bio.
15: Mabibilis sa mga butika.
13: DTX Coffee Mix.
16: Ako, si Rico. Sa una, hindi ko gid masawa ng pagpangabi. Bangod, apektado, gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon, ako ko magpangabi. Sang DTX Coffee Mix.
13: DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C!
17: Michelle Caracas. Kasi effective po siya. Kasi itong Nance Coffee taga-inim ko before meal. Kasi after niyan, normal na yung pagbawas ko or pagdumi. Tapos choco mix naman sa anak na for remind shop, for good memory. Then Nance Liniment pag may mga body pain, body aches, or parang hindi matunawan, yung ginagamit. Tapos eye drop sa mata pag medyo cloudy yung mata ko, gamit ko siya. Effective po siya. Mensahe ko lang sa gusto gumamit ng Nance is subukan niyo po. Kasi effective po siya and walang side effect. So, yun. Thank you.
13: Dragon Fruit Plus 650 mg.
18: Estrella, Tamparong, Niyaw, Limanggit, 76. Kada adlaw ko na ko gitong atuma. Dragon Capsule, o Alkasi, o Dragon Coffee. May rama akong panglawas.
19: Ah, gamit po dahil ka ng atuang produkto. Rabila ko na ang Dragon Massage Oil.
18: Mawala ka na kung pamati sa kuan.
19: Panakit sa kalawasan. Kung sa may mga ikawag sa mga iksuna na ito, nga naminaw na ito, karunay.
18: Ganun na gumumuinom o Dragon Capsule, Alkasi o Dragon Coffee.
13: Kamusa, pag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
20: Coffee lover ka ba? Suwayi ang Wonder Herbal Coffee. Purong natural lagsaka. Dili hapdo sa koto-koto. Wonder Herbal Coffee. Kapi nga makigbatok sa mga sakit sama sa diabetes, high blood, skin diseases, bato sa kidney, o daghan pang uban. Sa Wonder Herbal Coffee, sigurado, protektado ka sa mga klase-klaseng sakit. Basta kapi nga herbal. Diri na ta sa Wonder Herbal Coffee. Wonder Herbal Coffee. Mabalit sa mga butika o sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
21: Mga penata! Ania na ang kape na makaayos sa lawas!
22: Ako si Nora Suniga, 64. Buong Pandan Habitat 4. Ang akong nagamit talaga kape o kaning capsule. Mm-hmm. Oh. Ang ako diyong namatigdan sa kape mo painit ko sa Changi.
23: Yes.
22: Dayong dragon fruit ako ang ginainom. Mm-hmm. Niya, dayong pagkatutod anak mo, kuan ang akong singot ba? Yes. Maayo gudi ay ni siya. So, eh, paningtun mo po. Kinanglan yun nga, mutilaw mo sa dragon fruit nga kape. Mm-hmm. Kay maayo good na siya. Abdi ko na inyong lawas.
23: So, salamat kayo.
22: Tinood yun na.
21: Mga penata!
24: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
25: Okay, may buntas na rin. Itong paminahang karon ang usa sa mga digamit sa amigos. Ito ipailato nga pangalan, no?
26: Ako di ay si Rodolfo Balsimo, nagapuyo sa Sikyo Kabangahan, sakop sa Bago, Tayasan. Ako, nagagamit ako sa Amigos Copies. Kaysa pilmero sa wala akong nagamit, sakit akong tuhod, maglakad ko, magkiyang-kiyang ko. Hantod akong lawas, luya. Karon nagpasalamat ako sa Amigos Copy na akong gigamit. Kay mao'y usa nga nakaayo sa akong tuhod o sa ako ang lawas nakahatag o kadasig. Mao na nga akong mga amigo din ha, mga sakop, mga kauban sa senior citizen, gamit na mo lalaking babae sa Amigos Coffee. Kay kani mao'y makaayo sa ato ang lawas. Tanan, mga kaluya mawala, pinaagi sa Amigos Coffee. Dige daghang salamat.
25: Okay, salamat kayo nang...

0: Ayala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Nako'y gibat isang lawas, nako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko, pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan og wala ako nagduwa-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo mga isa ka bulan akong ininom aning Astasan. Naulian ko, iniihi nako, wala ni sakit og paminaw nako sa akong lawas, abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong nay mga sakit parihan nako, sulayin ninyo ang Astasan kay naaji alibyo. Maong sa Astasan, wag tang ang balati.
2: Kay lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, busa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lig-on nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga balatian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede ra gyud imong suwayan. Dragon Fruit Gold capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule available in all drugstores, in pharmacies in Visayas and Mindanao.
3: Kapoy nas gigalimo pasin ang imong uto, kulang na og suporta. Sulayi ang Memo Smart Capsule. Gipurma kini aron makatabang sa memory support, focus og mental alertness. Ayaw tuguti ang kalimot nga makababag sa imong adlaw. Para mas klaro ang paguna-una o para mas apti ka matag-adlaw, gamit na sa Memo Smart Capsule. Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gate Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
4: Ako si Mercedita Sangutan, nagpuyo sa St. Anthony Village. Amo gigi ng puwato ng programa ni Ate Arlene about sa Nans product. Sige lagi may pamino sa radyo ni Ate Arlene muna, nakadumian ng about sa Nans capsule o UN food supplement. Kaya ako gakong ba, naka-diabetic man, hard-lad ipalit yung liyan na mo na mong ginamintin twice a day. Huwag ka ng non-coffee sa mayo kayo na siya yun kay akumban na sa inong sa dana o buntag, udto, gabi. Until na, sige yung may gamintin na ng product na non-coffee o non-capsule o UA. Salamat kayo at Arlene sa imong programa kay naghatag yun na mong tabang. Nakugid yun ang tabang ang imong produkto sa non.
5: Atong paminawon ang testimonya sa kaibigtibo sa Vitron Tablet.
6: Pangalan o kumpletong address.
7: Daday Briones Talakulabang Agunoy Davao del Norte. Pwede Vitron. Okay man kayo ya. Mahayo man.
6: Naggamit ka sa Vitron tablet?
7: Oo, Vitron. Kung di ko ka to, inom ko anak.
6: Mm-hmm.
7: Nauyon niya sa kanya. Isa po, ganang kanyang kalimutanon, mga nalang po yung akuhan ni kuhan niya. Mahayo ko. Dali ka kang baka, inom ko magtanong. Umakman ka kaitang malimot.
6: Limtanon kay ka. Pero, pag take ni mo sa Vitron tablet, naulian.
7: Naulian din niya.
5: Vitron tablet, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
8: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
9: Oh yeah!
10: Let's get it on!
9: Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapag-gana. Makapadasi.
8: Hard Mama.
9: Hard Max.
5: Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy.
9: Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
8: Mag-Hard Mama. Extreme na.
11: Ang panahon karon lahi na kung itandi ka ni Adpo. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
12: Isang radyo na masarap. Masarap pakinggan. Isang radyo na nagpapa-in-love. Isang radyo na puno ng saya. At isang radyo na meron ang lahat ng feelings. Talagang isa lang sa tiyasan. At una sa puso ng bayan.

0: Pagali si Rodrigo Rintapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung atong gitsugar. Sorte dito taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yun sa radio. About sa GTX 500 na. Kaya muna akong gilino. Ay, inong ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan na mintilan ko sinaasang GTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Tanawat ko to sa akong sugar niya. Sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawas mo. Kasi niya sa akong niya, anong ginainom mo kung ko GTX 500? Para sa among mga pigado makabulig kag makapapan sa lawas ng tao.
1: TJX 500 mapalis sa mga butika.
2: Ako ay Roseline Nimbulanas, isang guro sa public school. Yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May TC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, ginahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika, di alternatibo at gumamit kayo D3 Bio at saka DTX 500. May TC.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako si TC, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ignan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Itumar, bitaw ko, buntag, ugabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Tawhay akong pamina. Wala galapad ang akong ulo. Salamat kayo sa Mighty C. Epektibo, jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga buhay. Mighty C, TGX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gid ayo nang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon nang akon tulog subong aga kag hapon na ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Victory Bio.
5: Ako si Pili Kabugnason. Dako gyud natabang sa akong panglawas ang Victory Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko gipamati sa lawas.
1: Victory Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
6: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
7: Mga pena ta!
8: Ako si Susana Ramirez Tagtaking, taga Piapi, Amigos of the Vision, Dumaguete City. Kaniatong wala pa ko mag-inuman ng Dragon Cafe, daghan kong gipangbati sa lawas. Karon nga nakainom na ko ana ng akong diabetic, wala na, high blood, wala na. Maayo na po ang akong tulog. Giahuwag na ako katong mga wala pa katilaw sa kafe, tilaw mo, para makibalo mo og unsay resulta anang Dragon Cafe. Kay daghan din ang mga ingredients.
1: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin.
7: Mga penata!
1: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
9: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
10: Oh yeah!
11: Let's get it on!
1: Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapag-gana, makapadasi.
9: Hard Max.
1: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
9: Mag-Hard Max. Extreme na.
1: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold!
12: Pure energy.
1: Tambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawa sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na! Barato pa! Ang pinakabagong Dragon Fruit
7: Go!
12: Pure energy.
1: Naa na kini sa inyo mga butika. Mag Dragon Fruit.
7: Go
1: na. Dragon Fruit. Go.
13: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
6: Dragon Fruit Plus.
7: Girly Carido, 50. Naulian yung taon akong kasakit sa tuhod, pirmi. Sa una, luya kay ko pirmi. So kanina mo ko Dragon Fruit Capsule o Dragon Coffee. Naulian, karon basko gayo og energetic pangin. Ikan karon katong wala pa kasuway sa Dragon Fruit. Panginom na kamo, kay maabtik nyo yung mga kalawasan, mawa ang kakapoy sa inyong panglawan.
6: Kamusa, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
11: Mga ginikanan, kung ang inyong anak dali ra makalimot o lisod makafocus sa klase, pasin kulang siya og suporta sa pagdevelop sa iyang utok, ayaw pasagi nga maapektuhan ang iyang pagtuon. Hatagi siya sa MemoSmart Syrup, brain supplement para sa mga bata aron abtik ang panghuna-huna. Ang MemoSmart Syrup mas hayag memorya, mas hayag ang kaugmaon. MemoSmart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
14: Sa ipagpasalamat gikan ni Texter 0514 para sa produktong Wonder is Calling. Ito na daw. Atong tawagan. Hello? Pangalan o address?
15: Analisa Tolentino. Talap-tap payaw sa mga sibugay. Ibu ang Wonder is Calling kay akong panas. Hangap siya. Hinikmuhita po siya. Hangap. Naulian.
14: Pila naman to niya ka bulan, bakaha o adlaw giantro sa ngihang gibating paghangap?
15: Isa kasi mana rato. Yung giparito ng progreso. Wonder is Calling. Mato na. Kuang good siya. Naulian. Epektibo good ang Wonder is Calling.
16: Wonder is Calling. Mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
17: Ako si Mary Lutagsa, taga Binitinan, Balingasag, Misamis Oriental. Nagpalit ko sa mga NANS products, sama sa NANS Liniment Oil, NANS Herbal Capsule, UAID Cervicare, NANS Eye Drop, NANS Corn Coffee. Mogi niya mong gigamit. Taud-taud na, mga almost 2 years na gyud tungod sa akong gibati. Sa una, nawala gyud ang akong endometriosis. Unya, 2015 pa to na akong gibati. Kaloy sa Ginoo karon wala na. Ingana, kamaayo ang NANS product. Nang napasalamat ko ni Ma'am Arlene sa produkto nga giblisingan sa Ginoo og sa Herbsmed Pharma Corporation nga mo'y nagama sa NANS product. Daghan-daghan gyud kayong salamat, Ma'am Arlene, og sa grasya nga imong gi-share kanako.
18: Star Radio. Sa Locastar, sikat!

0: Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint, extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree, extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahid din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
1: Ko anong sasabihin mo? Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
2: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
1: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
3: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
4: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
5: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Na ako'y gibat isang lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko. Pero walay alibyo. Mo to, nakadungo ko sa radyo ning Astasan o wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo mga isa ka bulan akong ininom aning Astasan. Naulian ko, iniihi na ko, wala na sakit. Og paminaw na ko sa akong lawas, abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong nay mga sakit, parihan ako. Sulayin ninyo ang Astasan kay naaji alibyo. Mao sa Astasan, wag tang-ang balatian.
7: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Dayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn. Your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel. Udil's Travelers Inn. Visit us at Udil's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udil's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udil's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home. Visit us today.
8: Isa'y panganin mo, Nay?
9: Lucy Sardimio.
8: Lucy Sardimio, taga-asa sa Gamam.
9: Matuong.
8: Pila edad din mo?
9: 78.
8: So, isa'y panganin mo, Lucy, no?
9: Lucy Sardimio. Pandili ako ay nagamit ini ang akong bana.
8: Ang imong bana.
9: Oo.
8: Na, pili mo ang imong bana, Ma'am Lucy?
9: Nang hubag man ang iyong mga BTS.
8: Nang hubag?
9: Oo, di naman siya ko. Bisag yung kasabiklan siya, kuan man na yun, kanong murabag mangisog siya. Ya, di to may anak hospital dong. Karon ng pirma di siya Weber kay upiran man siya. Ya, di man siya gusto pa opira. Kaya di na kuno siya kasugwa ko. Pauli na lang mi. Pauli na pag patubang na mo dito. Galakaw pa siya. Pag uli na mo. Parti na madyong hubaga sa iyang mga iyang
8: no, tuan. Sa mga yung til?
9: Nang hubag siya maayo.
8: Hubag tanan.
9: Oo, kami yung inuho. Abot tiri. Oo, asa sa abot tiri. Kuan?
8: Punuan sa paha.
9: Oo. Dapat tayo sa radyo nga. Naaday. Kanang amigos ko pe siya ni Incha sila yan na to dito na mauju ni nakakuan niya dong hantod garon
8: ya karon okay na yung bata okay,
9: na maka kuan na siya makalakaw apan magsungkul-sungkul pa hinoon apan dili
8: pa di kuan
9: 79
8: so sa mga naminaw karon mamon sa ikay istorya ni mo
9: okay mugamit sila ini keng tambala kay mauju ni nakaayos akong bana nga nang hubag na ginang mga kuan tiil di na jud siya kabangon okay, ya, so, ang amigos ko pe moy nakaayos sa iya
8: amigos ko pe ra gino
10: sa daga salamat mga idol.
11: Atong paminahon ang testimonya sa Vitron Syrup.
12: Si Jane masagbod sa KPL Davao Oriental. Katong mitabang ko sa akong bayaw kay nanganak siya na si Isya. Nya gibili na ko akong mga anak dire sa akong ugangan nya pagbalik na ko kay namayat man ang mga bata murag wala nila napakaunog maayo. Nya gikuha na ko gipalitan na ko og Vitron Syrup. Inom na ko sila kada adlaw. Nya karon dawlian naman ang ilang lawas nindot ang ilang kaon og tulog nindot kaayo ang epekto sa Vitron Syrup.
11: Vitron Syrup mabalik sa mga butika og sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
13: Ako si Mary Lou Tagsa, taga Binitinan, Balingasag, Misamis Oriental. Nagpalit ko sa mga NANS products sama sa NANS Liniment Oil, NANS Herbal Capsule, UAID Cervicare, NANS Eye Drop, NANS Corn Coffee. Mogi niya mong gigamit. Pagtaon na, mga almost 2 years na gyud tungod sa akong gibati sa una. Nawala gyud ang akong endometriosis. Unya, 2015 pa to na akong gibati. Kaloy sa Ginoo karon wala na. Tapos nagamit po may og NANS Liniment Oil kay amog yung nakita nga maayo kini makawala sa tanan balatian diskubrehan pud namo nga maipod siya sa sakit sa ngipon ihaplas lang nimo wala na dayon ang sakit sa ngipon tapos mga wala sa panuhot mga dysmenorrhea ingana kamaayo ang NANS product nang napasalamat po ni Ma'am Arlene sa produkto nga giblisingan sa Ginoo og sa Herbsmed Pharma Corporation nga mo'y nagama sa NANS product. Daghan-daghan gid kayong salamat, Ma'am Arlene. Og sa grasya nga imong gishare kanako.

Isang radyo na masarap. Masarap pakinggan. Isang radyo na napapainlab. Isang radyo na puno ng saya. At isang radyo na meron ang lahat ng feelings. Talagang isa lang sa tiyasan. At una sa puso ng bayan.

0: bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat. Feel the music, Star Radio. Oras sa Star Radio, alas 10:58.
2: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
3: Ang pagkabana sa maayong pagluwas. O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida. Uke Dragon Mel Galios.
4: Welcome, kumusta mga suking tiga paminaw. Welcome Visayas uga Mindanao. Welcome sa 50 ka minuto sa ato ang programa mga ka Dragon Fruit. So karong takna mga suking tiga paminaw, gina-welcome mo na mo mga ka Dragon Fruit no sa usa na pud ka edisyon sa ato ang programa karong takna. So lain na po na topic atong hisgutan, mga suking tigpaminaw. Akong ihatag kang Doc Alan ang higayon. Yes, Doc?
5: Yes, welcome. Mayang adlaw ka, Dragon Mill. Mayang adlaw usab sa mga listeners na ito. Nga kanunin nagkasunod sa itong programa sa kinagadaan nilang mga suking sibiyanan. And of course, ano sabi niyong ubo si Gala? From St. Vincent GSK Healthcare po, Supplement Trading. Kaabag o kaalalay na ko si ka-Dragon Mill, no? Mayang adlaw diha ka Dragon Mill. Mayang adlaw usab sa mga listeners na to, no, sa kinatibukan Bisaya sug Mindanao. Ani na sa mga sokin tikpin ato hatagag pagtagad ang ato usab nga mga produkto mga sokin tikpin nga napaka epektibo or nasaksihan sa nakagamit na sa pag-inom sa ato usab mga kapsula. Sila miingon mga sokin tikpin nao. Epektibo garantisado ang ato usab nga produkto sama sa ini nga Dragon Fruit Gold o Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Pwede nyo ipagsabay mga sokin tigpaminaw sa pag-inom buntag o hapon 1 hour after meal. Ano na mo yung nagkadayang sakit o balatian o di ba? Daily supplementation, pwede nyo na siya gamiton o inumon. So gumikan higala, kidaghan usab ang mga natural nga mga sangkap ang naaniining klases mong kapsula. Dasok na sa nutrients, dasok na pod sa ingredients, dasok na pod mga sokin tigpaminaw sa vitamin C. Mauni siya nakanindot ani. Nga mana ani ini usab ang ato usab nga Dragon Herbal Coffee Mix. Ang Dragon Herbal Coffee Mix mga sokin tigpaminaw hambin kini siya og insulin plant ha. Agabag usab mga sokin tigpaminaw sa nagkadaiyang mga classes sa mga ingredients ha. Maning gala ay makalimot usab sa ato usab nga kape ha, ang ato usab nga Herd Max Cream, coffee for men with all kinds of ginseng iridi mga sokin tigpaminaw imong kagalingan sa pag kombati ni Mr. og ni Mrs. ha. Sa maong resulta pag ikaw na ikaw naka hard max mga sokin tigpaminaw, max ang saya, max ang resulta. One ay gala with all kinds of ginseng nga mao imong hatag kanato og dugang kusog. Dragon Muscle Swell with Tsubaki ay makalimot aniha para natong dunay mga varicose veins, rheumatism and stiffness. Dako ni tabang mga sokin tigpaminaw, haplas nga ang kainit o ang kalang manutsuot nga tos imuhang panit lahos sa imong kanurar og sa kaugatan. Mao kini ang naanini. Ano kalimot usab katong dunay mga problema sa pamanit, minor skin disease ang isgutan. Ani ang Dr. Punji Soap kaabag usab nato mga sokin tigpaminaw ang K-Skin Low Power Whitening Soap. Ani higala nga klase sa sabon nindot kayo. Sulay ninyo wa may komos pagsulay nga mapalit ninyo sa nagadang butika o pharmacia Bisaya so gamit din nao. Alang sa dugang kasayuran, pwede ka mamutik sa atong numero sa 0950-441-9006. Balikon ko 0950-441-9006. Mga na higala ang pinakanindot kayo nga masayuran. Alang usab sa nagadang sakit o balatian. Di kalikayan mga sokin tigpaminaw. Nga motong ha gayod ang balatian sa ato ang panglawas si Mr. Balatian si, mao ni kini ang ato usab nga mahatagan og pagtagad alang usab sa dunga kasayuran kaning gitawag og renowned disease ha? Syndrome wana igala ang pinakanindot kayo ang inyong masayran ha phenomenon ha? Mga igala ay ginatawag kini nga sakit nga makaplagan kini sa mga gagmay nga mga ugat mga sokin tigpaminaw sa imuhang tudlo nga tudlo usab sa imong tiil nga to usab sa imong kamot isip tubag mga sukin tigpaminaw sa katugnaw or stress mga higala. Mahil amo kana ang pinakanindot kayo nga do not take prevention. The prevention is better than cure. Wa na ilain mga sukin tigpaminaw pag ikaw nakadragon, sigurado imuhang ugat ligunon.
4: So unsa pa ang atong ginapaabot mga ka dragon fruit? Take na og himuon na natong daily supplemento ang ato ang mga produkto, ang dragon fruit herbal capsule and of course ang atong dragon fruit gold 12-in-1 sa 700 milligrams nga mapalit na sa tanang butika sa inyuhang mga lugar, Visayas ug Mindanao.
3: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.

0: po si Lionel Gordo. Akong edad 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni mo dako tungod sa akong gitumar nga DTX 500 o D3Bio. Ngamon yung akong gimintin kay kamera na akong kita ang drive ko. Badisayas lang kanaadlaw. Basta na lang mainom na ako. Muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga doon yung ibatin sa lawas, muna makasulbad sa inyong mga problema. Gamay ra kayo yung gastuhon matag-adlaw. Dinhina sa D3Bio o DTX 500.
1: DTX 500.
2: Mabali sa mga butika.
1: D3Bio.
2: Mabibili sa mga butika.
1: DTX 500.
3: Ako si Alex, nagka-UTI dyan ko. Sakit ipangihi o ako po dyan puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag. Tulog po ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala dyan ang sakit. O inibalik sa normal ang ako.

0: pagpangihi.
1: Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
2: DTX 500.
3: Pabali sa mga butika.
4: Basta ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
5: Kanang kuan ay D3 Bayo o kanang unsa sa isa o DTX 500.
4: So unsa may feel day sa imong bana day ma'am? Sa
5: kuan yung sakit. Yung murag ni Muminor ba og makatumar kita sa estate ani ma'am? Kuan kanang mawala yung sakit diri sa batang ba? Abdik ba siya basta naka-estate at tumar ani?
4: So wala pa na siya nainuman na unsa day ang gibati ma'am?
5: Yung luyahon siya.
4: Luyahon.
5: Yan, dali siya mag-ubo. Magdalaga na yun siya sa kuan yung gitrabahoan ani.
4: So, unsa may makaistorya ni ma'am sa mga tao nga wala pa nakagamit ani?
5: Natong wala nakagamit ani. Nagamit na mo kay epektibo yun para nato nga mga tigulang na. Yun, number one, yun niya ang kuan. May PC. D3 Bayo o kanang TX 500.
2: TX 500.
3: Mabali sa mga butika.
2: D3 Bayo. Mabibili sa mga butika.
6: Yes guys, may muntag noon ako karon diri sa Tayasa Negros Oriental. Tay usa ka interview diri usa ka nanay no nga user sa Amigos Coffee. Ang kisay pa nga ni mo nay?
7: Merna Bromo.
6: Pila edad nay kusga nay?
7: 60.
6: Dugay na ka nagamit og Amigos Coffee nay.
7: Dugay-dugay na gyud pag kuan ani.
6: Pagsugod
7: gyud. Sugod oo.
6: Ano ni gamit mga Amigos Coffee nay unsa mahimong gigamitan?
7: Sa akong high blood ug sa akong bana high blood pod nya karon ni normal man ni abot na lag 130 over 80.
6: Ah okay, sa una day nay
7: gato. 180, 200.
6: Mo na blood pressure ni mo.
7: Oo, bisag inom pa kumpara sa high blood.
6: Karon wala na kay lagi.
7: Wala gyud.
6: Kanarang Amigos Coffee. So, permanente na ka naginom. Dugay-dugay na. Mga pila na katuig?
7: Wala pa'y tuig. Kay jutay raman ang among kuan.
6: Jutay raman. Mm. Asa na pwede nyo adyari sa Tayasan ay?
7: Matuog.
6: Barangay.
7: Barangay, oo.
6: Sa mga naminaw, unsa ay kasulti di mo nila na ay?
7: Oo, di mo gamit sila ani. Arong makabalo sila nga maayog sa lawas.
6: So, maayog yun ang Amigos Coffee. Imodyong napamatudan. Salamat mga idol.
8: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto ni mo mamalipay sa Em's Flower Shop. Em's Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions, birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungon, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

0: amin ang daang testimonya kung unsa ka epektibo ang Vitron Drops.
1: Nabilin Bungo kan Galvador sa Sinabrogan. Balin siya, ma'am. Ang akong kwan sa Vitron Drops, nang anak manggod ko o triplet, kaya nang gagmay kayo sila ba, naglibo ko kung unsa akong ipainom sa bata nga, ganado ilang tulog o pagdidi. Nakadungog mako nga na ay Vitron, kung silang gitisingan. Hello, yan sa Ginoo. Abti kayo sila atong matay nga kung silang gipainom. Maminaw sila sa imong pingog. Kung kisa to'y adunay mga bata pa, infants pa nga gagmay, gamitin niyo sa Vitron Drops para hinsog o labsik ang inyong mga anak.
0: Vitron Drops. Mabalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
2: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Andi ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
3: Sinati ka ba? O galit ka pagkalipo? Murang nagtuyok ang pananaw o galit mawala ang balanse samtang nagtindog? Basin Vertigo na ang solusyon. Verticure Capsule. Adunay piniling herbal na sangkap o importante mga bitamina na makatabang sa pagpaligon sa balanse sa lawas o pagsuporta sa maayong sirkulasyon sa dugo. Verticure Capsule. Kasaligan nga kauban, batok sa vertigo. Verticure Capsule. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
4: Linda Rubillo sa Raquanabo City, 68 years old. Ako nagamit sa Nance Capsule, UAID at Cervicare. Kanang tulo ka product ni Ram Arlen, maunay nakaayaw sa akong balatian. Sa kanunay ko lang gigamit kay himo ko na lang ng maintenance kay araw kalawasan munay naayaw sa akong mga sakit. Kay kaning akong sakit, high blood, diabetes, mula na ako gisigig inom kay inom mo si doktor dyan nga mo, inom ko no nga, wala pa'y ka ng Nance o UAID. Munang sikir akong inom ka noon, hantod ka ron, mahimtog lang akong lawas. Mula na kanunan na akong inom. Salamat kayo, Ma'am Arlen.
5: Agi.
6: Naunsa ka din, ha?
5: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, i-stiff neck na sad siguro ko.
6: Uy, pagtarong din, ha? Kabata pa nimo para ana, ha?
5: Dili, uy. Gikan manggug ko sa gym kahapon. Pag uli, nabasa pag igugulan, dalang panuhot siguro ni.
6: Oh, if ka na lang, ayaw ka bala ka. Kaya na ako'y ipasulay o gamit ni mo.
5: Ah, imo na bukong binuangan, ha?
6: Dili, uy. Kaning akong ihatag ni mo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili, dyan ka magmahay.
5: Mauba? Unsa man na?
6: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kinay dragon fruit powder, subaki oil, goblin powdered leaves, moringa seed oil, turmeric root powder, ug ginger oil.
5: Daghana ding ingredients ani no?
6: Alangan para siguradong maayo ang resulta. O dira o, sulay dayon.
5: Wow! Dragon herbal oil with subaki. Pwede sa dinisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites ug minor sprain ug strain.
6: O diba, bongga ang dragon herbal oil with subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na ugamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
5: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uliun sa nako, ha?
6: Dragon Herbal Oil with Subaki.
5: Ang haplas nga mutangtang sa panuhot ug sakit-sakit sa imong lawas. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Dragon Fruit Plus.
8: Ako si Hermes Sinlayagan, taga Purok Tres, Sinlayagan Ilaya, Trinidad Bohol. Kaning sigig pangihi, kada oras o nagani usay, wapay usay ka oras, mo ako itong mga wal kawalo, usay gani kasi yung pangihi sa usay kagabi, halos o anak ko itinatulgan. Sa pag-iinom na ko, Dragon Pro Herbal Capsule, nagka-anam-anam o kausos, kadyutay lang mo at ko kasilyas. Sa sulod sa tulog kabukan akong pag-inom sa Dragon Fruit Herbal Capsule na pinarisan ako sa Alcace, sulod sa tulo ka buwan, kaduhan lang, hantod ka ron rin. Ingon na kayo, epektibo. Ang akong ikawag sa mga kaigsura ng tunaminaw, i-maintain lang ang Dragon Fruit Herbal Capsule.
7: Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lamang mapalit sa tanang butika o farmasya sa inyong mga lugar. Star
9: bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
10: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
11: Feel the music, Star Radio.
12: Oras sa Star Radio, alas 11, 19.
13: Morning Pasada.
14: Morning Pasada.
13: Tawag na for requests and greetings.
15: Morning Pasada.
13: Dini lang sa Star Radio.

0: Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamita ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahin din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
1: Higala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
2: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Na ako'y gibat isa kong lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko. Pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan og wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo mga isa ka bulan na akong ininom aning Astasan. Naulian ko, iniihi nako, wala na sakit og paminaw nako sa akong lawas. Abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong nay mga sakit parihan nako, sulay ninyo ang Astasan kay naaji alibyo. Maong sa Astasan, wag tangang balatian.
3: Ay! Kagopo!
4: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
3: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
4: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
5: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
6: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
7: Wonder Cardio Care, imong kaabag sa himsog nga kasingkasing o sa kasuplemento nga gidesign niya sa pagdumala sa mga problema sa kasingkasing, pagpalambo sa kahimsog sa uto, pagpalambo sa sirkulasyon sa dugo o pagpakunhod sa mga epekto sa mga tagi sa kasingkasing o stroke. Hinhawa og laom og angkuna ang himsog nga kasingkasing kauban sa atong Wonder Cardio Care.
8: Sa panahon karon, naandan na. Napirmig yung tagtutok sa cellphone o computer. Nagkahanap na ba ang imong mga pananaw? Sulayin ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Adunay lutein, zeaxanthin, o vitamin C and E nga makatabang sa pag-atiman sa imong mga mata o pagprotektar sa imong vision. Nature's Gift Vision Pro Capsule. Para sa mas klaro nga pananaw o mas protektado nga mata kada adlaw. Nature's Gift Vision Pro Capsule. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
9: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
10: Oh yeah! Let's get it on!
11: Hard Max Extreme!
10: Coffee Mix. Makapaggana. Makapadasi.
11: Hard Mama.
10: Hard Max.
12: Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o mutabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy.
10: Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
11: Mag-Hard Mama. Extreme na.
13: Payong adlaw. Ako si Lisa Macario, taga Barangay Bago, Tayasan ni Cruz Oriental. Doon ako'y gibati nga dili makatulog, gitawag na og anxiety. Pagkadungog na ko aning Amigos Coffee, akong gisulayan. Og tuod man, sa pila na ko kaadlaw nga pagtik ni balik na ang akong maayong pagkatulog. So what are you waiting for? Gamit na mo sa Amigos Coffee. Katong wala pa makasulay, sulay na ninyo. Kaya ako tested na ko kaayo. Daghang salamat.
14: Ako si Mary Catify, taga Hingol City. Nagpalit ako sa Nance product, Nance Capsule UAID o coffee. Gipalit na ako para sa akong papa. Kaya akong papa, nanon siya ay kanang arthritis. Monthly ko na akong ginakuan sa akong papa. Gina-take niya kay hiyang man siya sa product. Kanang okay ang gibati. Kanang minut did siya ang results sa iyaha. Salamat kayo sa Nance product. O salamat at Arlene. Salamat kayo ma.
15: Ang panahon karon lahi na kung itandi ka ni Anton. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong inom. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
10: Ito na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Gold! Kompleto na, barato pa, ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Pure energy. Naa na kini sa inyong mga butika. Mag Dragon Fruit. Go! Na! Dragon Fruit. Go!

0: the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 11:57.
3: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
4: Ang pagkabana sa maayong pagluwas. O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
5: Yes, welcome mga ka-Dragon Fruit Visayas uga Mindanao. Doc Alan,
6: yes.
5: Karong adlaw, Doc Nol, lain na po na topic atong hisgutan, Doc.
6: Wow.
5: Atong hisgutan, Doc, no? Ang ingredients gyapon sa atong pinakabago uga pinakagipaabot na jud, Doc, nga produkto, usa sa mga produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule, Doc, kaning Hard Max Extreme Coffee for Men. So available ni siya, Doc, finally.
6: Okay.
5: Visayas uga Mindanao mga suking tigpaminaw. Usa sa mga ingredients, Doc,
6: okay,
5: sa atong Hard Max Extreme Coffee for Men nga atong hisgutan karong adlawa.
6: Tama.
5: Ang kining tongkat ali, Doc. Usa ning tongkat ali, Doc Alan?
6: Okay, so may adlaw diha ka Dragon Meal, no?
5: Yes,
6: may adlaw usab sa atong mga listeners, no? Tongkat ali aka Dragon Meal.
5: Yes.
6: Usa sa ingredients sa ato ang bag-o nga produkto nga mao ang Hard Max Extreme, no? For coffee men mga suking tigpaminaw. As an herbal supplement mga higala, nga usang ingredients higala ngininit sa ato ang kape, no? Ma-improve higala nga to usab nga panglawas kung ikaw makainom sa ato ang produkto. Ma-improve ang testosterone level mga sokin tikpaminaw, enhance sexual health, no? Stress reductions o kinihigala, dako usab og tabang, ikatabang sa pagpababa sa ato ang cortisol level. Enhance physical performance mga sokin tigpaminaw usa na niini, no? Sama usab sa pagtuon sa pag improve, no, sa ato usab nga muscle, reduce sa fatigue, overall physical mga sokin tigpaminaw, matabangan aning atong bag-ong produkto higala, no? Labi na gyud sa ato ang kini ang pagka magul-anon, di ba? Musuporta po ni higala by reducing cortisol level, no? Mauna higala mga sokin tigpaminaw and other potential and benefits good for fever, no? Higala kirisa usani siya nga makatabang mga bacterial infection, matabangan usab ang pagpababa sa ato ang blood sugar, antibacterial, no? Anti malaria, usab matabangan ini. May mo tabang usab sa ato ang gibug aton, no? Di ba? Mao kana mo parejo sa body fat, no, og sa pag improve sa ato ang lawas og kusog. Mao na higala mga sokin tigpaminaw ang naa sa Hard Max Extremes, no. Usa ni siya nga matabangan pinaagi sa atong usa ka ingredients nga mao ang tungkat ali, no, di ba? Matud pa sa uban ka Dragon Meal.
5: Yes, Doc.
6: No, sa ibang mga pinulungan, tungtong katkat sa naay ali,
5: di ba? Ayaw
6: lagi. Kana mga sokin tigpaminaw. Sumala pa sa pagtuon sa WW Healthcom mga sokin tigpaminaw. Tungkat ali may increase sa libido and muscle strength, improve erectile function and male fertility and reduce stress. Mao na higala mga pinalangga kong tigpaminaw. Hatagi ninyo o pagtagad ang inyong kagalingon. Labi ninyo paglabing-labing ni Mr. and Mrs. mga higala. Alang sa inyo ha mga kalipayon. Matagatak na kung kamo gusto nga maglipay-lipay. No?
5: Kinisyan, yes.
6: Kininag yun para kaninyo ang kape nga mumuhatag o kalikong kusog alang sa matag usa kaninyo.
5: Yes, mga ka Dragon Fruit, ang tongkat ali mga suking tigpaminaw, no, kuni Uricoma longifolia, usa ka tanom nga lumad sa Southeast Asia.
6: Yes.
5: Traditional kini nga ginagamit sa mga Malaysian daidok, Indonesian uga,
6: yes,
5: Vietnamese. So kaning tongkat ali mga ka Dragon, nagadugang ni siya sa testosterone, mao ning,
6: yes,
5: i-mention ni Doc Alan, ug nagapa-improve ni sa male fertility. Daghang mga pagtuon nagsugyot nga ang tongkat ali mahimong magpataas sa level sa testosterone sa mga lalaki nga adunay ubos nga testosterone level nga posibleng makapauswag sa fertility pinaagi sa pagdugang sa sperm concentration ug motility. So nagpagapa-improve kini og erectile function.
6: Yes.
5: Uga base study mga suking tigpaminaw kini nagapakita sa usa ka potential nga kaayuhan sa paglambo sa erectile dysfunction ug posible kini pinaagi sa pagdugang sa level sa testosterone.
6: Yes.
5: Ug gapaayo sa pagflow sa ato ang dugo. So ang tongkat ali mahimong makapataas sa lean muscle mass ug nagapa-decrease ni siya Doc Alan ug body fat. So sa mga maglisod na ug hatag Doc no ug kalipayon sa ilang mga partners din ha Doc.
6: Yes.
5: No? Especially katong mga idaran na Doc o no Doc Alan no sa mga dili po tigulang Doc.
6: Yes.
5: Naaray edad gamay.
6: Okay.
5: So finally mga suking tigpaminaw naa na atong dugay nagipaabot ang atong Hard Max Extreme Coffee for Men.
6: Yes.
5: Available ni siya Doc Alan sa tanang branches sa St. Teresa Pharmacy Doc. Available na Visayas ug Mindanao.
7: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
8: Ang nahitabo sa atong nasod karon, timailhan nga garapala na ang pagpangawkaw ug pagpahimulos sa mga pipila nga anaa sa poder. Ang Pilipinas dili usa ka pobreng nga nasod. Abunda kita sa kinaiyahan ug katawhan. Apan kini wala nagamit sa insakto, gikawat ug gipahimuslan sa pipila ka mga walay kasing-kasing nga mga politiko ug ahensya sa gobyerno. Nagpakadato sila, nindot ang kahintang sa kinabuhi samtang ang yanong Pilipino nag-antos sa baha. Walay trabaho, sakit, kagutom, ug walay oportunidad ug paglambo sa kinabuhi. Hunungo na nato kini, makigbatok, sumpuon ang korupsyon. Kinahanglang adunay manubag ug mapriso tungod sa korupsyon. Tindog ug barugi ang atong katungod. Katawhang Pilipino, ikaw ang paglaom sa pag-usob sa bulok nga sistema sa atong nasod. Pilipino ka! Dili Pilipino ra.
9: A message of concern from the station.
0: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio.
2: Star Radio.
1: Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
10: Oras sa Star Radio, alas 12:05.

0: Santa Belagosa.
1: O sa ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
0: Kanang kuan ay D3 Bayo o kanang unsang isa o TX500.
1: So unsang may field day sa imong bana day ma'am? Sa
0: kuan yung sakit. Yung murag ni Muminor ba kung makatumar kita sa estate ani ma'am? Kuan kanang mawala yung sakit din sa batang ba? Abdik ba siya basta naka-estate at tumar ani?
1: So wala pa na siya niinuman na unsang diyang gibati ma'am?
0: Yung luyahon siya.
1: Luyahon?
0: Yan, dali siya mag-ubo. Magdala-dala yun siya sa kuan yung gitrabahoan ani.
1: So unsang may maka-istorya ni ma'am sa mga taong wala pa nakagamit ani?
0: Natong wala nakagamit ani. Nagamit na mo kay epektibo yun para nato nga mga tigulang na. Number one, yun niya ang kuan. May PC. D3 Bayo o kanang TX500.
2: TX500. Mabali sa mga butika. D3 Bayo. Mabibilis sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangabi sa DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
5: Mabasa si Rodrigo ng Tapaw, taga Mabulo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko ng akong gitsugar. Sorte din tataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yung nasa radio about sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilinong. Nainong ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan na mintilan ko sinaas ang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya ang makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa akong niya, anong ginainom mo kung po DTX 500? Para sa mga pigado, mga makabulig, kag makapapad sa lawas ng tao.
2: DTX 500, mabali sa mga butika. D3 Bayo.
6: Ako si Pili Kabugnason. Nakog yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bayo. Kay gaana ako pamatiyag sa lawas, wala na ko ipamati sa lawas.
2: D3 Bayo. Ang D3 gamay Vizio. Ang Vizio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bayo. Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
7: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.
8: Oh la la.

0: pa kondisyon sa lawas can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsig og adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika. Well, baby, you can
2: share. Ako si Marites Lawas, taga-Bagong Taas, Palencia, City Bukidnon. Salamat sa Nance Capsule Servicare of UAID kay. Tungod aning mga tambala, sa tambalan yun ako, si Pambati. Sa kalawasan, hindi ako matiyon o kapoy. Kay ako adyod tanang trabaho sa balay. Mauna, yun ni akong gihimo. O mintinan sa akong kagulingon. Daghan salamat o God bless, Ma'am Arlene.
0: Dragon Fruit Gold! Gipak Kusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold! 12-in-1 capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabun Extract Powder, Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasing-klasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure
3: energy. Testimonya sa Wonder Herbal Oil.
4: Si Marcelina Baraba, taga Tuntungan. Ako ba na stroke niya? Dahil sa istorya na cuy sa Wonder Oil. Pag try na ko siya kayo. Akalihok na siya ang kamot siya. Manakang sa alasan niya. Ay ako makalakaw. Ang siya. Mauna siya niya magbahog yung baboy. At ang gusto mong tangkal. Gusto siya kung tangkal na mo. Yung makalakaw-lakaw naman siya. Katong ko pa siya haplasan o Wonder Oil. Nawala, good eh. Di siya makakagi. Mahal sa iyang kamo. Ganyan, baga niya o kamo. Lihok naman siya. Tibo, good ang haplas ng Wonder Oil.
3: Herbal Oil. Mapalit sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated o sa mga butika sa inyong lugar.
5: To me what you try to get to me what you try to get to me what you try to get to me what you try to get.

0: essential oil. All healing. An Asian product. Shiva. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao. Mugamita. O Shiva essential oil.
1: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
0: Shiva. Shiva. Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
1: Makatulog og insakto. Pagmata, alis to.
2: Avon Beauty Soap. Ni ana. Ang pinaka skin friendly, organically blended. I use Avon Beauty Soap. Wala na mi maingon. Kung dili, mauna jud. Ang pampagwapa. Nadili isog sa panit, makahumok o makahamis. Ang I use Avon. Tinuod ni.
0: Puti ani mo oy. Nadamguhan ta ka.
3: Ang Ayusabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayu.
4: Mapalit ang Ayusabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
5: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimonya aning Astasan nga herbal. Itong niagi nga bulan na adyod ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga naab daw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, gitry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-inay na akong TB. Nga murag dili wala na kay siya ni kuan sa kuha ni Tokar o nagpa-check up pud ko sa doktor, wala na pud siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko aning Astasan Herbal. Tungod ani nawagtang gyud ang akong sakit.
7: Isa pangani mo nay
8: Lucy Sardimio.
7: Lucy Sardimio, taga-asa sa Gamam.
8: Matuong.
7: Pila edad ni mo?
8: Sa 28.
7: So, kasi pangalan mo, Lucy, no?
8: Lucy Sardimio. Pandili ako ay nagamit ini ang akong bana.
7: Ang imong bana. Oo. Ang saan na imong bana, Ma'am Lucy?
8: Nang hubag man ang iyong mga BTS.
7: Nang hubag?
8: Oo, di naman siya ko. Bisag yung kasabiklan siya, kuan man dahil yung kanong murabag mangisog siya. Ya, dito may anak hospital doon. Karon yung pirma dito siya Weber, kay operahan man siya. Ya, di man siya gusto pa opera. Kaya di na kung siya kasugwa ko, pauli na lang mi. Pauli na pag patubang na mo dito, galakao pa siya. Pag uli na mo, parti na yung hubaga sa iyang mga, iyang
7: no, tuan. No, ang sabi mo yung til?
8: Nang hubag, siya maayo.
7: Nahubag tanan.
8: Oo, kanina inyong huabot diri, huwas sa abot diri. Kuan?
7: Punuan sa paha.
8: Oo. Nakapati mi sa radyo, nga, naaday. Kanang amigos ko, pe. Siya ni Incho, asulayan na to. Dito na, maudyo ni nakakuan niya doon. Hantod ka ron.
7: Ya, karon, okay na yung bana.
8: Okay, na, makakuan na siya, makalakaw. Apan, magtungkol-tungkol pa hinoon. Apan, dili
7: ka. Kailan na idadad to?
8: Kuan, 79.
7: So, sa mga laminaw ka ron, mamunsay ka istorya ni mo.
8: Okay. Umugamit sila ini, kang tambala kay maudyo ni nakaayot sa akong bana nga. Nang hubag na ginang mga kuan, TL, di na dyan siya kabangon. Okay, yeah, so, ang amigos ko, pe, mo'y nakaayot sa iya.
7: Amigos ko, pe, Regino.
9: Sa daga, salamat mga idol.
10: Maria Regina sa Kristan, kung gigamit kaning Nance Liniment pati Nance Coffee. Sa Nance Liniment kasi ako mananahi, kapoy kaayo per me. Murag haway akong mga braso. Ang haplas lang ko na murag naay kuan ba kanang mawala ang mga panakit sakit pang haway-haway sa ako ang braso pati sa akong tiilo. Kabang bago matulog kana akong ginahimo pagkadungog na ko aning tanan kay Maminaw Mami kay Ate Arlie, try ko sa kaning Nance Coffee. So maang na observe na ako sa nanscopy kay maayo kaya akong tulog, pati kaning sa pagbawas, okay kaayo siya. Sa gabi, umuinom kong kape, kay umuinom kong kape, murag pati unayon na akong katulugon pa-observe sa nagamit na ako sa nans product.
11: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan na kang gisulayan apan wa paghihapon imo ni nakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, kojic, gluta, collagen ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
12: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Andi ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV drinking water, anaay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
13: Testimonya sa Ho Wonder Banaba Plus.
14: Ang mga ito in retoso. Kagakarangan o kami siyete. Sa tanan akong nagamit, ay mga akong napilihan na Wonder Banaba Plus. Kaluon sa Diyos siya, tanang maayo na ang akong pag-ihi, dili na sakit akong puso, dinasakit akong kilig. Naayo ang Diyos ko ano nga produkto.
13: Ho Wonder Banaba Plus. Mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Group Plus.
15: Teresita Sairi S. Balabag, Valencia. Niuyon ko sa inyong product nga Dragon Fruit. Gaya ang akong kilid mo yun isakit.
7: Okay,
15: giatake so, ko katulo. Mauna na dok nga herbal kanini yung Dragon Fruit. Akong inom. Akapipod. Sulayin ninyo ning pag-inom sa Dragon Fruit. Gaya ako giyod na ulian giyod ko.
16: Di na maglangat pa. Mag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na. Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.

0: handuraw na sa pagbalik ang atong mga kagahapon.
1: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni kaagong mga mata. Wanay umuiking balatia nagsapuang sa imong saluma.
2: Maminaw kita sa mga mananoy.

0: lang sa programang Tudling sa Mga Garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag ganimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtang sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa Mga Garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villaronte.
3: Kumusta mong tanan mga pinalanggang tigpaminaw? Welcome sa atong panag-uban sa programa, ang Tudling sa Mga Garay. Kaoban ang inyong Kuya Cardo. Dili guwapo pero uso, tutuki lang di ba dagaton ka. Inaot paunta nga namo sa mayong panglawas. Kaya ang akong pagaw-pagaw nga tingog manumbalay na usap. Alias panahon, ay, beer naman. Oh, September 1 ah. Parang kailan lang. Ang bantong grade nga aksyon na gimaw si Jose Maritsan. Kay beer naman yan. Pasko na naman o kay tuli ng araw. Dali kayong panahon, no? Huwag sama sa naandan mga pinalanggang tigpaminaw, kinahanglan kita mag-proclaim. Kinahanglan ito mag-proclaim ang winner kay Lison. Mabunan ito i-proclaim ang winner. Sigurado mantanga. Sigurado mantanga hulat o kinsay makadaog sa third, second o first. Kaya nga ito biyang third prize winner o sa kalibo, ihatag ni Congressman Attorney Marlo Bangkuro sa 1st District of Sambuanga, Sibugay. Ato ang second prize winner, makadawat og 2,000, ihatag sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Ang atong kampiyon, 3,000, ihatag sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Ang atong programa, hatod kaninyo sa Wonder Herbal Oil, haplas nga walay kaparehas, ang Wonder Animal Vital, ang pinaka-the best para sa inyong mga kahayupan, ang Wonder Banaba Plus, ang ato ang Vitron Drops, atong Vitron Syrup o Vitron Tablet, Wonder Herbal Coffee, o ang atong Wonder C Plus, mga pinalanggang tigpaminaw. Di ta maglangan eh. Napatay Wonder Himuid, o niya napatay Wonder Cardiokil. Di ta maglangan! Ato ning iproklamar na yun ning ato ang third prize winner. Third prize winner sa Balak Writing Contest sa month of August 2026. Ako dayo ning hatagan og pagtagan og i-congratulate si Paulo Labador puro 4 kapatagan Laak Davao de Oro. Siya ang third prize winner. Ako ning hatagan og kinabuhi ang iyahang balak. Nalaygo ng atong pagminalay ning silong sa langit. Kung magpabilin ikaw ng labing buutan, mga panumpa o mga paraig mong hingpit, sa mga saad ta ato gayod nga pag-aampingan, kanang kaanyag mo o kaligdong, mahal kayo ang hiya sa kinabuhi. Sa pasalig nga dili ka gayod maglimbong, ilhanan ka na sa way pagbuti. Kay mo ay kanunay kong agiampo, ang katiunay mo nga pagbati, hindi ka matintal o mahilayo ni atong lain pang kinabuhi. Ang himaya atong maangkon, ang pagdaog atong makabot sa mga limbong di kita magpaulipon, sa mga saad baya ayaw kalimot. Gilauman ko na ang imong mga pasalig, di ka maglimbong sa atong panumpa. Bisag kabus kining imong gipasalig, naghambin sa gugmang timos nga way pagkapala. Nasayod ako nga daghan kanimo nagasimba, naibog sa talagsaon mong hiyas o katahuman. Lauman ko pinangga nga isugid mo unta kanila. Sa linghod mong kinabuhi ako na ang tag-iya. Kung pananglit mo abot ang kahigayunan kung ako manimpalad sa laing baybayon. Lauman ko gihapon ang imong kabuutan. Hangtod sa malipayon tang kaminyon. Mauno si Paulo Labador. Puro 4 kapatagan Laak Davao de Oro. Kaminyon ang title nining mao nga balak nga nakakuha sa third prize sa Balak Writing Contest sa Tudling sa Mga Garay.

0: Uy, pagdating ng panahon, alang to kanin yung tanan mga pinalanggang tigbaminaw. Natod kanin yung sa pinakadabis ng hapla sa buong mundo, wala gyoy kaparehas. Epektibo kayo eh. Kanang atong haplas nga Huwander Herbal Oil, pulbida ka epektibo kayo. Eh, yung gamagmahay. Kay super effective good ang Huwander Herbal Oil. Proven and tested na gina. Daghang gagamit. Ani, oy, kanang mga nanay, mga tatay, bisag mga batanon. Gagamit sa tuang produkto nga Huwander Herbal Oil. Ah, paminawa, na testimonya o nagamit og Huwander Herbal Oil.
1: Olimba, maranding porok nangka. Na ako'y hupagbas akuntian. Ako mga anak, gusto nila nga ipa-check up, kay kuno lagi naasapian ang hubag na kabuto. O adili ako, ang sulayan aning hapla sa Wonder. Di akong gisulayan, ma'am. Usag yun ka, garapa, kapin, gid ma'am, naayod yun ang ako ang hubag. Nagnana na sa ako ang puskundapit. Nagkawala ang kagahi. Nagunigit siya, ma'am. Nagpasalamat yun ko sa Wonder Oil.
0: Nana ka, epektibo ang Huwander Herbal Oil. Kini pong atong Huwander Animal Vita, epektibo po de. Labi na sa nagbuhig mga baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda o guban pa. Nindot ning gamito ng ato ang produkto nga Huwander Animal Vita. Proven and tested man eh. Kanayon yung mga baboy di ang perting niwanga ay manambok na basta gamitan ng Huwander Animal Vita. Epektibo ay... Testingin is why ni gamitan ni sa mga suki ninyong agri-vit supply. Mapalit ang Huwander Animal Vita. Are o, paminawa o, testimonya ni, nagamit o Huwander Animal Vita.
2: Hello, kinsan eh?
3: Analo.
2: Ginuyuran, Valencia. Okay, unsay problema sa baka nga nagpalit mong Animal Vita nga inyong gigamitan.
3: Ayo sa gakaon, tapos kanang magsige bitaw siya og kanang basa iyang hunggaw diha sa kan diha sa kanang unsa gina nga tindahan diri sa Valencia. Gi kainam siya ya ben gisagol sa tubig, tapos sa tingal nga niya kanang pagkaugma gidayon niya kusog na gitli mo kaon, tapos ganado na siya magliho, wa na siya kirubog. Tambok na kita ayo siya kuya ay party na Jordan. Kanang ganahan na kayo siya magkanang kaon, tapos okay na kaayo siya kay ko idaro mulubok kito siya, tapos karon dili ang kuhan kuya ang amo ang baboy.
2: Ah.

0: Kay sa una sa dangan mo apong baboy, mura po ka mong baka, dili kay gakaon ba? Tapos, ang una ka itong, hindi nga mong ito kaon siya, yung, at yun.
1: Ah, dayon.
0: Dayon ko nga, kanong tayo sa kanikan ni mo, animal bata na nga itong baboy.
1: Ah.
0: Mo, itong nga gigamitan nila. Okay, Raman, sa tulog ka bulan, nahali na siya. Ang ako ang ika-istorya nga magsulay na sila para pareha sa amuan nakabaton sila og maayong akita. Dayon, tambok sa dang ilahang mga hayopan layo sa mga sakit.
2: Ingon ana ganindot atong produkto nga Wonder Animal Vita. Arita sa Wonder Banaba Plus. Katong mga galisods pagbawas, galisods pagpangihi, o gamit tag Wonder Banaba Plus mga pinalanggang tigpaminaw. Okay, kani biyang na kay kidney stone, kidney problem. Problema kayo eh. Unang kinanglan mo gamit kag Wonder Banaba Plus. Atong wapa ka try, mo try na mo gamit ha ng ato ang produkto nga Wonder Banaba Plus. Aryo, ato aning paminawang testimonya o nagamit ni Wonder Banaba Plus mga pinalanggang tigpaminaw.
3: Masama nang iyong paggamit sa Wonder Banaba Plus.
4: Dugay na ka nakapalit.
5: O, oh, diya sa kuan, Maramag.
4: Ah, sa Maramag? Pili na kakabulan na kagamit, ana.
5: Wow, 20 kaadlaw na magyalin akong inom.
4: Ah, kung ana, hapit na magbulan.
5: Oo, oh, hapit na magbulan.
4: Nagproblema kasi mong pagpangihi. Unya, kumusta man ang imong paggamit?
5: Pangihi lagi na ako. Kanang magbawas ko. Puno man akong tiyante. May motong gagamintinan. So, ana, primero inom na ako. Tulo ka mo. 3 days a day. Pag 4 days. Nag 2 times a day na po ko.
4: Oo.
5: And karo, nag 1 sa day na lang.
4: Ah, 1 sa day. Unya, kumusta naman ang imong pagpangihi karon?
5: Hindi naman ko mabilar, kaya magsigil mo pangihi itong magabihi bitang, sige mata-mata, hindi ako balik kay tulog eh. Mangihi ko, gagmay lang kayo.
4: Sa una, mangihi ka, gagmay kayo.
5: Oo, oh, gagmay kayo na. Pero mata ko, katlaw na muna, mangihi lang ko.
4: So makarelax na ka og tarong karon, makatulog na kag tarong.
5: Oh.
4: Padayon lang og gamit anang Wonder Banaba Plus, sir.
5: Oh, mo lang og kuan ron gi maintenance lang, wala din lang gi. May naman akong kuan.
4: Imong pangalan, sir?
5: Alin?
4: Alin? Alin?
5: Pili- taga, taga diri sa kuan Maramag.
4: Ah, taga Maramag Bukid. Okay, salamat kayo.
2: Ingon ana ganindot ang Wonder Banaba Plus. Pwede mangutana unsa pwede imnon sa dili riglahon ako mangung pila ka months na walay rigla-rigla si Lynn Dennis Purok 1-4-4-6. Magsuway ka ng Wonder Buamira Juice RSV. Wonder Buamira Juice, ha? Ako great ako ang makauban sa Poultryhan sa Poultryhan din. Okong Bibi Poultryhan. Bibi Pogi, JR, Marmar, Janrix, Janjan, Ido, Tani, Brin Brin. Wesley, salamat from Kinawi, Libuna, Bugidon. Shoutout ko sa Duwailungsod family, Paglinawan, Lumingkit, Katilok, ug Plaza. Nagpa-shoutout, Freddy Duwailungsod, Riz Pagadian. Salamat sa pagbasa, Kuya Kairos. Red ko na lang ati, Dali, ug Kuya Rune, mga avid listener ni mo, nga mga taga-barangay Salvacion or Mook City. Salamat kay Kuya. Ayaw mo kalimot anang ato ang produkto nga Vitron, ha? Anang Vitron drops na to. Atong ato mga kaigsuunan dyan ay mga bata, may pagkatao ta mag 1-year-old. Mahining gamiton ang Vitron Drops Vitamins plus Iron. Sa mga bata nga bagong natao taman 1-year-old, aron dili daling magsakit, ganang mututoy, ligon ang immune system, dili maladan og magngipon, gamite og Vitron Drops.
4: Pangalan og address.
6: Vitron Payandong, sakop sa Lantapan, Diwanggay.
4: Unsa may atong nabantayan sa paggamit anang Vitron Drops diya sa inyong mga bata?
6: Kusog na siya mudula o bukaon. So, wala pa sila nagamit, hindi kayo bukaon. Pag gamit nila, gakaon na.
4: Dugay na ka nagamit anang Vitron Drops?
6: Isa pa ka buka akong napalit.
4: So, sa imo ang paggamit ani sa imong mga bata, sa una, dili sila ganahan o kaon?
6: O, dili. Pero, taon na.
4: Pila edad sa imong bata, sir?
6: 1 year.
4: 1 year old o saka tuig?
6: O, tambok na. Salamat ko sa Vitron Drops.
2: Ingon ana kanindot atong produkto nga Vitron Drops. Kuya Cars, greet lang ko sa kong anak Jana Kundis, na greet si Arnel Kundis di sa Katipunan, nagay salamat. Kanang Vitron Syrup, may po na. Katong mga kaigsuunan na to diya nga kuan, kanini ang nay mga anak nga may pagkatao taman 2 to 12 years old diya ang Vitron Syrup para sa duha katuig taman 12 anyos. Namoy mga anak nga 2 to 12 years old, kanang Vitron Syrup mo neto ipagamit ha. Arong ganahan matulog, ganahan mukaon, basta. Kanang epektibo kaayo ang atong produkto nga Vitron Syrup. Dili po dali magsakit ang imong anak. Paminawa, testimonya o nagamit ni sa produkto nga Vitron Syrup.
7: Ako
1: Herilyn Flores sa Badlab, taga Upper Smilong Payaw, Sambuanga, Sibugay. Sa una, kay kanalagi akong mga anak, sir. Nga ka nang, dali kayo mukha inig patulog o maudod. Dali na siya pamatsun, pero sa dihang nakainom na sila, yung mga kwanto lang gani, wala pa yung isa kabulan ako sila lagi pa inom.
7: Wala pa kabot o sa kabulan.
4: Pilay edad sa imong bata, ma'am?
1: Ang kaning panganay na ako, 6 years old, tapos ang kaning ikatulo, mag-3. Mga to akong ipistingan. Okay na ilang tulog. Ganang inig matulog lagi, ako matulog, maghapon-hapon ako mata, tapos inig magabi sa iyo matulog, tapos usay, mas kuwana na lagi, adlawan na, usap mo mata.
4: Unya, kumusta man ang ilang pagkaon?
1: Okay na kayo. Kay dahil sa una nga, wala pa nakainom.
4: Mubanat
1: na yung kaon ba?
4: Mubanat na sila og kaon karon.
1: Oo, tapos ang itong iyang style bitaw, sir, nga sa kung gitext nga, kuwan, nga sakitan siya or unsa din na makuwanan, muutong dayon.
4: Unsa may rason nga nung muutong man ang imong bata?
1: Amo ningi ko ang gi-try og pangta nang murag tay diferensya sa kasing-kasing gamay ba.
4: Onya, unsa man ang imong gipainom sa iya ha?
1: Katurang Bitron syrup.
4: Onya, kumusta naman sa karon?
1: Makasukol-sukol na taon jug na imong mga kuan og sakitan, dili na pareha sa una nga dayon kag utong. Kana ra daghan vitamin nga na-take, pero kani ra gyud nga vitamin may among nagpistingan nga okay jud siya kay sir.
4: Okay.
2: Ingon ana kanindot ang ato ang produkto nga Vitron Syrup. Ang Vitron tablet para punis mga 13 anyos pataas. Silang lolo, silang lula, papa, mama, basta 13 anyos pataas. Kanang way ganang matulog, way ganang mukaon, kanang dali ra kay magsakit, ubos kay immune system. Kato mga idaran nga grabe na kay kalimtanon, kanimoy atong imnon kaning ato ang produkto nga Vitron tablet mga pinalanggang tigpaminaw. Na may testimonya o paminaw ang tanong testimonya sa nagamit sa Vitron tablet.
8: Kanay man kung Vitron tablet akong gisisingan kay di man jud ko katulog. Unya namalit ko bali unong katabitas nya akong gitumar pagka igo mo na hurot ang 5 maayo nakatulog naman ko.
4: Sa una ang imong katulog putol-putol.
8: O putol-putol mga guan. Sa ka oras, 2 ka oras lang ako ang tultog.
4: Mhm. Unya karon?
8: Ay okay na kayo kay nakatumar naman ko Vitron tablet nakatumar naman ko. Maayo yung kayo, system probid yung gano'n yung tabitas ba?
4: Salamat kayo sa ito ang paggamit. Kinsa ganin ni sir?
8: Si Dudes, flu ng kalibay ni.
4: Taga?
8: Taga Don Marcelino, Davao Occidental.
2: Maunang Vitron tablet. Diba, kuya, greet lang ko sa akong anak, Jana Kundis, nag-greet si Arnel Kundis dito sa Katipunan. Nagan salamat. Shoutout ko ni Rooney Junjun, Jerby, Tatay, Tuto, Pilipi, Badoog, ni Manok. Nagpa-shoutout Castro Family. Kuya Cars, greet na ko silang Alvin, Didoy, Toto, Geraldine. Kuya Cars, greet ko sa akong mga anak nga si Inchik, si Amboy, si Toto, si Tintin. Ako nga po si Biena, akong bana nga si Ruel, ako si Tata Arambulo, taga Pagsabangan. Rania, katong atong mga kaigsuunan nga kanabitang kuan, naamoy mga almoranas, ang inyong gamiton kay Huander Himuid. Muna'y gamiton basta almoranason mo. Ay mo kopyan saan ang almoranas kay paingon po na sa operahan o magkahinayak. No? Ay galimot, basta kulon problem, o di ba ka almoranas, labi nagmaupay pagsugod, gamitin na o Huander Himuid. Katupang ato mga kaigsuunan ng mga hayblaron, tagas kay mo blood pressure, ang inyo pong gamiton kanang Huander Cardio Care. Muna atong gamito, no? Sa ato ang mga kaigsuunan ng mga hayblaron, magamit ang Huander Cardio Care. Muna yung pinakadabes mga pinalanggan ding pamina, Huander Cardio Care. Tistingi, suway, gamita, ka-epektibo kayo kanang atong Huander Cardio Care mga pinalanggan ding pamina. Dayon, katong atong mga kaigsuunan nga kuan, kanini ang tawag ani. Itong atong mga kaigsuunan diya nga mahiligon kay kape. Unya, ang inyong gigamit nga kape kay kanang magpalpitit mo, mutaas pagid inyong sugar. Ang atong gamiton, Huander Herbal Coffee. Huander Herbal Coffee. Pero katong mga expose kay sa init o ulan ang trabaho, mainitan, maulanan, unya, hilantan, ubuhon, magsakit-sakit dayon. Naatay produkto nga epektibo gyud po kaayo para ana kanang ato ang produkto nga Huander C Plus. Ana kanindot sa atong Huander C Plus kay naana siya ay para sa mga moy na tawo bago na tawo nga bata taman 1 year old. Nata na, pwede na drops, no? Huwander C plus nga drops. Pag 2 to 12 years old, dapat ay Huwander C plus nga syrup. Huniya, pag kuhan ka ng 13 anyos pataas, Huwander C plus nga capsule. So, kompleto all walks of life. Kaya po ng Huwander C plus. Ay, may po nang mutry po mo na, mutisting. Epektibo biya na. Kanang atong produkto nga Huwander C plus mga pinalanggang tig paminaw. Kuya Idol, pa-shout out from Kisulon, Sumilaw, Bugidon. Always ko naminaw sa imong programa. Paki-greet na lang sa mga igsoon, Boy Toto Larian family, familiar family. Dia sa Purok Uno, San Antonio, wish Don Carlos Bugidon from Bilin, Larian sa Dinagat Island. Rita ko, Cindy Mantawil, og sa Manlandi family, GCM ni from Kibawi, Bugidon. Aliog, shout out ko, Dris Lover Irasan, President Manuel Roa, Sambuanga del Norte. Sa mga Falconiti Turmis family, thank you so much. God bless us all. Atong i-congratulate ang second prize winner, Pipita Antopuesto, Misaoy Nyo, Corilla, Davao del Norte, sa akong pag-inusara sa Balak Writing Contest. Sa tudling sa mga garay, second prize winner. Giagak mo ako sa diyang ako na isuka mo dong nahagba. Ipakalma mo ang puno sa kalibog kung hunahuna. Gibunasan mo king mga mata, gikan sa pagpangatagak ng mga luha. Gibati mo nga ikaw andam kanako nga mupanga. Sa akong kasubanan, imo akong giduyugan. Kanunay kang anaa sa akong kiliran. Gipamulong mo nga dili pa ulahi ang tanan. Kaysa maabot, ana, naghulat ang kalampusan. Sa pagpangligid sa panahon o pagpanglabay sa mga adlaw, isairan ko na lang sa akong kasing-kasing, ikaw na ang gihagawa. Gugma sa dughan ko migitib o galit mi patimaw. Tungod niini di na ako buot nga ikaw kanako pamahanaw. Ang kapakyasan nga nahiaguman kalit lang natunaw. Napapasagalaman ang daotang mga laraw. Sa matag liho ko gisundan mo sa imong pananaw. Ikaw nagatuto kanako sa tanang oras o mga adlaw. Salamat nga ikaw sa kinabuhi ko na hidangat. Kaabag ko ikaw sa gipasan kong hilabihang kabugat. Inanay nga napala ang ipakaingon kong way kaayuhan nga uwat. Tungod sa gugma mong way pagkaluya sa paghinulat. Natugad ko na karon ang pagkamahinungdanon sa nang butang. Hinitungod kay ikaw na pakyas, panganduyon mo na ang nawa ning kalibutan. Ang matag sugilanon aduna gayoy hinungdan, nga angay tang sabton og isilsil sa alimbatakan. Sa kaulahian, si Bathala akong gipasidunggan. Ikaw kanako iyang gihatag ron huna-huna kung malamdagan. Dili ang kapakyasan mo'y utlanan sa tanan, kundi kini mo'y sinugdanan sa hingpitang kalampusan. Sa akong paghahagba, Pipita Antipuesto, Misaoy Nyo, Corilla, Davao del Norte, second prize winner sa Balak Writing Contest, tudling sa mga garay.

0: pusong ligaw. Padamog balak oy. Namoy mga kuan niya. Mga tinaguan nga mga balak ipadangat na diri sa ato ang tulumanon nga kininiya nga tudling sa mga garay kay ato nga taga kinabuhi na inyong mga entry ay taga kinabuhi nanay chance budaog og 3000, 2000 o 1000. Siguraduha lang nga moabot og 5 ka istansa. 5 ka istansa ha. Una siguraduha pod nga tag 4 ka sentences ang kada istansa. Mora ginay pinaka importante. Butangi pod og rhyme ang imuhang balak dayon one topic lang. Ayaw nang balak nga nagambak-ambak murag kang garo ha. Dapat one topic, naka-rhyme, 5 istansa, minimum 4 sentences kada istansa. Kuya Cardo Villaronte mo ingon ang Dios atong alagaran. Pinagis tinuray nga pagservisyo siya ang mga katauhan. Maing pagpaminaw, Visayas og Mindanao!
1: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
3: Feel the music, Star Radio.
4: Oras sa Star Radio, alauna, 31.
5: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
6: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 million ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibugi kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibo ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nans Liniment Oil, mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nans Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug hubak, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nans Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nans Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini, sila subiti tungod sa pagka-epektibo ug daghana ang mga nakatestimonya na sila nangaayo. Ang Nans Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

was tagbahing adlong Martes kanatong tanan. Sa makausap pa, welcome! Welcome or welcome ng atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Sige hapon, kita magahatag og pagtagad. Ni ato mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nga bisan pa man o gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling labas sa panumduman. September 1, unang adlaw sa Bear Months. September 1, 2026. Of course, laing suwatan po na usab ang atong pag-ahatag at pagtagad. And this time, ang atong letter sender, usa nagngalan og Faith. Ganahan gid ko ba sa Bear Months na bay? Murag mas daghan tag buhaton, mas musamot ta ka busy, og mas daghan tag gi-expect. Usbong ko stand by Faith alang sa imong suwat. Of course, brought to us by Nance Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan, ang bagong Nance Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa sirkulasyon sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating UAID Herbal Food Supplement, ang atong UAID mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection og kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Ingon na nag-epektibo ang atong UAID Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS og UAID tumpak para nga mapakgang og makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. Siyempre, alang sa itong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik o mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. O labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan kapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind ga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong Remind Capsule. Take 2 capsules every day. O siyempre, alang sa mga bata, Brain Enhancer, ang atong Remind Choco Mix. O siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer. Safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement. 2 capsules before bedtime. And ang atong Mega Man Gold Coffee. Imnon sa buntag. Og siyempre ang atong NANS Liniment Oil. Sukad ka ni atuhang tudkaron, NANS Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang NANS Liniment Oil. Available in 30 and 60 ml.
Siyempre nga itong Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, o niya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa lactodlami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan, malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes, o gilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong nga pananaw og nindot nga panit. Og labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang, Nance Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos na ng mga butika sa inyong mga lugar. Usbong ko yung Stand By Faith, alang sa imong sumat. Dini siyempre sa atong tulumanon. Sensory Ate Arlene.

naging controlling na siya ate. Madudahon sa tanan na akong lihok. Daghana ang bawal, daghan ang dili pwede na akong buhaton. Ako ang nag-adjust, ako ang misabot. Kay kumusupa ko, mamahimo na mong away. Dili noon ko niya ginapasigitan physically. Apan, di makaon-usahay ang sakit ng mga pulong. Kakasakal na ko ate. Apan akong giunauna ang maayong aside. Ang iyang pag-atiman, ang iyang pagpangga ka namo sa akong mga anak. Siya ang mabangon og sayo para atimanon mi. Naamiyaya apan hangtod nga na siya'y oras, siya ang gabuhat sa mga bulaton para sa mga anak. Busa matod ko sa akong kaugalingon nga sa pikas bahin, swerte ko sa kumbana. Nagtrabaho si Bong isip medical transcriptionist ate, work from home. Dako iyang sweldo o ga-flexible ang iyang oras. Samtang ako nagtrabaho sa usa ka government agency. Kasagaran, mugawas ko sa balay o bugahin o pila ka oras sa trabaho. Makaingon ko nga, maayo ang dagan sa mong pagpanag-uban. Simple, apat kompleto. Adunay panimalay, adunay mga anak, adunay trabaho, ug labaw sa tanan, adunay bana nga akong gihigugma. Apan ate, ang problema ang iyahang pagka manggidudahon. Tingali tungod kay nara siya sa balay. Sige, kaingon ko na, work from home ang trabaho niya ate. Kung magawas ko, mangutan na siya asa kung maadto kinsay kauban o isay akong tuyo, gusang orasa makauli. Usay wa pa ko kagikan pangutan-on na kung usang oras mabalik. Kung dunay seminar sa opisina, daghan na din siya pangutana. Din ako ganahan makiglalis ate. Muhilom na lamang ko. Hangtod sa kahigayon, mas nagpasamot sa ihang pagduda nga rekan ako. O sa kagabi, nga para na ako ordinaryo lang nga gabi ate, apan mao kani ang hinungdan nga nagubot ang among pamilya. Ate, aday o sa kabutang nga wa na sayod si Bong, labi na mahitugot sa problema sa akong pamilya. Dili na ako gina-open nga to kaniya ang akong mga personal nga problema ate. Kay imbis suportang ang kumakuha disappointments man. Na-experience na ako once nga busa, wa na ko nagsuway sa pagsulti pag-usab. Ang ako pamilya, miagi og grabe nga problema sa financial ate. Ako mama nakasuhan og estafa. At wadlawan na nawag si mama nako. Magkita mi sa usa ka Travelers Inn. Nangayo siya og tabang nako kay gatago-tago na siya ate. Nanginahanglan siya kwarta. Dili na kong kantidad. Nga pwede rin ako matabang ato kaniya lang ate. Ang akong pag-adto sa mong lugar, dili lang para ihatag ang ipangayo ni mama, kundi dili paghatag. O emotional support nga ito kaniya. Kay lagi, kaysa magtago-tago siya, giignan ko siya nga kaya niya ato bangon, dili siya mahadlok mo atubang. Gisiguro na ako nga makakuha si mamag support, tagikan ka na ako sa kong maigsuon. Ipabati na ako kang mama nga bisan sa iyang problema na ami ng iyang mga anak. Paano ako magdahom ate? Nga ang maong intensyon sa pag-adto ko sa maong lugar. Nagbunga kinikagubot sa pagpanag-uban namo ni Bong. Gikan sa opisina, ni diretso ko sa parlor para magpa-pedicure o manicure kay panagsara po din taon ko ate, makadalikit. Nananggit makundaan ni Bong nga pwede bang muagi una ko. Kay haskang sakita na sa kontiil. Paghuman, mag-grocery pa ko. Samtang nag-grocery ko ate, nakadaw kong tawag gikan kang mama. Natin kayo na. Moto nga, dali-dali kong miadto kang mama ate. Para magkita na pod mi. Tuod man, nagkita mi sa kuinahan. Nag-istorya mi kadyot. O akong itunol nga to kaniya, ang akong gamayang tabang ate. Wala po ko magdugay, milakaw ko. Ang importante ka na ako nga matabangan si mama para makapiansa. Ayaw siya mo surrender. Ako masayod. Nakita ko sa igagaw ni Bong. Nag-text kini kang Bong nga nakita ko niya sa may Travelers Inn. Grabe ang tawag niya ka na ako. Wala na ako natubagay. Lagi naka-silent akong phone. Ito yung kayo na ate. Gidi malas na lobat pagid ko.
Mahinong dahil nga sa diyan, nagsakay na kong jeep, wa na ko makakontak sa kumbana. Pagabot sa balay na kurat, nalaman ko nga kalit ko niyang kipasakitan ate. Unang higayon nga iya kong gidapatan. Grabe niyang sukuan ako. Ate, gusto kong mo-explain. Apan dili ko niya hatagan og chance. Grabe ang iyang pagpanghusga nga di ka na ako. Gina-name calling na ko niya nga bigaon, prostitute. Grabe na kong hilak ate. Ate, gayon na. Nakiadto siya sa maong in para mahibawaan ko no kung kinsa ang akong kauban nga do. Gignan ko siya mga tumi, naa si mama nga do. Apan wa ko masayod ate sa room number ni mama. Kay lagi. Gitagbo raman ko niya sa akong pag-adto. Gisawayan ko pagtawag si mama apan naka-off ang iyang phone ate. Mas nagdudahin na akong bana. Kay kasagaran may gawa sa in ate. Magpartners man. Bisa sa dagang tao, wa na siya preno ate siya makasuko. Sakit na kayo ang mga pulong. Wa ko mitumpang ate kay nasayod ko nga. Mudako lamang ang papanag-away. Paguli sa balay, padayon gihapon ko niyang ginapasakitan ng istorya. Ate, bisan sa anong explain, di naging siya mutuokan ako. Nakahukom siya nga. Magbulag na lamang ni. Nadi gayon na ati, akong ipalayas. Mismo sa among panimalay. Huwag niya ipadalang ako mga anak. Nihila ko ate. Apan matod niya, dili ug dili niya makita ang akong mga anak. Mokin ang pinakasakit ang gibuhat sa kumbana nga rikan ako. Dili lang tungod kaniya, pati akong mga anak ate nawala ka na ako. Natutungura. O ko'y laing isaligan. Mga labang makagagahom ate. Tungod ka na sayo tiyag unsay tinuot. Iya kong gihusgahan ate. Gihimo ko niyang daotan sa iyang pamilya. Ngaway klarong ebidensya. At yung gayon na. Nakaingon ko. Kinahanglan ko mubiya para sa kong kaugalingon. Sakit man. Pero kinahanglan akong dawaton ang tanan. Tingali. Maukin akong kapalaran ate. Mihim akong desisyon nga matalikod na lang sa akong pamilya at TR.

Sabi mo, ate, grabe ka ulo. Pas-pas ka ayaw, mikailap ang chismis. Nga nasakpan ko nuko sa hotel nga doon ay laing kaubang lalaki. Lahi na ang nanggawas sa mga higala, silingan, paryente o ubang mga tao. Puno sila sa pagpanghusga. Apan mo, ano ko'y pakialam, ate? O ako'y ang i-explain nga ito kanila. Kaya nasahid ko kung si kamatuuran. Nasahid ko ka gusto lang niyang i-prove, ate. Nga dali ko niya mabayluan, nangita siyang ipuli sa akong lugar. Ate, itapos ko na ang akong relasyon sa akong kapikas. Uban sa akong mga anak. Bisan grabe kasakit. Pila na may sugilanon. Nagpadayon ko sa akong kinabuhi, ate. Nag-adjust. Ako na sayran, buntis na ang babae nagipuli sa kumbana ng arikan ako. Wa ko na lang sila hilabti, ate, kaya di na ko gustog samok. Gipasagdan ko na lang sila. Apan, ate, ang kamatuuran, magpabilin yung kamatuuran. Ug di gid matabunan sa bakak. Ang igagaw ni Bong nga mao'y nakakita na ako nga misulod sa maong in. Nagkataon nga nahimong supervisor, ate, sa maong in. O siya pa ang na-assign sa CCTV monitoring. Naging curious siya, ate. Iyang gipangtanaw ang mga nangagi ng mga CCTV footages, ate. Tingali na intriga siya kinsagid akong kauban. Iya kining gi-review. Finally, nakita sa CCTV nga akong inahan ng akong kaistorya nga naghinilaka pamingduhan ni Mama. Gikuha niya ang footage o gipakita sa kumbana. Nihigayunan na pamatud-an nga wa ko'y isa. Narealize ni Bong nasayop siya o nagdali-dali siya sa iyong desisyon. Ate, nagmahay siya sa ipapanghusga nga rikan ako. Nangitag pamaagi na magkasulti mi. Nangay siya pasaylo, ate. Di angko niya nga nasayop siya. Sabi mo, Ate R, human sa dugay nga panahon, nabati na ko ang usa ka butang. Ang pagpangayo niya pasaylo ay ang paghilak sa kong atubangan. Kapanambot ba, ate? Tingali, sa daghang kasilag sulod sa kong kasing-kasing. Di na mudulot sa kong kasing-kasing ang iyang pagpangayog pasaylo. Oo, nahigugma ko kaniya, kaniadto. Apan karon nilinan ako ikalimot. Nang gusto ko lang makauban ang akong mga anak. Siya gamahan sa mga bata. Apan komplikado na ang tanan. Doon na siya bagong asawa. O gani, doon na sila'y umaabot ng anak. Ang gusto ko lang makuha ang akong mga anak, ate. Apan matod niya kanako, mag-uli mi. Suportahan lang kuno niya ang babae. Mihangyo siya. Buo na mo pagbalik ang mong pamilya. Naglibog ko, ate. Ang sabay akong piliwan. Ang mapabili na lang ko nga makigbulag kaniya. O dawaton ko na lang para mabuo pagbalik ang akong mga anak. Naglibog ko. Tambagi ko ninyo. Sincerely yours, Faith.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Hi, kini si Ate Arlene Ayon. Daghan na nangutana kung unsay akong sekreto. Nabihisan sobra kabisi is si public servant, businesswoman, and a single mom of three. Pero relaxed og dili haggard ang itsura. Labaw sa tanan, bata pa daw ko tanawon sa akong edad nga 57. Oops! Ang sekreto, pagmata sa buntag, Nance Corn Coffee. Humanog pamahaw, Nance Super Plus Capsule o UAID. Kay, kung di ko makainom, kulang kaayong akong adlaw. Naanad na akong lawas nga everyday routine ginako ang mag-inom og Nance and UAID. Og ang resulta, permanente taga akong paminaw sa paglawas. Lami ang tulog, walay gihambin nga mga sakit-sakit. Kamusad? Pag Nance and UAID na. Ang Nance Corn Coffee, Nance Super Plus Capsule o UAID Herbal Food Supplement mapalit sa tanang butika sa inyong mga lugar. Nasayod ka ba nga tungod sa ilim ng makahubog, mga pagkaon nga sobra kaparat? Hinay-hinay natong gidaot ang atong mga kidney nga mo'y dako kaayo o role sa atong panglawas. Palanggaa ang kidney. Protection ni ang iyong kidney, inom o UAID Herbal Food Supplement kada adlaw 2 times a day. Mapalit ang UAID Herbal Food Supplement sa tanang butika sa inyong mga lugar. Girl, nasayad ka ba? Ang CervicCare Herbal Food Supplement, dili lang para mo tabang mo ayo o cervix. Ang CervicCare, 1,000 more potent sa ordinaryong collagen o stem cell. Mahinungdan, nga bisan, may edad na, fresh pagihapon ng paminaw. Pauna ang wa sa uban, nga naa sa CervicCare Herbal Food Supplement. Karon, kabaw ka na. Pwes, kay kabaw ka na. Stay fresh, stay young, and clean inside and out. Inom og CervicCare Herbal Food Supplement 2 times a day. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. Honey, di pa mabakasyon ta para sa atong wedding anniversary? Ayaw biya palimot ha? Pagdala og Mega Man, bantay ka lang. Mapalit ang Mega Man Herbal Food Supplement sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: Doy, mo adu ka sa syudad, Doy. Palitin kong Gugrimind Capsule. Kasi kad niya nakaundang kong inom-inin, may balik akong pagkalimtanon. Malimot ko sa akong kwarta asya na butang. Lahi na gitong makarimind capsule ko. Kay bisan ang nangutang na ako madumduman. Palitin ko, Doy, biyong Remind Capsule.
0: Remind Capsule, mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: prove nga tinuod yun ang ginaingon. So nakita po na ko ma'am sa story ni Faith ba ngayon ba nadaan ng kuan ba madudahon.
1: Yes.
0: No kuan kayo.
1: Pero magka na tungod kay na siya work from home ang yes. Yung bana niya. Yes. Siya na sa gawas. So yung bana na lang na-stack siya sa balay.
0: Oh, so inga na daan bati nga batasan daan mga wala siya pagsalig sa iyahang asawa.
2: Nakita po biya sa traveler sa is.
0: Oh, dili man gud.
1: Pero
0: wa man ka ebidensya nga laki yang kauban na
2: tor sa baka. Mo, mo di idea kanang mga nang hit.
1: Kung makita lugar ka sa Travelers Inn or makita ka ko sa ka hotel nga nigawas ka sayop na.
0: Diba? So diba? Madudahon lang gid daan. Mer gugaw daan ang hunahuna sa iyang bana ba mo nang para nako dili na deserve or dili worth it nga iha pong balikan ang iyang bana kay imagine gipalaya siya niya iyang anak wala gipa uban sa iya kanang gihikaw sa iya ang panahon sa iyang anak ba so kung ako si Faith no kanang huyo ka na lang ngayon bahala ka diyan niya isa pa nakapaburos naglain si Bong
1: correct
0: so gipili man niya ang decision so kung ako na lang no ako na lang kuhaon akong mga anak no diya na lang kumubawi isa kong mga anak nga ang iyang mga anak iya pong mapasabot sa tanang mga nahitabo ba so diha na lang ako ibo sa akong atensyon ug akong panahon kaysa naman nga makigbalik ko sa ko ang bana nga aya pa kanimo nagsorry kay tungod nagkataon nga nabal-an nimo ang tinuod nga sa panahon nga
1: sirado kay siya
0: sirado kay huna-huna wala niya tagaig kuan kung iha na lang tatong gihato katong mga panahon no iyang gitagag chance si Faith nga sige i-prove sa ko nga kanang dili gid lucky mong kauban dato anong taba dili kay diretso niya gid judge
1: iya bang kung gi-mention nga si mama akong itabangan si
0: diba,
1: mama
0: diba wa gid siya nito so,
1: oh ano dili ba siya mato sa ginikanan nga
0: wa siya nangutana
1: sa tinuod diba
0: so inya siya kasirado para niya murag diretso na niya gihukman ba murag dili siya kinaiya sa usa ka banda
1: yes
0: nga karmita hukman nimo dit sa imong asawa nga murag kamoy gauban pero wa kay pagsalig sa imong asawa so
1: correct.
0: What's the point nga makigbalik si Faith sa iyaha kay mahulog gya po na maparihara gya
1: so, po na lang i-fight ang iyang anak.
0: Iyang mga anak na lang. Ayaw na pakibalik diha Faith kay mahimo pa kang miserable. So pasagday na siya na isa pa nakapabuntis sa siyang lain.
1: Oh, more the dubli na.
0: Oh, more grabe na nga damage.
1: Komplikado na.
0: Oh, grabe na ka komplikado. So ayaw na baliki. So pasagday siya nga kanang hangtod sa hangtod magmahay siya sa iyang desisyon nga gibuhat. So ayaw na, enough na.
1: Okay. Dirita sa to URP Professor Cap Junjun de Asis. Doon na ba'y pamilya nga narsulbad pa ilang problema nga na okay pa after sa mga daghang panghitabo?
2: Faith, kanang imong ibalik lang taon ta, Faith. Katong imong mga sayop. Dili lang unang naagating sayop sa imong bana nga na imo.
0: Asa siya sayop na buo? Iyang nabuha?
2: Pagkadako kayo sa sayop kalapasan ni Faith, katunyad to sa Salajing House, walang manangit sa iyong bana. Kay simple lang kung unta kayo pag-text o pag-tawag kung
0: Tanan na lang. Kaya makabalo mangod siya nga, iyang ba na madudahon? Ligi na mo tuo.
2: Importante nga, nakapananghit. Karo kayo na yung nakakita, na yung nakachismis. Normal, si Adan Bitaw, nakita lang ganito nga, duwa ka metro sa hotel ang iyang asawa, grabe na iyang hilaka, duda na kayo si Adan, magani kayo na-resolve. So, pero, katuwa, layo, distansya rito sa hotel.
1: Salungon kita diri karo sa sawang Adan ba?
2: May ganit kayo na-resolve lang na ni testify ko sa iyang asawa, dili palang ka. Ni testify ko kang Adan
1: okay,
2: na dili.
1: Okay, sige.
2: Ibalik lang taon na imong mga sayo, Faith. Kay sa tinood lang, kung wala ka ni Adto or kung nananghid man lang ka sa imong bana, nga, going ko dito.
1: Pero
2: kay,
1: ang kamalo ka sa kulang gid sa bana, bitaw ni Faith. Trust.
0: Pagsalig
1: sa iyahang.
0: Wala siya'y faith kayong faith.
1: Oh, wala siya'y faith kayong faith.
2: Ay, dili. Tungod bang muna sa gugma ni Bong kang faith, mo na nga gusto niya nga, kanang dili siya gusto masalisihan ba? Inga na, imong i-analyze Faith kung unsa kagugmahan si Bong si imo.
0: Mm-hmm.
2: Nya, nasayop man ka. Nya, ang tao, tamagoy kanang sayop nga mabuhat. Na-disgrasya lang nga nahinay ka niya. Nga, tungod kay medyo down siguro si Bong.
0: Mm-hmm.
2: Grabe kasakit iyan gibati. Dahil nag-comfort siya, nakapaburo siya.
0: Mm-hmm.
2: Pero ang pinaka-importante mag-udia Faith, kanang mabuo ang inyong pamilya pag-usab.
0: Uh-huh.
2: Kay, kluwi kayo mga bata, puro medyo sa mga bata.
1: So kung ang imuhang intention is, mutuwa ba ka nga dilit ang mga bata mo'y makasulbad sa kanabang inyuhang duhang nga panagbangi? Kay,
0: yes.
1: The more mo nga mag-uban nga di na mo magkasinabot, mas maapektuhan ang mga bata.
0: True.
2: Nagmahay na gani, nangayon na gani chance.
0: Yung sama na niya nga, nakapaburo sa rin siya glain.
1: Na naman po yung laing kung

0: Nananaway laing pamilya.
1: Nanay laing pamilya. O saan, komplikado naman kaayo na.
2: Mao ka rin giingon na, katong naburusan, mo ito giingon niya collateral damage.
1: Ouch! No. Ouch ha, kaluoy ba lang bayan ka?
2: At iba nun lang yapon to ni Bong? Fit, at iba na rin to, kaya anak mag-yapon to si Mong Bana. Ang importante naman ko diya, nga ka ng buo ang inyong pamilya mag-uban.
0: Pero sabi kasi bangin ka tibit ang babae, kasahin man siya ng minyo si,
1: yes,
0: Bong,
1: si Bong.
0: Diba? Anong nitumpang man siya.
2: Makasabot lang ito si ate, ang ihaatungan, insert lang ito sa kinabuhi ni Bong ba? Kanang nisaibit lang po ba? Kaya kanang sa panahon niya wala ka fit, di siyempre normal lalaki maguna si Bong.
1: So makita na to di hangaway panindigan si Bong. Nga imagine, yung gibiyan niya yung asawa, nangita sa glain.
2: Hindi lang siguro nangita, nag-accommodate lang.
1: Ay wow. Nakapaburo sa siya glain niya. Inga na lang basta-basta iya ipadaplin da yun. Kaya mabalik siya sa iyong asawa.
2: Hindi lang magunin niya pasagda. Ati man nun magunin
1: niya. Kung man sa pag-damage niya kang Faith, imagine na nga damage, image pa lang ni Faith, no? Sa tanan, mga tao silang palibot. So, dako kayo nga damage ang gibuhat ni Bonya sa basta-basta lang lugar, maiyahang bawion, di na niya mabawi.
2: Ang emotional damage nga nahimo ni mo Faith nga to kang Bong.
1: Wow.
2: Nga na yung nakachismis sa iya ha.
1: Mo lagi. Kanilagay
2: mo to
1: mo lagi mo tuo dai chis di kita madaot sa chismis wala ebidensya dapat unta nga mangita sa ebidensya ayha magtuo dili kay mga tuo ra kadito sa chismis edi unsay nahita bo
2: emotional damage brain damage
0: actually ang problema magus kang Bong sayang ba na ha grabe kay siya maka husga bitaw sa iyang kapikas kay ang tinuod nga kung tinuod siya nga higugma dapat iya sa tagitaga ang konsiderasyon ba
1: yes.
0: Iya yung gisubay
1: ngita gipalayas ngita gito siya ebidensya
0: o gipalayas niya nga
2: kay nga ano lagi nga na dito man kaglajingaos to kita
0: nagkita man gani nga na yung mama nga to nagtabang mga dis yung mama kay lagi nagkaproblema yung inaan
1: kinaiyagin ni Bong ma'am kay lagi imagine si Faith o magawas lang pagitaon wak pa gani siya kalakaw pangutana na ganun sa amu uli di mo na maayong nga traits sa kabana
0: o sa pa mitugan man siya si mama na dito na yung problema si mama akong gantuan. Dili ka na matandog.
2: Basig
0: mama,
2: palusot, palusot lang po ni mama.
1: Mo lagi. Oh. Iya gani yung tangi-imbestigaran. Ano mang ni husgaman din siya nga. Tinuod na dahil yun to.
2: Mawag ganun na ngayon pa sa ilo. Kaya bawa na mong
1: kamotoran. Awa na, pila nakapanahon ang nilabay. Damit siya kay siya.
2: Yes. Power naman good yapon si
0: Bo. Kung ganun sa naka-move on na siya. Kung
1: yes.
0: Tibi alalim sa usaka inahan nga. Kalit mawala ni mo imong pamilya.
1: True, mawala ang tanan.
0: At ilang mga anak, nawala yung bala. Sakit kay inahan nga. Ipasaginlan ka. Plus, yung mga anak, kapag hindi na uban, kay gipalayas niya.
1: Pati yung dungog, nawala.
2: Kaya huwag ka na nangit. Kabubito mga asawa man po, mga partner sa kinabuhi sa mga lalaki. Kung na mo yung mga lakaw, kay committed na mo sa usa ka lalaki, mananghid mo.
1: Usahan niya pagkualagi nga, di man gaya po na musugot o mananghid. Madudahon nga ni, madudahon gani.
2: Balag di musugot, at least naka-inform ka through text. Oh, palangga na ako diri, oh.
0: Oh. Nako din sa Travelers Inn, ako mama, basing kuan ka apas diri.
2: Oh, hay tik naman ang cellphone ko.
1: Murag miscommunication
2: pa nila. Wala bigka kasi nga imong mama ana lugar. Oh. Ebidensya.
0: Wanted gani.
1: No mo lagi. Nahuman naman. Iya po siguro tong giprotektahan niya hang mama kay lagi gatago-tago man. Dili man
2: post. Ebidensya lang ba nga pag among gigagikan. Oh, na post ba mo na ako.
1: Kay wala gani na kuan si wala man kabalo si Bong ata ang nay problema ang kuan kay dili gigay istorya si Faith sa problema sa iyang pamilya. Kay lagi si Bong, kabalo na siya sa kinaiya ni Bong nga basulo. Kuan ra gyapon siya pugngan siya or dili siya tuhoan.
2: Nga magi sayop si Bong. Pero imong ngano na on Faith nga sipyat ka tong nilakaw kang wa panangid. Kay babae garing nga di manangid sa usa ka lalaki nga mulakaw. Nya nakita ka dito sa Travelers Inn kung si Balong pa negative guno na kang balong yun. Di guno na madawat yun.
0: Nakita lang. Mula gini ang problema ba? Nakita raman. Nakita. Ang nakita nga nigawas lang. Wa may kaubang lalaki.
1: True.
0: Ang tinuod nga nakasala. Quote on the act.
1: Yes.
2: Nakita ni mo na patong. Mamagini ni Jimar o ni Balong, ma'am. Ato mga engineer. Mga tarong mo gini silang lalaki. Quote on makita daw nila.
0: Kung quote on the act, pwede na niyo pati ni mong kapikas.
1: True.
2: Di naman tunog kinahanglan ni quote on the act. Kaya nakita mo nigawas ito sa Travelers Inn.
0: Pero kung nigawas lang ganito, kasi pwede din mo, yes, sakto itong ibang-ipangutanan niya. Ito kan magtinuon.
1: Yes.
0: Verify unta. Daling kay katong higayon, maragwa po ni cooperate ang kahigayunan.
2: Imagine, sa'yo, Pink Cafe.
0: Nangad to be again sila, no? Pero na po yung mama na contact.
1: Oh, nawala.
0: Itang po rin siya yung mama. So, again, pagkalo eh.
2: Mangayag ka pasaylo sa imong bana, Faith, nga mag-ulit naman.
1: Oh, si Faith, mangayag pasaylo? Human na human na daot ang iyahang pangalan.
0: Times up.
2: Kaya kay ang hinungdan sa ilang pagbulag
0: katong mahalag di mo mag-uli.
2: True. Wala magud pagpanangid.
0: Damage has been done. Gabi na.
1: Isod na. Mga bata na lang.
2: Importante magbuo inyong pamilya. Kay family man ba yan?
1: Kailan na mabuo lagi, Kap? Kaya nga no, naanay, ni-branch out na siya. Naanay siya ilaing pamilya. So, pagbuo balik.
2: Collateral damage gani. At manong rato nila.
0: Sumasalib. Sana siya ka na may...
1: Sumakabilang bahay
0: na sa pastilan.
2: Babalik sa normal na bahay.
1: Naningsangan na siya speaker. So, di na na.
0: So, unsa mo gibuhat to ni Faith? Move on na siya? O kalimta na lang iyang bana? Or iyan na lang tunlon yung garbo para nga ma buo pagbalik yung mga anak kung mag-uban sila pagbalik. Balik naman lamang sa Pikas Lawak.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
4: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis, o heart attack.
5: Ang akong gibatigod ko ng sahay, ang akong biktimo, saka, yun po gusto nga mag-insin ko ka mga para sa iblad nga gasalitong sa butika kay nadlok lagi ko. So, po paminaw aning sa sincerely at si Arlene, dagan mag-try o mga testimony nga mga ayos sila kay high blood sila. So, akong gi-tryan ng herbal capsule o UAID, akong gitari. So, muna kini ang gininsin ko, dagan kasi salamat lang at si Arlene sa iyang plada. So, si Dina Adelianosa,
4: kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nuns.
6: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
7: Ako si Ami Sarigumba taga Dumaguete City. Sa una, luyahon kaayo ko kay syempre isip asawa, inahan, dagan kaayo ko obligasyon labi na sa panimalay og manginabuhi pagyud. So dili malikayan nga pagagabi ubati gyud og kaluya sa lawas tungod sa daghang trabaho. Pero sukad ko naggamit sa Nans Liniment Oil, nawala gyud ang panakit sa akong kalawasan, labi na gyud sa akong likod, hawak og tuhod. Og hangtod karon nga senior citizen ako, naggamit gihapon ko og Nans Liniment Oil. Og tungod sa Nans Element Oil, makasayaw pa ko sa akong TikTok o grill sa Facebook. Akong giyawag ang tanang mga nanay, tatay, o ang tanang mga senior na gumagamit sa Nans Element Oil para iwas panakit sa kalawasan.
4: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cyst, PCOS, o cervical cancer.
8: About po sa cervicare, may disminuryahon po kayo. Pag may nang kuwana, usog din siya, din naman ko'y kuwan sa una ka nang nakuwan, magkusaon na sa akong medical nga na ako'y kaning mayuma. Pero sa gawas sa akong matres niya, muna akong gitake for one way, kaluhoy sa Ginoo, pagpotro na ako ganto sa hospital, nawala na dahil akong mayuma. Gretchen Gonzalez, 33, San Fernando.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nuns.
6: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
0: Bueno, balik tapon syempre ato sa timbayaon. Hindi ko makalimot. September 1, unang adlaw sa September. Septiembre. Okay?
2: Lapit ng bonus.
1: Merry Christmas and advance. Happy New Year.
0: Yeah, kita yung una mo greet ni Lagha. Merry Christmas.
1: Yes.
0: Ilahi pita sa Pilipinas taas kaya itong celebration sa Pasko. Anyway, gikan sa itong mga Facebook and YouTube viewers from Evelyn Magsino watching from Dipolog City sa Buanga del Norte. Avid fan of yours. Ayan.
1: Maayong hapon, Ate Arlene. Shout out to Family Ambag, Family Bamber, Family Mandantem, Family Bundosan, Family Apayart, listening from Barangay Tamped, Old Kaabakan, SGA BARMM. It's me, Roel Ambag, watching now.
0: From Cristel Juantes Rillon. Hi, Ate Arlene. Good afternoon. Always huwag kapaminaw sa inyong programa sa Sensorly, Ate Arlene. Taga Negros Occidental. Occidental ko. Always yung kung kapaminaw sa radio sa live, ate.
1: From Von Clifford Lozada, good PM, ate. Shout out ko sa tanan taga Maramag Market, ate.
0: Good afternoon, Ate Arlene. Always ko nga nagapaminaw sa programa. Sensuli, Ate Arlene. Taga Negros Oriental ko, Ate. Always gapaminaw sa radio. O sa live ko, naglantaw from Wilma Ampere, Pio Quinto.
1: From Crescentia Cardenas, mayong hapon po, Ate Arlene. Shout out to Cardenas family. Always listening to your program. Makawala sa stress, kapoy, o et cetera. Ganahan kay kumaminaw sa inyong program from Midsayap, North Cotabato.
0: From Susana Sobrado Abaw, I love your program, Ma'am Arlene. Always ko naminaw sa imo.
1: Good afternoon. Shout out sa Gallarde family sa Zamboanga City. More power sa inyong programa watching. Gimamaa Tuburan Cebu from Julie Gallarde.
0: Hi to Jovid Alingasa, still watching from Davao City.
1: Hi, Ate Arlene, DJ Nova of Cap June. Permi good me, nagapaminaw sa inyong programa. Shout out sa Tanang Kauban sa Balay from Melissa Joy Alvarez of Osamis City.
0: From Roslyn Baricuatro, watching from Dipolog City sa Buanga del Norte. Loyal listener.
1: From Ronald T. Manalo, Ate Arpa, shout out ko sa akong mga anak ka sila Miguel, Matthew, o Marco Manalo from Hinaplanon, Iligan City.
0: Shout out to Nora Kabatingan, watching from Surigao City.
1: From Angelica Rose Dimapiles, watching from Mahayag, Zamboanga del Sur. Hello, Ate Arlene, DJ Nova, Capjun, inyong programa, among paboritong kauban samtang nagpahuway kada udto.
0: Ayan. From Jonar Tabugan, greet ko si Mamang Ophelia Bailon Tabugan na always gapamino diri sa ni BO4 Banga South, Cotabato. Ayan, okay, Dejinobs, imong final nga advice para kay Faith.
1: Again, para nako Faith, no, the damage has been done. So, lisod kay bawion ang tanang mga kasakit ba nga imong naagian ato mga panahon na. Kay imagine, imbes siya imong ban na siya manalipod ni mo, siya imo, kato maningkamot nga kanabang kanang ma-justify niya o kung sa ginahitabo. Pero wa kanya tangi chance nga anang imuhang madipinsa ni mong kaugalingon. Dito kanya giusgahan, dito kanya gipalayas, gipalayo ka sa imuhang mga anak.
0: Correct.
1: So, kana nga kasakit, dili na alalim i-recover niya. Pa, nangita pa gichaglain, nakapaburo sa chaglain. So, karon nga, iyang nabala ng tinuod, ay pa siya mga ipasahilo sa imuha. So, anang ayaw sa unta siya, ano, nangita sa unta siya paagi sa unang panahon niya. Ihag yung maklaro siya yung huna-huna kung sa ginahitabo ba. Pero wala man niya gibuhat. Nagulat ra siya nga ang panahon ang mo-reveal sa tinuod niya. Aya pa siya magmahay-mahay, aya pa siya mag kung ano, aya pa siya mga ipasaylo sa imo. So para nako dili na angay. Mas maayo pang diha na lang kasi mong anak mo bawi, you know, diha kasi mong anak mo hatag og panahon og attention na mamawi sa mga panahon nga wala ka niya. Kana bang at least karon no, na maangay kang malipay nga nabawi ni imong pangalan ang imong dignidad, no, na imuhang na patunayan ba nga wagi kay sala.
0: Sayop sila.
1: So, sayop gid sila sa pagkuan sa imuha, sa paghusga sa imuha. So, kaning nga panahon, muni consequence kang bong ba nga. Hangtod sa hangtod, daduna niya nga kanang konsensya nga, wa kanya paminawa. And para nako, dili siya worth it nga may mong bana nga. Imbis siya ang bana, ikaw siya ang tayo mukuan sa imuha, no? Kanang mas mo, sabot, mas kanang mutuog yun sa imuha, pero wala na niya gibuhat. So, sa ako ba yung gaganina, no? Nga, wala siya faith sa imuha, faith. So, ayaw na. Oh, so, dili na lang tamag ko ano, kanang ayaw na pugsa kay for sure kabalo ko nga ikaw naka-move on na pud ka ba, murag nadawat na nimo ang mga nahitabo niya karon nga na-justify na, nabawi na nimo imong dungog, nabawi na imong
0: okay
1: pangalan,
0: okay na
1: kaayo na. So ayaw na isulod imong kaugalingon balik sa inyohang relasyon nga sama pa sa unggiyong kaganina, nakita na ko sa imong istorya nga imong ban na way salig nimo. So sa may polos na nang makiguban ta nang tao nga way salig na to, no, ayaw na lang kagubot o kasakit ra gyapoy padulngan. So again, diha na lang kasi imong anak mo ba. Yes. Sa kanuna ay kinaing inyong DJ Nova de Marites, ang Marinang Bayan.
0: Para ka panikad ng atong retired Playboy Cup, Junjun Diases. Go ahead, Cup!
2: Yes, Fit. Before ana ati, shout out sa akong kay Kuya Danny na nagbiyahe paingon sa Abyss League. No? Nag-text sa karon, thank you daw kayo sa Migaman Coffee kay may yung gigamit sa tangibiyahe. Wagi daw sa katulong.
0: Diba?
2: Lakas hanggang bukas. No? Drive sa buntag, drive sa gabi, kumbati daw yung ni Kuya. No, shout out Kuya. No. Fit, kanang kiniin mo kina sa tia. Kina sa tia. Kage. Oh.
0: Yes. Kage sa kina.
2: Kasinatian.
0: Okay. Okay.
2: Kanang una manggod, ipainom doon ko sa imuang nagminyo manggod ka. Niya gibasbasan ka sa labaw makagagahom.
0: Niya nagita madaot
1: na po na ihang.
2: No? Basbasan mo sa papari, gimaymayan mo sa kasakit o galipay. Mangani, kanang Diginova, ginilang pa ni sila sa pagminyo nila. Kinigi, balik-balik na ko ni kang Adan yung advice nga, daggan yun og temptation, daggan og mga tunok sa kinabuhi ng maabot. No? Uh-huh. Pero kinanglan, malampasan ni mo ni Ugligon Cafe. Mm-hmm. Ya, nakita na ko, ni agi na ang tunok sa imong kinabuhi. Mm-hmm. Ya, nanay padulungan karon, mm-hmm, na-survive ni mo ang tanan. Mm-hmm. Sa laktod pa, mas daggan pa nga pamilya nga mas miserable pa sa imong mm-hmm kaagi. Mm-hmm. Pero after nga gipasaylo, nagpasaylo ay matagusa, mm-hmm, kaning nahimong happy family sila sa pagkakaroon. Mm-hmm. Kung pasaylo din mo yung bada, pasaylo ang tanan, kalimti ang tanan, pagsugod o bagong kinabuhi, pagsugod o bagong pamilya.
0: Dali yung isuryahan ang pasaylo nga word, what? No? Kay, pero kung buhato ni mo sa realidad, gidbitaw, labi na usasama sa gihimo, ang gagipalaya siya.
1: True. Sama sa gingon, nawadad na kagtunok, so ayaw na ibalik ang tunok.
2: Maugani, nga kalimtan ni mo ang tanan, kay naagian na ni mo na tanan, naagian naman ni mo na tanan, kiring kasakit, ang tunok, na hulbo, na puwas ng tunok.
1: Na, oh, so dili na pwedeng ibalik.
2: Kanang... Kini, kung mamina mga kanik ni Genova, disgrasya, dili gid mabuhay mong pamilya.
1: Kung ako mag- yung tunok ka, mo ba tunok ni Faith?
2: Ang ako mag-concern, Faith.
0: Napay tunok, pros pag yun.
2: Concern mo ba ito sa kining pamilya nga tawag ba? Uh-huh. Kaya namang ko yung mga anak. Dua, siguro, tanaw na ko, kung mag-uli mo sa imong bana, grabe kalipay si imong mga anak. Mm-hmm. Imagina good ang imong mga anak. Mm-hmm. Magdako nga walay papa.
0: Pari,
2: o magdako nga walay inahan.
1: Pero yahay kay si Bong nga.
2: Sa laktod ba, Fit?
1: Maluwas lugar ni Bong, iyang kaugaliyon sa konsensya, kay gipasaylo siya.
2: Inga na, mangguna mm-hmm ang lalaki, Fit. Usahay, makasala, pabalik, mangguna good sa imo, ha?
0: Yes, sir.
2: Inga na, mangguna, Fit. Kadang,
0: relate ka, di Genovs.
1: Yes, sir.
2: Kadang, mauli ang pagpangayog pasaylo ba, pero... Kadang
0: si Maggie din dito ako ipatambang diri.
2: Ah, kato si Maggie ate. Si Maggie. Usahay kini mga babae, di kin masabtan. Okay, nga naman, kining mga tipalamati ha, pamina mo ha. Tip lang yun sa inyo ha. Sa mga kalalakin ang karong panahon na, nga gipasakitan, gibiyaan, ginaugdao.
0: Oy!
1: Grabe tanan. Good.
2: Ingon pa si
0: na,
2: ingon si Ryan Boy. Sugod karong di, nagig kumahigugmag yun. Ano man Ryan? Naigugma ko, gipasakitan ko.
0: Balas-balas mo ng panahon. Sa una, daghan mo pa siya babae na pasakitan.
2: Nadungga na gininyo palangga sa kang ate.
1: Merisi.
2: Balas-balas ko ng panahon sa mga kababayin ang karang busa kita, boys.
1: Yes.
2: Likay-likay, pasakdi ng mga babae. May igugma sa tuha. Pero kinang nagtudloan na to atong kasing-kasing. Nga!
1: Ang saman.
2: Dilik na mahigugma kanila.
1: Uh-huh.
2: Kaysa gihapon, kinisi kuya ka. Mingon, dilik ko gwapo, dilik po ko pangit. Pero isa lang ako masiguro, mapagmahal ako.
9: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
10: Sa atong mga kaigsuunan, labi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
11: Ang akong mama, gagamit siya sa NANS capsule o sa UAID capsule. Marag magbugat kayo ang iyahang lawas. Ang iyahang BP nasa tag 200 over 100. Mo yun na. Then okay. Pagka-stroke sa akong mama, mo to siya nga, yan nga, dai, paliti ko aning capsule kay magaan-gaan yun akong lawas. Ana, every buntag, hindi pa siya makakaon, mag-inom na siya UAID o NANS capsule. Kada yung katulog niya, usap po siya mo inom o balik at yung NANS capsule o UAID, dunganon yun niya. Kaloy sa ginawa, Tierling, galakaw-lakaw na akong mama. Dali na kayo siyang naulian sa iyang pagka-stroke. Mga 3 weeks lang, nakatindog na dayon akong mama.
10: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living NANS.
12: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, NANS Corn Coffee.
13: Isa ko sa NANS user, nagamit ko NANS Coffee. Isa ko ang asawa nga sa delikado ko yung sa mga ubang dating iha. NANS Coffee lang yun. Maayo ang iyang pagtulog, iyang pagbawas, okay man. Delikado yung gamit o ubang kape. Kaya kanadyo ang NANS Coffee ang mga gamiton. Pispos ninyo, dres sa kapang, libungan o kutaba.
12: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living NANS. Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Kung problema sa mata, gamit sa NANS Eye Drops. Susama kang rinisita, lumaktod.
14: Kaloy sa Ginoo, naggamit ko ng NANS Eye Drop. Lamdag na akong pananaw karon, dili na ako mag-antipara. Ko si Rinisita Lumaktod, taga-Tubungan, Lopez, Zamboanga City.
4: Kini si Doc John Paul De Asis for Healthy, Happy Living NANS.
15: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
16: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
0: Daga salamat gani mo, DJ Nova. Thank you so much, Cap. Thank you kaayo, Faith, sa imong pagpadangat imo suwatan po ni atong tulumanon. Well, matag usa dunay punto, no? Kung ako, si Faith, of course, diridyo ko ka, DJ Nova, nga dili na ko. Human ako gipasakitan, human ako murag... Sobragid ang pag-lookdown sa higipalayas. Nga, kita kay justisya ba? Una nga, listen kay mo katang pasaylo. But again, susaba po sige ko ni Cap, daghan pag mas bugat ng mga problema nga na resolve man. Kung pasayloon, kalimtan yun ang mga sakit nga mga panghitabo and balik sa kanang start anew. Pero ang pangutan na kaya ba ni mo, Faith? Kaya ba ni mo nga kalimtan ang tanan o nga bisag sakit kalimtan ni mo ang tanan para nga magsugod kag bagong kinabuhi uban sa imong bana o sa imong mga anak. Now, as usual, ako ginaingon is unahon nimo kung kanus aka dapat magmalipayan sa imong kinabuhi. Kung sa imong tan-aw, dili na ka-happy nga mag-uban mo ayon na. Kay again, ang pinaka-importante is kanabang doon na kay peace of mind, kanabang malinawon imong kasing-kasing, kanabang wa na kay kag-goal, di na ka ma-stress. Mao na pinaka-importante nga desisyon nga imong buhaton. Unaha imong kaugalingon. Kung sa imong tan-aw, kaya naka-mention man ka nga sa una imong bana, may matiman ka nimo, sa imong mga anak, basin, di ay bubalik, din naka na ka nimo. Apan, sa imong tanaw nga, dili na gid ma-resolve, o di na nimo kaya nga mupuyo pa uban kaniya, well, ayaw, balik nga to kaniya. Usbo na ko, timbang-timbang nga pag-ayo. Huna-huna a pag-ayo. Kung unsa nga kinabuhi ang imong gusto, after nga mo-decision ka. Usbo na ko, sa matag desisyon nimo, kinahanglan, unahon nimo nga magmalipayon ka. Remember, life is too short para magpuyo ta nga problemado din sa kalibutan. Thank you, Faith. Manginaot ko nga nahayagan ka sa mga karon. Bueno, standby karon taon-taon. Alas ng Health Education Program with Dr. John Paul De Asis. Mosunod gila yun, ang Balong the Great. Kini si Ate Arlene Ayon. Mayroon sa laman. Bye-bye. I love you all.
16: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
17: Nans og you in the Paris kay akong papa gagamit man pud ani. So sa tungula pa siya kainom ana, sige sa panghi, sige panghi. Nya sukad nga nakainom na pud siya ana, ang iyahang panghi tagagabi kuha na lang kanang duha ka bisis na lang. Nang sa gihapon akong paliton mamoy, inaagi siya alibyo. Kuan gyud sa providentist gyud namo nga magtiayon.
18: Jane Puertes, 42, direya purok 11A bagong taas.
4: Kini si Doc John Paul De Asis for Healthy, Happy Living NANS.
15: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita. Susama kang Annalyn Bulado.
19: So katong nakainom ko sa Remind Capsule ni, normal na dyan ako ang una-una. Dili ako daling malimot o muna. Daghan dyan kayong salamat. Ako si Annalyn Bulado. Taga Union City, Negros Oriental.
15: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living NANS. Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee, makapangapi ka na abti ka pa.
20: Nindot kayo akong experience sa Mega Man Gold Coffee. Abti kayo akong lawas, walay kapoy sa tibok adlaw, lami pagyod ni ang kape. Ako'y natilawan, grabe kapait, pero lahi ni. Lami siya, effective kayo, makapanginambugyod ka sa imong pagkalalaki. Ako si Maki Kalyanga, 40 anyos, taga Agusan del Sur.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nans.
21: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
22: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: Precious Program ng Adlaw Martes. Of course, with Doc Jan Paul de Asis. Doc Jan, kumusta?
1: Kumusta, Darlene, and welcome again sa tuang Nance Health Education's program.
0: O galang sa inyo mapangutan, text lamang sa tong text line 0917-159-5812. As mo na ko, 0917-159-5812. Nangutana, ang ato magong remind capsule para gidisa sa mga bata, Doc, nga lisod makasabot sa lesson. Kana bang, dili ba ni sila mga bugo, no? Dili ni mga bugo, dili na matawag nga mahina sa klase ko, dili. Lisod sila pagsabot sa lesson, bisan gi-explain na, no? Kaya ka lang, dali ra makalimot sa gitunan. Nag-study ka karo, baka huma nakalimot ka. Katong mga hinay mo basa o musulat compared sa classmates, kabantay ka na, Doc?
1: Yes,
0: diba nga? Doon na po yung mga bata nga, ang uban, igo pagani gisulti ni teacher, huma na, kabalo na.
2: Nakay mabantay na ti Arlene, katong, basis lang sa study po dato, no?
0: Aha.
2: Katong, dili daw nindo tong agi, napaspas daw.
0: O, mga doktoro na.
2: Pero according daw, no, sa study anak mga kanan, so dili po na, kumbaga ang ilahang brain, mas paspas kumpara sa ilang action. Muna ilang agi, dili kay siya inguna nindot.
0: Tungod kay mas quick ang ilahang huna-huna kaysa ilahang.
2: Mas advanced ang ilahang brain activity mga kanan.
0: Pero kini ato ang remind capsule, Doc, sa mga remind capsule nato nga mga user. Para gini sa mga listen mo sabot sa lesson, bisag explain na, dali makalimot, bisag grabe ng study anang gabi, pagkaugba nalimtan, niya ka nang hinay mo basa or musulat compared sa ilang classmates. Diba? Kanang dili ganahan mo sulod o ma-appeal na lang sa recitation kay mahadlok mo sayop. Doon yung mga bata nga walay confidence sa ilang kaugalingon. Ipa-remind capsule ninyo na inyong mga anak. On ang mga gagmay po, ipa-remind junior, not choco mix. Kay again, kini sila, kini nga mga simptomas, mawala na siya kung naanak kay confidence sa imong kaugalingon. Kaya labi na katundi na ganahan mo sulod o gumapil sa lang recitation, kaya mahadok mo sa yupsos, big X, gid na. Dali ma-distract or listen mag-focus, no? Dali na kayo ma-distract kunya. Nakabantay ko ka labi tong estudyante nga guwapo na kaya ang una-una pero mawala marag
2: ma-mental
0: block. So, dahil mga ingon anak manggod.
2: So, muna siya, Ate Arlene, no, sa mga high school bito, mga kanan. So,
0: high school,
2: na
0: college.
2: Wala pa kaayon nila na belt ang ilang foundation bitaw sa ilang confidence sa pagkabata. So, don't worry, dili pa na siya ulahi, mga kanan. Still developing pagyapon ang imuhang confidence, ang imuhang intellectual, pati ang imuhang emotional intelligence, ana, mga kanan. So, importante lang na alang kita pang-alalay to support sa imuhang mga brain cells kay para magkaroon ka ng focus. Kaya kina sa ilang problem, manggod, is medyo hina ang ilang focus. Muna sila, dali lang sila ma-distract. Dali lang sila mawadan og momentum. So naman sila igana sa mo study pero makabantay sila makaingon na dokon saon man, dok, kung magsigib ito kung basa na basa, naimo ko naman ay noon, murag katulgon naman ay noon ko. Diba? So common kayo na siya. Kay tungod, diri din nagkulang siya sa focus, mga kanans.
0: Yes.
2: Then kulang siya sa focus og yung encouragement bitaw na kinahanglan na, kung maga naagid sa target, mga kanans ba, which is yung remind capsule, makatabang siya para i-unlock ang potential sa matag estudyante, mga kanans. Kaya para at least yung focus ni mo, ma-priority yun ni mo na mas dali ni mo siya ma-remember. Okay? Sa mga high school, sa na yung mga edad-edad na remind capsule. Dahil diri kita sa mga bata. Diba?
0: Remind junior. Choco mix.
2: Remind choco mix, mga kanans. No? Sa mga bata, baka bantay mo na likot man kayo imuhang bata. Pero, pag musulat lang isa, dua, dalaga na sa dayon, naana sa dayon, another na buhaton, na dili niya matapos-tapos, mga kanans. Ba? So, diri, mga kanans, no, na importante na anaay focus ang usa ka bata, mga kanans. So, Monica, ni mga
0: kanans, ang mga dali ma-distract. Muna dapat mo inom giyod o remind, no? Capsules or
2: remind junior choco
0: junior
2: mix. So imna ka na siya, mga kanans, no? Every morning then every afternoon po, mga kanans. Lalo sa bata na itong kinahanglan giyod na i-boost giyod ang iyahang memory. Kaya mas maayong magod, mga kanans, no, na makitaan nato na sa early pa lang sa iyang pagidaraon, makitaan nato yung confident niya, mga kanans. Makitaan nato ang iyahang potential kay para madala na siya hantod sa iyahang pagdak ko, kay para pag-abot sa high school or sa college, dili na siya maulaw, naasay confident para ipagawas ang iyang true potential mga kanans.
0: Ayan. O kato po mga permi bitaw maglangan-langan sa assignments doon kay wakasabot o sa ibuhaton. So, kana, kanang hilom, kaayo, maulawon or dali ramasuko kung hisgota lang school. Kana, may mga simptoma sa mga bata nga di kay active. Niya ka ng sakit ulo, kapoy, kapoy katulgon sa klase, kay tungod ko lang o tulog or stress. Ang ato remind makatabang na nga makarelax sa mga minds ato mga anak, no? So uga kanagyo mi nga di ko anak kabalo o di ko kakaya, wrong gid na, wala gid di makakaya, gamiti gyud ninyo remind capsule para sa high school and college o ilabi na sa mga senior citizens and para sa mga bata, remind Choco Junior di gyud mi nga di ko kaya, kaya gid na.
2: Yes,
0: oh yes.
2: Yung mga kanans, no, kung may time bitaw na madunggan ninyo ang bata, maingon na, ah, dili ko na siya kaya, kaya. Sa mga ginikanan, no, or sa mga adult, please, i-encourage ninyo siya. Ayaw ninyo siya na ipadungog binaw, kanang hatag bitaw ka mo og mga negative. Kanang maingon, ah, minus yung kag-utok, mo na din, ikumpara ni mo sa iyahang igsoon bitaw. Never do that ang mga kanans, no. Kay dili na siya nindot, o dili siya maayos sa effect sa bata. Kay mo na siya, kung buhaton mangon ninyo na na adili ka kamao, bugo ka, so mo register mga na siyang nauna imbis na gusto siya mukat-on ang iyong nauna, ani ingon bitaw siya, nabugo ko, so dili siya nindot mga kanans. So ang atong buhaton na mga kanans, kung naas siya yung mga gipang buhat, i-encourage siya din, i-appreciate ang mga ginagmay niya na kinabuhat, kay para at least sinahinay magkaroon ng momentum din, ipaim na siya o remind choco mix o remind capsule, kay para magkaroon siya ng confident, kay para mas dali niya ma-remember, kay para mas makitaan nato ang iyahang potential mga kanans.
0: Ayan. Bayo naman igalawa naman tayong oras sa itong health education program ni Adlang Martes. Hangtod na lamang ug mapuhon sa mga taknag sa mga istasyon. And syempre ang mga produktong NANS, again, usbon ako, NANS ug UAID. Ang pinaka-effective nga combination para nga lig-on ang atong kalawasan na sayod man kita, ang NAS makatabang sa mga bara-bara sa kaugatan, UAID makatabang sa atong problema sa kidney. Ug kining duha kung imong i-combine, makaingon ta nga okay ang atong panglawas.
2: And then of course mga kanans, ipa-upgrade na po ang ato ang NANS Herba Capsule,
0: kay yes,
2: para mas makahatag po siya og dako na tabang, lalo na sa mga pasyente na naay mga bukol-bukol sa ilang panglawas. Kay halos kumo na yata ya sa atong community.
0: Lagi, Dok.
2: Na murag dili na siya baguhanon, baka nang naay mga bukol, naay mga tumor, naay mga cyst, naay mga cancer. So kana tanan mga kanans, nagsugod siya sa simple na mga bukol sa sulod sa ato ang lawas.
0: Okay.
2: So mo kini karon, anaa karon og dugang na support sa ato ang NANS Herba Capsule. Karon ang NANS Herba Capsule, gitawag nato na NANS yes, Herbal Capsule Plus. So, mauto na yung bago na asay, additional na mangustin mga kanans. Then sa mga kalalakian, walay lain, Mega Man Herba Capsule. Yes. Kaya bala naman kita mga kalalakian, mas nindot na ma-maintain ang ato ang pagiging masculine, ang ato mga muscles, which is ang responsible na yung testosterone hormones, which is makuha na to sa Mega Man Herba Capsule. Aside na mga kanans, ang Mega Man Herba Capsule, makatabang siya para makalikay kita sa ginatawag na to na erectile dysfunction mga kanans. Or kumbaga ka ng nikupos na, Mega Man Herba Capsule ang mutabang para mubalik o kanindot o maayo o kalagsik sa ato ang panglawas. Mega Man Herba Capsule.
0: Of course, alang sa ito mga kalalakinan, doon na natay Mega Man Coffee. O ang Cervicare para goodness mga kababayanan. Kay lagi, osbo na ito ang Cervicare, makadugang sa estrogen hormone sa mga kababayanan. Ang estrogen mo kanis siya ang gikinahanglan para nga dili mayatiyat, dili ang mga anti-aging in short, pabalik ang libido, and syempre limpyo ang ilang cervix, uterus ug ovary ug motultol pag yun ang menstruation. So duha lang ka capsule before matulog.
2: Yes, attorney. Then of course mga kanans, ayo kalimti natatagaan natog proteksyon ng atong panglawas matag adlaw, labi na sa mga bacteria, sa mga viruses. Kung dali ka ubuhon, dali ka makasakit, usa sa mga solusyon mga kanans kay para makahatag og dakong proteksyon. Mm-hmm. Walay lain ang vitamin C with
0: tawa-tawa
2: mga kanans. Pwede imnon 2 capsule every day mga kanans.
0: Ayan. Og syempre ato remind kini para sa mga kaigsuunan, ilabi na katong medyo limtano na abtik nga pangisip ang atong gikinahanglan gikan sa estudyante baingon kay lolo og lola, remind capsule. Og para sa tumang kabataan natay remind Choco kini siya para ligon ang panglawas kabataan nga dili basta-basta nga mataptan og sakit, pangpatangkad pag kini siya og kapampatalino pa. So 3-in-1 ang atong remind Choco.
2: Yes, at Arlene, isa sa mga pinaka-importante sa Filipino culture mga kanans, ang makainom kita og coffee every morning. Pero pangutana, ang coffee ba nimo anaa ba siya benefits atong panglawas? Sa ato ang non-scorn coffee mga kanans, naka-benefit na ka, nakahatag pag-enjoyment sa morning coffee nimo mga kanans.
0: Okay.
2: No, walay lain po ang usa sa kinahanglan sa ato ang panglawas, lalo na sa mga kalalakihan, sa mga babae na medyo trabahuso mga kanans, and then sa mga lulo, lula, mga panakit sa lawas, mga pamaol, walay lain, Nance Liniment Oil ang usa sa makatabang kanato para iwas sa mga banod-banod, puy-puy sa kalawasan, labi na pagbugnaw ang panahon. Mga
0: and kanans. Syempre ang atong Nance Eye Drops, para klaro ang pananaw, limpyo ang atong mata, Nance Eye Drops ang gamita. Available gihapon sa mga butika. Okay, Doc?
2: Yes, Atarlin, o mga kanans, dagan kayong salamat sa inyo ang pagpaminaw, o ginaot mi nakahatag kami mga impormasyon aron sa pag-angkon sa maayong panglawas. Thank you so much and God bless us all.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na? Posible nga magkamayuma ka? Ovarian cysts o cervical cancer?
5: Isa ako sa gagamit sa inyong tambang na cervical. Dakod tayo ako ang pasalamat sa Ginoo o sa inyong tambal. Kaya ang akong gibati nga pagdugo-dugo o perti kangulngol ang akong puson. Tungod sa cervical o nga akong gigamit, naulian ang akong balatian. Erme Raimundo, taga Milaya, Waola, Nagre.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nans.
0: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
6: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
7: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat!
8: Feel the music, Star Radio!
9: Oras sa Star Radio, las 2:52.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
10: Ania na ang makalingaw na programa. Ang moingat-ingat sa inyong Simon. Balong the Great. Karon, ania na ang founder sa mga kurimaw. Balong the Great.

Igala, kumustag? Mayong pagpaminaw kaninyong tanan mga gurima. Welcome na sab, dili sa to ang pagpanaguban. Programang Bayong the Great. Kumusta og mga naot lang ta? Nga naamo sa kapiskay kakondisyon na. Sa panlawas karong adlaw, adlaw karong Martes ba? September 1, unang adlaw may gala September. Bermant lagi. Tug na ba? O, oh, ganyang buntang may gala. Lahi, ganyang Bermas ba? Ah, September 1, ting palihi. It's a ano. Ato na yung tig mo, may gala is... oh, 200 na, no? Ah, 200 na. Gituklod ang Waipurul. Napikas ang flood control. Mani ato tig mo, ha? Gituklod ang Waipurul. Napikas ang flood control. Mani ato tig mo, 200. Oh, 200. Aga, pabuta may gala ang atong giandam kong adlawa nga nasa Jod Baka mo. Aga, usap, unang lingaw-lingaw, 9. Pabuta ang duha para makompleto.

Eh, gamay pa, basta gamay pa ganing premyo, gamay pa ganing kwan. Lahang tubaga na yung tigmo, kinagtudling para tamnan og maisa. Ni Duboy ng Buanoy. Kumusta niya, ni Duboy? Og, nagkilaw, balaw tubaga na tigmo, kinagkilaw, nagtuyom. Ni Duboy, Gapon. Oo, kitilaw, anong tuyong kikilaw ba? Og, nag-ad-ad og bunny. Ayan. Og, lain pang tubag. Balaw tubag, ano yung muntik mo ka? Sige, kapos, isyo na trislong. Mga napikas ng pros, si Dubai.

ni The Boy sa Sigra Buano Balang Banda. Muna akong address. Muna yung address di ay. Ni The Boy. Lang tubag imong tigmo mais gisanggi. Computer. Aga ang tubag lang kay Chessa. Nadulaan si Idruy ng Cebu. Aga di abriad. Si Pernak Kuya Balong from Malabuyok.

kay ginaki ikaw raman na asa siya? Kinsa ni siya? Og di abiyod. Law, ang tubag kay gaabli og sipper Carmina sa Sabang Sagbang, Valencia. Computer. Og manong, ang tubag kay bata gituli Alfredo Cusi Poblacion at Abuelan Cebu. Og law, tubag kay gagabas gamit ang chinso Carmina Sagbang.

kay ang kaldero dili jud na modagan bisag gidabdaban ang daan pa nimo kuan ha ang daan pa mi gitubag nimo gigkan kang 974 high hello aga na pa magya pa gitubag sa daan oh bago na niya tuntig mo ha aga ay naman ito ay naman tubag atong daan ha aga balang tubag na ko

Stock load, away po roll. Oh, nag-request ang blood control. Wala itong tingo. Yabjod lang, tubag na ako kay pultahan nga. Agiablihan. Gikan daw kang janin sa bugo. Computer. Computer. Aga. Akong tubag. Long anang imuhang tigmo. Mm. Ang tubag ana longkay pintik. Wap aga po. Direto may galas unang pasiyaw. Gikan daw kang Pidoy or Pinoy nang Dumaguete. Kanang bayhin. Bye bye. Ay i-congress na to si PBB Imbay. O nga naman. Nana siya nakita ang solusyon sa kinibitong grabing baha karos Pilipinas. Ah, ang baha kay di man ang Pilipinas, talan man. Diba? Mas grabe pag ganis ubang nasod. Oh. Pero si PBB Imbay na siya nakita karong pangsulbad sa baha sa Pilipinas. Doon ni kabuok pili lang daw ka. Uy, maayo. Unsa man ang pilihan doon ba? Kuan? Bangka o salbabida. Sulbas, baha ba? Dito no, atong lugar, ha? O, yung trabaho sa nahabal-habal driver. O, sa diyang gibaha na ilang lugar. Bangka na siya ba? Bangka driver. O, bangka na po diyang gipamasahero. Ano, ramang ko na agad? Inigkaubas na po. Ito, big, habal-habal na po. Long akong tubag. As ah, imuang ating mo nagkaon og tubo. O gikan daw kang Rex may galas buhol. Kumusta mang buhol, Rex? Og akong tubag. Long anang imuang ating mo kay nag-add-add og saging. O gikan daw kang Jan-Jan Sikihor. Kumusta mga taga Sikihor? Mayong pagpaminaw. Di ang pagyot, balaw akong tubag anang imuang hatig mo. Nagsuwat gamit ang bullpen. Piyoto! Waay pagyapon. Si Pernalong. June. Sibulan. Kumusta mga taga Sibulan? Og nagbuwad og isda. Gikan daw kang Atata may galas buhol. Kumustang buhol ta? Kumustang buhol og akong tubaglong sa imong tigmo nagbuhat og turon. Gikan daw kang Linlin Bugo. Kumusta mga taga Bugo? Og ang tubag na kulong anang imong tigmo kay nagtahi. Oh, nagtahi daw. June. Tunghan. Kumusta mga taga Tunghan? Long nagabuak og kawayan. Ikan daw kang Sunny Boy. Dumaguete. Kumusta mga taga Dumaguete? Og ang tubag long kay nagbuak og durian. Og ikan daw kang Dudu. Dumaguete. Kumusta mga taga Dumaguete Computer? Og akong tubag. Long anang imuhang tigmo. Mm. Ang tubag ana balongkay. Nagtuli. Di apayod nananggot. Oh, tuto ko nun sa Tanhay. Kumusta mga taga Tanhay? Kung amigo bitan ako diya. Kalimutan mo ko si Mungaan, sir.

ang tubag ana kay naglubog mais. Bungi na daw. Ang mga lab. Kung ako'y kusgan, uy, utgan. Agong look doon. Muguya ni mong iay. Kung ako'y kusgan, uy, utgan. Agong look doon. Hello. Log, tubag na ko. Ano yung tig mo, guys? Si Sarian. Piyoto. Wa, pagigyapon. Og, balong, tubag na ko. Ano yung imong tig mo? Ang tubag, ano lang kay nag Picasso og kawayan. Og, ikan daw kang Julie. Sa may bugo. Kumusta mga taga bugo? Og ya pagyod nagpikas og lubilong or nagbuak og lubi. Og ikan daw kang Renren Mingla Nilya. Kumusta mga taga Mingla Nilya? Og katapusan sa tuig balong. Og ikan kuno kang Ria Cebu. Kumusta mga taga Cebu? Og akong tubag balong anang imuha nga tigmo kay upo na lo. O pre ato ni ato sa kanang mga yung haigsilpon bay mo ayaw kag upo bay nahulog manggol maging pagkakusbat ay be. Pagtanak ko'y bunga sa upo ba'y nahulog, nabuhapit na busko.

Ang digmo. Akong tubag lang nagtudling og mais. Ang gikan daw kang tunyo sa buhol. Kumusta mang buhol tunyo? Og di abgyod. Ang akong tubag lang anang im-

Ayan. Release at rin. O, gikan daw kang Bibing Dumagiti. Kumusta mga taga Dumagiti? O, gadi, apanyod. Nagbuhat og bangka. Gikan daw kang Abing Bohol. Kumusta ang Bohol, Abing? Og ang akong tumaglong nag putang og muhon. Oh, ang way purol mo ang muhon. Ang napikas mo ang yuta kikibahin. Piyuto. Wap aga po mga saligan. Og ang akong tumaglong sa imo ang digmo. Batang gituli. Computer. Aga akong tubag. Anang tigmo, di mo balong nagpikas og nangka. Abungas nangka. O gikan daw may gala kang linang buhon. Musta mga taga buhon? Og ikaduang ligaw-ligaw na to may gala numero 8. Numero 8 or number 8. Paabutan yung usap para makompleto katong mga wak-wak sur-tres.

Ang tubag anak kay Durian Gap. Nagparid balong gikan daw. Agang tupi. Dumagit. Wap agabon. Long nagribant na. Agikan kuno kang Ismael. Sikior. Kumusta mga taga Sikior? Og ang akong tubaglong kay Kanal. Na, no na Kanal man. Ha? Na, no na Kanal man. Og akong at tubaglong anang imong tigmo kay Gunting mga wap agyapon mga kurimaw. Og akong tubag long botong pyoto. wap agyapon masalingat diritas lain pang pasiaw. Gikan daw kang Juicy Miguel Las Buhol. Nagkita ang si Balong o si Tikla nga mag-ex. Puros na sila minyo, may gala. Kita niya si Tikla nga mawalaan kayo ba? Kanang, si tao, buligit kayo ba? Oh, klaro kayong galisod. Ay, Tikla, ex. Ay, Balong. Loya na kinimo. Ay, grabe na mong kalago. Huwag ako po tayo imong giminyoan. Dili yung taking anak kalago karon. Pero okay ra lang. Ay, nasayod ba yan ka? Nga di ko gusto kuan. Nsa? Sayod ka. Nga di ko gusto pisot. Balag magkalago-lago. Di lang pisot. Pisot ikalong.

potyong niya. Murag nag-um, og bungas, biyabas. Murag bungas, dul-dul ba? Dog, akong tubag. Anang imuang. Ayan, akong tubag. Anang imong tigmo, balongkay. Okay, tubag na kulong. Anang tigmo. Naggabas. Pidoy sa buho. Aga di apadyod. Naggamit og jet ski kuya. Asa paingon sa West Philippines. Aga balaw nagdahi. Way panganong address. Way panganong address mga krimaw. Aga ang akong tubag nagbuhat og bangka. O gikan daw kang Jubil Dumagit. Kumusta man taga Dumagit eh? Di pagyod balaw ako ang tubag. Lubi. Oh, Jason daw may gala sa Sikiho. Kumusta mga taga Sikiho? Aga ang akong tubaglong nag-rebound. Yeah, pagyod nag-opera long doktor computer. Ang doktor ko noong mag-opera og batig na akong mag-gloves, mag-guantes, pero dili ko no. Pero gwapa daw, hindi ko na magwanti. Aga akong tubag. Long sa imong tigmo kay Zipline. Di apayot, nagdaro. Ang kabaw maoy way purun. Wa magini purun ang kabaw ba? Isang pagpurun. So, ang gapurulan kay iring, iro, o sa panauban gani. Ha? Unggoy. Or naog unggoy. Aga, balaw, tumag na ko.

Kumusta mang buhol, ade? Waay pag-apon, masligan. Og long akong tubag. Anang tigmo ni mukay, nagtuli. Nagtuli lagi ka. Og balong tubag, ana. Durian kaya po. Ha? Computer! Wapag kaya po, mas ligahan. Og, palialong giutan. Computer!

0: Nagtopi or nagalot? Piotr! Wapag-iapon dito may galas, light bang pasiaw. Ikan daw kang punyong may galas buhol. Kedis balong may galang under si asawa, silingan ni Henry. Nakurot si Henry kaya dunggan niya.
1: Ikaw tigla ha. Hapit na kung mapuno ni mo. Ayaw gyog huwata nga mapuno ko kay na. Suntukong gyog ko ng mouth ni mo.
0: Motong giduol ni Henry. Pre?
1: Ah, pre?
0: Musukol na di kang match, pre.
1: Ay, ga-practice ako, pre. Ay, wasa din hiyo. Ay, toan ni Simba. Ayaw! Practice, pre. Practice. Ayaw!
0: Yato ba mag-picture si asawa nga nasa picture frame? Ayaw! I-practice ang away? Ayaw! Ayaw! I-practice ang... Ayaw! Long, nagpang-us og tubo. Ikan daw kang Juna sa buhok. Ayaw! Wap, aga ba? Ayaw! Aga, usab ba? Ayaw! Long, akong tubag... Nagkuha og uway sa suba. Kinumdum ko atong balong ba? Kuha siya og uway. Sabi niya og uway, gisubay-suba niya. Pagtigbas niya, dugo man. Uy, bungot is pantat. Nagkuha sa bungot is pantat. Aas ka, nakuha ang is pantat yun. Long akong tumaga.

ang tubag anak balong sa imo ang digmo tara kinhason computer Wai pagihapon ba? Awa pagihapon nagka asaktog tubag na. Dito may gala sa to ang nasadyod ba kamo? Nasayod ba mo mga silingan? Part sa atong lawas, part of human body, nga og masamad mo'y pinakapaspas, pinakadali maayo. Matod pa din sa imong pagtuon, ang part sa atong lawas may galang og masamad, paspas, og dali ra maayo, mao kuno ang atuang dila.

0: si Doc Chan Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
1: Ang akong hinapit mo pinang sahay o akong bitin mo saka din ko gusto nga maghinsin ko ka nga para sa hiblag nga gapalitan sa bukita kay nadlok lagi ko so kung paminaw aning sa sincerely at si Arlene dagan magkay o mga testimony nga mga ayos sila kay hiblag sila so akong gi prior ng herbal capsule o UAID akong gitari so muna kini ang hinintin o dagan kisang salamat lang at si Arlene sa iyang plada so si Dina Adriano sir, agayo ko din sa pulok do, yes, kublasin kidawi bukid nun.
0: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nuns.
2: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
3: Dili sa yun magtrabaho isip o sa ka-congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento na kinahanglan ni monitor. Sahay, bisan ang sao ni mo pag-amping, naagid kay makalimtan. Bisan ang pinaka-importanting detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus o magkalisod sa pag-organize sa mga bulahaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako giyod kaayuni o natabang nako. Karon, bisan unsa pakadaghan ng akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan. O mas organize na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala na'y makalimtan. Salamat sa Remind Capsule. Ang akong huna-huna, kanunay ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, usa ka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya na kong hinumduman.
2: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nuns. Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: Kini si Doc John Paul Diasis. Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee, makapangapi ka na, abdi ka pa.
4: Maayong adlaw mga kapwa kong trader. Ako di ay si Dodong Cesar. Kaniadto, laliara kayo kapuyon. Sa una, mubo pagani ang biyahe. Ang akong mata, gaduka na. Pero karon, sus lahi na gyud. Sukad ni inom ko og Megaman Gold Coffee. Nausab ang dagang sa akong kinabuhi. Kaning kapiya, murag turbo charger sa akong lawas. Ang akong performance, labi na sa trabaho, times 10 na kakusog. Ang pinakadabis, bisan layo ang biyahe, hinikuli sa gabi, full tank gihapon ang kusog. Si Mrs. Pertinang Nipaya, kaya ang driver, dili na dali malubat. Sa Megaman Gold Coffee, ang imong performance, pang long distance na. Makalahutay pagyod kang Mrs. Kini si Dodong Sisa, 32 anyos, taga Tagbilaran City.
0: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nuns.
2: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: Okay, balik tabay ka lang. Dito ang pagpraguman. Huwag balawang tumag. Cheaper na lang. Huwag ang tumag na lang. Sa imuhang tigmo. Ang tumag ang kay Taytayan. Kompyuto. Wap agapon. Og. Itong anak may gala, anak ni Balong ilang. Ang nila ka? Nakoy chismis na sagap tay. Suma. Adaptit ra daw ko ninyo. Isam na kingon. Anong mga tao ko diagat? May mutuupo ka nila. Kung dagan mo sila nagingon. Ayok tuwa na nila sa ako tuwa kay kuan. Kay, ako may nag-adapt ni Mubuanga. Katapos ang ibili, may galas ko rin mao number one. Kompleto na ha. Wato'y oras lamang kisa pagpamitaw ha. Og manasab bon sa mga oras og sa mga istasyon.
6: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 3:34.
3: Uy, do! Kano'n sa mga naabot to?
4: Uy, bay! Kahapon lagi ko ni abot.
3: Iyay ka, so na ka ron, natay pang latay sa alamri, ani Ron.
4: Wala na doon kay dugay na kuni undang ng bisyo, ha?
3: Uy, manong undang mga? Ano kang sinaka?
4: Dong, dili pa ulahi ang tanan. Kung magsigi ta og pamaligya o gamit og mga illegal nga drugas, ngit-ngit pas alkitra ng atong kaugmaon. Ikaduha, dili pa rin ka maluoy sa imong pamilya nga ilang papa o anak ba, adik? Ikatulo, tabangan nato ang atong nasod aron nga magmauswagon og dili peligro puyan kay daghang mga katawhan nga nagumo na sa kinadili nga drugas. Sige bay, magdula sa migsipak takraw kauban sa kong anak. Unya pagkahuman, manimba mitibok pamilya.
3: Bitaw do, no? Salamat sa imong tambag, do. Kuyugip lamang ko, do. Manula na lang tag-table tennis dito, do. Kaysa magkadik-adik ta.
4: Unda nga ang pagpamaligya o paggamit sa illegal nga druga. Aron kaugmaon mo ug sa nasod kanunay ra. No to drugs, yes to sports.
1: Kining maong bahinumdum, gihatod ganato sa Bago High School o Star Radio Tayasan.
5: ITC, ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
6: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
5: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
6: Mag-mighty C na!
5: Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C!
7: Ako ay Roseli Nimbulanas, isang guro sa public school. Yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. Mighty C, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo D3 Bio at saka DTX 500. Mighty C.
8: Mapalit sa mga DTX 500.
9: Ako si Alex, nagka-UTI dyan ko. Sakit ipangihe o ako po dyan kusun sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag o tulog pod ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala dyan ang sakit o nibalik sa normal ang akong pagpangihe. Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
8: DTX 500. Mapalit
10: sa mga butika. Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haru Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Hoofy. Kaya doon na namian akong dauti. Hindi kita tama ka tamis ang saktuan lang. Pagtapos doon namin akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Dr. Ramil Oy sa iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, ay ko ka tilaw sa DTX Hoofy Mix.
8: DTX Coffee Mix.
11: Mapalit sa mga butika. Mapalit sa mga butika.
12: Mga higala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
13: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Na ako'y gibati sa akong lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko. Pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan og wala ako nagduha-duha og sulay. Kuloy ipot sa Ginoo mga isa ka bulan akong ininom aning Astasan. Naulian ko, iniihi nako, wala nay sakit og paminaw nako sa akong lawas. Abdi ko pirmi. Ko dayon maluya busa kamong nay mga sakit parihan ako sulayin ninyo ang Astasan kay naaji alibyo kung sa Astasan wag tangang balatian.
14: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. Guess what? Our double room is only 1,000 pesos. fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udil's Travelers Inn. Visit us at Udil's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udil's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udil's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
15: Where every guest feels at home.
14: Visit us today.
16: Dragon Fruit Plus.
17: Ako dai si Rodalyn Tora, taga Juan Cunegros, Mabini and Mabini Occidental. Sa una, wa pa ko kayo naman nga sa Dragon Fruit. Yan ang, lang ka kong paminos akong lawas. Yan ang, perming couple, so kanya, nakainom na ko nga. Sige na ako anong inom. Bayan na kayo kong lawas. Yan ang, din ako batyog kakapoy. Kanang, sige na lang kung kuanan ni panglaba. Panglimpyo, gana kayo ba sa kwan kay mawaka pa minum kog Dragon Fruit Herbal Capsule. Aksa akong masultin ninyo, panginom na mo kay nindot kayo ang Dragon Fruit Herbal Capsule. Kay maka kwan sa lawas makabagsik.
16: Kamusa, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
18: Pagpaminog sa kamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya o stress sa trabaho. Kanunay magsakit ang kalawasan. Ania na ang Nerflex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric o chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves. Makaayos sa pagpaminog o kapoy sa lawas. Nerflex Capsule, atong gamiton. Nerflex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
16: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Tambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Gold! Kompleto na, barato pa, ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Pure energy. Naan na kinis sa inyong mga butika? Mag Dragon Fruit. Go! Na! Dragon Fruit, go!
19: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
20: Oh yeah! Let's get
16: it on. Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapaggana. Makapadasi.
19: Hard
16: Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o mutabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
19: Mag Hard Max. Extreme na.
21: Ako si Marlene Robio, nagpuyo sa Himalalod ni Cross Oriental. Nagpalit ko sa produkto sa Nan's Coin Coffee, Nan's Liniment Oil, Nan's Capsule, Cervix Care o UID. Ang akong kasinatian ate is butid ka akong tiyan tungod kay 2 to 3 days usahay 1 week yud ang usa ko makabawas ate niya. Sakit kayong akong panglawas, kapoy, kanang pinmi ko sa puton kay tungod kanang bugat yud ka akong paminaw. Unya, sa katong naggamit na ko sa inyong product, lami na kayo akong paminaw sa akong lawas. Dili na katong bugat siya. Human kanang hayahay kayo kung paminaw. Salamat kayo ate sa inyong product o salamat sa HMPC family. Thank you.
22: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadtoy. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Andi ana ang Aqua Touch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
0: Happy birthday!
2: Uy! Thank you! Unsa man ni?
0: Gift na ko ni mo. Pagkabalo man guna ko ang anaanan nga produkto, wako gaduha-duha o palit kay kabalo ko, gamit ka ini ni mo.
2: Unsa day ni bibi ambi abrihan sa nako? Uy! Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
0: Oh, you're welcome. Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap tambal sad na.
2: Tambal nga sabon?
0: Oo. Ayaw pangisug ha. Nakabantay manggod ko nga sige kang pangato. Tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa, nanay mga samad-samad. Unsaon man imo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan?
2: Hala uy, salamat kayo. Maayo ra gyud nga naay Dr. Fungi nga sabon.
0: Dr. Fungi, antifungal medicated soap.
2: Para sabon e, up-up, katol-katol, ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalid sa mga butika sa inyong lugar.

0: the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 3:57.
3: Gidalit ka nato sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
4: Ang pagpagkabana sa maayong panglawas. O garoon na ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
5: Yes, welcome Visayas uga Mindanao sa usa na pud nato kay edisyon sa ato ang pagpanaguban-uban uga sa ato ang topic nga hisgutan karong taknaa. So, karong adlaw, Doc Alan, may nga adlaw din ha, Doc?
6: Yes, may usab nga adlaw ka, Dragon.
5: Yes, kani klaro kayo naka Hard Max Extreme yun si Doc Alan, especially karon mga suking tigpaminaw sa mga maulan nga panahon, Doc. Okay. Perfect jud ang atong pinakabag-o ug dugay nang gipaabot ang atong Hard Max Extreme Coffee for Men. Good news, mga suking tigbaminaw kay tungod. Available na gyud siya finally, Doc, sa mga duol na butika. Pangitaa lang ang produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule. Pangitaa ang Hard Max Extreme Coffee for Men. So, karong adlaw, mga suking tigpaminaw, atong ipadayon, Doc, no? Ang usa sa mga ingredients sa ato ang Hard Max Extreme Coffee for Men, Doc Alan. Okay. Kaning turmeric, Doc.
6: Yes. Salamat kayo ka Dragon Mail, no? May adlaw usab diha.
5: Yes,
6: Mang adlaw usab sa mga listeners na to nga sa makunayon nagasuporta, nagapaminaw sa atong programa. Ang pagpakabana sa may panglawas ubani kami ninyo ni ka Dragon Mail sa pipila ka mga minutos at panghisgutan sa usa sa ingredients sa ato ang bag-o nga produkto nga mao ang Hard Max Extreme. Mga sokin tigpaminaw, dire atong ihatag o itunol diha kaninyo ang usa sa ingredients nga mao ang turmeric, no? Sa sumala pa sa mga eksperto ang pagtuon ang turmeric, mga sokin tigpaminaw, dako kaayo tabang, dako kaayo og papil sa ato ang panglawas adlaw-adlaw imo i-take ang turmeric, mga sokin tigpaminaw, or loy ang dilaw tungod kay aduna kini unsa 16% mga higala nga pwedeng adlaw-adlaw ang turmeric. Loyang dilaw mga higala kay naghambin kini og iron, no, 5% pwedeng adlaw-adlaw, ayaw kalimot loy ang dilaw, no, kanunay og naa sa ato ang produkto. Nausab sa ato ang Hard Max Extreme Coffee for Men, mga sokin tigpaminaw, nga pwede ninyong adlaw-adlaw sa pag-inom, no? Nga mapalit inyo diha sa nagkaniyang butikag pharmacy. Ay, magkaulaw mga sokin tigpaminaw. Kay kung trabaho, ang imuha nga gipangita, kung loya ang imuhang panglawas, dako kaig tabang ni. Sa mga sports, no, mga sokin tigpaminaw, Dragon Mail,
5: yes,
6: dako kainig tabang o dako kainig papel. Ang ato ang produkto kay naa diri ang luy ang dilaw, no, nga makatabang sa ilahang pagpanglihok kay dako kayo o gatabang kay nuna siya ay potassium. 3%, no, ang potassium, mga sokin tigpaminaw, nga naa sa luy ang dilaw. Pang adlaw-adlaw pwede, no, nimo siya gamiton alang sa pag-active sa ato ang panglawas, ang nakanindot ani mga sokin tigpaminaw kay ang color aktibo pod kayo, no, aduna siya antioxidant nga muhatag og dugang kusog, mga sokin tigpaminaw, anti-inflammatory and immunity. Kana higala naa sa ato ang produkto nga naa sa ato ang Hard Max Extreme Coffee for Men nga mapalit ninyo sa nagkadayang butika o parmasya do lamang sa inyo mga lugar wa na koy oras.
5: Yes, mga ka-dragon fruit sa mga magliso din ha ug hatag og kalipayon, Doc Alan, karang ubo na lang daw ni gahi, Doc, or balahibo na lang daw kayang patindugon kanina jud mga suking tigpaminaw.
6: Tama,
5: Doc Alan, yes, Doc, no, ang dugay na niyong gipaabot na makasulbad sa inyuhang suliran, gamit na ug inom na sa ato ang Hard Max Extreme Coffee for men, mga suking tigpaminaw para ma-experience ninyo ang extreme na performance, Doc Alan. Yes. Nga dugay na ninyong wala na experience.
6: Okay.
5: Karon ma-experience ninyo din yung mga suking tigpaminaw para ninyo ma-experience, para ninyo ma-enjoy.
6: Okay.
5: Paunsa ninyo ma-enjoy kung dili na to suwayan. Kay
6: yes.
5: Tungod available na
6: mm-hmm.
5: Sa market, Doc Alan. No? Available na Visayas ug Mindanao. Adto na sa mga suking butika ninyo din ha. Pangitaa ang produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule. Pangitaa ang Hard Max Extreme Coffee for Men.
7: Mga kasunigang mugna o kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw o hangtod sa sunod nga higayon.
8: Uy, Choy! Ayaw in town irga na ang mga langgam dia, Choy!
9: Oh, kay nga naman de, Choy. Ganahan ka, ikaw ba kong irganon, Choy?
8: Ayaw ka suko, Choy. Wala ba ka masayod nga dako kaayo o rule ang atong mga kalanggaman sa pag-maintainer sa balansi sa atong ecosystem, Choy? Usapod, dili ba ka ganahan nga awitan sa mga kalanggaman sa sayong kabuntagon? Ikaduha, Choy, dako kayo ng illegals ng balaod, Choy.
9: Mao ba, Choy? Saylo ako, Choy, ha? Joke-joke lang itong ako, ha? Karon ba ko masayod, ana, di ay, Choy? O sige, imo na ning akong irgan, mayroon ni ibunal sa imong iring sungkaban, bay.
10: Atong ampingan o kalimahan ang atong kalangkaman na maoy tinubdan sa mga huli o awit nga nakapatawhay sa atong mga dukan.
11: Kining maong pahinumdum, giatud ka na to sa Bago High School o Star Radio Tayasan.
0: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio.
2: Star Radio.
1: Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
12: Aduna ka ba'y problema? Dili ka na makatulog tungod sa sige o huna-huna. Ayaw nagkabala ka kay ani na ang mudugang sa inyong mga problema.
13: Let's get ridiculous!
12: Hudya ka sa kahanginan. Kauban si Lady Antonia.
14: Yes, welcome now sa atong programa ang Hudya ka sa kahanginan. Kauban na po din Diyos, Lady Antonia. Ay, sa mga nagamit na sa mga produkto sa Nature's Gate Marketing Corporation, shoutout niya kaninyong tanan. O, labi na gyud sa tuang mga parmasya kung asa ma-avail ang ato mga produkto. O, health is wealth. Mao na siya mga kaudyaka. Muna nga mag-amping kita, ha? O, syempre po, oh, pwede ka ninyo ipadangat inyong pa-joke time o pa-udyaka. Naman tayo numero mga ka-udyaka, ha? Para mawawa po ninyong kalabad sa tungo nga gibati karon. Tarungan ninyo nag-send sa inyong mga joke, ha? Kusinsindan po ko ninyo samot ni maglabad sa tungo. Bita, pwede ka ninyo ipadangat inyong pa-joke time o pa-udyaka. Naman tayo numero, ha? Ang 0997... 765-9923. Mao na ididikit sa inyong mga dingding mga kaudyaka. Para dito balik-balik o gahatag aring numero. Okay, kung di na ako magbalik-balik, para kuan ba? Dagan magod makakuha. Kung sige kung balik-balik, may manang na kunbok na niyo daan. Kaya di nalang ako ibalik o ingon. Okay, gipagkait sa uban ang numero. Aga syempre po, sa mga nagbiyahe karon amping mo kanunay, bisan bitaw kaning panahon, di na kasaligan ba? Sa perte, makadaot sa panahon, mga kaudyaka. Ay, sa tuwa din mga nanay ug tatay, na ay mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mga kaudyaka, ha? Nga dako kay tabang para maursa na inyong ipangbati, di ha? O, di lali mga kaudyaka. O, nga kanabitang pariyaan ning akong gibuhat nga na trabaho. Unya na gabation. O di lali mga kaudyaka, oy. O lisod ba po na bisina ning programa ha, unya wata ka record. Paul man ta. Oga syempre po di ay. Ang mga produkto po sa Nature's Gift Marketing Corporation, ipangutana lang ninyo sa ako ang mga kaudyaka kung asa mo dapit nga mga lugar. O kaya kung i-mention ang mga parmasya. Actually, daghan ko mga listings, mga parmasya nga naa makuha nga to ang Nature's Gift Marketing Corporation products. Ha? O i-text lang ninyo, ipangutana lang ninyo mga kaudyaka kaya anam-anam mo na kong basa sa inyong mga lugar. Aga syempre po di ay sa tuwang mga kamulo nagdigamo des lang pabahaw, paniudto, panihapon. Inubanan din sa katong nangutana na kung unsa karutong kape mga kaudyaka nga lami kayo ikuan. Labi nag i-alternate sa pamahaw. More to siya Nature's Gift Purple Corn Coffee. I-mention ako unya mga kaudyaka kung unsa na siya ka-importante para sa itong panlawas. Ingon man, katong sa inyo mga kaugatan, katong Nerveflex capsule. Ingon man ang atuang Verticure capsule para sa itong vertigo. O para sa atuang pangisip, sa itong memorya. Di kita malimot sa Memo Smart capsule. Ingon man sa mga bata ang para sa ilaha ang Memo Smart sira. Ingon man sa Nature's Gift Vision Pro capsule. Kanang tanan! Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa inyong mga butika. Siyempre po, digin mo mabalaka mga kaudyaka kay murag may kailap na nas mga parmasya karong mga panahon na. Balik ko na ako ha. I-text lang ninyo ang 0997-765-9923 kung na mo ipaudyaka o musen baka mong joke time. Butangin lang ninyo kuan mga kaudyaka kanang joke time kung mag-text mo kay para makita na ko largo para mapini Antonia. Mubalik ra po si Lady Antonia.

0: karo kay pagkakiya kay upat ra bang nang sa apat na sulok ng iyong kwadrado. Antonia, wala ko kapaminaw ni mo. May naguba akong radyo. Nature's Gift Vision Pro Capsules. Usa ka advanced eye health supplement nga espesyal. Naghihimo aron makatabang sa pag-atiman sa himsog nga pananaw. Puno sa essential vitamins, antioxidants, o carefully selected nutrients nga makatabang sa pagsuporta sa himsog nga pananaw. O papakunod sa kakapoy sa inyong mga mata. Kapoy, oy, magatubang bitaw mo ugwan mga kardiyaka. Magatubang mo og unsay tawag ana mga kardiyaka? Computer bitaw perme. Kung magatubang mo computer perme mga kardiyaka, nagay mga panahon nga kuan ka na bitong hapdos na imong mata ba? Diba, kabantay mo? Dili lang kay gumikan sa tong edad, tungod lang kay exposed ta sa radiation. Agoy, di ginamayo mo nang protection na inyong mata gamit ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Shoutout po sa itong mga inahan, mga amahan, mga lolog, mga kalulahan diya karon. Shoutout diya kaninyo mga kaudyaka, ha? Ma-activate ang imuhang panguna-una. Speaking of activations, panguna-una. Dari tayo gitawag ang Memo Smart Capsule. Oy, dakong tabang ang gitawag ng Memo Smart Capsule. Ang utok sa hamtong, na kinahanglan kaya po nagsustansya aron mapabiling alerto o protektibo. Munang kailangan nato gamitan og Memo Smart Capsule ang atong panlawas. Labi na gyud particular pag pagbatok bitaw sa mga malimot ka, dali ra ka makalimot mga kaudyaka. Kung gusto kang dali ra ta dili ta malimot o baka ha o malimot. O di ba ka mga kaudyaka, kung hinay manggaling ang imuhang pag-recall sa mga impormasyon, gamit og Memo Smart Capsule. O nindot kay ni siya, kay namin siya gutokola, supportas blood circulation. O sa tuang pangutok. O ingon man na makatabang sa memory retention. Antonia, bahalag inyong relasyon, mo'y maguba. Basta ayaw lang yun akong charger. Madamay mo ka sa among relasyon, nga ka-okay sa among relasyon. Salig, luka ka nga kay relasyon. Kanibito ang Memo Smart Capsule, 20 pesos per capsule. Inanara na siya ka-barato, mga kaudyaka. Gina-target niya imuhang memory, di ha? Ang imuhang utok. Nasa ibakupa mo neri. Usa ka herbal extract para sa learning o focus. Para maka-focus ka kung sa may angay nga huna-unaon matag-adlaw. Shout out to Harry Boy na sa Barangay Pagunayan, Lady Antonia, salamat. Ronaldo Nilo, diya sa Santa Maria, Matalam, Cotabato. Ingon man ni Aljo na Mukatka, General Ibol, diya sa Pagadian, Mary Ann Sumilaw, diya sa Buwan del Norte. Jong Camero, shout out diya kaninyo, ha? 20 pesos per capsule, running Memo Smart Capsule. Kung naamo diyan, nangutan na diri. Kung naamo diyan sa Claveria, Misamis Oriental, naay kuan diyan, ma-avail na itong produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Nadia sa may Doc Magis Pharmacy. Kung naamo diyan sa Claveria, kung naapon mo diyan singuog, naapoy nangutan na. Nadia sa may Seafarers Pharmacy o Chriselle Joy Pharmacy. Laos na lang tas balingasag. Naapo diyan sa may EJ Pharmacy o MGJDS. Mauna siya to ang mga pagutala lang mo mga kaudyaka sa tuwa, ha?
1: Kapaloka.
0: Siyempre po, aside sa Memo Smart Capsule, natay Memo Smart Syrup. Bungol kaya kung paminaw sa akong headset mga kaudyaka. Umika na sigig ubo ba? Antonia, shout out akong kaugalingon. Ako dais inday. Pero may nalang ko na asbalay. Unsa ni training ni pagka-housewife?
2: Basta wait po.
0: Posible. Nara ko na siya pero asbalay. Training ba ko no pagka-housewife? Sagot na ika. Sagot na ika, may mong housewife. Huwag mang ganit kay Uyab.

may mo smart syrup ha sa inyong mga bata diha mga kaudyaka pag ligon sa memorya. Kaninga gitawag ang may mo smart syrup. Maligon ang memorya sa inyong mga anak. Pagpataas sa focus o concentration para alerto in tawon ang atong mga bata, mga kaudyaka. Concentrate sila sa ilahang future pohon. Shout out diha sa Kiliog, Libuna, Bukidnon. Always naminaw sa imong programa Mercy and Dam. Okay ang mga liog na to, Diaz Kiliog. Redenson Moreno, San Francisco, Balingasag, Roy Moore, shout out diyan kaninyo. Ang kaning Memo Smart Syrup, di mo dapat mabalaka pag naka-Memo Smart Syrup ang inyong anak, ha? Okay, dako kayo ni ikatabang sa ilaha tungod importante kay ang hustong nutrisyon para sa normal brain development sa bata, para attentive o ganahan, maminaw sa klase o na-activate apang una-una, active o participate. Gusto niyo suportahan ang pagkat-on o pag-develop sa inyong anak, gamitan ninyo ang Memo Smart Syrup. Kaya kini ang brain support nga swak sa edad sa inyong mga anak, mga suking tigpaminaw. Joke time!

0: usa ka adlaw ni Ana, doon na kunoy mag-asawa. Kaninga joke, wag niya po niya panganli yung kaugalingon, pero yung numero 520318 yung last number sa tuang isa yung cellphone. Na kunoy magtiayon si Maning o Maria. Ang ila kunong anak tuwa dito sa tuwa dito sa laing lugar kay nangita in tawag trabaho.
1: Nakakaloka.
0: Unya niingon yung anak nga nagpasalig yung anak mga kaud yung ilang anak mga kaudyaka. Nga once makatrabaho na yung anak, maniguro gid siya nga mahatag ang gusto nila og tanan nga makabuot para sa pamilya. Unya kay to para lagi makontak nila ang iyang ginikanan. Nagpalit sila og cellphone nga touch screen. Mas maayo man ang touch screen kay makita nato apil hulagway bisan pag mo kuanta mga kaudyaka ba? Oh, kita natong hulagway picture. Unsa gipang post? Daw bi kamulo og scroll in town ang magtiayon. Ulat in town sila unsay post ilang anak kay. Nga paniguro aso to na padulong. Gitawag in town ni Maria iyang banang as Maning isa ka adlaw. Neng as Maning. Hoy Maning. Maning. Hale ra gud dere Maning. Ay, unsa man my loves Maria? Hoy Maning. Nalipay kay ko Maning. Ha? Ngano man na nakay balita sa tong anak nga tuan na ning palad? Hoy paminaw Maning ba? Hali gani, tanawa gani ni oh. Alam Maning. Kita kaning hulagway Maning. Oh, hala, kita juguan ang hulagway Day Maria. Hala ka dato na gid atong anak. Dato na gyud. Hala! Ninduta ang hulagway nga naagi pos. Ay! Oh, ay sa Maning be basahon nato ang kapsyon sa iyang pos. Hala! Ay sa ninduta ang dato na ginatong anak kita. Hala, ninduta kay sa sakyanan. Hala, ninduta na ginjay ang sakyanan. Muna siya, ato na lang i-message ang atong anak. Motong i-message nila. Ilang gisin ang picture kung asa tong yang anak nagsandig sa sakyanan nga pertig yung sinawa. Oh, excited kay mga ginikanan. Ingon in town si Nanay Maria. Ay! Tunya! Kumusta magkadiya? Kita na mo yung picture sa post. Datuwa naman din ni akong anak. Kalo sa magkamuli dari na karon makasakyanan makasakay para manglibat ng matas atong silingan. Nak! Excited kami mo abot ka diri na karon makita ng sakyanan nga imo ang gisandigan dira. Nindutas ulagway. Pagkatawtaw ni reply stone niya. Ingon in town stone niya's reply. Hi ma. Hi pa. Nagpasalamat yud ko. Hala ni reply. Tanawa ra gud dong oh. Dong Maning oh ni reply ang atong anak. Ingon siya nga nagpasalamat yud pud siya. Alaka ba? Grabe gid ba? Iya gid ning sakyanan. Oy isa kay basa ning sumpay sa gitsat sa atong anak.
2: Ay ma. Pa. Kabalo ba mo? Nagpasalamat jud ko aning sakyanan. Na kay kung wala pa ning sakyanan wa na ko masandige. Nalipong na ko diris kagutom. Wa gi ko ta kwarta diri padali ko muuli na lang ko.
0: Ay, dito na yung mong sakyanan!
3: Naimpas ang bahaw.
0: Nakatiming raman di ay nga nakasandig in taon niyang anak sa sinaw ng sakyanan kay gakalipong nas kagutom.
4: Bubalik na po si Lady Antonia.

0: Oh, sorry, sorry. Dahil naman ito ako naingon. Anyway, shout out po sa mga naay, mga amigo, amiga, dihang, awa pa ganyan tao naka-encounter trouble. Trouble is a friend. Oh, Antonia, daghan ka babae ron, murag white American ang nawong, pero ang liog pang African. Lainan, mga igo, mga ay. Sa ato pa, ang dagway pote, ang liog itom. Mao ba, Jarlene de la Torre? Manaway, kita una mga kaudyaka, kailangan ato sa katimanon din atong dagway, ha? Kailangan kay manaway tao niya, murag labaw pata, ha? Oh, Antonia, guwapa ni akong idol, bisan gamugot pa, grabe. Liboran Gomez Bibiana, dito magpalabi po daw pang... Ay, kaya papalabi diya o pang kuhan mga kaudyaka, ay, pang... Pang dayag na to, ay, kay dito ganahag duty yan eh. Salig ratas ka guwapa, charat. Ay, napunay tayo gitawag Nature's Gay Purple Corn Coffee. Kaya gani bitaw ang gitawag ang Nature's Gay Purple Corn Coffee. Nindot kaya ni siya mga kaudyaka. Labi nag-init bitaw kaayo ang tasa sa imuhang gibutangan sa kape. Oh, taas kaayo ni siya o antioxidants. Lami kayang lasa ani. Healthy kaayo para sa inyo ha. Katong kape nga di nakakailangag sugar. Kaya nanay stevia ani. Natural sweetener na ni siya. Oh, labi na yun tong mga tao bitaw mga kaudyaka nga diabetes son. Na ay diabetes, diabetic nga tao. Muna'y sakto pag-announce mga kaudyaka, pag-mention ha. Diabetic tao, diabetes, sakit. Oh, ano na siya? Oh, kanibitaw nga, gitawag nga Nature's Gay Purple Corn Coffee, 35 pesos per cup per sachet. Unya, maprotektahan ang lawas gikan sa free radical, suportas kasing-kasing, atay, kidney, nerves. O, usag yapon nga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, ha? O, Antonia, single pa ka? Ha! Narantahan ko sidecar. Di na mo mangutan ng single-single, eh, kaya dugay na yung taon ko na taken for granted, sorry. Bitaw, sa among lugar, Antonia, kay init kaayo. Init pas kayo ng leke na ang mga yuta. Napay na leke agis ka init. Salamat sa pagbasa. From the pitan, huwag niya ipanganlan yung kagalingon. Masin apil po siya ng leke ba? Ang Nature's Gift Purple Corn Coffee. Ana siya barley garsa, source of fiber, vitamins ug minerals, makatabang suggestion, detox o para maayos sa tong tiyan. Ang kanibitaw nga Nature's Gift Purple Corn Coffee, oh, nasa siya psyllium husk natural fiber nga maayo kay para sa tiyan. Psyllium husk. Oh, makatabang likayan ang constipation. Onya, suporta sa gut health o regular bowel movement. Oh, Antonia. Oh, shout out ko sa mga friends sa Roots Kahanginan, Stana Namino sa inyong programa from Nancy Silorio, Ami Santa Rosario, Arti Lim. Oh, shout out ya kaninyo ha. Okay mo kalimot mga kaudyaka sa gitawag na Nerve Flex Capsule. Ang gani pong Nerve Flex Capsule para ni sa inyuhang mga kaugatan. O di lali mga kaudyaka mo trabaho tanga na yung gaungot sa itong lawas. O dakong tabang ang Nerve Flex Capsule. O kaya makatabang sa pagpaligon sa nerves ugat, pagpakulon sa kasakit o discomfort. Ingon man mga kaudyaka, o kung ang imong paminaw, ang imong kamot og tiil, perte gidin tawong panghawoy. O ingon man mga kaudyaka, makabati kag hawis lawas binyo nga kamot og tudlo. O murag naay gapanusok mga kaudyaka. O unya kasabaan na lang kasi imong asawa bitaw kay dugay kag gauli. Pwede. Hoy, ikaw tawara ka ba? Dugay kay gauli, kapoy pa kay gulat-ulat sa imo wa mi sudan gabi eh. Loves, huwag ka lang kabalo, loves. Gingnan, magita ka nga palitan kunin mong Nerve Flex Capsule kay muna gipromote ni Antonia, oh, kay hawoy na kay akong kalawasan. O, nag-attend na sa akong birthday sa ako ang office mate lab. Oy, grabe mo kayo. Oy, masuko, madain ka. Hoy, ayaw ko binuangan ang office mate ni mo nga panday man ka. Magbuot dahil kag kami mga panday dito mi sa office nag-birthday. Karay mong trabaho, panday baka ka, construction worker ka, kargador ka, karami itong mga trabaho nga gakuan yun mga kaudyaka, kanang gagain yun, gagahin yung kusog. Oh, manapasay maka ka. Oh, mananggutay. Gapas ano problema sa uban. Dako kayo og gamit ang kaning Nerveflex capsule. Okay, para bitaw makalihok mo og normal ug komportable adlaw-adlaw. Oh, Ate Elena, Gangko Lanton, Dumpit, magkaon sa takol on usa magabas ang nagrets Giovanni. Kuya, ganis Giovanni, analis ang upan, mga kaudyaka. Okay. Gidamay pa akong programa para maniha, mangaon sila. Muna'y sakto, ipaagi radyo mga kaudyaka ang oh, ang panimbaya. Kinsay, kuano, apaka panihapon diyan kapamahaw. Ang kaning Nerveflex capsule, oh, 18 pesos per capsule mga kaudyaka, ha? Antonia, pahulma ko ninyog tent kay mag-overting ko sa bukid. Ano mo ato pa magkikabukid mag-overting? Ayok saba, kay dagan mo kuyog ni mo. Natay verticure capsule mga kaigalaan, ha? Ang verticure capsule para sa mga gibertigo ni, ha? Makatabang sa pagkakunod sa kahilo, makatabang sa pagpaayos balanse, makatabang sa pagpakunod sa sintomas vertigo. Pag verticure capsule, intaon mo mga kaudyaka, ha? The best kay ni para sa mga tao nga lisod og balanse sa ilang lawas. Salamat sa inyong pagpaminaw, kaudyaka, ha? Kini nga oras, kini nga programa, ha? Giatod ka na mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, Nature's Gift Vision Pro Capsule, Nerveflex Capsule, Nature's Gift Purple Corn Coffee, Verticure Capsule, Memo Smart Capsule, og Memo Smart Serum.
1: Kini sa Lady Antonia para sa programa Hodiaka sa Kahangina!
2: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
3: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
4: Feel the music, Star Radio.
5: Oras sa Star Radio, alas 4:34.
6: Fantastic na hapon!
7: Inubanan sa mga manindot ng music.
6: Manindot ng music!
7: It's Hapon-tastic!

Hapon Tastic. Fantastic na hapon. Hapon Tastic. Dini lang sa Star Radio. Yummy Emmy on air.

0: karon 54 minutos man makalabang alas 4 na sa kapunan bang hapon sa tanan. Unang Martes kining bulan sa September. Kapit sa uno yun mga ka-star, no? Ito ay 2026. Sa tonga oras, ginatod-grato, ha? Dragon Fruit Plus 650 mg. So, attention sa mga nangita dig herbal. Mabarato gipiktibo ang nanigil sa itong mga butika o parmasya. Ang nabantog o mas gipabarato nga Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Dili kamayan apan kasaligan sa kaimsog sa panglawas. May balatian ka man wala, pwede kang makatumar. O gayo gidulat ang imong lawas mo, bigay pa na lipdig na kanunay pag Dragon Fruit Plus. Nabagan og parisis sa alkasi sodium ascorbate alang usab sa kasayuran ngang kasagarang hinungdan sa pagsakit sa bukog, tuhod, lutahan, pagbaton og arthritis, rayuma ug ban pa. Tungod kana sa kakulangan sa vitamin C sa lawas. Busa mga nanay tatay pagtumar kanunay sa masaligan nga vitamin C ang alkasi, the alkaline vitamin C, mupatinaw sa nanap nimong mata sa alkasi, protektado kana syempre sa pamanit hamis pa jud ka. And ay kalimot sa atong mga coffee lovers diha. Atong kape gyud nga ay siguradong benepisyo. Kaning Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin Plant sa mga adunay high blood, diabetes, arthritis, at asong kolesterol, dili katulog. Kaning tilawi, disenyo kini mo sa sakit o balatian. Siyempre, kining tanan, available gina sa mga suking butika o parmasya. Kadoo lang yun sa inyong mga lugar. Thank you so much sa CEO sa Dragon Fruit. Walaan ko ni si Ma'am Catherine C. Ano sa mga ka-star? Ato po niyong pasalamatan, siyempre, ang St. Chidel Funeral Home. Thank you so much to Sir Eugene and Ma'am Evelyn Aguirre. Napunan niyong muntang diyan sa may dakal-kalag-kalag. Ayungon, thank you sa pag-sponsor. And pasalamatan sa nato. Ang Gipers Benzel Motorcycle, katong mga nangita diag sekondhand ng motorsiklo, sama sa Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki, and Haoji. Bisita lang yun ninyo ang Gipers Benzel Motorcycle kay available sa ganila. Ang mga motor spare parts, mapabrand nyo ba na siya secondhand. So, visit lang di sa may National Highway, Barangay Mambaid, Himalalod. Wala yung kapanang ginagumala kundi si Boss Eper and of course to Madam Gina Garupil. From the heart. Ay nako, may sakto pana ni Cupido. Kwanjod kay ka ng tarong kay way liko-liko, ha? Straight from the heart. Pero may mga po, welcome sa itong programa karon. This is Hapontastic. So, which is makater tag mga hugot lines and pickup lines. So, niya, galive punta karon sa to ang sa ako ang personal Facebook account, which is ML Labs. So, please do drop lang sa inyong mga andito, mga hugot lines and pickup lines. And if you have requests, pwede rapod kay basta ma-fit lang na sa to ang programa. Yung atong gina-play karon is Alternative Pinoy Rock and Beast Rock. Huwag na po mo yung mga shoutout alang, sige, drop by lang. Drop by and stand by. Okay. Before anything else, hello day ko ni Kalihan Wigan Stan Me. Thank you so much, my lovable. Thank you for watching and God bless you. Sige, just stay right there, sit back and relax. Itong pangmasahion ng ato ang mga suking tigong daw. But sa dili pa na mo, balik lang ta later guys ha. Kaya natay pangkabuhayan showcase. So stay tuned lagi mo, dali lang sa Star Radio FM.
1: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat!
3: Oras sa Star Radio, alas 4:59.
4: Og siyempre, alang sa to remind ka, capsule, maka-promote og mental alertness, mental clarity, focus, and concentration. makaprotect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong Remind capsule.
5: I am Gwenex Diasis. I graduated cum laude and Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule.
4: Take two capsules every day. Remind Capsule, available sa mga butika sa inyong mga lugar.
6: Yummy Emmy on air.

0: i-maintain mo na lang na kaya muna siya ang makapanami sa lawas mo. Kasi niya sa ako niya, anong inainom mong kung ODTX 500 para sa mga pigado, makamulig, magkapapan sa lawas ng tao.
1: TTX 500, mapali sa mga butika.
2: Ako si Lionel Gordo, akong edad 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni muda ko tungod sa akong gitumar nga DTX 500 o D3Bio. Ngamuno yung akong gimintin kay kamera na akong kita na drive ko. Badisayas lang kanadlaw. Basta na lang mainom na ako. Muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga doon yung ibati sa lawas, muna yung makasulbad sa inyong mga problema. Gamay na kayo yung gastuhon matagadlaw. Dinhi na sa D3Bio o DTX 500.
1: DTX 500! Mabali sa mga butika. D3Bio! Mabibili sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C! DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawa ng pagpangabi bangod apektado gid ayo nang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon nang akon tulog subong aga kagahapon ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ang panahon karon lahi na kung itandi kani adto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka, andi ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
1: Testimonya sa kibiktibo sa Wonder Animal Vita.
5: Ako si Michelle Tilatori sa Dagoy, Sindangan.
6: Ma'am, unsa may imong kasinatian sa atong produktong Wonder Animal Vita?
5: Kaon ako alam mo ang ato, bisagon ako sa iya ang kaon. Okay man kayo, dali ra kay manubo, dali ra kay mangitlog ang hinagan. Ningon ako ang karis nga mangitlog naman pud ang patong na magwala pa man yung isa ka bulan ang hitopa. Ila naman pang tuha kon kay nangitlog na pud ang hinahan.
6: So produktibo na gyud tayo, ma'am, sukad so, nagamit og Wonder Animal Vita.
5: Oo, kung di kayo kausapan,
1: di lang
5: among mga hayupan, ma'am.
1: Wonder Animal Vita, mapalit sa mga agri-meat supply ug sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
7: Sabihan si Maria Luisa Manzanares. Nakadungog ko, ani, nakasubaybay ko sa programa ni Ate Arlene. Nasulayan ako yahang Ann's Liniment Oil. Kay ang akong gibati, mangulnul ba? Pagkat na ako paggamit sa na medyo na okay na akong tiil. Tapos, wala man ko'y sakit. Kaluway sa Ginoo, maura ni. Salamat kayo, ma'am.
8: Na ba'y special nga okasyon? Na ba kay tao nga gusto ni mo mamalipay? Sa Em's Flower Shop.
9: Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
8: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon.
9: Tapad lang sa pansuan.
8: Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop.
9: Emps Flower Shop.

0: sabay gana mamahaw matag buntag? Ayaw ka bala ka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee o saka Light Nutritious ang maayong ihuli sa inyong mga pamahaw. Makatabang sa regular na pagbawas o magatabang sa pagkontrol sa inyong appetite. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na, energized ka pa. Palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
1: Yummy Emmy on air.

0: Oras, mga ka-star, it is now 22 minutes down of 5 o'clock in the afternoon. And you are still listening to our favorite from radio station. This is 98.3 FM. Kabasara ka-star, sikat na sikat kita. Sa tong oras, natod ka na to sa Shiva Essential Oil. Ano yung mga ka-star na, katong mga nagsakit niya ang kalawasan. Yeah, tumaran rin magdayan ng tambal. Sulayning natural nga pamaagi. Pagpamasahi gamit ang Shiva Essential Oil. Ang Shiva Essential Oil hinimo sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric extract, malunggay leaf extract. Ang maong sagol adunay antifungal, antibacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, antioxidant, topical antibiotic tungod kay aduna kini lauric acid nga makita sa VCO. So iba haplas lang kini sa apektado nga parte sa imong lawas, ubani og pamasahi. Shiva Essential Oil ang haplas nga humot og epektibo. Kaning Shiva Essential Oil, mga ka-star, mapalit sa inyong mga suking butika o tindahan. Mapalit sa Tayasan Pharmacy o Ike's Pharmacy, Tayasan, mga ka-star. Usab ba? Ito pa rin yung panungod kayo mong oras. Sa Renda Store, kinsapotong ganang yung magka-extra income. Huwag ganang magpa-member free registration sa Avon. Personal collection, MSE, Natasha, o guban pa. Adto lang mo sa Tayasan Public Market Stall number 22. Bugon ikaw taga-Himalalo diya sa may Gargolis Building lang. Sa mga taga-Libertad, Lalimco Outlet, tapad yun siya sa ATM Machine, La Libertad. And sa mga taga-Gihulngan, second floor, Mega Market, Gihulngan City, Stall 204. Just look for Ma'am Lourdes and Sir Efren Boledo. May tagyaga dumala sa Rende Store. Or diba ka-contact sa numero 0919-412-2652. Salamat kayo, Rende Store. Hello dito ni Ma'am Maricel Zerina Isgana. Ay, hello. Salamat kayo sa pag-watch ni mo diya, madam. Tapad sa kuan ila ano, located sa may near Negros College ang ilahang nga nahimutangan di kang Ma'am Maricel Isgana. Thank you kaayo for those nga mo rent dihag room kada bitong pong kuan ano kanang drop mo diha sa tapon. Yeah, nangita mo katulugan. Pwede gid kayo. I-PM lang si Ma'am Maricel Isgana, mga ka-star. Hi day ko ni Ma'am Minda Ilaga. Hello, Yummy Ems. ML Loves, good afternoon. Nung sa naminaw sa imong programa, hapuntastic. Thank you so much, madam. And God bless you. And hi, pwede ko ni Luji Bantayaw. Mayo jud ka day. Eh, ikaw jud. Namang ano. And ay, pwede ko ni Melay Giliepa Serialis. Maying hapon, DJ. Shout out sa kong anak ron, birthday niya. Ikaw, fourth birthday. Mark David Rasco. Happy birthday! Mamelay, thank you kay Mamelay. Og happy birthday sa imuhang kanha anak si Dudong Mark David Rasco. Ika upat katuig. Sige. Sa mga nagsulog sa langadlaw ng natawahan today, happy happy birthday sa tanan. Happy birthday! Anlanggyod ka ng more candles to blow lang ta. Ugang pang mga katuigan yung mabot sa life. Lang yun ta, no? And importante niya, stay healthy lang yun, mga ka-star. So, thank you, Mamelay. Oo, si Mamelay, taga-kwan sa ni, tampo kong dos, ayungo. 26 minutos naman, makalabayang alas 5 sa kapunan. Here we go. Play sa tag-song, guys, before tamo proceda ng mga hugot lines and pick-up lines. So, stay right there. Dari lang mga sister Radio FM.
1: Yummy Emmy on air.

0: Hapontastic! Fantastic na hapon! Hapontastic! Dini lang sa Star Radio!
1: Shiva Essential Oil. All healing. An Asian product. Shiva. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao. Mugamita. O Shiva Essential Oil.
2: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
1: Shiva. Shiva. Lami ang tulog. Mabawi ang kusog.
2: Makatulog og insakto. Pagmata, alis to.
3: Avon Beauty Soap. Ni Ana. Ang pinaka skin friendly, organically blended, IU Savon Beauty Soap. Wala na mi maingon. Kung dili, mauna jud. Ang pampagwapa, na dili isog sa panit, makahumok, o makahamis. Ang IU Savon. IU Savon. Tinuod ni.
1: Puti ani mo, oy. Nadamguhan ta ka.
4: Ang IU Savon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. IU!
5: Mapalit ang IU Savon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
6: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
7: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko o 62, senior o isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubuhon o hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng Astasan, diha-diha dayon, gisulayan na nako og nawala gyud ang akong balatian. Og salamat sa Astasan, natin-aw na akong pananaw og niligo na akong resistensya. Sa Astasan, wag tang tanan ang balatian.
8: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites for perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home. Visit us today.
9: Atong paminawon ang nakagamit sa Wonder Panaba Plus.
10: Kanto mga iwi, kinako kidney stone. Lagi ko, ang piyotin kong kugod, ako kung mga tambal ba. Karon, mag-inom ko, ang akong ihi, kurang mga balas, sa last na pag-ihi, nako ang murang mga bato siguro to.
11: Nadalas ya. Pagtuman nimo sa Wonder Panaba Plus.
9: Wonder Panama Plus, mabalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
12: Mga penata!
13: Ako si Crisita Elma Babor. Ganang nagpuyo sa kalangag bakong. Dagan kong gibati tungod sa ako ang sisa kaning kidney. Nya, malipong ko, mukhtas akong dugo, dayon kanang musakit akong dughan. Pag miinom na ko ani sa usa ka sachet, ako ganing gitunga kay kaning kwarta, wala biago dok. Muinom ko pagkatunton mga 10 minutes mawala na gud ang sakit sa akong puson. Kaning produkto habisan kupira ang akong nagamit pero aktibo gud kaayo dok.
12: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar. Dragon Fruit Plus.
14: William Anfone.
15: Okay.
14: Nagpuyo ko sa Banilad, Bakong, Negros Oriental, Philippines.
15: Yes. Mm-hmm.
14: And then, usa ko sa inyong user sa inyong mga produkto,
15: mm-hmm,
14: nga herbal. Dili na ko daghan og istorya. Mayo gyud.
15: Yes.
14: Mayo, mm-hmm, mayo gyud. Wala na ko ikasaway. Nag-usar mi nga wag mi na igibati.
15: Mm-hmm.
14: Labi na ako asawa na mild stroke. Sana minaw karon og nakadungog po sa akong istorya.
15: Mm-hmm.
14: So, layan ninyo.
12: Di na maglangat pa. Mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na. Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
16: Ako si Margie Bukingquito, taga Martilo, La Libertad. Dugay na kong gamitin sa Nans Liniment Oil o dali rang nawala ang pamaol sa akong lawas tungkol kay mo ay akong gamitin. Salamat sa product sa Nans Liniment Oil. Thank you, di ay kang Ma'am Arlen.
12: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
17: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.
18: Oh la la.

0: pa-kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-uptick o lagsik o adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance.
1: Dali, patil na ta.
0: Mag Hard Max na.
2: Max masarap pag naka-Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika. Dragon Fruit Gold! Gipakusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold! 12-in-1 capsule! Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabun Extract Powder, Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga classic klaseng sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy.
3: Emmy on air.

Affair. Time check at is now 56 minutes down 5. This time check ginatod ganato sa, of course, D3 Bio. Ang D3 nga may visiyong-visiyong nga may D3. Nabilisip ko na sa DTX Coffee Mix with ang palilibs chia seeds and the sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, syempre, nakadetox ka pa. Salamat kayo sa CEO sa Clinica di Alternativo Products Wala in Kundi, si Doc Ramil Uy. And this time check also, ginatod ka na itong mga ka-stars sa Amigos Capsule. 15-in-1 Skinic Herbal Capsule, mga ka-star. And don't you forget to catch Bus Angel or usaba ka sa iyahang stop din ha, no? Later nga mag-block time, 6 to 6.30 in the evening. And of course, speaking of Amigos, mga ka-star, join the Amigos Mega Promo now. Muna siya kapi na at capsule na may premyo pa. So, ipon lang ng empty box ng Amigos Coffee and empty blaster ng Amigos Capsule and get a chance to win cash plus bigas. Muna ang promo 1 nato is Amigos Coffee. Yung sa itong pinakadaghan nga na ipon diha, empty box, no? So, makadawat syempre og 10,000 pesos. O gisundan na subgara sa 5,000, 3,000, and 2,000. And sa promo 2, we have Amigos Capsule. Kasi po itong nakadaghan dihag natigom nga empty blister sa Amigos Capsule, makadawat usab ka na og 50 kilos nga bugas. Sundan usab sa 25 kilos. O sa pinakalas, mara siya 10 kilos. So healthy ka na, kikita ka pa, boost energy, supports digestion and immunity. Healthy skin with collagen. Stay healthy and stay active. Win amazing prizes. Join now. Be healthy and be a winner. For details, message lang or call sa number 0975-503-3857. Muna yung number ni Josh Borong or ginatawag natin si Kuya Josh. So, sa panyang ipaabot di ahala, sige, tune in lagi mo sa Star Radio FM. Hello day ko ni Dimelz. Naminaw day sila karon. Salamat. Hello ni Chris Emmanuel, si Thea Joy, and Erdi Alia. Thank you. Day badids, thank you po sa Del Rosario family. Thank you kay Galanog-Lanog, our Star Radio FM sa Mataghapon. Anyway, muna ko igong oras, manamilit na sad ko sa kanginan. Kanila sabi niya, ubos nga kanunay nga nagalagad. Wala in kundi si... Yummy! Manamilit na lang ko sa pinag-salamat. God bless. Ugamping ta kanunay. I love you all.

0: be brought to the glory of his resurrection through the same Christ our Lord. Amen.
1: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
3: Feel the music, Star Radio.
4: Kapita sa Baie City. Yes, sa mga taga-Gihulngan. Asab po na nga itong Idol Abay Ray diya sa Tayasan. Oops. Idol Abay Ray, mayong hapon ni mo or mayong kapi Idol. Yes, MRGB sa San Carlos, mayong pagpaminaw.
5: Amigos ka, sulok ka free.
4: Yeah, sa mga taga bye-bye ladies ha, Dwi DJ McCoy. Mayong hapo na or mayong gabi di ano sa tanan-tanan nga naminaw na lang sa to programa. On sa paigi paabot mga palangga sa mga nanay nga naglutog pa ni hapon. Sa mga wala sad na ni hapon, mayong koan, mayong hapon or mayong gabi sa tanan. Yes, ingon si Idol Abay Ray sa Tayasan, Kuya Angel. Dugay na ko nag-antos sa kong kagwapo. Iba na ko na dol, nga gwapo ka dol, Abay Ray. Noon din na nimo isulti na ko, Abay Ray, kaya di juga ka uyab ni Janaline de la Cruz, kaya di ka gwapo, Abay Ray. Yasa sa tanan-tanan nga naminaw palang gaon sa paigi paabot, tara let's dita magdugay atong paminawon ng mga testimonya pamatuod kung unsa ka epektibo ang ato ang mga produkto.
6: Hello?
7: Hello?
6: Yes, ma'am. Kinsa gani ni mong name, ma'am?
7: Sharon Catalan, sir.
6: Sharon Catalan. Taga-asa ka, ma'am Sharon?
7: Yes, ako diri sa Lamintak Norte, Madalien.
6: Okay, Lamintak Norte. Usa ka sa mga users sa Amigos, ma'am, no?
7: Yes, sir. Usa ko sa mga users, sir.
6: Pina nakakabuhan na gamit o Amigos Coffee, ma'am?
7: Last year, nag-start ko use aning coffee. Last year, month of November, sir.
6: November last year. So, habis na ka mag-one year that came out sa amin.
7: Oo. Okay. Last year, October, dito naman ni attacking ako mga nagkalain-lain na sakit.
6: Ayay, nagkalain-lain sakit. Tagan
7: eh. Oo.
6: Ma'am.
7: Dakadi kayo, sir. Diligid siya ka ng diligid siya. Makatuhuan kay bata pa kay kong edad pero dagan kay kong sakit.
6: Pila edad ni mo, ma'am?
7: 20 city, sir. 20 city.
6: Uy, ito bata pa ni mo. Kung saan mga agipamina?

Mabel Castillo, isa ka vendors diri sa Haro Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Hoofy. Kaya doon na namian ako nga daw, hindi kita tama ka tamis ang saktuan lang. Pagtapos doon nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako galing kayo.

0: Kaya wala pa ko nagtumaraan yung astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubuhon, o hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan yung astasan, diha-diha dayon, gisulayan na nako o nawala gyud ang akong balatian. O salamat sa astasan na tinaw na akong pananaw o niligo na akong resistensya. Sa astasan, wag tangtanan ang balatian.
1: Mga pena ta! Ania na ang kape na makaayos sa lawas.
2: Ako si Nora Suniga, 64. Bahong Pandan Habitat 4. Ang akong nagamit lagi kape o kaning capsule.
3: Mm-hmm.
2: Oh. Ang ako diyong namatidan sa kape mo painit ko sa Changi.
3: Yes.
2: Dayong dragon fruit ako ang ginainom. Mm-hmm. Niya, dayong pagkatutod anak mo, kuan ang akong singot ba?
3: Yes.
2: Maayo budi ay ni siya. Kaya paningtun mo po. Kinanglan yun nga, mutilaw mo sa dragon fruit nga kape.
3: Mm-hmm.
2: Kaya maayo good na siya. Abdi ko na inyong lawas.
3: Salamat kayo.
2: Tinood yun na.
1: Mga penata! Ang dragon fruit herbal coffee mix. Mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
4: Testimonya sa Wonder Iswadin.
5: Leslie Wilson Tamora, Chief Town and Surveyor in Balfour City. Doon naman po kayo sa radyo. Ingin mo po, Jill, Sunray, explain kay Hayahay yung lukan ko. Hindi lipon ko, titik-titik yung lukan. Wala ko rin kapoy. Kaya amo na yung sulayan. May ito yan. Sulayan lang ito, Wonder Iswadin kay. Mismo kip ko, may kasinatin din sa Wonder Iswadin. Lamig yun ang pamating.
4: Esqualin, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Lifecare Marketing Incorporated.
6: Kung kulang ka o saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abdik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsule, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
1: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus. Herbal Capsule, 650 mg.
7: Yes, oringog sa kumalang 74. Kabuhi, mahayag sa buwang ganyan.
8: Unsa man itong imuhang sakit, sawa pa kaninom o Dragon Fruit?
7: Nagkakay, protect ako dok. Hindi ko katulog. Hindi ko kasiya. Hindi ko katabawas.
8: Hindi
7: ko pangit.
8: Sada na kaunit ka sa... Sa dahil nakainom ka Dragon Fruit Capsule o kape, manindot na gindi mo paminaw.
7: Oo. Salamat ko na yung mga produkto. So,
8: okay.
1: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus. Herbal Capsule, 650 mg.
9: Okay, may buntas na rin. Itong paminawan karon ang usa sa mga digamit sa amigos. Sa ito, ipahila itong kapangalan, no?
10: Ako, di ay si Rodolfo Balsimo, nagapuyo sa Sikyo Kabangahan, sakop sa Bago, Tayasan. Ako, nagagamit ako sa Amigos Coffee. Kaya sa Pilmero, sa wala akong nagamit, sakit akong tuhod, maglakat ko, magkiyang-kiyang ko, hantod akong lawas, luya. Karon nagpasalamat ako sa Amigos Coffee na akong gigamit, kay mauyusa nga nakaayo sa akong tuhod o sa akong lawas, nakahatag o kadasig. Mauna nga akong mga amigo din ha, mga sakop, mga kauban sa senior citizen, gamit na mo lalaking babae sa Amigos Coffee kay kani mao'y makaayo sa ato ang lawas. Tanan, mga kaluya mawala, pinaagi sa Amigos Coffee. Dige, daghang salamat.
9: Okay, salamat kayo nang...
11: Ako di ay si Manilin Madera, taga Tejero Hagna, Bohol. Napalit ko og non-liniment oil o corn coffee kay ang non-liniment oil. Lami akong tulog nga madali ra ko makabawa sa non-corn coffee. Nga kanang gimintin ma'am nga hapas naho usawang anak. Lami among tulog magabi nga mawa among panuhot. Salamat kayo sa non-product nga naayo mi sa

0: Among gibati niya kay Ate Arlene o kang Doc Jan nga siko paminawa nila sa radyo.
1: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
2: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.
3: Oh la la.

0: 12 sa Baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko.
1: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
0: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
1: Okay.
2: DTX 500.
0: Subukan nila ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
2: DTX 500. Mabibili sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kung todos rekados sa paghatag ug sakto nga kasayuran. Ug giya, mahin sa tuang maayong panglawas. Mamati ug appeal sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang atong mga health experts. Ug karon ania si Doc.
3: Kadidri bayo. Hello, hello. Ay. Oh, sagamahim sugon sa gihapon mabungahon nga adlaw sa tanan nato nga mga suki nga mga tigbalamati. Welcome mga higalan ng ato ang bago na usap nga edisyon ng atong tulumanong kasayuran sa maayong nga panglawas. Of course, kauman ganun ay Doc Hans Lima nalo sa inyo mga CBN. Hello sa itong mga viewers via Facebook Live. Hopefully nga nainom na, natumbar na ang DTX 500. Oh, nainom na ang D3 Bio. Nakamaytisi na ang alkaline base nga vitamin C, mga higala. O pugong si edad ba? No. Dili tadali nga mo tiguang, dili tadali nga mo kunot ang panit. Firm ang ato ang panit kanunay, hamis ang ato ang panagway. Basta kargado ta og alkaline base nga vitamin C. O, mag-mighty C kada adlaw. Ay, nakakapi na ba? Ha? Hello sa itong mga higala sa Buanga del Norte, Dipolog City, Dapitan City, Visayas ug Mindanao. Nakakape na ba? Ay, mga pena ta. Ang kanunay na to kaubad mga higala nga herbal nga coffee. Kada buntag pagmata na to, life begins at coffee. Diba? O dili kompleto ang atong adlaw kung dili takakape mga higala. Walang pagmatas buntag, initubig, timpla kape. Now, karon mga higala, kung gaplano ka nga hunungon imong kape, kay lagi kasaka imuhang blood sugar, caffeinated imong kape, ga nervous ka, ga palpitate ka, at the same time ga acidic imong

0: diyan. Instead nga hunungon imo imuhang kape nga naandan, ilisi na. Pulihin na og kape nga alkaline. Kape nga dili acidic. Pulihin na og kape mga higala nga patsada kayo. Kana makapaw, makawaw ka ba? Wow, ang sarap ng kape. Para kang kape. Ang sarap mong pigman. Ani magalimtan ganunay ha, DTX Coffee Mix mga higala. O DTX Premium Coffee. Ganahan mong kape nga walay asukal. Kana pag DTX Premium Coffee kadaan lao. Naaha sa pinakadool mga higala. Adto dayon. Pangitaa sa inyong mga butikang pharmacy sa inyuhang mga lugar.
1: Kining tulumanon, hatod kanato sa DTX 500 controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti ug humot nga ilok. Extend food supplement for men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika.
0: Sa mga gusto mo join ng atong dulumanon, lihok kog send higala. Asa man abot atong pagsibya karon, pwede mo maka-join ng atong dulumanon. Pinaagis pagpadalas mga mensaheng pangutana. Na may kalabutan sa kahimsog o gabaskog sa atong panglawas. Of course, kauban kanunay ang DTX 500. Ang atong D3 Bio, ang vitamin D3 na may BCO. Anago na nga vitamin D3 supplements karon nga naa sa butika. Mighty C, ang alkaline base ng vitamin C. And of course, DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Ang ato mga linya sa cellphone sa 0981-654-8967. 0981-654-8967. Anyway, let's talk about IBS, no? Irritable Bowel Syndrome. Daghan siguro ang na ay IBS. Irritable, no? Ang imuhang kuan, bowel movement, apektado, imuntian, digestive system, panunaw, digestion, apektado. According to the quick facts, ang IBS mga higala or irritable bowel syndrome, mauni siya ginatawag mga higala nga spastic colon irritable. Mucus colitis or spastic colitis, 3-20% sa population ang naga-experience og IBS. Kasagaran nila babae, kasagaran mga minor lamang mga sintomas ang pwede nga ma-feel nato. Mga sintomas mo ni mga higala, no, ang dili kuan ang dili mumubo mga higala sa tulo ka bulan, at least tulo ka adlaw or kada bulan. Naga-increase mga higala kaning IBS good, pwede good ni siya nga mu-increase ang risk nato sa pagbaton og intestinal cancer. So dili maayo magka IBS ta. Kanang imuntian bitaw nga karon ay magsapot. Oh, irritable imuntia. Di masabdan man yung kuntian. Eh. Usahay gasakit, usahay wala. Usahay murag na ay na ako'y ma-feel nga mag magdaguog kanunay. Oh, ah? Na-affected na ba ang imuhang bowel movement? Ani? Oh, usahay, ganahan ka mo kuan, mo ibak, no? Oh, ganahan ka mo bawas. Usahay, di po ka ganahan mo bawas. Naana ka sa CR, sa comfort room, pero wala ka na comfort. Di ba? Kanang CR, comfort room, Pero pag abot din mo sa CR, dili ka ma-comfort. Kay irritable man. Oh, irritable imong tiyan, imong bowel movement, no? Usahay dugay ka. Ayo pasinta bis kumakain na. Dugay ka kaibak, no? Dugay kay kakabawas, constipated ka. Or either pag humani mo magahigala, gusto ka mo balik sa CR. Kay murag wala ka na satisfy. Oy. Ang mga sintomas ani abdominal cramps, bloating magahigala. Unya something ang uban maglain pagid ang tiyan, no, di ba? Naay hangin, no, kanunay na ipanuhot. Constipated ang uban magdiarrhea pag yun mga higala. So muna siya gitawag ng irritable bowel syndrome. Oh, makarelate ba taan eh? Relate, oy, daghan kaayo ana ay IBS ron. Maningala lang ka ni madam, ni ma'am. Sa manis, ma'am, oy. Kanunay man kayo irritable? Ah, basi na asa irritable bowel syndrome. Ligala na lang ta. So, maning akong asawa, oy. Kasagaran babae ba yan yun ang affected according sa survey. So, maning akong asawa, oy, akong misis. Kanunay man irritable? Ah, basi na ay irritable bowel syndrome. May connected, actually, may close connection ang atuang bowel movement, ang atuang tiyan sa atuang brain. Ika nga mga higala, ang atuang intestine, ang atong gamayng tinai, gitawag na siya og your second brain. Connected na. Ikaduha na tong brain, isang atuang gut intestine, atong gamayng tinai. Kung naay problema ng atong gamayng tinai, maapektuhan ang atuang brain, atong hunahuna. Irritable po ta, di ba? So, ang causes ani, number one nga cause ani, oversensitive ang atong colon or ang atong immune system sa atong intestine. Sensitive ka ayo? Kakaon ng kagamay mga higala, maglain na din imong tiyan. Diba? Very sensitive ka ayo siya. Possible nga naay mga previous nga mga bacterial infection. Siguro na kay nakaon nga mga pagkaon nga kargandog bacteria o pwede na. It can be pwede usab nga hinay ang atuang spastic movement sa tong kulon. Gani na ay cramps nga gagaytabo. Hinay mo lihok ang atuang kulon. Ayan. Abnormal ang serotonin level sa kulon nga maka-apekto mga higala sa gitawag nga motility o bowel movement nato. Ayan. Natay mild celiac disease or possible nga gubaon niya ang atong intestine. Usbo na ko, ganina, atong gi-premise ganina mga higala. Ang IBS, pwede nga mag-increase ang risk na makabaton tag-intestinal cancer. Delikado kayo. Colon cancer? Hadlo kay na. Diba? So, kinahanglan i-correcta ni mga higala. I-correct nato ning atuang problema sa irritable bowel syndrome. Kung naga-experience mo ani, taga-inig pagtagad. Masay maayong buhaton. No? Actually, na yung mga home remedies nga gisuggest sa mga eksperto para sa may mga IBS. Mga home remedies, maninindot. Number one is regular exercise. Ang pinaka-the best nga exercise para sa tuang colon, sa tuntian. Gawas nga mo gamay ang tuntian, makulang-kulangan ang ato ang visceral fats, atong buyon. Yan, bilbil na to, makulang-kulangan sa exercise. Maayo ang exercise sa movement sa tuang intestine. Yan, sa tuang colon, small and large intestine. Nya dili ta kuna kay IBS dili ang kaya mukaon ng daghan. Oo, kay musamot man na. Musamot mga higala. Yeah. I-minimize na to ang stress. Ang stress, usbon ako. Ang atong brain. O ang ato ang intestine. Atong gut. No? Gamay ng tinai connected sa atong colon is the second brain na to. So kung ma-stress ang ato ang utok, atong brain mismo, affected mga higala ng atong intestine. I-minimize na to ang stress. Di kaya ng pagkaon sa mga prito, mga mantikaon ng mga pagkaon. O na yung mga home remedies. Eh? Likayan kung mas maayong sabaw-sabaw. Ganahan kung kaon ng lugaw. Binagatong lapot ka ay bitaw. Oh. Ah, pwedeng lamias lugaw. Or either oatmeal or oat bran. Sabi na yun tong wet nga oats. Ah, paggalami. Cereals. Nga mga, ay lang tong cereals nga tamis. No? Kato lang mga oats. Kato may lami kayo. Nindot sa atuang intestine. Nindot sa tontiya na mga higala. Kaysa magsigi kaon o pritog mga mantikaon. Likayan po na ang halang spicy food. No? Samot mga higala nga magkos o problema ang atuang tiyan. Nga, take probiotics. Probiotics number one. Oh, Clinicas Probiotics. Actually, nata is probiotics. Pero wala tayo stocks. No? Anyways, ang D3 Bio, you know what? Usa sa mga patsada kaayong effect, benefits na makuha nato sa pag-inom sa D3 Bio ka na. No? D3 Bio, usa mga sulbadani. Usa sa mga sulbadaning IBS. Is D3 Bio ka na now? Wala pa kay kaon, inom na kag D3 Bio. Sa yus buntag ko na ipanghapdos ang imuhang tiyan, oh, inom na kag D3 Bio. Or before anang pag-inom ni mong D3 Bio, inom na kag DTX Coffee Mix. Kay ka na nga itong DTX Coffee Mix, nindot ba yapong kaayos sa tiyan? O kanang DTX Coffee na to, o kanang D3 Bio, patsada, pwedeng isabay na to na mga higala. Mas more nga, kuan, mas more nga nindot ang atuang kape, DTX Coffee, or DTX Premium Coffee, kung sabayan na to, o D3 Bio. Grabe. Oo. Nindot ka ay nga combination na, na kay DTX Coffee, then na kay D3 Bio, isabay ni mong inom. Ah, wow, ang kolo na to, ang atong intestine, mga higala, nindot kaayo ang environment. Makapasa ka sa probiotics. Mutaas na itong probiotics sa itong normal flora. Good bacteria, mutaas, mudagahan. Layo ta mga higala sa mga problema sa colon or sa intestine. Layo ta sa irritable bowel syndrome. Muna yung usas mga home remedies. Oh, inom ta. Og D3 Bio. Then, inom ta og DTX Coffee. Taas og fiber ba yan ang atong DTX Coffee? At the same time, ang atong DTX Premium Coffee. Taas na og ganang fiber. Kung taas og fiber na, actually, ang fiber, classified ni siya mga higala as a prebiotics. Makapadaghan sa probiotics. Ang prebiotics, pagkaon na siya, o ginagamit na siya sa probiotics, aron mudaghan sila. Ang fiber nga naa sa DTX Coffee, patsada kayo na. The same with D3 Bio. Ang D3 Bio mismo, gapadaghan sa probiotics mo na nga layo ang lawas, ang atuntian sa irritable bowel syndrome kung kargado taog probiotics. Ayaw lang ay pag D3 Bio kadaan lang. Pag DTX Coffee Mix kadaan lang. Ha? Muna yung mga home remedies ha. Hindi ginapagkalimtan. Oh, buhato na kadaan lang sa iyo sa buntag. Another punto nga akong gustong i-emphasize. Ang pag-inom sa DTX 500. Regarding mga higala ng problema sa IBS. Actually, may taas kaayong correlation ang oxidative stress sa atong sa or large accumulation sa free radicals nga connection sa atong digestive tract issues. Yan. Kung naanay tadaghan nga problema aning atong kung saan naman tao niyang akuntingan, no, eh. Ala, panuhot-panuhot. No, may mga gases. Ang uban, ginakabuhi na dira. Dakuog connection, correlation connection ang accumulation sa free radicals o oxidative stress. Muna nga kampiyon kaayo nga prevention sa problema sa intestine. Sa ito ang digestive problem, mao ang usa niini ang pagtumar sa DTX 500 kada adlaw. Da kontabang. Oo. Katong wala pay problema sa IBS. Blessed ta. Kay layo ta aning problema sa irritable bowel syndrome kung naatay taas nga antioxidants. Naatay DTX 500 kada adlaw. Ang DTX 500 may taas nga antioxidants. Taas kainig antioxidants. Walay makapildi mga higala sa iyang antioxidants. Pangontra sa oxidation nga muy gaguba sa mga cells including sa tuang mga cellula sa itong intestine. For gut health, mag-take ta mga higala sa The Power Trio. Unsa maning The Power Trio? Kaning tulo kabuok nga powerful kaayo nga herbal food supplements. DTX 500, D3 Bio, ug Mighty C kada adlaw. Kung gainom kag DTX 500, parisa ni mo og Mighty C. Yan. Kung gainom kag D3 Bio, parisan ba ni mo og Mighty C or parisan ba ni mo og DTX Coffee. Pero kasagaran yun, no? Kalabanan sa gainom og DTX 500, gainom og D3 Bio, gainom og Mighty C. Eh, dili yun na nila kalimtan kanunay. Diba, dili na to kalimtan kanunay? Ang DTX Coffee Mix. Number one na nga ginainom na to. Dili pat nakainom mong DTX 500. Dili pat nakainom mong D3 Bio. Nakainom na itong DTX Coffee, di ba? Okay, magmata sa buntag. Timpla na yung DTX Coffee. Muna may ingon mga penata, di ba? Usbon ako ang ato ang Clinica Products. Kining tanan nga atong gisgutan ron mga higala. Kung naa mo problema sa inyong tiyan, irritable bowel syndrome man na, may ulcer ba man na, may mga gases ba na, may diarrhea man na, kanunay ba kang ginakabuhi dira o manggawas ng hangin mga higala. Ala, pag gagamit mo DTX 500, pag gamit mo D3 Bio, pag inom mo DTX Coffee or either DTX Premium Coffee. Kining tanan na mga produkto sa klinika is available sa mga butika at pharmacy sa inyong mga lugar.
1: Kasayuran sa maayong panglawas. Kasayuran sa maayong panglawas. Madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata at pamamanhid ng mga paa. Baka may diabetes ka na, mag-DTX 500. DTX 500. Ito'y gawa sa pinag-alungang paraya at the sugar, sugar cane extra na may pinakamataas ng oral value. Epektibo sa pagpapababa ng blood sugar level. DTX 500. Problema sa final liver, mag-DTX 500. Ang DTX 500, ito ay may Momordica Sharantia compound mula sa Ampalaya na nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure. Alagaan ang iyong matay. Mag-DTX 500. Araw-araw, DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX 500.
2: Ang asawa ko mahilig makinig sa radyo. Dahil pabalik-balik ako sa ospital, nirisitahan ako ng mga gamot. Nung narinig namin ang DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng dalawang araw, gumandangi ito sa awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako umiinom. Nung nakatik ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking pag-ihi. Nawala yung sakit. Hindi ako namimilipit. DTX 500. Yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos hanggang ngayon.
1: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
3: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special. Kinaga DTX Coffee Mix ako. Simple lang. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Hindi laging makulay ang buhay. At hindi laging madali. May mga araw na pakiramdam mo ang lahat ng laban ay para sa'yo. At may mga araw na nawawalan ka ng pag-asa. Normal lang yan. Walang perpektong buhay. Walang perpektong tao. Lahat tayo may pinagdadaanan. Kaya hindi mo kailangan makipagsabayan sa iba. Ang mahalaga ay matutunan mong bumangon kasama ang DTX Coffee Mix na gawa sa natural na sangkap katulad ng Ampalaya Leaves, ni Sugared Cane Extract at Chia Seeds na nagbibigay benepisyo sa ating kalusugan. Mabibili sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, sa Shopee, Lazada at TikTok at sa mga butika malapit sa inyong lugar. Huwag kalimutan na magpatuloy, magtiwala sa sarili at hindi mawalan ng pag-asa.
5: D3 Bio. Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Natunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Imi. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
6: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o gluya ang akong lawas. Usasa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
7: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako gisulay ng inom ang D3 Bio. 1 capsule 3 times a day. Nahinahina na bali sa normal ang akong blood sugar.
8: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
9: Mapalit sa mga butika.
8: D3 Bio. Extend Food Superman.
10: Ako si Renato. Nalarama ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Ginrecommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Dawala ng buwas. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang? Sa Extend Food Supplement for Men. Persado kagi.
8: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
11: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Paayaw, Gid kami ni Mister.
8: Extend Food Superman for Men. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon ng parat, inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw nawala na akong UTI ug nitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
8: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Mapalit sa mga butika.
8: Mighty C.
13: Pag Mighty C para aron mo aptika.
0: Mag-mighty sina kada adlaw. Oy, ayaw hulata mga higala ha. Gamuhinay ang atong resistensya. Muhinay ang atong lawas. Minagyan magkaedad ta. Mag-mighty sina ta. O kada adlaw mga higala. Actually, ang vitamin C mga higala.
9: Ang alkaline, your vitamin.
0: Kung kuan ka nang nanotice ninyo, even karon mga higala na agya po'y dagan kaayo nga gagamit og vitamin C, IB gani ang ilahang ginagamit. Pero medyo mahal, no? Kita nga, watay kwarta, pangmasa lang ta. Diba? Medyo middle class ta. Okay na to mga high class, kay pwede man to sila maka-IV gamit og vitamin C. Pero kita, kung wala ta ika-afford, anak, naisulbad. Sulbad na, dali kaayo. Mag-mighty sita, barato kaayo. Pinaka-cheapest way, mga higala, nga masudla na to atong lawas sa vitamin C. Eh, kaya nga naman, may mga pipila ka mga, actually, may mga pipila ka mga study. Nga ang vitamin C, makapakuan gin siya, makapabata. Dito na mga celebrities, magamit yun, anak. Nga IV nga vitamin C. Ano ba tanon sila? Hamis king pamanit, no? Bata king pamanit. It's because of their lifestyle. The same time, ang ilahang pag-amping sa ilang panglawas. Mananga kita, take afford na, inom lang ta. Pinaka simple way anak mga inom og Mighty C kada adlaw sa mga butika. Ang aton D3 Bio na usab sa mga butika kana ang pinakauso nga vitamin D3 karon nga naa sa butika with BCO pagyud with cold compress virgin coconut oil pagyud siya memory enhancer sa mga bata pwede, sa mga gulang pwede, di ba? O kung naamoy mga anak nira nga gusto ninyo achiever sa school. Ipamintin. Ang literibe, actually ako mga higala mo, ubho na ganina akong bata, si Uno na ganina. Ah. Literibayo rin katapat, anak, usapo na mga higala. Ah. Balik-balikan na ginaagi. Hot doon gina niya usap ng Ditribayo. Mantaguan na lang yun. Kaya kundi ni mo taguan, hot doon man yun. Pero malipay ta kay healthy ang baby. Bright ang baby. No? Achiever sa school, mga higala. O niya, magka, dakong development sa ilahang brain. Achiever ang bata. Sa mga nagkaedad, perti ka maayo. Pang kontra sa Alzheimer's ug dementia. Ditribayo kadana. Ang atong DTX Beauty Soap na as mga butika katol-katol Spanish skin diseases, bugas-bugas. Gamit mong DTX Beauty Soap. Then of course, galuya si Manoy. Nganong maluya man taon na si Manoy? Eh? May edad na dok. Sige, sulbaron ta na. Inom og extend herbal capsule. Gamit og extend herbal capsule. Naas mga butika. Sa tanan na to nga mga listeners, mga consumers nga naka-tune in karon through radio and through Facebook. Salamat kay mga higala. Murag mo say babay ko. Manamilit ko for now mga higala. Katong oras limited ka ayon. Ha? Sige, abuhato na to at tutas butika. Pangita ang atuang mga quality nga mga products. Clinica products.

0: the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
3: Oras sa Star Radio, alas 8:03.
4: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
5: Ang pagpagkabana sa maayong pagluwas. O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, Uke Dragon Mel Galios.
6: Welcome, kumusta mga suking tiga paminaw? Welcome Visayas uga Mindanao. Welcome sa 50 ka minuto sa ato ang programa mga ka Dragon Fruit. So karong takna mga suking tigpaminaw, gina-welcome mo na mo mga ka Dragon Fruit no sa usa na pud ka edisyon sa ato ang programa karong takna. So lain na po na topic atong hisgutan, mga suking tigpaminaw. Akong ihatag kang Doc Alan ang higayon. Yes, Doc?
7: Yes, welcome. Welcome na usap ka mo, mga suking tigpaminaw. Welcome usap sa atong mga listeners ka Dragon Mail. Maying adlaw diha ka Dragon Mail. Maying adlaw usap sa Bisaya sa Gamindanao. Sana gasunod ka nunay sa atong programa ka Dragon Mail. No? Sa pagpakabanas, maying paglawas sa mga suki nila nga mga sibihanan. Maka na igala mga suking tigpaminaw. Niya na sabi niyong ubos si Galag Alagad Ubay ni sa pipilang mga minutos. From St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Okay, don't

0: mga produkto, mga soaking tigpamilya, nga nasaksihan na sa nakagamit o nakainom na sa ato sa mga kapsula o uban pa mga higala. Ngayon nga, napaka-epektibo, garantisado o barato. No, sama ni ining Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule, nga pwede nyo ipagsabay sa pagtumar buntag hapon ng higala, 1 hour after meal. Ha? Nagubikan usab kini. Ah, nga mga natural nga mga sangkap ang naaniining klase sa mga kapsula. Dasok na sa nutrients o ingredients o dasok na usab kini sa nagkadaiyang klase sa vitamin C. Ang naaniining mga sokin tigpaminaw. O ganiya usab ang ato sa mga Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Mga ikso-iksona na to, mga coffee lover, ka-iksona na to, nga gibawalan sa pag-inom sa publikong kape sa ilang mga sokin doktor. Oy, ani-ana mga higala, ang Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant, ha? 12-in-1 kini mga higala. Ay mo kalimot ini, nindot kayong klase sa kape, walang palpitasyon. Ha, di pod ingon nga di ka di ingon nga di pod ka katulog panahon sa kagabion. Makatulog ka, nindot ang imuha sa mga paminsar. Ha, dali ka makainundam sa imuhang mga nagkadaiyang klase sa utang, ha? Kaya nindot kayo mga higala. Ang ato sa mga kape, nga muhatag usab dugang kalikon, mao ang Hard Max Stream Coffee for Men, ha? Hard ang simula, max ang sarap pag ikaw naka-hard max with all kinds of ginseng higala, ha? Nindot kayo ang performance ni Mr. Pag mulabing nga to kay Mrs., ha? Mga partner niyo higala, hatagin niyo pagtagad mga sokintik paminaw. Ay mo kalimot nga na, basta hard max ang tumaron o inumon, sigurado ang imuhang lawas ligonon. Mga kina higala mga sokintik paminaw. Ang ato usab nga Dragon Massage Solution Chubaki, ay mo kalimot ini. Ah, para usab sa mga pamaol, nanay tatay mo tagabi magpamasahe sila intiro lawas, kaniyang gamitan Dragon Massage Solution Chubaki with all sa mga dunay daghang klase sa kahumot ini. Sama sa lavender sa pagita o ilang-ilang. Hmm? Mga nahigala, ha? Puro pa rin rheumatism and arthritis. Ang ato usab nga sabon, maon Dr. Punji Soap, o ang ato usab nga skin glow, kani mo inindot kayo sa pamanit, mga higala. Ha? Kinaghambin po ni o dragon fruit, ha? Mga kina ang naanining ato usab nga sabon. Ay mo kalimot na, basta puti ang paputi ang inyo purpose, muputi din po, muhamis. Like cutis artista ang resulta. Wala na yung mga minor skin disease kaya naa ang Dr. Punji Soap, ha? Managala, basta produkto sa sentiment ng GSK Healthcare Food Supplement Trading, pwede din mo nga mo text usab sa atong numero sa 0950-441-9006. Balikon ko, 0950-441-9006. Dili kalikayan mga sokin, tipo yung nadunugid tayo, nagkadaing klase sa sakit o balatian. Okay, now and of course mga higala, unsa ang foot corn sa Tagalog, ha? Kalyo, ha? Mo ang kalyo, ha? Ang mga kalyo mga sokin, tipo yung heusa sa mga kamot o sa ato sa mga paa or tiil. Ha, resulta usab kini sa bukog mga higala nga nagatulak pataas sa atong sapatos og nagahatag og presyon mga higala. Ay mo kalimot nini mga sokin tigpaminaw, basta do natay daily supplementation, sigurado kini ang inyong balatian, sigurado wag tangon.
1: So unsa pa ang atong ginapaabot mga ka dragon fruit, take na og himuon na natong daily supplemento ang ato ang mga produkto, ang dragon fruit herbal capsule and of course ang atong dragon fruit gold 12-in-1 sa 100 milligrams nga mapalit na sa tanang butika sa inyong mga lugar, Visayas ug Mindanao.
2: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
3: Basta Lakastar, sikat!
4: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment. Advocate of responsible journalism.
5: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat!
6: Feel the music, Star Radio!
7: Oras sa Star Radio, alas 8:09.
8: Mga kagahapon, nga bisan manglabay mga panahon, kini nagpabiling buhi sa panumduman, nga dili mahimong makalimtan, mga lama sa kagahapon. Mga lama sa kagahapon.
9: Mga lama sa kagahapon.
8: Mga kaagi, nga nagbilin og lama, nga dili mawala sa huna-huna, tungod kay kini nagpabiling suliran.

0: kasumbaran, mga lama sa kagahapon. Tunumanon nga maghatag og gahayag sa kaisipan nga nagduhiraw og nahisalaag. Uban sa inyong magtatambag, by Ronnie Bay. By Ronnie Bay. Palihog, tambagi ko, mga lama sa kagahapon. Mga lama sa kagahapon.
1: Mga lama sa kagahapon.
2: May gabi mga bay, adlaw karong Martes, pizza uno o unang adlaw ni mga bulan sa September. Okay mga bay, bear month na. Mukanta na si Jose Marichan. Diha sa to nga mga kabalayan, nagkihapit na kabasta kay bear month na mga bay. Basta kay Bernat managabay mo na mga bay nga kuha nagyod ka na bang magkanta-kanta nagyod si Jose Marichan sa ito ang mga kabalayan o mga radyo mga bay. Masa man ito? Magkalito ito misulti. Thank you mga bay ha. At ang usbon, Bernat na mga bay kay bulan na ron sa September. Padulong na ta sa bulan sa December. Okay. Muna mga bay ha. At ang usbon ha. Bernat. Agikan sa September, October, November, December. At ang balik kundi, unsa kaning live itong beer nga kanang B-E-R. Kanang beer nga mainom. Kanang beer nga mainom. Doon na ginay meaning mga bay ug maghandos. Ako hatagan mo kay parang magtagay-tagay mo diha. Doon na mo'y bay usa may meaning beer. Diyara ha. Hatagan ta mo og kanang idea. Kung usay meaning sa beer. Okay. Di mga bay ha. Hatagan ta mag meaning sa beer kay unang adlaw gudron sa September, beer month na. Di ba ang beer mga bay? Dunay upat ka mga letter. B-E-E-R. Okay. Ato natin sa unusay kung anak kay murabag acronym na siya. Letter B. Kabantay mo mga bay nga kinintaw nga og makainom na gani. Bisan og dili kanti gum in English. Apan og kanang makainom na? Ay, may kanang in English. At tungod kay pag kanabang upat ka liter, napunay equivalent pud nga butang nato og upat ka mga botilya. Sige ha. Letter B. Ang tao nga makainom og usa ka botilya, letter B na na. Mahimo na siyang bright. Unya. Sa diha nga nahurot ng unang botilya, makainom po na siya ikaduhang botilya. Amo na gitawag mga bay. Eh, kabantay mo nga bisag unsa kaluyahon sa tao apan og makainom na gani mga bay has kang lagsika ngano man energetic energetic dayon lain nga bi letter e gihapon kabantay mo nga bay nga dunay tao nga makainom muhilak maghinuktok makahuna-huna sa iyang kagahapon makahuna sa mga nanglabayng panahon makahuna sa iyang utang makahilak ngano man kay naa naman kaniya ang huna-huna nahimo naman siya nga emosyonal di man eh ha tulo ka botilya na to letter B E E R ari na po ta sa R kining R mga bay mao ni balantayan mga bay ug mga kahandos mayo na lang kung maayong budala sa iyang giinom letter R dili po nang R nga roni ha letter R ang tao nga maayo nga budala sa iyang giinom kabantay mo nga bisag dili kantigong muhanyo apag makainom may kayong budis karatig babay nga naman tungod kay nahimo naman siyang R romantic apag dili kantigong inom munay balantayan mga bay kana bang og makainom dili butang sa tiyan ibutang sa ulo kabantay mo nga tungod sa paginom-inom tungod sa paghubog-hubog dunay nakapusil, dunay napusilan, dunay nakadunggab, dunay nadunggaban. Tungod kay nga naman, letter R. R, nangita og rambol. Maunay meaning sa bear, mga bay, og mga gandos. So, ikaw na dito maglangay. Ito na yung hatagan o pagtagad. Yan nga mga pagtimbaya sa ito nga mga kaigsunan nga naminaw sa ito nga tulumanon, mga lama sa kagahapon. Okay, ito nga naman si Babao. Agikan ni Kalumba Nosif. Good evening, Dol Prambago. Napod si Boss Dindo, Abrin Silvia.

0: gym ba? Okay, way sabayan man basta kay to makit-an picture nyo ra mga bay ma'am. Sige dayon. Napod si Pauline Torres. Good evening idol. Magibid ani mo dol. Dol Pauline Torres. To ibis nga Torres na tulis na minum. Adus bun ha. Ani idol Pauline Torres. Good evening, idol. Samta tong classmate si Ma'am TC Aguilar Bartolo. Good evening, mate. God bless you always. Okay, doon na pilain si Boss Dendo. Brain Silio Vlog. Idol, shout out. Kunila ni Aileen Ganaganag sa Barangay Magtuhaw. Dendo pilain, bro. Yay! Pagtimbaya, matupad to ni Boss Dendo, Abrin Silio Vlog, asa nga imong pagka-Aguilar, ma'am. Okay. Kuan ni siya, katunay siya nga Aguilar nga, kuan ni Freddy Aguilar, ha? Kana ba nga, uyuan niya si Freddy Aguilar. Kana si Freddy Aguilar, taga-kambay na, unya, nanimpalad og Manila, moto siya dito na himong senior. Sige, unya, ni Kenji Kelia, pa-shout out by maayong gabi eh. Dahil matupato ni Ma'am Pauline Torres, pa-shout out ko diha. Idol sa Tibuok Tayasan, good evening everyone. And God bless us all from Manila. Okay, matupato ni Maricel Lomengit Gali. Good evening sir. May gabi ni mo ma'am. O sa tanan-tanan hanga na minaw karon, maayog yung gabi ka na itong tanan mga bay maghandos. Doon ay nagkuhan na ito, nagminsahe mga bay. Okay, unyan lang itong nagminsahe tungkol ka nang nagmessage kay di matakalantaw sa message sa mga bay tungkol kay mapalong atong live ug mulantaw. Sige, ka mo nagminsahe. Ibalik na ito atong basahon ang inyong mga greetings mga bay o mga kahandos. Okay, silbing sinugatan ka na itong tanan. Ano yung manindot nga musika, manindot nga kanta, manindot nga awit. Gikan sa Michael Ernst Turag nga naguluhan Nothing to Lose.
1: Mga lamang sa kagahapon.

0: Victory Bio.
1: Ako si Jaime Ilisorio, nagpasalamat ko sa
2: Victory Bio.
1: Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Papalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Ako galing si Rodrigo Rintapaw, taga Mabulo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko ang akong bitchigar. Sorte kita taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yun nasa radio about sa GTX 500 na. Kaya muna akong gilainom. Ainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan na mintinan ko sinaasang GTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya ang makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung GTX 500? Para sa mga pigado makabulik kag makapapan sa lawas ng tao.
0: GTX 500 mapali sa mga butika. GTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog habang ang GTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang GTX Coffee Mix.
0: GTX Coffee Mix.
5: Mga higala atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: So maayong adlaw ka natong tanan. Ako di ay si Maymay Taod, nagbuyo sa Talaimo, Davao del Norte. O na akong panginaron karon is 29 anyos. So ako sa una is doon ako'y sakit nga hipa. So sukad nga nakainom kog astasan nga herbal nga tambal. So doon ay alibyo ni ini. O nagpa-check up ko sa doktor dito sa kuan private nga hospital. Gipa-check up na ko akong dugo. So okay na siya. So nag-inom ko ani nga tambal sulod lang sa isa ka bulan. So, pagpa-check up na ako, okay na akong dugo. So, salamat kaayo sa Astasan ug sa naghimo ani nga produkto. Salamat kaayo.
7: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn. Your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee. Relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
8: Feels at home.
7: Visit us today.
9: Testimonya sa Wonder Herbal Oil.
10: Ako si Nilita Bunyel Casio, nagpuyo sa Purok 5, Mabahin Korte, Sir Gadiel Sir. Ang akong kasinatian sa Wonder Herbal Oil, katong gisakitan ko og tiyan nga walain akong nahunaunaan ang Wonder Herbal Oil, katura mismo, naulian dayo nagkaong kasakit sa ungtiyan.
9: Wonder Herbal Oil, mabalik sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
11: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abtik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsule, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
12: Dragon Fruit Plus, 650 mg.
13: Biroy Barorong, Sinta. Purok Banikanon, Purong Extension. O, wala pa'y pandemic at sugo na ko gamit o Dragon Fruit Herbal Capsule o kape o Haplas. Kayo, okay, kayo.
2: Kayuhan.
13: Mo'y nakahatag o gastas o kinabuhin na ko.
2: Yun.
13: Sa mga naminaw nga, kung mo gamit o mga produkto sa Dragon Fruit Herbal, kay maayo kayo atong kinabuhin. Yes.
8: Kapusa, pag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na. Mabalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
14: Kapoy na, sige galimo, pasin ang imong uto, kulang na og suporta. Sulayi, ang Memo Smart Capsule. Gipurma kini aron makatabang sa memory support, focus og mental alertness. Ayaw tuguti ang kalimot nga makababag sa imong adlaw. Para mas klaro ang paguna-una og para mas apti ka matag-adlaw, gamit na sa Memo Smart Capsule. Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
15: Ako si Rinisita Lumak Tod, taga-Tugbungan, Lopez, Zamboanga City. Ang akong mata sa una, hanap akong pananaw man na ay magbagbabag nga brown. Dembra gitaptapan ba og sulipin? Ya, diligig ko pwede walay antipara. 18 anyos pa ko, nag-antipara na ko. Kaluoy sa Ginoo, naggamit ko ng Lance Eye Drop. Lamdag na akong pananaw karon, dili na ko mag-antipara. Pasalamat yung ko kay sa Ginoo sa inyong produkto. Hasta ang Lance Capsule, Lance Uid Capsule, nanginom ko ang Lance Corn Coffee, daya bitik manggugko cervicare para sa akong apo kaluoy sa Ginoo ang iyang means karon kada bulan na motultol. Salamat kay sa inyong produkto nga nakatabang gid sa among balatian. God bless sa inyo diha.
8: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
16: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.
17: Oh la la.

0: pa kondisyon sa lawas can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik og adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika. Well,
2: ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Andi ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, iproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.

0: kauban ang Asta Santana Organic Seaweed, mas taas og santon purity 5 times beta carotene, taas og vitamin C, pure energy, dili sayang nga makagasto para makaangkon og maayong panglawas. Tungod ang Asta San Baratulang, ang Asta San mapalit diri sa Tayasan sa Curie Pharmacy og Ix Pharmacy sa Yungon, mapalit kini sa Butika Gel og Lorraine Drugstore.
1: Mga laman sa kagahapon.
0: Sige mga bay, atong hatagan o pagtagad kini nga mga pagtimbaya sa ato nga mga suking tigpaminaw nga ni naminaw karon sa ato ang tulumanon ang mga lama sa kagahapon. Okay, arita diri magsugod sa ibabaw mga bay. Diyan na ato nang hatagan o pagtagad ilhang mga pagtimbaya. Okay, arita sa ibabaw, ubos ibabaw gamay ha. Diyan ha. At mahiga lang nagtanaw na minaw uniya madi pagpunin na po niya ni Mamens Pausto Avueva dari sa Barangay Kabulutan nga always kanunay na minaw sa itong katulamanon yung sab ni Ma'am Alma Escarpe diya sa Matuog og ni Ma'am Irma Ortigas sa Cambay. Naglantog na minaw ka na to si Idol dira si Idol Sabino Pami Jr. na po niya si Bainilo Labayan. Yung sub si Baidudski grupong Kalyaw. Okay, ni Baidudski grupong Urupong. Grupo naman Urupong Kalyaw. Okay, dira ha. Bato-bato ni Baidudski Urupong Kalyaw. By great ko nilang Nanay Libet og Tatay Rudy nga kusug kaayo radyo kada gabi naminaw mga lama sa kagahapon. Bay salamat. Okay, abay nagpaminaw diya nga ni Idol Libet og Tatay Rudy nga kusug kaayo ang radyo basta mga lama na sa kagahapon. Okay, matapato ni Idol Elsa Blanco Duminda. Okay. Dili ha, doon sa ipagtimbaya. Nakubasaho na. Mayang gabi, Lord. Kumusta? Namudiha ka. Naglantaw ko karon sa mga live. Bisan ni ako sa Mindanao. Kumusta na ka? Kaming tanan, tagatayasan kay nakita na ko diha bahin sa aso. Okay na yun. Ni Kenji Kelya. Gwapo kayo imong mga lama sa kagahapon bay. Salamat ya Ma'am Hang na-appreciate nimo ato nga mga lama sa kagahapon tungod kay gipadala mang gud ni nga sa tong magahigalaan nga mipaambit sila nga mga sugilanon aron nga makuhaan usab pagtulunan sa tong mga katawhan nga naminaw sa tong nga tulumanon ang mga lama sa kagahapon. Ilabi na gyud sa mga batan-on kay kini magsilbi nilang giya sila nga pakigbisog ibabaw ni ining kalibutan sila nga paglapaw kun nga sila nga paglakaw sa to ang aping samadanlog nga kalibutan. Imbis nga paglakaw na himong paglapaw, alay man ka na nga paglakaw naglakaw ka, paglapaw naglakaw ka uniya. Kada bang nasaylo ka sa imong puntahan ang adtuan mo na nga nalapaw mo na paglapaw. Sige mga bay, laing pagtimbaya. Atong hatag na pagtagad kay dunay higala na to nga mitimbaya nining kagabhion mga bay. Diyan na ha, akong pasahon. Diyan na, okay. Good goodbye, Rony Bay. Ni Ma'am Iba Urina, ni DJ Maria Bungangira, ni Lula Iska, ni John Rael Redoble, ni T. Alma Escarpe, ni Leonard, ni Mike Didirex by Rayog, ni Sir Ayan lahat to. Tita Carla, Kuya Dance og sayang asawa nga si T. Catherine og advance happy birthday sa akong nga ikaduhang anak si Richard Silvestre Satanan nga naminaw by Rony Bay. It's me Island Ganaganag. Okay, may gabinan ni mo Ma'am Island Ganaganag nga naminaw karon nining atak na nining kagabihon. Kaya doon na pala yung pagtimbaya. Hi Brad, maayong nga gabi din. Unsay tambal sa Hilanat. Brad, request kong song Brad. Kahapong nagdaan. Brad, kana ra Brad. Salamat, God bless. Basta naka-star, sikat-sikat. Okay, makawala jud og problema. Labi na ni mo Brad Roni. Salamat ni mo Brad ha. Nga mawala ang imo problema. Paminaw lang sa radio Brad. Mawala imo Hilanat Brad. Sige Brad ha, Brad Nilon. May gabi din Brad Nilon. Okay, tumara nag-astasan Brad. Dahil pamasahe Brad. Kanang inipamasahe ni mo kwan haplasag Shiva essential oil. Diba? Wasan kasi mong hilanat Brad.

0: the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat. Feel the music, Star Radio. Oras sa Star Radio, alas 8:56.
2: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
3: Ang pagkabana sa paayong pagluwas. O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, o ka-Dragon Mel Galios.
4: Yes, welcome Visayas ug Mindanao sa usa na po nato kay edisyon sa ato ang pagpanaguban-uban ug sa ato ang topic nga hisgutan karong taknaa. So, karong adlaw, Doc Alan, may nga adlaw
5: yes,
4: din ha, Doc.
5: Yes, maayo usab nga adlaw ka,
4: Dragon Mill. Yes, kani klaro kayo naka Hard Max Extreme yun si Doc wow. Alan, especially karon mga suking tigpaminaw sa mga maulan nga panahon, Doc. Okay. Perfect jud ang atong pinakabag-o ug yes. Dugay nang gipaabot ang atong Hard Max Extreme Coffee for Men. Good news mga suking tigbaminaw kay tungod. Available na gyud siya finally, Doc, sa mga duol na butika. Pangitaa lang ang produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule. Pangitaa ang Hard Max Extreme Coffee for Men. So karong adlaw, mga suking tigpaminaw, atong ipadayon, Doc, no, ang usa sa mga ingredients sa ato ang Hard Max Extreme Coffee for Men, Doc Alan. Okay. Kaning turmeric, Doc.
5: Yes, salamat kayo ka Dragon Mill, no. May adlaw usab diha.
4: Yes,
5: may adlaw usab sa mga listeners nato nga sa makunayon nagasuporta, nagapaminaw sa atong programa. Ang pagpakabana sa may panglawas ubani kami ninyo ni ka Dragon Mill sa pipila ka mga minutos atong hisgutan. Kausa sa ingredients ato ang bag-o nga produkto nga mao ang Hard Max Extreme, mga soaking tigpaminaw. Diri atong ihatag o itunol diha kaninyo ang usa sa ingredients nga mao ang turmeric, no, sa sumala pa sa mga eksperto ang pagtuon ang turmeric, mga sokin tigpaminaw, dako kaayong tabang, dako kaayo og papil sa ato ang panglawas. Adlaw-adlaw nimo i-take ang turmeric, mga sokin tigpaminaw, or loy ang dilaw tungod kay aduna kini unsa 16% mga higala nga pwedeng adlaw-adlawon ang turmeric. Loyang dilaw mga higala kay naghambin kini og iron, no, 5% pwedeng adlaw-adlaw, ayaw kalimot loy ang dilaw, no, kanunay og naasa ato ang produkto. Nausab sa ato ang Hard Max Extreme Coffee for Men, mga sokin tigpaminaw, nga pwede ninyong adlaw-adlaw sa pag-inom, no, nga mapalit inyo diha sa nagkaniyang butika o pharmacy. Ay magkaulaw mga sokin tigpaminaw kay kung trabaho ang imuha nga gipangita, kung loya ang imuhang panglawas, dako kay tabang ni. Sa mga sports, no, mga sokin tigpaminaw, ka Dragon Mill,
4: yes,
5: dako kay nig tabang o dako kay nig papel ang ato ang produkto kay naa diri ang loy ang dilaw, no, nga makatabang sa ilahang pagpanglihok kay dako kayo o gatabang kay nuna siya ay potassium 3%, no, ang potassium, mga sokin tigpaminaw, nga naa sa loy ang dilaw. Pang adlaw-adlaw pwede, no, nimo siya gamiton alang sa pag-active sa ato ang panglawas. Ang nakanindot ani mga sokin tigpaminaw kay ang color aktibo pod kayo, no, aduna siya antioxidant nga muhatag og dugang kusog, mga sokin tigpaminaw, anti-inflammatory and immunity. Kana higala naa sa ato ang produkto nga naa sa ato ang Hard Max Extreme Coffee for Men nga mapalit ninyo sa nagkadaiyang butika o farmasya do lamang sa inyo mga lugar. Wala na ko'y oras.
4: Yes, mga ka-dragon fruit sa mga magliso din ha ug hatag og kalipayon, Doc Alan. Karang ubo na lang daw ni gahi, Doc, or balahibo na lang daw kayang patindugon kanina jud mga suking tigpaminaw, Doc Alan. Yes, Doc, no, ang dugay na niyong gipaabot na makasulbad sa inyuhang yes. Suliran gamit na ug inom na sa ato ang Hard Max Extreme Coffee for Men, mga suking tigpaminaw, para ma-experience ninyo ang extreme na performance, Doc Alan, yes, nga dugay na ninyong wala na experience.
5: Okay.
4: Karon ma-experience ninyo mga suking tigpaminaw para ninyo ma-experience, para ninyo ma-enjoy.
5: Okay.
4: Paunsa ninyo ma-enjoy kung dili na to suwayan kay Duwod. Yes. Available na sa market Dok Alano, available na Visayas ug Mindanao. Adto na sa mga suking butika ninyo din ha, pangitaa ang produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule, pangitaa ang Hard Max Extreme Coffee for Men.
3: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.

0: mga lamang sa kagahapon.
1: Atong oras mga bay, 5 minutos na milabay sa alas 9 mga bay, kini mga takna. Agihatod ka na to sa Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Di mga bay ha? Sa itong Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Okay mga kahandos, mga bay, kung nangita ba ka mo o sa pinaka-epektibo nga herbal pot supplements nga mao ang Dragon Fruit Herbal Capsule, mao kini ang 650 milligrams mga bay. Para ito na kini, unya, ayaw kabala ka kay anina kini sa itong mga suki butika agibantog nga Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Dili ka mahayan, apan kasaligan sa kahimsog sa panglawas, may balatian ka man wala, pwede gid ka mga makatumar o gaya hulata. Ngayon mong lawas mo bigay panalipdag yud sa kanunay pag Dragon Fruit Herbal Capsule inabagan sa Alkasi, sodium ascorbate, alang sa kasayuran sa tanan ngang hinungdan sa sakit sa bukog, tuhod lutahan, pagbaton o arthritis, agaban pa nga mga balati kanantanan tungkol sa kakulang sa vitamin C sa tuwang lawas. Sa mga kuya, ati, nanay, tatay, lulo, lula, pag tumar kanunay sa masaligan nga vitamin C, ang Alkasi nga mapatinaw sa nahanap nimong mata. Sa Alkasi, protektado ka na sa pamanit hamas pagyud ka. Mga bay, nakatilaw na pagkamusalamian humot og herbal pagyud nga coffee, ani-ana. Gepilaila ang pinakabiktibo ng herbal coffee, ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Sa doon na high blood, diabetes, arthritis, sa taas ang kolesterol. Og dili makatulog tila medisin yung kini, nga muayo sa sakit og balatian. Adunay dosi ka mga herbal credence kinin Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Mapalit sa mga butika diri sa tayasan og sa mga parmasi sa inyong mga lugar.
0: Mga lama sa kagahapon.
1: Sige mga bay, doon ay mga pagtimbaya diri atong hatag na pagtagad. Na naglanta mga bay sila si Idol Sabino Pami Jr. Matupan niya maing gabi eh, Boss Rune. Napunya si Kuya Ileritz Vlog. Shout out bay. Okay bay, magibigay mo bay. Kuya Ileritz Vlog. Na naminaw karun si Matupan. Shout out brother. Okay brother, magibigay mo brother. Mayroon nga pagpaminaw. Isab ni Danny Pajardo Dos Idol. Magibigay Idol. Ni Inday Vlogger. Naglanta usap si Inday Vlogger. Magibigay mo Inday. Isab ni Ma'am Darley Caliet Jukento. Maayong gabi imanong. Okay, magibigay mo day. Dani Anthony Barrera, shout out ko sa taga Tayasan. Ni Christian Barrera, Elwin Barrera, Pandico, shout out ko ni Aka. Ndeon, doon na pilain. Si Bay Willie Torres, magabi ni Bay Willie. O isab ni Ma'am Elsa Blanco Dominda. Maayo nga gabi diha mga bay umaghandos. Sige, doon na pilain pagtibaya. Atong hatagan o bagtagad mga bay. Doon na pagtibaya din ha. Tumasaho rin nga maong nga greetings. Maayong gabi ibay, great day ko nila ni Prince Lorna, Melody, Linlin, Ronron, Franco, Alma, Sultan, Amer og Palagtiw. Okay, mauti ang pagtimbaya mga bay og mga kandos. Dito maglangay, lain nga kanta alang kaninyo. Agikanta ni Imelda Papin nga naguluhan og taksil.
0: Mga lama sa kagahapon.

0: essential oil. All Healing, an Asian product. Shiva. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao mong gamit ang Shiva Essential Oil.
1: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
0: Shiva. Shiva. Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
1: Makatulog og insakto. Pag mata, alis to.
2: Avon Beauty Soap. Mi ana. Ang pinaka skin friendly, organically blended. I use Avon Beauty Soap. Wala no mi maingon. Kung dili, mauna jud. Ang pampagwapa, nadili isog sa panit, makahumok o makahamis. Ang I use Avon. Tinuod ni.
0: Puti animo oy. Nadamguhan ta ka. Ang Ayu Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayu!
3: Mapalit ang Ayu Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
4: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
5: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Nako'y gibat isang lawas, nako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko. Pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan og wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo, mga isa ka bulan na akong ininom aning Astasan. Naulian ko, iniihi nako, wala na sakit. Og paminaw nako sa akong lawas, abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong nay mga sakit, parihan nako. Sulayin ninyo ang Astasan kay naaji alibyo. Maong sa Astasan, wag tangang balatian.
6: Ako si Lucia Galanido, pag-ahero hangna buhol. Ang akong kasinatian sa Nance Capsule, daghan kong gumuhat sa manay o hago ko mawala rasab. Kung labsik ang akong lawas, walay kapoy. Sa Nance Liniment Oil, sakit ang likod o tuhon. Akong haplasan ngayon, mawala lang ang sakit. Daghang salamat ma'am sa inyong tunok ko kay nakatabang sa among limang.
0: Nabay special na okasyon? Nabakay tao nga gusto ni mo mamalipay sa M's Flower Shop. M's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungon, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuhan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

0: transmission begins.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
2: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: by Ray on air. By Ray on air.
1: Good morning, good morning, good morning, good morning, Luzon, Visayas, Mindanao. Kahit saan mang sulok sa mundo na maabot sa ating signal ngayong umaga, good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Lulog, lula, nanay, tatay, dodong, og, inday.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Mangon na ta kay buntag na. Oras, oras na para mang mata, oras, oras na para ibuka ang atong madagko nga mga mata. Alag na kong matang, importante lang yun makabuka o makita ninyo ang kagwapa sa inyong asawa o kagwapo sa inyong banda.
3: Un rato?
1: Kumusta, kumusta, kumusta ang tanad? Kay kung ako ang inyong balusan, kaloy sa Diyos, okay lang yun. Welcome sa atong programang Pakurat sa Kabuntagon, kauban gyapon na inyong igala sa kanginad Pirates. Nga kanunayng magpaubos kay ang lami na sa ubos.
3: Un rato?
1: Adlaw karon nga Miyerkules, ikaduhang adlaw bulan sa September tuig 2020. Say yes. Sa mga ka-birthday ng adlaw, happy, happy birthday.
4: Happy birthday!
1: Sa nag-birthday kagapong adlaw, belated happy birthday.
4: Happy birthday!
1: At sa mag-birthday, ugmang adlaw, advance, happy birthday.
4: Happy birthday!
1: More birthdays to come and always good health.
4: Happy birthday!
1: Maragid na yung pinaka-best sa atong birthday, abdikusgan ang atong lawas nga magliok-liok sa matag adlaw o libre na ginta nga makalaag bisan asa nga lugar, the best na gid kina nga gasa gikan sa atong labaw makagagaw. Tuloy ang birthday, tuloy ang kinabuhi, tuloy ang ligaya dinhi sa kalibutan. Basta na yung birthday! Makaingon giyon!
3: Alami, manggid na siya.
1: Alami, gida siya. Kay siguradong makapanog ab abot sa lubot. Okay, tara, 50 minutos suman makalabay ang alas 4 sa Kabuntagon. Sa ganahan nga mo tawag or mo text karong buntaga, open ra kay tong call ang text line number sa tong Smart 0969-484-5454 o sa tong Globe 0956-664-7734. Mao na tong call at text line number nga pwede na tawagan, pwede politiksan kay andam gid ang matag o maayong pagtagad. Kung may mo, timplan pa mo ni gatas, pakanon o gumba, para mo bright manambok ang inyong otok nga manabi sa silingan. Kumusta, kumusta, kumusta itong kasikbit nga kalungsuran, labi na gini sa itong lungsod sa Tayasan. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Tiyas ay malalod, La Libertad, Giolngan City. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Tiyas sa Ayungon, Pindoy, Manuyod, o sa uban pang kalungsuran nga maabot sa itong signal. Karong buntaga, good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Mangon na ta kay buntag na. Hinay-hinay nagkamang, paingon sa kalamangon. Ang chamay ang kalamangon mabuntag ba? Ang kalamangon mabuntag, atos kusina. Magtimplag kape, munay kalamangon na to kada buntag. Ang uban, hindi nakatindo, gala, kamang. Kamang, kamang. Yes, because is lagi ito kong sugbo. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Yes, dumanog, ronda, ligria, badyan, hinatilan, malabuyok, samuan, o sa uban pang kalungsuran nga mabot sa itong signal, di na napita. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Mangon na ito mga sikat kay buntag na ang pagbangon. Importante, good na, para kita makasilibrate pa sa adlaw sa Pasko. Makakaon pa taong lechon sa Pasko. Makakaon patag mga daghang pagkaon karong Pasko. Labi na nga ang atong bulan ron, wada Pasko na gyud, bare months. Advance Merry Christmas kaninyong tanan. I hope you enjoy to celebrate this coming Christmas, Christmas Day. Even if no money, you need to smile and enjoy regyod this coming Christmas Day. That's the important in our life. Enjoy every day. Don't always think your problem, because you know problem, it's normal. Ano siya'y kaon, kay kuno gutom, wa may gana yang tiyan. Ray usahay masikat nga, nabagi panahon nga wa tay ganang mukaon. Napoy ganahon nga gana kay atong kaon. Unay giingon nga kani atong ganas pagkaon, usahay usob-usob. Mao po na sa atong panahon, usahay usob-usob. Unay giingon nga di gina sa malikayan. It's normal gyud kay ang tanan.
5: Dako niyang problema.
1: Sama ni mga tradya mga sikat nga mga igo sa atong nasod, igo sa ubang nasod, labi na tong katong plad, ato laging plus plad sa Nepal, grabe. Sus, magtanaw ta sa video, murag malisang kita, og kita na sa sitwasyon dito, munay giingon nga, goodbye Philippines, God. Kay grabe kakusog sa tubig, muna gingon nga bisag unsaon pa nimo og maapiki na kawa da. Muna gingon nga murag missing pilimon gyud. So, grabe ka daghang missing masikat, daghan ang nakakuan pero ang missing mas daghan gyud. Nga wala makit-it tungod sa grabe ka dala mo gutog murag gadalag. Gadalag lapok or danlak. Lisod na jud kayo marisko tong uban labi nagtuas lalom kayo. Sus. Ay gingon nga pagbuot gitu sa kay tas antingali. So, ang kos kuno ato ang ice lagi kuno kagatong ice nga na. Unsa to natumpas kuno tong ice paingon sa dam. Motoy kos nga ang dam ni awas or na nagubak na kuno ito motoy inungdan sa kakusog sa tubig. So, init rabi ato normal nga panahon nya kalitra kay ang tubig. Muna giyon, basta kay tas-an ay magbuot. O, agitay may mo, di kita kapugog. Mga tuwa lang po aton, ampo lang yun ka nun ay. Nga, safety lang atong lugar nga gipuy-an. Okay, stand by siya ta. Sa dipatapanin sa naan, namin na napuntag mga awit. Entitled, ang sabay ganahan niyong kanta na puntaga. Kanta nga, maka... makasayaw yung tuhod. Arita sa piling guwapa. Na may uban nga piling guwapa gid silang kagalingon pero guwapa gid silang tinuod. Arita sa piling guwapa.

0: Kadrag Manila pagbalik sa iyahang lugar na amnesia na siya. Di na sa kabalong Bisaya, di na po siya kaila siya mga silingan. Makadto gani mag Manila, Negyon, don't change your language. Don't change your attitude. Always think what is you have. What is you have your body? Legend, don't change your Coca-Cola body. Alright, welcome back sa itong programa Pakurat sa Kabuntagon. Kauban gyapon ninyo galas sa kanginan. Og na mo'y utang. Og mo palit. Ngun ada rin kasimple ang atong kinabuhi, mga sikat, og natay kwarta. Mupalit, ugway kwarta, aw, mangutang, ayaw lang kalimot sa pagbayad sa tindera. Aron nang isiabot sa ali. Ali, ngagag. Basta lingagag na isgutan, kanis man ang ustay, makatawa ginayon, pagkalaparag ba-ba, God. Sa mga lapan og ba-ba niya, inahinay ragkatawa para dili magisi ang aling ngagag. Okay, tara sa 5:01 na gid sa Kabuntagon sa itong maluluglola na nagtatay Dodong Oginday.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Mamangon na ta kay Buntag na. Oras-oras na gid para mang mata, oras-oras na para ibuka ang atong madagko nga mga mata.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Balag na kong matang, importante lang yun, makabuka. O, na'y pinaka-importante na yun masikat.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Na'y pinaka-dako nga grasya. Gikan sa itong labaw makagagawm ang pagmata sa sayaw sa Kabuntagon. Pasalamaton kita pirmi nga nakamata pata. Makapadayon pata sa pagtrabaho. Makapadayon pata sa tanan na itong mabuloton din sa kalibutan. So, pasalamaton kayo taan na. Ay gitawag og grace or gift or gift every morning is still alive in this world. that's the reason why you always happy, because your big hole nose is still breath. Okay, turas, sa 5:03 na gid sa Kabuntagon. Pagkataliara man sa oras. Sa mga nangapi ron, may pagpangapi. Sa atong malulog lula di ang nangapi na, Lola, may pagpangapi! Sa may ginom ni Molo? Kung ano gini pa akong giinom? Katong bugas, gani nga si Nonog? Muna akong giinom kada buntag. Muna sikreto nga nakabot pa ko na yung nadidara. Kignis ka pira na kung gipalit, giinom perme. Ragwa na. Tosmaw na ko. O nang sinunog, rigid pirmi akong imun apo, papait ba? Di rigid ako kamayan gani. Pero, pait-pait yun. Nawa akong blood sugar on, di ba? Normal na kayo. Rigid yun, ang niguwang na ko, panitra. Pero akong kasing-kasing kong nahuna, matay, tanon raman. Mawala gina, basta... Maayong pagkadisiplina ni Lolo iyahang lawas. Pero kahit tungkol na siyang pangindaron, mukunot maginayang panit. Pero iyang kasing-kasing og iyang una-una, matanon ra. Kita ganis sa dalaga nga puti. May gugma pag itaw ni Lolo. Regyon, pagpuyo na lang lo. Puyo nga malinawon, ati man na imuang... Ati man na imuang... Kaugmaot. Inihap na lang. Inihap na lang kanini sa Pilipinas. Okay, tara sa 5:04 na gid sa Kabuntagon. Des barangay magtotayasan, may buntag nila ng dudong diboy hinoo. Nga sa'yo ko nagmata, toras kusina, kadamber por, gatimpla o kape. Kauban siya pinanggagbutan nga sawa, may lines ng Mernay no. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: May lang by Francis dia, may imad, may raw ni Tap Tap. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Og sa mga apo yung diboy hinoo, lang sabi og sapi. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Mamangon na tama sikat kay buntag na. Ano yun, ay sigpitok-pitok ng mata. Ditsas kusina. Bubuig init. Airport baby, no have name of baby. Dili timplang ininit ba, butas tasa, ibuo-buo nang ininit sa tasa, yung butay kape, yung gamay nga sugar. Yung wana, inom-inom na ka. Ayog, ayog hilamos. Oh, di sa sityo. Oh, Laguna, lang si Mina Vincent dia nga. Always ginamino sa Star Radio. Ay, lang yung Titi Vincent dia. Alang by Dan Vincent, by Lickster, by Joey. Alang Syra Aquila o Garvey. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Bangon na ta mga sikat kay Buntag. Og diya sa sityo kang abukay, may buntag ni Busdindo Abrensilio diya nga sayo puning magmata. O naigunis Busdindo, buntag pagani nga sayo, wak na, tuwalas kusina, gatakang na pulisyang dako ng kaldiro. Iyan ang gibutang tubig, giinit. Kaya iyang paimnon og kape ang pinangga og botan nga asawa. Ay, buntag ko niya, Madam Catherine. Diya, Madam Catherine, sulin niyo. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Og, diya, sa barangay Lutay, Tayasan. May buntag nung Cesar Gabunada, diya. Ang Cesar, ka problema lagi nung Cesar, kaya ang radyo. Nung Cesar, asa na yung radyo? Gubak, ang radyo ba rin, matay. Sao mo na ako pagpaminaw, gubak, ang radyo. Sige na nung, kay mga airtang manager, masigatagan tag-radyo. Og di ba'y kukoy guardaryo niya katong higala nga pirming guwapo kay ang iyang asawa guwapa. Sa mga guardaryo pamilya des barangay Lutay Tayasan, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Og sa higala ni ba'y kukoy nga maunay katimon-timon sa walo kabok bidbiron. Maunay giyon ka ng bidbiron, di abe ito na buhay sa una. Kaya wala ng bidbiron na saon man pagtutoy sa batang kamay. Amo mo na'y gadalag life sa mga bibi. Mula'y yun, bidbiron is life in bibi. Kaya ka na si Bipersinit ba'y kay dako naman na. Akin ni si Bipersinit, mututoy pag ini siya kay feeling mo na siya, feeling bibi. May muntan ni Bipersinit niya gaganira. Ay lang by Junil niya. Silang silingan na silang Michael. Michael Aerodias. Kanuna ay puning nagpaminaw sa Star Radio. Gibay Michael ka. Bayre, kanuna ay radyog mong pagpaubos, Michael. Iya ko nung asawa. Bukod. Muna ay magpaubos sa Chris Mike by Michael. Kaya ang lambik ko nung nasa ubot. Okay, tara sa Lasing City na gid sa Kabuntagon. Ano sa tasatong kapalaran ng Buntaga? Tanga-tangin niyo itong lingaw-lingaw karong Buntaga. Okay, ato na po pati yung hugo na itong mahiwagan tuko niyang taon-taon. Okay, ito sa itong kapalaran karong Buntaga, paminaw pamati, kay ato nang iatag ura-urada. Sa agipanganak sa bulan sa Marso, 22 ng Tot Abril, Sinibi, Aris, Malikayan, ang gobot, swerte ng numero color, 471, og blue. Abel 20 ang Tod Mayo 20 Taurus makadawat og sorpresa swerte ni numero color 258 og peg. Mayo 20 ang Tod Nyo 20 ono Gemini. Dona kay may balaan nga sikreto swerte ni numero color 396 og gilo. Hunyo 22 ang Tod Dolyo 22 Cancer Mayo ang imong pamati swerte ni numero color 184 og white. Hulyo 23 ang Tod Agosto 22 Leo. Dunay tao nga dili mo tagad kanimo. Swerte ng numero color 562 og orange. Agosto 23 Santo Dagos. Agosto 23 Santo September 23 Virgo likay ang pagsilos. Swerte ng numero color 731 og violet. Mawag kadtong katunga sa tong kapalaran ang katunga at ang atangi lang ninyo niyang taod taod. Balik sa ta sa feeling guwapa. Kay na uban nga magpapiling-piling guwapa pero guwapa gyud. Dapoy uban nga ga feeling guwapa pero apeki pod. Bala ga peki basta kay para la feeling gid sila. Feeling guaps. Again feeling beautiful. Legyo no man tay katungod pod nga mabuyag nila kay ilaha man na. Sa atong tagsa-tagsa kakinabuhi naman tay katungod. You have a freedom to do. If you feel beautiful, it's yours. Okay, tara sa alas 5 na gid sa kabuntagon kadtong mga kapalan gatat gatos sa Astasan Herbal Capsule mutambal sa sakit sa ulo, sakit sa tuod kasukasuan. Dili kay arthritis, tasog uric acid, tasog sugar sa dugo, adunay bukol-bukol o hubag-hubag, wala una tanan sa Astasan ang pinakabag-ong mangustin product. Nga gipakusgan kauban ang Astasan Tinorganic Seaweed. Mas tasog santon, purity 5 times beta carotene, tasog vitamin C. Pure energy, dili sayang makagasto para makangkon og mayong panglawas tungod ang Astasan barato lang. Ang Astasan na pala siyang masuking butika dool sa inyong lugar. Yes, Barangay Bago Tiyasan, available sa batong Astasan Herbal Capsule. Yes, manemalay ni Sir Boyak, sa Biog Caridad. Sir Boyax, good morning, sir. Kumusta, kumusta itong pagsalubong sa month of September, sir? How's your morning, sir? I know Sir Boyax is always happy. Malipayo ni Sir Boyax kada buntag. Tungod ang iyang sikreto, kapi. Kapi sa umaga, kapi sa gabi. Negyon o kape, kape ragyon ay sa guli. O gatas, gatas ragyon ay pong sa guli. Ay kabalo na mag-unsay resulta o sa gulon ang kape o gatas. Negyon is not good result if you mix coffee and milk. Okay, sa ganaan nga mo puti. Mamis ang panit. Gamit ang Ayo Sabon Beauty Soap, ang bagong sabon nga pangpagwapa, skin friendly, organically blended. Ayo Sabon Beauty Soap, ang pagwapa nga dili isog sa panit, makapaputi, makaubok, ug makahamis sa panit. Adunay avocado oil nga nagdalag vitamin A, lecithin, collagen, ug manutrients nga maay mo paputi ug mapamis sa imong kutis naturally. Ayo Sabon Beauty Soap. Mapalit siyang masoking butika dool sa inyong lugar. Okay, tara sa 5:12 na gid sa kabuntagon. Nakapaspas ang atong panahon masikat. Paspas ganyang oras, paspas pod ang atong panahon. September to na taron. Di na pod madugay, di kabalan, Oktubre na pod. Yeah, uman sa Oktubre, wala tingkalag na. Muna yun, adlaw na po na sa mga minatay or adlaw sa mga kalag-kalag. Muna'y panahon na po pagbisita sa atong mga minals kinabuhi na nataliwan na sila yung kalibutan. Bisag dili ganit yung kalag, pwede mo itong bisita. Muna'y giyon nga ato ganang hatagag may pagtagad atong pahandu mo na atong minals kinabuhi na nataliwan na sila yung kalibutan kay huwag makasulti pa na sila, mag-olbya po na. May nga, wak naman kayo naman akong pamilya, wak naman yung kuduawa. So dapat visit-visit po mo pag may time sa inyong mga minalas kinabuhi, pisang dilit ting kalag. Dala mo kandila, dagkot. Anak ragod.

0: Okay, terus salah singko trisi nih gitu saka buntagot. Tali ada gitu oras. Ada gitu ngon nga. Ngapi na puntaan ni Rod. Ay, main buntag ni Bayro Ben Gargulis dia sa sa barangay Bangat Ayasad. Abay Ben, main buntag Bayro Ben. Kumusta tong kumuntagon dia, Abay Ben? Okay, lagi ko dari pagi. Timpla na pagkakapis ng asawa. Mula nung dan nga, nakamata noon ko. Nga, namina po ko sa programa. Akamata, di ko samot. Away nung dan lagi ko no, timpla. Bukaw na pagkakapis ng Bayro Ben Gargulis yung asawa. Diyo pa imnog kape. Amina po sa star radio para makamatay ko niya sa mat. Awan sa akin, maimbuntag ni Bayro Ben, da, Bayro Ben Gargulis dia sa Barangay Banga Tayasan. Sa tanan na itong makiganda sa Barangay Banga nga namina sa star radio, maimbuntag ka din yung tanan.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Mangon na ta, kay buntag na. Regyon, ang pagbangon, importante yun para kita makakaon, makalaag, ugun sa inyong tanan, ugun sa inyong buhaton. Regyon, pag gusto mo. Okay, standby, standby ta. Aminaw na kitag pangkabuhayan showcase. Huwag sa ato na yung toko, sa ato pati yung na tungko. Limot po din toko, apulsahay mo na yung kaling atong toko lagi. Malimta na ito sa ikpatingog. Sa ato ng unang lingaw-lingaw ng buntaga. Pinagi sa atong tingog sa toko.

0: Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahin din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
1: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
2: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimony aning Astasan nga herbal. Itong niaging nga bulan na adyod ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga naab daw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, gitry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-hinay na akong TB nga murag dili wala na kay siya ni kuan sa kuha ni Tokar o nagpa-check up pud ko sa doktor, wala na pud siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko aning Astasan Herbal tungod ani nawagtang yun ang akong sakit.
3: Ay kagopo.
4: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
3: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
4: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
5: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
6: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
7: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Dayasan Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn. Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Noodles Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udil's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
8: Where every guest feels at home.
7: Visit us today.
9: Paminandang testimonya sa kaepektibo sa Vitron Syrup.
10: Kinsa ni ma'am?
11: Francine Olores. Nakakuan mong ko nga, maayo ko ng Vitron.
10: O niya, kamulo niyang gamit niining atong Vitron Syrup. Unsa may imong nakita mga kausaban na nga do kaniya?
11: Ngayon siya nga, lami ko no. Lami yan ang syrup nga mo tumara ang mga bata sa pagpa-eskwela kay makabright din, no? Kay laanam siya nga, palit ko usog mga kay lami kay imno niya murag. Dali rata makasabot. Una nga, ako siya pagamintinan, anak.
9: Vitron Syrup, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
12: Sa panahon karon na anda na, napirmid yung tagtutok sa cellphone o computer. Nagkahanap na ba ang imong mga pananaw? Sulay ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Adunay lutein, zeaxanthin, o vitamin C and E nga makatabang sa pag-atiman sa imong mga mata o pagprotektar sa imong vision. Nature's Gift Vision Pro Capsule. Capsule para sa mas klaro nga pananaw ug mas protektado nga mata kada adlaw. Nature's Gift Vision Pro Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
13: Ilawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule alang sa lingon nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga balatian. Dragon Fruit Gold Capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold Capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede rin gyud ning suwayan. Dragon Fruit Gold Capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule available in all drug stores, in pharmacies in Visayas and Mindanao.
14: Ako siyan siya ni Kolob. Gamit ko kanang haplas kanang kape o nakagamit ko sa UAB na non-stopful. Mao na yung gigamit. Kaloy sa Ginoo o murag kanunay mong gumakasakit-sakit anong kalawasan kay 72 years na bala ko niya. Mao gimintay na ako ang daghan sa internet.

0: Hinanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
1: Max Extreme Coffee Mix. Makapagana, makapadasi.
0: Hard Mama.
1: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
0: Mag Hard Mama. Extreme na.

0: Ray on air.
1: Alright, balik-balik ta sa atong programang pakurat sa kabuntagon kauban gyapon na inyong igala sa kangidad. Dinilang siyang paboritong istasyon 98.3 FM Star Radio. Basta naka-star, sikat ta sikat gita. At oras 34 minuto suman makalabay ang alas 5 sa kabuntagon sa atong malulog-lola na nagtatay Dodong Oginday.
2: Bangon!
1: Bangon na ta, kay buntag na, hayag na kayang kabuntagon, kita na kayang langit, kita na kayo ang atong kalibutan. Nangon sa panyang gipabot, bangon!
3: Sinaw, imbis nga miparok na.
1: Okay, padayon tas tong kapalaran karong buntaga, paminaw pamati kay ato nang yatag ora ora. Sagi panganak sa bulan sa September 24 hangtod October 23, Libra, do na kay bag-ong higala, swerte numero color 948 og sky blue. October 24 hangtod November 22, Scorpio, di malason sa love life, swerte numero color 625 og red. November 23 hangtod December 21, Sagittarius, Mayo ang daggan sa inyong relasyon, swerte numero color 817 og red. December 22 hangtod Enero 19, Capricorn, makadawat ka og maayong tambag, swerte numero color 359 og brown. Enero 20 hangtod Pebrero 18, Aquarius, mabiktima sa patakag istorya, swerte numero color 426 og white. Pebrero 19 hangtod Marso 20, Pisces, dunay makaguba sa imong adlaw, swerte numero color 781 og green. Og gadtong atong kapalaran karong buntaga, sa mawala kabalo na kabalo na gid mo, sa mga nakabalo na daan na kabalo na gid mo og sapo. If you don't know, now you know. If you know, oh, now you know more. Adtong mong kapalaran gatod-gatod sa Amigos Coffee og Amigos Capsule. Ang Amigos Coffee og Amigos Capsule aduna kini vitamin C mutambal usab kini sa mga nagkalain-lain nga mga balatian sama sa ibla dilanat, diabetes, arthritis og guban pa mga sakit nga giambing sa iyong kalawasan. Wala o natanan sa Amigos Coffee og Amigos Capsule. Kadagabi ikon. Diyan sa South Cebu, available atong Amigos Coffee, Amigos Capsule, Desmual Bual, Bual Bual Pharmacy, SJN Pharmacy, Desbadjan Butikas, Santo Niño Alegre, Jan Jan Pharmacy, Sinubet Pharmacy, Henatilan, Wicure Pharmacy, MPJ Drugstore, Roy Pharmacy, Shilmo Pharmacy, Dias de la Getrid Pharmacy, Edsandets Pharmacy, Malabuyok, Central Pharmacy, Ronda Bilcora Pharmacy, Lison Pharmacy, Butika Barga. Dias Tumanog Pharmacy, Sipor Apidya, Kalkantara Butika Marga, Mantalongon Butika Marga. Dias Tumanog Biton Pharmacy, Sipora Pharmacy, Saidis Pharmacy, Apidya, Grisier Pharmacy. Og Dias sa Barili, Aranji Pharmacy, Marti Pharmacy, Aranji Pharmacy. 418 Pharmacy, Ulian Pharmacy. Magina ang mga pharmacy ang available ang atong Amigos Coffee o Amigos Capsule din na dapita. Og din sa Negros Oriental, available sa atong Amigos Coffee o Amigos Capsule sa tanang butika. All sa inyong lugar. Og din sa lungsod sa Tiyasan, available sa atong Amigos Coffee o Amigos Capsule. Diya sa X Pharmacy, Tiyasan Pharmacy o Angel Pharmacy. Oh, good news sa mga users sa Amigos Coffee o Amigos Capsule. Adunay padaghanay o empty box sa Amigos Coffee. Ang pinakadaggan pwedeng makadaog o gismel. 10,000 pesos. Ikaduwa, 5 mil or 5,000 pesos. Ikatulo, 3 mil or 3,000 pesos. Og sa ikaduwa ang papromo, padaghanay empty blister gikan sa Amigos Capsule. Ang pinakadaggan pwede makadaog og usa ka sakong bugas worth of 50 kilos. Ikaduwa, 25 kilos. Ikatulo, 10 kilos. Mo na ang mga pabuhagay gikan sa Amigos Coffee. gikan sa tag-iyog tag-dumala, walay lain, Angel Bless you, son. Good morning, doll.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Atong idol niya walay paglubad. Permerang guapo. May buntag niya mga idol, Angel Bless you, son.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Bangon na ta kay buntag da. Ang pagbangon, importante gina para kita makakaon sa pabahaw, paniodog, panihapon. Dili kita magpaluloy-luya, bisan man o kapoy ang atong trabaho sa matag-adlaw. Padayon, nagyapod tang ligon, o maimsugon sa pag... Saman sa pagpanginabuhi din sa malisod na kalibutan. Bisan pa man sa kalisod sa atong panahon, kalisod sa atong panginabuhi, padayon regyabod tang mubarog. Mubarog o padayon sa unahan. Kay sa unahan, to ay usa ka sakong bugas. Okay, toras 39 or 40 minutos suman makalabay ang alas 5 sa kabuntagon pagkadaligid sa oras. Nang mata na ba ang tanan? Sa atong pagmata, dapat og dili di matapulan. Exercise buntawon. Exercise lokso-lokso mamuda, ambak-ambak, sayaw-sayaw. Bisag unsa ka klaseng exercise, importante nga panington gid ta sa sayo sa kabuntagon. Importante gausan gid mog singot kay good benefits gina sa atong lawas. Pasingot kada adda. Sa mga ga-jogging rod, sa mga mahiligon diag jogging, good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
3: Ang mga mata misiga ay wag yun nila damha.
1: Mata ko misiga. Musiga, magiging itong mata, labi nag makakita at taog. Kalang wala damha ko, no? Na kayong ka, ay, what happened? It's a missing. First time I can see that. Okay, from Madam Rosalinda Royo, may buntag ko na yung Madam Rosalinda Royo. Good morning, DJ Ray. Great request na ng DJ sa K5. Basta ng DJ sa K5, may buntag.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Nilabi na ni Yoyo dia, Yoyo Christopher Abistano. Good morning, yo.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Naman ni Ski Pipes, si Yoyo Christopher. Ayang programa, natag alas 11, abot alauna sa buntagapod. Yoyo Christopher, good morning, yo.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Muna atong uyuan nga, pariyara na itong edad. Unsaon nga, nagdungan man may himugso nga, mamaor ang edad. Anang naihimo gini siyang munagiyon ang bas ang edad, dili basihan nga makauyuan kag pariyani mong edad. Namang gini, uyuan ni mo nga, manghud pa ni mo. Wala yung dipindi lagi. Okay, taras, 42 minutos, suman makalabay ang alas 5 sa kabuntagan. Standby sa taong may narapuntag pangkabuhayan showcase sa dili pata. Ato sa patiyugon atong ikaduang lingaw-lingaw karong buntaga. Patingogon na ito ang atong may waga nga tuko. Okay, sa atong ikaduang lingaw-lingaw karong buntaga. Tuko, tingog ko. Dugayang tiyog di tuko. Okay, sa atong ikaduang lingaw-lingaw. Okay, standby. Aminaw na kitag pangkabuhayan, syukin.
4: DJX, Coffee Mix.
5: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangabi, bangod apektado, gidayo ng akong tulog. Habang ang DJX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako kumagpangabi. Isang DJX Coffee Mix.
4: DJX, Coffee Mix.
6: Kita, balagosa.
7: Kung saan ginagamit ninyo, ma'am, sa imong bana, ma'am?
6: Kanang kuan ay itribayo o kanang kung saan ay isa, ay TX 500.
7: So, kung saan may tilde sa imong bana, day, ma'am? Sa
6: kuan, yung sakit. Yung murag ni Muminor, bawag makatumar. Kita si Estate Ani, ma'am. Kuan, kanang mawala yung sakit din sa batang ba? Abdik ba siya? Basta maka-estate at tumar, Ani.
7: So, wala pa na siya nainuman na. Kung saan yung gibati, ma'am?
6: Yung luyahon siya.
7: Luyahon.
6: Yan, dali siya mag-ubo. Magdalaga na yun siya sa kuwan, yung gitrabahuan ani.
7: So, ang sabi yung makaistorya ni ma'am sa mga tao nga wala pa nakagamit ani?
6: Natong wala nakagamit ani. Kagamit na mo kay detektibo yun. Para nato nga mga tigulang na. Na, number one, yun ni ang kuwan. May pising. Itribayo o kanang TX 500.
4: TX 500. Mabali sa mga butika. Itribayo. Mabibili sa mga butika.
8: D3 Bio. Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat ko sa D3 Bio. Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
9: Magaling si Rodrigo Rintapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko ang akong bitsugar. Sorte kita taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Takabatik ko rin nasa radio about sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainom. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan na mintilan ko sinaas ang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, talo sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir. Kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Dising niya sa ako niya, anong ginainom mo kung po DTX 500? Para sa mga pigado makabulig kag makapapag sa lawas ng tao.
4: TJX 500 mapali sa mga butika.
10: Ang panahon karon lahi na kung itandi kani adto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
11: Yes guys, may buntag noon ako karon diri sa Tayasan Negros Oriental. Tay usa ka interview ho diri usa ka nanay no nga user sa Amigos Coffee. Ang kisay pa nga ni mo nay?
12: Merna promo.
11: Pila edad nay kusga nay?
12: 60.
11: Dugay na kanagamit og Amigos Coffee nay.
12: Dugay-dugay na gyud pag kuan ani.
11: Pag sugod gyud.
12: Sugod ho.
11: So, ano ni gamit man kag Amigos Coffee na yun sa mahimong gigamitan?
12: Sa akong high blood ug sa akong bana high blood pod niya karon ni normal man ni abot na lag 130 over 80.
11: Ah okay, sa una day nay
12: gato. 180, 200.
11: Mo na blood pressure ni mo.
12: Oo, bisag inom pa kog para sa high blood.
11: Karon wala na kay lagi.
12: Wala gyud.
11: Kanarang Amigos Coffee. So, permanente na ka naginom. Dugay-dugay na. Mga pila na katuig?
12: Wala pa'y tuig. Kay Jutay raman ang among kuan.
11: Jutay raman. Asa dapit ninyo adere sa Tayasan ay?
12: Matuog.
11: Barangay yung.
12: Barangay, oo.
11: Sa mga naminaw, unsa ikasulti di mo nila na ay?
12: Di mo gamit sila ani. Arong makabalo sila nga maayog sa lawas.
11: So, maayog yun ang Amigos Coffee. Imo diyong napamatuntan. Salamat mga idol.
4: Dragon Fruit Plus 650 mg.
13: Biroy baroro, sinta. Kurok ba ni kanon, kurong extension. O wala pa yung pandemic at sugo na ko gamit o Dragon Protein Herbal Capsule o kape o haplas. Ay, okay kayo. Mo'y nakahatag o taas-taas o kinabuhi na ko. Sa mga naminaw nga kung mo gamit o mga produkto sa Dragon Fruit Herbal kay maayo kayo atong tinginabuhi.
4: Kamusa pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mabalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Mga penata!
14: Ako si Cristita Elma Babor. Kanang nagpuyo sa kalangag bako. Dagan kong gibati tungod sa ako ang sisa kaning kidney. Nya, malipong ko, muktas akong dugo, dayon kanang musakit akong dughan. Pag miinom na ko ani sa usa ka sa she, ako ganing gitunga kay kaning kwarta wala biago do. Muinom ko pagkatunton mga 10 minutes mawala na gud ang sakit sa akong puson. Kaning produkto habisan ko pira ang akong nagamit pero aktibo gud kaayo dok.
4: Mga penata! Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
15: Ako Ako si Miriam Alipayo from Zone 4, Kalasungay, Malaybalay City, Bukidnon. Nagamit sa NAN product nga UID and NAN's Herbal Katol, NAN's Coffee. O nagpasalamat sa inyong product nga naayon na ang gibati sa akong nanay sa iyang lapalapa na sakit siya o katol na kanang iyang gabation. Pero sa pag-inom niya sa NAN, nawala na dayon ang katol. So, gimintin lang to siya, ma'am. O daghan king salamat, Ma'am Marlene, sa inyong product na nakatabang sa akong nanay.
16: Isang radyo na masarap. Masarap pakinggan. Isang radyo na napapainlove. Isang radyo na puno ng saya. At isang radyo na meron ang lahat ng feelings. Talagang isa lang sa tiyasan. At una sa puso ng bayan.

0: Rinala wa pung man unta tinin
1: by Ray on air, by Ray on air.
2: All right, balik-balik ta sa atong programa Pakurat sa Kabuntagon, kauban Gyapon ang gala sa Kagidad. Og daboy otang. Og mapalit. Ana di kasimple ang atong kinabuhi na tay kwarta mapalit og way kwarta mangutang ay lang gid kalimot sa pagbayad sa tindera. Aron ang isa abot sa ali. Aling agag. Okay, sa mga mailigong dag swertres, paminaw pamati kay ato nang yatag ora-orada. Sa atong swertres result kagapong adlawa sa last 2 sa hapon, 3-1-3. Sa last 5 sa hapon, 9-2-7. 9-2-7. Og sa last 9 kagabi, 3-3-2. 3-3-2. Awag gado itong swertres result kagapong adlawas sa mga nakadaog. Congratulations. Gado mong swertres, gatad ka nato sa Dragon Pro Plus 650 mg. Atensyon sa manangitag gerbal nga baratong epektibo na. Aniyan na sa itong masuking butika ang nabantog ug mas gipabarato nga Dragon Pro Plus Herbal Capsule. Dili kamahayan apan kasaligan sa kaimsog sa panglawas, may balatian ka man o wala, pwede gid kang makatumar. Ayaw hulata nga ang imong lawas bubigay. Pandalip di kanunay pag Dragon Fruit Plus. Susbon ko pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Mapalit si masoking botika dool sa inyong lugar. Alkasi sodium ascorbate sa mga idrana, alas kasayuran ang kasagarang hinungdan sa pagsakit sa tumabukog, tuhod, malutan o gang pagbaton o arthritis, rayubag o banpa tungod ka na sa kakulangon sa vitamin C sa lawas. Busa mga nanay, tatay, pagtumar kanunay sa masaligan nga vitamin C ang Alkasi del Caline vitamin C. Mapatinaw sa nahanap niyong mata sa Alkasi, protektado ka na sa pamanit. Hamis pagid ka, mapalit siyang masuking butika dool sa inyong lugar. Dragon Plant Herbal Coffee Mix with Insulin Plant, takatilaw ka na ba sa lami? Ano mo't herbal pa dyan nga kopi? Ano yan na? Gipa ila-ila ang pinakabagong herbal coffee, Dragon Plant Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Sa dunay, high blood, diabetes, arthritis, taso cholesterol, dili katulog, tilawin di sinyo, kininga mo ayos sa mga sakit o balatian. Dragon Plant Herbal Coffee, adunay! 12 ka mga herbal ingredients kininga kape, tambal kini Dragon Plant Herbal Coffee, lamian, mapalit siyang masuking butika dool sa inyong lugar. Hardmax Extreme Coffee makapakusgan sa atong panglawas, makapakusgan o Subni Junior. Hardmax Extreme Coffee, available sab sa atong masuking butika dool sa inyong lugar. Amay ang buntag din Ma'am Mel Galios o sa sasnaligan sa Dragon Fruit o sa CEO Ma'am Catherine C. Good morning, good morning.
3: Bangon, bangon, bangon!
2: Mamangon na tayo mga sikat kay buntag na ang pagbangon. Importante yun na para kita makapadayon pa sa pagtrabaho. Makapadayon pa sa paglaan. Makapadayon pa, tanan, ang inyong mga plano. Ano yun? Wake up, and the morning. Okay, ito sa atong balitang sports karong buntaga, pagnat sa kusog, pagnat sa otok, pagnat pod sa poson.

0: anak ukuy-ukuy.
1: Okay, sa itong balitang sports ko ng Buntaga, Joshua Pasio harapin ang Japanese MMA star na si Yamakita sa Nobyembre. Nais sa final na ang pagharap ni Pinoy MMA fighter na Joshua Pasio kay Japanese striker Kito Pakit Monk Yamakita. Nakatakda ang laban ng dalawa sa Nobyembre 18 to 2026 sa Ibarra Wave Arena sa Ota sa Tokyo, Japan. Didipinsa ni Pasio ang kanyang one starweight MMA title laban sa Japanese star na itinuturing ngayon bilang isa sa pinakadelikadong challenger sa ilalim ng starweight division dahil sa kanyang strikes at grappling skills. Unang nakuha ni Pasio ang naturang belt noon pang 2018 nang siya ay 22 anyos pa lamang. Bagaman agad din itong nawala sa kanya muli, niya itong nakuha at nagawa niya itong didipinsahan sa tatlong magkakasunod na laban. Hanggang tuluyan itong maagaw ng kanyang karibal na si Jared the Monkey God Brooks noong 2022. Noong 2024, muli niyang nakuha ang kanyang belt sa isa ring rematch kay Brooks at pagsapit ng 2026 na ipanalo niya ang unification bout sa trilogy match kay Brooks at tuluyan siyang naideklara bilang undisputed king sa naturang division. Ayon sa One Championship, magiging kaabang-abang ang bakbaka ng dalawang batikang MMA fighter dahil sa kanilang magkaibang skills. Kilala ang Pinoy star sa kanyang maliliksing strikes at submission skills habang ang Japanese fighter ay kilala sa kanyang wrestling at ground control. Magandang itong balitang sports karong butat. Magandang balitang sports, agyatan ka na to sa Nature's Gift Vision Pro Capsule. Nakasinati ka na ba o nagkahanap nga pananaw lisod na pagbasa o mura dili na kayo klaro ang mga litra sa karon nga panahon sa sige o gamit o gadgets o dugay nga trabaho sa screen? Kasagaran gyud nga mabati ang eye strain o kakapoy sa mata. Ayaw lata nga mugabugrabi ang problema sa imong mata, mao nga ani-ana ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Usa ka advanced eye health supplement nga espesyal nga gimo aron makatabang sa pag-atiman sa himsog nga panan-aw. Puno kini sa essential vitamins, antioxidants o carefully selected nutrients nga makatabang sa pagsuporta sa himsog nga panan-aw o pagpakunod sa kakapoy sa mata. Ang Nature's Gift Vision Pro Capsule makatabang sa pagpalambo sa mas komportable o mas klaro nga pananaw, labi na sa mga adults nga pirmi naggamit og cellphone, computer o uban pang digital screens. Ayaw pasagdi ang kaimsog sa imong mata, hatagi kini og suporta adlaw-adlaw. Pinagi sa Nature's Gift Vision Pro Capsule, kini makatabang sa pagprotektar o pag-atiman sa mata para mas hayag o klaro ang pananaw. Nature's Gift Vision Pro Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa inyong masuking butika dool sa inyong lugar. Okay, tara, salasay si Impunto na gyan sa kabuntagon. Gantong maoras, gyan ka to sa Shiva Essential Oil. Sakit ang kalawasan, tumaranday o tambal, sulay ang natural nga pamagi, pagpamasay, gamit ang Shiva Essential Oil. Ang Shiva Essential Oil nimo sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric extract, malunggay leaf extract ang maong masagol. Adunay antifungal, antibacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, antioxidant, topical antibiotic, tungod kay adunay chloric acid nga makita sa bisig. I-aplas lang kini sa apektado nga parte sa imong lawas, subanan og masay. Shiva Essential Oil ang aplas nga humot og epektibo. Shiva Essential Oil, mapalit sa masuking butika og tindahan. Arita masikat sa itong schedule color coding of garbage tickets. Sa mga na yung basura diya, mauni ang schedule lah. Schedule sa itong garbage sa pagkolekta. Og sa mga color sa ticket, dapat kabalugid mo. Sa adlaw nga Lunes, muli ito ang biodegradable, malata, green ticket na siya. Sadlang Martes o Huwebes, residual, dili, mapuslan. Muli ito ang black ticket. Sadlang Merkulis, non biodegradable or dili malata. Ah, pag anda mo og yellow ticket og sadlang Bernays toxic hazard juice, makailo or delikado. Ah, pag anda mo green ticket og sadlang Sabado biodegradable malata. Ah, green ticket og sadlang Domingo. Ah, public market trading post. Ah, green ticket yapon ni siya. Ah, mao gadto atong schedule color coding of garbage. Gikan to sa atong gikan na sa LGU Tayasan. Okay, mga basura. Ano yun? Basura, ako ka. Mga basura ron, dapat ibahe gidali niyong basura kanang malata, dili malata, mapuslan, mangkanang mga delikado or makahilo. O siparit na daan, di ang dami og tikit. Color nga tikit. Kabalo naman mo kung sa mga color, ana. Sige, gitunan biya mo sa onas yung maestra. Okay, tara, salasay stress na gid sa kabuntagon. Sa tanan-tanan na itong mga kigala, anong nga namin sa Star Radio, may buntag kaninyong tanan. Nang mata na ba ang tanan? Sa mga katiko, ko pa, sa panyong ipaabot, tika ka na. Ako from Dindo, Dindo Abrencilla, itong higala nga pinakagwapo, nga mura ni siyang artista. Huwag magkatubang ni si Boss Dindo, mura gini siyang si... Sorry na. Siya muna ba? Mura si Daniel Padilla. good morning, Idol Idol Byway. Pa-shout out. May buntang ni Madam Boss Dindo Abrencilio. Makaban siyang pinanggagbutan nga sa Madam Katirin Sorinio. Good morning, good morning.
0: Bangon, bangon, bangon.
1: Mangon na ta mga sikat kay buntag na. Legion ang pagbangon. Importante gina para kita makakaon pas pamahaw. Makalaag, makatrabaho. Unay nungdan nga mubangon gidda. Matulog sa kagabion, mabangon sa kabuntagon. Matrabaho sa adlawon. Ano na mga ginausahay, masikat nga kapuyon manganit ha. Kapuyon sa pagtrabaho. Sa mga ipang kapoy diya. Desisyon ni Dayot. Saman, kapoy na mo. Desisyon your life. Sa mga klasas, desisyon ba? Desisyon to. Fly-fly. Fly-fly in the earth. Okay, na kita yung oras masikat. Sanan-tanan itong greetings na itong Bultaga. Ugma na po. Japiki naman ito sa oras. Lapo na kita 5 minutes. Atong kondiri, mga 2 minutes or 3 minutes. Lapo na tagabay. So, it's time to si Babay na yun. Sa dili pa mga tago na kita katapusan sa itong lingaw-lingaw karong Bultaga, pinagis pagtingog sa itong maywaga nga tuko. Huwag ka doon itong ikatulong lingaw-lingaw karong buntag. Sa ngalan sa itong station manager, Mr. Ayan Hanialatog, itong kamalan sa buwat, handos tubintay at subay, rinibay, librado, ng mandos og madlaw, mandos po og maggabi.
2: Lamia, oy, ihandos pa, sige no.
1: Og sa atong kabanan nga reporter handos 38 Sir Boyax labyog karina. Ako na lamingon atong alagara ng labaw makagagap sa mas pag-alagad kina din ni kanato og marapod po magdog-dog lang gyapon tagbalik sa inyong tagsa-tagsa ka mga radio. Same time, same station, only right here your favorite radio station Star Radio. Basta na ka Star. Sikat na sikat gita. Bye-bye and God bless everyone.
3: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
4: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
5: Feel the music, Star Radio.
6: Oras sa Star Radio. La size. Size.
7: Oh,
0: siyempre, alang sa to remind capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule.
7: I am Gwenex De Assis. I graduated cum laude and Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule.
0: Take two capsules every day. Remind Capsule, available sa mga butika sa inyong mga lugar.
3: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
6: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
5: Feel the music, Star Radio.
6: Oras sa Star Radio, lasais, otso. Ang musunod nga programa, gidalit kaninyo sa Astasan Pure Santone Food Supplement ug Ayo Savon.
8: Labyo sa maayong panglawas. Labyo-labyo sa maayong panglawas.
6: Programa nga maghatag kaninyo mga impormasyon ug kasayuran sa maayong panglawas. Paminaw sa mga health tips ug mga giya alang

Boy, sa mga kausap pa, mayong adlaw na sabi ka na itong tanong. Thanks God, it's another day. Boy, kumusta mga kasuki, mga kaastasan? Kumusta nga to ang kinabuhi karon? Kumusta ang buhay-buhay? Kumusta ka mong tanan, no? Labi na to ang mga astasan user.

magpabilin nga himso nga atong lawas. Tungod kay maurag ini atong puhunan, mga kaigsoonan. Ay mo kalimot nga kinitong tulumanon, gipaloyohan kita sa pinakabago, pinakakusgan, perfect combination, ang gitawag og astasan nga food supplement, mga igsoon. Ang food supplement, mga kaigsoonan, nga way angay kahadlukan tungod kay FDA approved og halal certified kini, mga kaigsoonan. Gituyo og mugna sa Pat's Herbal Company aron nga muhatag kaninyo og kaayuhan sa atong panglawas. Etong ibaluan, mga igsoon, nga kinirag itong lawas, muro gini itong buhunan sa atong inalaw-adlaw nga pakikumbate o paglagas sa atong panginabuhi. Aban mo abot yun, mga kaigsoonan, nga magluya gining uban, no? Oh, lang tawa po ka na yung mong tupa, di ba? Galuya lang. Labi na gulay kwarta, mga igsoon, luya kayo, muro nagsakit. Ano po yung uban, nga luya kayo, pero abti kayo, mudawat o tagay. Ay, ay, ay. Nahala, sige, bugnot, bugnot, bugnot. Ay mo kalimot, mga kaigsoonan, hasta sa niha, labyog-labyog ni Ismayong Panglawas, pakusgin na inyo ang mga radyo niya. Kung sama, nakatumar na kasi muha karon nga hasta sa. Ay, kalimot yun, tumar na yun. Kapag sa dipata maghisgot karon mga kaigsoonan, o kining masahi. Sa may mga mahiligon niya masahi, atong hisgutan na ron taod-taod. Kapag sa dipa, balak sa ta. Oh, pangupot. Pangupot kol, kay mahug niya ka. Bugin ang puro lang mga bagong, kay basing mulagpot. Oy, ani ah, larga. Larga.

0: nag-uban.
1: Sama sa mga iro nga nag-uwang, kanusa mahulog ang bulan. Apit na gani, pabalikon ang baha, padulong stinubdan. Aron laman imong gugma, ako nang mabatnan. Garaa, ganun. Gusto ko lamang unta ang Ginoo akong tsatan. Kung mahimo sa tanan kong mga damgo, ikaw pirmi akong mahibalagan. May pasa akong katulugon, kanunay ikaw kanako matinagdanon sa tanan. Apan kong sa tinudanay, kining nagduga kong kagwapo, imo lang snaban. Nagduga, gira. Naunsa po ningong kasing-kasing sa kadaghang binuhat, ikaw ramang yoy na buangan.

mahal ka na ako, ipasinati. Hataga po din taon o gigayon, kining hulbaw sa gugma, palihog, panimati. Dawata na kining ako mga pulong na nalimpisahan o mga binait. Sa dundila. Dawata na kini. Dawata na kini in town nga nalimpisahan o binaid ako mga pulong aron kung maigo na kini sa imong dughan. Kanako mo baiid ka.

0: akong bunogon. Aboy ka bayolinti siya. Akong ipasalig kanimo ako pinangga. Mahalon ko ikaw sa pagpangga mamungapunga. Ubanan sa kasakit o kalipay. Ang tun nga kitang duha sa kamatayon mo pahulay. Kang garaa mga eksoan. Nalaoy, standby mo mga kaeksoonan. Sa di pa nato hisgutan karon. Ang unsa magoy binipisyo ni ining masahe, unsa may mga sakit nga mawala ining magpamasahe ta, magpahilot, magpapinol, unsa pa na mga pulungan diha, basta kay in English gitawag ni siyang massage. Apa sa di pa, minaw sa tag-usa ka pahinom dom. Standby.
1: Asta sakit sa ulo. Asta sakit sa kasukasuhan. Dili kaihi. Arthritis. High in uric acid. High in sugar. Huwag tang nataran sa Astasan, ang pinakabagong mangosteen product na pinalakas ng Astasantin Organic Seaweed. High in xanthan purity. 5 times beta-carotene. Rich in vitamin C. Pure energy. Pure energy. Hindi sayang ang gumastos para sa kalusugan dahil mura lang ang Astasan Herbal Capsule. Ang Astasan Herbal Capsule, available na sa inyong suking butika.
0: Ala, balik ta mga kaigsoonan. Ato karon pagkaisgutan ang masahe, no? In English, gitawag sa massage. Ang uban, magpapinol, magpahilot. Una na ikanta nga, inigule, hilot. Sa may makuha na ito ng mga kaigsoonan. Naon sa mga rin massage mga kaigsoonan, o ano sa maning masahe? Kini siya, usa ka therapeutic practice.

perform. Gibuhat ni siya mga kaigsuunan sa mga trained massage therapist or mga practitioner. Napayuban mga kaigsuunan, bisag dili yun mga trained massage therapist, dili mga practitioner, apan kabalog yun po nga muhilot mga kaigsuunan. Aron nga ma-promote ang gitawag nato og relaxation.

Kaigsoonan. So importante gyud ning masahe mga kaigsoonan. No dili lang kay kanunay lang kita mutumar og tambal mga kaigsoonan, ug natay pamation nga mga pamaol, tumar rin tag tambal. Ginahanglan po di ay nga magpamasahe ta diha. Kisa may mga shout out ko sa mga maayong muhilot diha mga kaigsoonan, no? Sa mga maghihilot diha mga kaigsoonan, shout out ninyo ha. Kisa man tong mga mahiligon diyang magpahilot, shout out sad. Naon sa may mga common techniques mga kaigsoonan sa pagmasahe. Now, doon ay pito ka mga common techniques sa pagmasahe mga kaigsoonan. And I know katong mga trained ani nga mga therapist o mga practitioner naka nahibalo ni siya ani. Pero kitang itaong wala ka eskwela mga kaigsoonan, kaya ito experience lang pinaniran. Gibuhat na nato ni pero wala lang takabalo nga muna ni termino. Gibuhat na nato ni katong mga mahiligon diyang mumasahe mga kaigsoonan. Gibuhat na ninyo ni panwa lang mo kabalo unsay termino. Pero katong mga nag-eskwela gyud, mga trained therapist, mga practitioner na hibalo ni sila ani. Una kining gitawag na tog Swedish massage mga kaigsoonan. Swedish massage. Ikaduha nga common technique niini mao ang deep tissue massage. Deep tissue massage. Ikatulo kining trigger point therapy. Trigger point therapy. Ikaapat kining shiatsu sports massage o kining gitawag na tog thigh massage mga kaigsoonan. So mo to'y mga pipila ka mga technique sa pagmasahe nga gibuhat na nato ni pero wala lang takabalo nga muna na yung termino.

Amunay pito ka mga teknik diha. Now, ang pangutana karon kung unsa may mga benepisyo diha yung ato nga makuha diha yung aning itawag na to o kining pagmasahe mga kaigsoonan. Now, kining benepisyo nga makuha na to o magpahilot, magpamasahe, magpapinol. Una, kining makarelieve ni siya sa stress o anxiety. O katong mga gibati diha og mga stress mga kaigsoonan, pahilot ra mo oy. No? O pahilot lang mo diha unya. Para nga ma-relieve ng imuhang stress diha og kanang mga kabalakas kinabuhi, no? Kay kining upaw, kining upaw naman. Kining uban gani na upaw na og kinabalaka. Oy kanang masigita kabalaka, paupaw ra ba na? Oy, unya pod makita mong upaw may bumunga kining tawhana murag na stress gyud. Sige gyud ni kabalaka. Ikaduha, gawas ang makarelieve siya stress o anxiety mga igsoon, makareduce po siya muscle tension o pain. Makapawala o sakit, makapawala o tension mga kaigsoonan. Labi na o bali ni mong tinarbaho, anang adlawa, grabe kayo. Pagkaugma na, mamaol yun ka. So lami yun kay ipahilot mga kaigsoonan. Lami kay ipapiso, ipapinol itong lawas, no? Ikatulo, maka-improve sa flexibility and range of motion. Makapa-improve siya flexibility kay kanang itong lawas mga kaigsoonan o lailabag na ay mga panghitabo nga kalit kayo at least makainat dayon dali dayon makainat. No, hina na makatabang ato ang kay wa man tay mga sakit-sakit nga ipamati mo nang og na ay mga emergency. Nabaroy bulang amo kalit og abot sa imong ulo makalihay dayon ka. Okay, makapa-improve man ang pagmasahe sa flexibility mga kaigsoonan. Ika-upat, kining enhances blood and lymphatic circulation. Oh, kanang pagpahilot mga kaigsoonan, pagpamasahe, aron nga mo circulate ang atong dugo nga ugmaayo. Kay basig na nila mga barabara diha mga kaigsoonan, na yung mga nakabarabara sa imong mga kaugatan, at least kung mahilot na siya, amo mawala na siya o makasirculate na ang ato ang dugo o maayo. Kaya ka naman kung dili makasirculate o maayo itong dugo mga kaigsoonan, diha pun mutpurok ng mga balatian. Bantay mo? Wala kinahanglan siya itong magpahilot, diha eh. O niya, ikalima, promote better sleep. O katong mga ganahan nga, o di kayo makatulog. Na binagdagantang utang mga kaigsoonan, sus, di kita katulog yun. Kunahunatan itong mga utang na, di kita katulog ito. Ayala si kunahuna, magpahilot ka diha. Katong mga nag-insomnia diha, katong di katulog ba? Pahilot pa mugsulay, di ba? Nindot kayo mong katulog mga kaigsoonan. Magtulog ng laway ni mugod. Magtulog ng laway ni mong aping saka nindot yung mong katulog, no? Yeah, aids in recovery from injury or surgery. So makatabang sa siya mga kaigsoonan ang makarecover ta diha sa mga injury. Pero muna yung ginaingon mga kaigsoonan, ginanglan nga, og na kay, bitan mga injury. Nabali ba diha ang kaigsoonan, konsulta yung kasi...

0: ng Asdasantine Organic Seaweed. High in xanthan purity. 5 times beta-carotene. Rich in vitamin C. Pure energy. Pure energy. Hindi sayang ang gumastos para sa kalusugan. Dahil mura lang ang Astasan Herbal Capsule. Ang Astasan Herbal Capsule. Available na sa inyong suking butika. Asta sakit sa ulo? Asta sakit sa kasukasuhan? Hindi makaihi? Arthritis? Mataas na uric acid? Mataas na sugar? Lahat mawawala sa Astasan. Ang pinakabagong mangosteen product na pinalakas ng Astasantine Organic Seaweed. High in xanthan purity. 5 times beta-carotene. Rich in vitamin C. Pure energy. Pure energy. Hindi sayang ang gumastos para sa kalusugan. Dahil mura lang ang Astasan Herbal Capsule. Astasan Herbal Capsule. Ang Astasan Herbal Capsule. Available na sa inyong suking butika.
1: O sa kadlaw na mga Ikson, Kistorianes, Buyak, Suksuburoy. O muna yung naitabo. Uy, Buyaks! Agaraag kay Limuhan, na kayo magkong trabaho.
2: Lagi, bro'y. Lagi bagong trabaho, bro'y.
1: Uy, di ba ka ngayong malipay anang anang kay trabaho niya? Lain pa yato ng hubag mo na imong mata. Unsa ba na imong trabaho niya?
2: Apaita kong trabaho, bro'y. Mahal ta kay sweldo, bro'y. Tag-jismil ang oras, bro'y.
1: Unya, ngano man, nag-uol man ka niya ng hubag mo na imong mata. Unsa ba na imong trabaho?
2: Namang kukos po rin ariya, bro'y.
1: Gani, niya unsa ba imong trabaho dito?
2: Kung ano, bro'y, huwag na ay mamatay, bro'y, tigdangulong-ngol na ko, bro'y. Ay, ay, ay!
1: Kunya ka na ng hubag mo na yung mata.
2: Alangan, bro'y, 5 kabuk patay, bro'y, akong ginangulong-ngolan gabi, bro'y.
1: Ay, ay, ay!

Hala, sige, balik ito mga kaigsoonan. Sus, paita pong trabaho, ay. Dawa to ang trabaho, mga kaigsoon, pero taghilak naman siya na mamatay. Butangan! Sige, padayon ito mga kaigsoonan. So, kaniya ito nasairan ang unsa may mga benepisyo sa pagmasahe, no? Unyan sa may mga teknik ato. Ito'y pito ka-teknik. Unya, sa ito mga benepisyo, mga kaigsoonan, nindot kayo ito, no? So, nindot kayo ni magpahilot, gida ita, no? Naon sa may buhato na ito, mga kaigsoonan, panalitan o ni kumagmasahe. Sa ito mga kinaraan, mga kaigsoonan, kung masahian karong adlawa, o madigyo ka pwedeng maligo. Mungkin ay tambag sa mga karaan ng mga maghilot, mga kaigsoonan. Apa natong siren karon ugon sa mga dili buhat.

naghayag, ha? Wala, eat light ko nun. Mukhaon taghayag? Dili. Ang pasabot, ani, mukhaon kuno ka o kanang hika lang kanabang dili daghan. Have a light, nutritious meal. If you're hungry, as heavy meals may make your feel sluggish. Oh. Uman ka mahilot, mga igsoon, kaon la gamay. Yan, nutritious meal. O, dili po ito kay inigumani mo hilot, kaon po ang tamas ginawa. Nahurot na ng uska kaldiro. Basta kaldiro, giapil pa rin. Yeah. Okay, ginaingong, ay, ay, ay. Gamay lang, kaon lang gamay. Ikaw pat mga kaigsunan, stretch lightly. Humani mo hilot, inat-inat ka gamay, stretching gamay, no? Kanang gamay lang, God. Gentle stretching can help maintain the relaxation and flexibility gained during the massage. Ikalima ni mong buhaton is, kung kikinahanglan mga igsoon, take a warm shower. Ganahan nyo kang maligo. Ayaw kaligo o kanang bugnaw. Kanang tubig mga igsoon, butangin lang kanang marabag lukewarm water bitaw. Ano bang init-init lang. Pero lain mong yugayo mga igsoon niya kanang inigumanin mong hilot, maligo dahil yung kamurag. Murag panuhuto, nagyapong kagbalik anang imuhang kalaki. Pero kung pagkaugma mga igsoon, kanang paminaw ni mong gaan imong lawas ng murag na-relieve ka, maligo ka, ayaw ng bugnaw, kana lang lukewarm water, kana bitang init-init. Mura na ibuhato ni mo mga kaigsoonan. Dayong ikaunom, pay attention to your body. Paminaw ni mo imuhang lawas mga kaigsoonan. Be mindful of how you feel and note any lingering soreness or discomfort to discuss with your massage therapist next time. Paminawan ni mo imong lawas mga igsoon, paminaw kay nimo nga nisamot na mahinoon ang imuhang nisamot na minuog pamaol imong lawas o magkagihilot. Di na minuog kakatindog na kontaka gina imong therapist mga kaigsoon. Kontake na imuhang maghililot kay basig tiwasa na. Dita, dibitaw. Kontaka gina imuhang therapist mga igsoon kay basig pinahanglan pag follow up ng hilot mga kaigsoon. Ayun na. Karon arin na po ta, unsa may mga dili buhato ni mo kung human sa hilot. Unsa may buhato ni mo kung human sa hilot, mga igsoon. Una, avoid alcohol or caffeine. No? Kung maghilot, ayaw dahil inom og bino. Sabi kay gaalang kay mong lawas, inom dahil ka. O kining caffeine or kining kape, mga kaigsoonan. Ano man, kay makadehydrate ni sa imuhang lawas, mga kaigsoonan. Imbis dapat, mainom kagdagan tubig, aron nga flush out ng mga toxins. Yep, ni inom na minom kagbino o kining caffeine, mga kaigsoonan, dehydrate, na inoang ka. Ikaduha, don't over-exercise. Nigumanin mo hilot, ayaw dayon o kanang trabaho nga pakuso. Pag-exercise, baka nga grabe exercise. Hindi po na, maayo, mga igsoon. Dayon, likay. Avoid heavy meals. Likayi ang pagkaon o daghan human sa hilot. Ayaw gyud anang usa ka kaldiro na ginimuhang gikaon. Light lang, light. Ikaupat, don't skip hydration. Ayaw gyud tuguti nga madehydrate ka mga kaigsuonan. Kay once nga madehydrate ka, kinahang mulabad na imong ulo, kapuyon kagbalik. Onya ang as massage stimulates the release toxins mga kaigsoonan. Gikinahanglan ang gitawag nato og hydration. Aron nga i-flush out ng mga toxins. Ang mga panuhot, mga wala na diha sa imuhang lawas mga kaigsoonan. Ikalima, avoid stressful activity. Don't rush back into a stressful situation. Give yourself time to enjoy the calm. Muna di ha, inigumanin mo gilot, dili na yung ka, kayo trabaho na yung ka, bugwal na yung tamas ginawa. Ayaw, kay mausik to yung muhang pagparelax, yung muhang lawas, mga kaigsoonan. Dili ginaya siya maayo. Na ikaw nom, don't take an ice cold shower. Kung maligo lagi ka, ayaw lagi ng bugnaw. Kung
ang ingon niyo kaniya, kung di man yung malikayan nga, maligo yung kapagkaugma, kanang lukewarm water, kanang init-init nga tubig. Mungkin ay gisulti sa mga batid o mga therapist, mga kaigsunan. Kaya siyempre, maligo ka niya, umay kagihilot, panuho, trijapon. Masamot na yun mong gibati, mga kaigsunan. So mo to'y mga do's and don'ts, mga kaigsunan, na humanta mahilot, mga kaigsunan, no? Unya, ayaw mo kalimot, mga kaigsunan, na human sa itong paghilot, no? Mas maayo mo tumar kita o kining astasan. E nga naman, ang astasan, mga kaigsunan, musamot siya. Diba, kung na-stress ka, na-maol ka, mga kaigsunan, nagpahilot ka, mas maayo imong tumaran ka na pagkahuman o astasan, mga kaigsunan. Aron nga mas mawala pang imong stress, ang mga pamaol nimo, mga kaigsunan, ang kakapoy ng imong ibati, human sa hilot, muna nagpahilot ka, kay gikapoy ka, plus tumaran pag inimo og astasan, mga igsuon, mawala ginatanan nga imuhang gipangbati diha, no? Okay, nindot mo gining mahilot ang mga kaigsuonan, no? Okay. Nindot gining mahilot ta kay makarelieve gini sa tuwang lawas, mga back pain na to, mga wala, mga varicose veins, mga wala na siya. Kung sitag pahilot, pero katong akong gingon lang yung ganiya, nga to mga bali, pakonsulta, pakonsulta sa mo sa inyo ha, mga doktor, kung ang ayan ba nimong ipamasahe. Di po ka magpasao-sao na magpamasahe ka niya, nabali na kayo niya. Pinahanglan ginaya siya, muagi ginaya siya, medical process, mga kaigsunan. No, ayaw mo kabalaka, kikinito ang produkto ng astasan, mga kaigsunan, yan, ikumag masahe ni mo, imong tumaron, aron nga mas abtik pag maayo ang imong lawas, inikahuman, o niya, maulian gina imong lawas, mga kaigsuunan. Wani angay kabalakan tungod kay FDA approved ni o kining halal certified. O niya, katong mga nagproblema sa asa mo palitan ang amuang kaning-kining astasan, mga asa mo tamo palitan na. Pwede mo muduol, mga igsuon, nga to sa mga butika, Kabisayan o Mindanao. Naanas mga butika, mga kaigsuunan, o diba muduol mo sa mga radio station nga sakop sa Amapola Broadcasting System or diin nagtingog ni nga to ang tulumanon, mga kaigsunan. Sa akong gingo ninyo, kini ato ang produkto ng astasan, mga kaigsunan, barato ra kaini. No, mas mahal pa ang long neck og bear. Yeah. Mahal pa rin magpa-rebound. Mahal pa magpa-relax. O itong lawas, mga kaigsuonan, ato gini siyang kanabang, ato gini siyang sabayan o pagtumar o mga food supplement, mga kaigsuonan. No, kay magkataas ni atong edad, mga kaigsuon, whether you like it or not, kanang uban bitaw, masukog imong ingnong gulang, kay di kuno siya gulang, mapahingan lang kawatan. Kanang ingnong lang po nga, kawatan eh, kagulang. Magkataas itong edad, mga kaigsuonan, kining mga bangag-bangag or kining pores sa ato ang lawas, mga kaigsuonan, dili dayo na dali nga mutikyok. Munang dali kayong musulod ang panuhot, mga kaigsuonan. Bantay mo ni magkataas itong edad. Sa una, imbis perfume atong dalon, karon haplas naman gani. Ano man, kay magkataas itong edad, dagan po ng panuhot, dagan na po mga musulod ng mga makapasakit sa imong lawas, makapanakit sa imong lawas, mga kaigsunan. Munang makinang lang magpamasahe kita, o niya, hindi kumang masahe ni mo, imog yung tumaran o gastasan. Na, bisag sa kaadlaw, kaduha, kasa, kung grabi-grabi yun imong ibati, mga kaigsunan, tumar ka katulo. No, barato rin yung kain itong astasan, mga kaigsunan. Lisod ka rin na magkasakit mo ng karong panahon na nakaisog na sa ni mga virus, nakaisog na sa ni mga bakterya, o niya, nakahubas ang itong bulsa. Isog ang bakterya at virus, pero itong bulsa, nagkatalawan. Munang kinaanglang palikuno na itong lawas, mga kaigsunan, mantumaran ginatook. Astazan. Wala ko'y oras. Kaya lang si Buyax Labyog. Manamilit, pinagis, pagingon. Lawas na ampingan kay Morgini ang atong puhunan. Salamat sa pagpaminaw.

0: panglawas. Paminaw sa mga health tips o mga giya alang sa maayong panglawas.
1: Labyog-labyog sa maayong panglawas.
0: Labyog-labyog sa maayong panglawas. Umani, Boyax Labyo. Boyax Labyo. Ang maong programa gihatod kaninyo sa Astasan Pure Santone Food Supplement og Ayo Savon.
2: Isang radyo na masarap. Masarap pakinggan. Isang radyo na napapainlab. Isang radyo na puno ng saya. At isang radyo na meron ang lahat ng feelings. Talagang isa lang sa tiyasan. At una sa puso ng bayan.

0: Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahid din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
1: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is nabero.
2: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
1: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
3: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
4: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
5: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimonya aning Astasan nga herbal. Itong miyagi nga bulan na adyod ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga naab daw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, gitry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nakahinay-inay na akong TB. Nga murag dili wala na kay siya ni kuan sa kuha ni Tokar o nagpa-check up pud ko sa doktor, wala na pud siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko aning Astasan Herbal tungod ani nawagtang gyud ang akong sakit.
4: Adong paminawon ang testimonya sa Wonder Animal Vita.
7: Ako si Larry Magmiya, kagay po dan kagay di oro, nakasuway po sa pagamix sa Wonder Animal Vita. Okay man kaya na ako mga batin dabay lang mida ko sa una nga wala pa ni testing sa Wonder Animal Vita. Ako laban na na bigyo hinay man ang pagdap ko. Pero pagsamay gina ko aming Wonder Animal Vita, dabay lang ginapagtubo. Tapos bas ko po kitayo. Maungkin ang Animal Vita, ako gabing i-recommend sa ito namin nag-alaga o makahayupan. Nadami po ani kaya ang Wonder Animal Vita. Ipikibo gina.
4: Wonder Animal Vita, mabalit sa inyong mga suking agri-vet supply o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
8: Kailawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa ligon nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede ra gyud nimo ning suwayan. Dragon Fruit Gold capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
9: Mga pena ta! Ania na ang kape na makaayos sa lawas.
10: Hilin Babor, 55. Tagayungon ko.
11: Tagayungon.
10: Sa dumanggit na pinanarbaho. Ang coffee mo, ako yung gimintin kay mawala mang kapoy.
11: Okay.
10: O de yun, lami po ang katulog. Katungo pa ka tilaw.
11: Katilaw.
10: Sila ka ng capsule o coffee.
9: Mga pena ta!
12: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.
13: Ako si Emily Rawan, taga Porcuno, kahaponan. Salamat sa tulog to ni Ma'am Arlene. Nagpalit ko ng Nanscoffee. So, dili lang Nanscoffee, apil pa ang Cervicare, Nanscapsule. Kay mayo ang paminaw na ko sa akong lawas. Kay ang libati, mangun na ko sa una. Kanang mag-nosebleed, bitaw ko. Kapila ko magbalik-balik sa doktor. Apan, tadihang nag-inom ko sa produkto ni Ma'am Arlene nga kanyang Cervicare o Nanscapsule. Mayo na dyan akong paminaw. Magpasalamat ito sa produkto ni Ma'am Arlene. Salamat kayo, Ma'am.
14: Mayong adlaw. Ako si Lisa Macario, taga Barangay Bago, Tayasan Negros Oriental. Doon ako'y gibati nga dili makatulog, gitawag na og anxiety. Pagkadungog na ko aning Amigos Coffee, akong gisulayan. Og tuod man, sa pila na ko kaadlaw nga pagtik, nibalik na ang akong mayong pagkatulog. So, what are you waiting for? Gamit na mo sa Amigos Coffee. Katong wala pa makasulay, sulay na ninyo. Kaya ako tested na ko kaayo. Daghang salamat.
15: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Andi ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong inom. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
16: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
17: Hardmax Extreme Coffee Mix. Makapaggana, makapadasi.
16: Hardmax.
17: Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hardmax. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
16: Mag Hard Mama. Extreme na.
17: Dragon Fruit Plus.
18: Enrique Torra, 72 years old. Nakuha na akong lawa, kananawa akong kangapoy niya, kanang kuha na itong high blood, diabetes. Akong lawa, kuha na lagsik na katurmi. Ang kanang wapaka, suway ginaman na pag suway sa mo kay mausap na inyong lawa, sumalag ma dili mo kapuyon.
17: Ipabarato pa kini Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
19: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka balaka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee o saka Light Nutritious ang maayong ihulit sa inyong mga pamahaw. Makatabang sa regular na pagbawas o makatabang sa pagkontrol sa inyong appetite. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na! Energize ka pa! Palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika. Papaminog sa kamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya o stress sa trabaho. Kanunay magsakit ang kalawasan. Ani-ana ang Nerve Flex Capsule. Ihimo gamit ang kombinasyon sa Vitamin B Complex, Magnesium, Turmeric o Chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves. Makaayos sa papaminog o kapoy sa lawas. Nerve Flex Capsule, atong gamiton. Nerflex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
11: Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haru Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Coffee. Kay daw na namian akong daw ti, hindi kita tama ka tamis ang saktuan lang. Pagtapos daw nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Dr. Ramil Oy, sang iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, ay ko ka tilaw sa DTX Coffee Mix.
20: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mapalit sa mga butika.
21: Ako si Lionel Lagordo. Akong edad, 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni muda ko tungod sa akong gitumar nga DTX 500 o Ditribayo. Ngamun yung akong gimintin, kay kamera mo akong kita ang drive ko. Badisayas lang, kanaadlaw. Basta na rin mainom na ako. Muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga doon yung gibati sa lawas, muna yung makasulbad sa inyong mga problema. Gamay na kayo yung gastuhon matag-adlaw. Dinhi na sa Ditribayo o DTX 500.
20: DTX 500. Mabalis sa mga butika. Ditribayo. Mabibilis sa mga butika.
22: Ako ay ni Roselyn Mbulana, isang guro sa public school. Inyong asawa ko may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng Ditribayo at saka DTX 500. May DC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no, bisita kayo sa Gainika. Di alternatibo at gumamit kayo Ditribayo at saka DTX 500. May DC.
20: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
23: Ako si PC taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Gignan ko sa akong anak, ma. Magtumar good aning Mighty C, ma. Itumar bitaw ko buntag o gabi. Sa maintain ako sa Mighty C, semana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Itawhay akong pamina. Wala galapad ang akong ulo. Salamat kay Mighty C. Pitibo, jud kaayo.
20: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga buhay. Mighty C, DTX 500.
24: Ako si Alex, nagka-UTI dyan ko. Sakit ipangihi o ako po dyan po sa sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500, tulog ka kapsos sa buntag. Tulog pod ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala dyan ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
20: DTX 500. Mabali sa mga butika.
25: Bringing you the latest news, latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
26: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
27: Feel the music, Star Radio.
26: Oras sa Star Radio, Las 6, 53.
28: Ahay, noon sa maning atong panahon karon, dili noon masabta ning atong klima ro?
29: Noon sa kidara, Brad, yung nagbagulbul man ka.
28: Makalagot mga Brad, dili niya takasabot aning klima na ato ron.
29: Nahibalo ba ka, nga mo na ni ang epekto sa climate change?
28: Ha? Ano sa mana?
29: Ang climate change, mao ang pag-usab sa dagan sa atong kinaiyahan, kinigumikan sa atong sublang nga pag-abuso sa atong kalikupan, sama sa sigig pagputol ug kahoy sa atong kabuturan ug kalasangan.
28: Nya, may kagayunan pa nga mubalik kita sa normal ani?
29: Layo sa kagayunan nga mubalik kita sa normal, basta mag-usa kitang tanan, sama lang sa pagpananom ug kahoy aron mahinay-hinay ug kaalim ang atong kalibutan.
28: Di ay ba? Sige, sugod ka ron, magtanom ng kita o mga kahoy.
29: Let us save our Mother Earth. Atong mahalon ang atong kalibutan, aron mulungtad pa kini sa mabot natong mga kaliwatan.
30: K
0: kining maong painumdum gyatud kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
25: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
26: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
27: Feel the music, Star Radio.
0: Oras sa Star Radio, las 6:55.
1: Og siyempre, alang sa to remind capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule.
2: I am Gwenex De Assis. I graduated cum laude and Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule.
1: Take two capsules every day. Remind Capsule, available sa mga butika sa inyong mga lugar.
3: Uy, do! Kano sa mga naabot to?
4: Uy, bay! Kahapon lagi ko niabot!
3: Iyay ka, so na ka ron, natay pang latay sa alamre, ani Ron.
4: Wala na dong kay dugay na ko niundang ng bisyo, ha?
3: Uy, anong undang mga? Ano ka't sinaka?
4: Dong, dili pa ulahi ang tanan. Kung magsigi ta o pamaligya o gamit o mga ilegal nga drugas, ngit-ngit pas alkitra ng atong kaugmaon. Ikado ha, dili ba ka maluoy sa imong pamilya nga ilang papa o anak ba, adik? Ikatulo, tabangan na ito ang atong nasod aron nga magmuuswagon o dili piligro po yan kay daghang mga katawahan nga nagumo na sa kinadili nga drugas. Sige bay, magdula sa migsipak takraw kauban sa mga anak. Unya pagkahuman, manimba mi tibok pamilya.
3: Bitaw do no, salamat sa imong tambag do. Kuyugip lamang ko do, manula na lang tag table tennis dito do, kaysa magkadik-adik ta.
4: Unda nga, ang pagpamaligya o paggamit sa illegal nga druga, aron kaugmaon mo ug sa nasod kanunay ra. No to drugs, yes to sports.
0: Kining maong pahinumdum, gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
25: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
26: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
27: Feel the music, Star Radio.
0: Oras sa Pilipinas, alas 6:59.
25: Matag hangtok sa orasan at dunay mga panghitabo sa atong kalibutan nga mugna sa kinaiyahan. Apan at dunay mugna sa mga taong dautan nga angayan ninyong masayran. Usa na mugna kining maong tulumanon.
5: Handos balita!
25: Handos balita!
5: Muhando sa mga nagunang panghitabo sa atong katilimban. Matag karon o unya.
25: O karon, aniya kining tighando sa atong mga balita.
5: Ronnie Librado.
25: Handos balita!
5: Handos balita!
25: Handos balita!
5: Handos balita!
25: Handos balita!
5: Handos balita!
25: Handos balita!
0: Mga kahandos, bisan kabus ka man, apan kung maayo ang imong binuhatan, sikat ka sa katilingban.
25: Ronnie Librado.
5: Ronnie Librado. Handos
6: balita.
7: Handos balita.
0: Kining maong tolamanon nga handos balita dungan nga madunggan sa tulo ka mga sibyaanan nga mao ang 98.1 FM Star Radio Tayasan, Bago Farms Call Star Radio o Betel Radio Canlaon City. Makita o madunggan sa kita sa tibuok kalibutan. Pinagi sa Facebook page nga Star Radio Tayasan, YouTube channel Star Radio Tayasan PH o website nga www.starradiotayasan.weebly.com.
6: Handos balita.
0: Gikan sa lawak balitaanan sa 98.3 FM Star Radio Tayasan o Bago Farm School Star Radio, mga sibyaanan nga maoy tinubdan sa mga labas o tinuod nga mga balita matag karon o unya.
6: Handos balita.
0: Aniya na ang mga uluhan sa mga nagbagang mga balita karong adlaw.
6: Handos balita.
8: Headlines. Headlines.
6: Handos balita.
8: Headlines. Headlines.
0: Duha ka motorsiklo nagkabangga sa Palaslan. Usa ka driver gidala sa tambalanan sa Dumaguete City.
6: Handos balita.
8: Headlines. Headlines.
0: Libreng medical mission sa PCA o LGU Tayasan sa Municipal Government Court, Malampuson.
6: Handos balita.
8: Headlines. Headlines.
0: Mga mag-uuma o globe nga sila si Amin Bilihermusa, Jesus Banugon o Lorenzo Sopat, nagpasalamat sa medical mission sa PCA o LGU Tayasan.
6: Handos balita.
8: Headlines. Headlines.
0: Samtang dakusab ang pagpasalamat ni Coconut Development Officer Daryl J. Imperado sa LGU Tayasan o sa tanang mitabang hinungdan nga nagmalampuson ang nasampit nga medical mission.
6: Handos balita.
8: Headlines. Headlines.
0: Malampusong kick-off sa ika 126 nga Civil Service Month gipahigayon sa LGU Tayasan.
6: Handos balita.
8: Headlines. Headlines.
0: Mayor Ben Barberto nagpasalamat sa mga sangguniang bayan members o sa mga kawani sa LGU Tayasan human mahimong top 6 sa performing local chief executive sa Negros Oriental.
6: Handos balita.
8: Headlines. Headlines.
0: Mobile blood donation program pagahimuon sa barangay Panubigan, Canlaon City.
6: Handos balita.
8: Headlines. Headlines.
0: Number 9 most wanted person sa Bayawan City gidakop sa PNP.
6: Handos balita.
8: Headlines.
0: Headlines. Tolo kalalaki gidakop sa magkasunod nga bypass operation sa Negros Oriental.
6: Handos balita.
8: Headlines. Headlines.
0: DSWD 7 padayon sa pagmonitor sa compliance sa mga benepisyaryo sa 4PACE.
6: Handos balita.
8: Headlines. Headlines.
0: 178 kalugar naa sa state of calamity tungod sa sunod-sunod nga bagyo og ulan sa nasud.
6: Handos balita.
8: Headlines. Headlines.
0: Nepal anaa sa high alert sa bag-ong pagbaha samtang nilapas na sa 900 ang patay. Samtang Japan paligunon ang depensa pinagi sa mga drones, AI o Tomahawk missiles.
6: Handos balita.
8: Headlines. Headlines.
0: Gilas Pilipinas gipagging ang Iran sa FIBA World Cup qualifiers.
6: Handos balita.
8: Headlines. Headlines.
0: Mga nagloeb dili ang ayan balikan matud ni Barbie Fortisa.
6: Handos balita.
8: Headlines. Headlines.
6: Handos balita.
8: Headlines. Headlines.
0: Maukadto ang mga uluhan sa mga nagbagang mga balita karong adlaw.
6: Handos balita.
0: Handos balita. Nga gihandos kanato sa astasan.
6: Handos balita. Handos balita.
29: Matigala atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa astasan herbal capsule.
9: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko og 62 senior og isa ako ka vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo sama sa dali ra ko ubohon ug hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ning astasan, diha-diha dayon gisulayan na nako ug nawala gyud ang akong balatian. Ug salamat sa astasan na tinaw na akong pananaw ug niligo na akong resistensya. Sa astasan wag tang tanan ang balatian.
7: balita. Kahandos balita. Balita.
0: Mga kahandos, may buntag ka na tong tanan, gikan diri sa lungsod sa Tayasan ngadto na sa tibuok kalibutan.
7: Kahandos balita. Kahandos balita. Balita.
0: Adlaw karong Miyerkules, pitsa dos kon ikaduhang adlaw ni maong bulan sa September 2026.
7: Kahandos balita. Kahandos balita. Balita.
0: Sa ngalan sa kinatibukang puwersa sa Star Radio Tayasan, pinanguluhan sa mong station manager nga mausibus ayan, Hania Lahato. Oban sa mong teknisyan nga usa-usab kadidche nga si Byres Sorinio.
7: Kantos balita, kantos balita.
0: Oban usab sa tumabtikon nga mga reporter nga maus sila si Handos 38 Boyag Slebyog Karinal og Handos 42 Handos Icon. Kini ang inyong tigbalita, Handos 98 by Ronnie Bay Librado.
7: Ronnie Librado.
10: Ronnie Librado.
7: Balita. Kahandos balita.
0: O handos na kaninyo sa mga labas o tinuod ng mga balita matagkaroon o unya.
7: Kahandos balita. Kahandos balita. Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:06. Kahandos
7: balita. Kahandos balita. Balita.
0: Mga kahandos, sa dili pa sa kompletong detalye sa tuwag ng mga balita, gikan sa balitang lokal, ngadto na sa balitang showbiz, ato na karon nga aninaon ang kahimtang sa tuwag nga lakat sa tuwag nga panahon. Gikan sa Pag-asa Dumaguete, atong dawaton ng report ni weather forecaster Andrea Balasabas. Ma'am Andrea, kumusta karon ang kahimtang sa tuwag nga lakat sa tuwag nga panahon dinhi sa tuwag nga lalawigan sa Negros Oriental og may buntag diha kanimo.
7: Handos balita. Weather update.
12: Maayong buntag, ang iyong latest weather update tarong adlaw Miyerkules, September 2, 2026. Padayon ang epekto sa southwest monsoon o habagat, particularly sa Luzon o Visayas, samtang parayon ang sabitang monitor sa mga bagyo sa gawas o sulod sa Philippine Area of Responsibility. Una kini si Bagyong Tilandok nga naa sa sulod sa atong Philippine Area of Responsibility. Duna ni International Name nga Kuban, namintay ni ini ang iyang gikusgon og nagpabiling usa ka tropical storm. So kini si Tropical Storm Tilandok ulahi nakita sa gilayong 1,205 kilometers east-northeast sa extreme northern Luzon. Duna ni gikusgon sa hangin na 65 kilometers per hour o paghurot na up to 80 kilometers per hour. Nag-irog kini sa gitaspasun nga 15 kilometers per hour sa silangan, ang ihanang silangan nga direksyon. O palayo kini sa atong kayutaan, busa wala ni direktang epekto sa bisan-asang bahin sa atong nasod. Posible kini nga makagawa sa par o niya sa gabi o ugma, Huwebes sa buntag. Sa laing bahin, aduna usab kita gi-monitor nga usa ka bagyo o usa pa ka LTA sa gawas sa atong Philippine Area of Responsibility. Ang bagyo gawas sa par, maukinig sa Tropical Storm Sabel o si kanhi bagyong Huwebes. Ulahi kini nakita sa gilayong 560 kilometers kasadpan sa northern Luzon. Duna kinigipuskun sa hangin na 65 kilometers per hour o paghurus na up to 80 kilometers per hour. Nag-irog ni sa kapaspasun na 15 kilometers per hour sa silang amihanan nga direksyon o wala usab kini direktang epekto sa bisan-asang bahin sa nasod. Base sa latest analysis, mas niubos ang tsansa nga makasulod kini pagbalik sa atong Philippine Area of Responsibility. Samtang ang LTA gawas sa par ulahi nakita sa gilayong 2,935 kilometers silangan sa Central Luzon. Layo kini maong LTA ug wala usab direktang epekto sa nasod o base sa latest analysis, ubos ang tsansa niini nga mahimong usa ka bagyo sa mosunod nga 24 ka oras. Padayon atong atnya ng mga updates niini nga atong gi-monitor nga LTA ug mga bagyo dinhi lamang sa atong buhatan sa DOST Pag-asa. Para sa atong localized forecast, sa lalawigan sa Negros Oriental, lagi pang Dumaguete City, makasinatitag panalagsang mapanganuron na umon na kalangitan o dinagimapoy tsansa sa mga isolated ng mga pag-ulan o pagpanugdog kilat, labi na sa hapon o gabi, dumikan sa southwest monsoon o hangin habagat. Alang sa kahintang sa hangin o kadagatan, asarangan nagpo sa kusog ng pagpuros sa hangin, gikan sa habagatang kasad. Maoy atong masinati nga marisulta sa kasarangan ngadto sa kusog usab nga mga pagbalod sa kadagatan. Wala ino inakaalsa nga gale warning sa atong lalawigan karong adlaw. Ang atong kabaybayonan mohunas karong alas 8:00 sa buntag sa gimobunyag 0.4 meter o utao pagbalik sa alas 2:04 sa hapon nga dunay gitas-on nga 1.2 meters. Ang forecast temperature nato para karong adlaw mo kabat sa 25 hangtod 34 degrees Celsius o para unyang gabi gikan sa 25 hangtod 32 degrees Celsius. Atong adlaw mosalop unyang alas 5:55 sa hapon ug mosilang og mga sa alas 5:37 sa buntag. Mao to ang latest gikan diri sa DOST Pag-asa Dumaguete Weather Station. Kini si Andrea Balasabas, daghang salamat ug maayong adlaw pag-usab.
26: Handos balita. Weather update.
0: Daghang salamat, Ma'am Andrea Balasabas, simhang weather update.
26: Handos balita, handos balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:00.
26: Handos balita, handos balita. Balitang lokal. Handos balita. Handos balita.
0: Mga kahandos, kinimusunod ng mga balitang lokal. Gihandos ka na to sa mas gipakusgan o mas gipaipiktibong herbal food supplements nga mao ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 milligrams. Maghandos ng ita baka mo sa herbal capsule nga barato at epektibo. Ayaw na kabalaka kay anina sa ito nga mga suking butika ang mas gibantog karon nga Dragon Fruit Herbal Capsule. Kung din dili kamahayan apan kasaligan sa kahimsa sug sa panglawas, may balatian ka man o wala, pwede gyud kamo nga makatumar og ayaw hulatang nga ang imong lawas mo bigay panalip dagyud sa kanunay pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Inabagan sa alkasi, sodium ascorbate alang sa kasayuran sa tanan nga hinungdan sa sakit sa bukog, tuhod lutahan, pagbaton og arthritis og uban pa nga mga balatian kanang tanan tungod sa kakulang sa vitamin C sa tuwang nga mga lawas. Sa mga kuya, ate, nanay, tatay, lulo ug lula, pag tumar kanunay sa masaligan nga vitamin C ang Alka-C nga mupatinaw sa nahanap nimong mata. Sa Alka-C, protektado ka na sa pamanit hamis pagyud ka. Busa unsa pa inyong gilangayan? Inom na kamo sa duha o tulo ka kapsula sa matag adlaw og inyong mabatsyagan ang alibyo og kaayuhan sa Dragon Fruit Plus 650 milligrams. Mga kahandos, nagkatilaw ka na ba sa lamian, humot og herbal pagyod nga coffee? Aniya na, gipela-ila ang pinakabiktibo nga herbal coffee, ang Dragon Fruit Herbal Capimex with Insulin. Sa doon na high blood, diabetes, arthritis, sa taas ang kolesterol og dili makatulog, tilawid disenyo kini nga muayo sa sakit og balatian. Adunay dosi ka mga herbal ingredients kini Dragon Fruit Herbal Capimex with Insulin. Mapalit sa mga butika diri sa Tayasan og sa mga pharmacy sa inyong mga lugar. Jefferson T. Booking Kito Furniture. Mugama sa mga furniture. Platira, katre, dining table, pultahan, door jam, window jam, dresser, bench divider, molding motor na makarving. Mo-repair sab sila sa mga sala seats. Mudawat usab sila kun kamo. Magpapintal sa inyong mga balay, pinagisapakyawan sa stem, nga with or without materials. Sa pagkakaroon, aduna sila baligyang kawayan o guo. Jefferson T. Booking Kito Furniture. Naimutang at bang mismo sa Tayasan Municipal Plaza, Poblasyon Tayasan, kay panag-iya o ginumala, tila ni Jefferson D. Booking Kito, Jopre Booking Kito. AC Enterprises nagbaligya sa mga motor parts, bicycle parts, electronic parts, and other services. Aduna sab sila hardware o fishing supplies. AC Enterprises, ang ilang branch 1 na imutang sa Bulongata Street, o ang branch 2 na imutang diya sa Brahma Street, Poblasyon Tayasan. Uban sa mga maayong mekaniko nga garantisado ang trabaho, nga sila si Branch 1 Chief Mechanic Erlan Kalom. Inabagan sa iyang mga mekaniko nga sila si Jarvin Coy o Jericho Palagtiw. Branch 2 Chief Mechanic Rodrigo Kayakap o assistant nini nga si John Loyal.
26: Handos balita, handos balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:14.
26: Handos balita, handos balita.
0: Karon sa detalye na sa to ang mga balitang lokal.
26: Balitang lokal. Handos balita. Handos balita.
0: Nagkabangga ang duha ka mga motorsiklo diha sa National Highway sa Barangay Palaslan corner dalan paingon sa Barangay Ilaya. Gahapon adlaw, September 1 sa May alas 5:55 sa hapon kapin kun kulang. Ang mga nalambigit sa aksidente, giingong residente sa Purokpoo sa Barangay Palaslan o Barangay Bagtuhaw ning lungsod sa Tayasan. Sumala sa asawa nga angkas sa mga motor, lihunong sadaplin sa karasadang iyang abana aron mulabang. Apan sa dihang milabang na kini, padulong sa pikas bahin sa karasada, aron mapauli kalit silang nabanggaan sa usa ka motorsiklo nga nagpadulong sa ilang direksyon. Sa pikas bahin, matod sa driver nga residente sa barangay Magtuhaw, nagbiyahe siya gikan sa barangay Tamaw sa dihang pag-abot niya sa dapit nga nahitabuan kalit lang nga adunay motorsiklo nga milabang og mihunong sa tunga sa karsada. Matod ini, wala na niya makahimo siya sa paglikay hinungdan nga nabangga niya ang maong motorsiklo. Tungod sa kusog sa panagbangga, nangatumba ang duha ka motorsiklo sa simintadong karsada samta mga sakay nakaangkod og lain-lain nga mga angol sila nga lawas. Ang driver nga taga Palaslan nakaangkod og samad sa ulo samtang iyang duha ka bulan nga anak adunay samad sa kilay. Ang iyang asawa usab nakaangkod og mga pangus sa lawas. Samtang ang ulitang driver nga taga Magtuhaw nakaangkod og garas sa tiyan. Uman sa hitabo, gidali o girespindihan sa Tayasan Rescue Team uban sa kapulisan o gidala ang mga nalambigit sa Tayasan Primary Care Facility alang sa dinali ang medical nga pag-atiman. Apan tungod kay grabe ang angol nga naangkon sa driver nga taga Palaslan, hinungdan nga giduso kini ngadto sa usa ka tambalanan sa dakbayan sa Dumaguete alang sa dugang nga mga pagtambal. Samtang ang duha ka motorsiklo gidala diha sa Tayasan Police Station alang sa hustong pagkustudiya samtang nagpadayon ang kapulisan sa ilang dugang nga mga imbestigasyon aron matino ang hingpit nga kahimtang og hinungdan sa maong aksidente.
25: Balitang lokal. Handos balita. Handos balita.
0: Nagmalampuson ang gibahigayong Libreng Medical Mission sa Philippine Coconut Authority on PCA o sa Local Government Unit of Tayasan. Gihapong adlawa, September 1 nga gihimo sa Tayasan Municipal Gym o Tayasan Covered Court. Ang mga medical mission gitagana alang sa 300 ka rehistradong coconut farmers o ilang mga dependents nga anaa sa opisyal nga listahan sa mga benepisyaryo gikan sa mga barangay nga sakop sa geographically isolated and disadvantaged areas kon gida. Lakip nga mga barangay nga nakabenepisyo mao ang Bago, Maglehe, Dalaopon, Ginkalaban, Pinalubngan, Banga, Pinukawan og Pendahan. Daghang libreng serbisyong panglawas ang gitanyag ngadto sa mga benepisyaryo, lakip ang general check-up, optical og dental services, ECG, chest x-ray, laboratory services, ultrasound og blood chemistry. Among kalihukan gipahigayon pinagi sa panagtambayayong sa Philippine Coconut Authority nga gipangluhan sa ilang team leader nga si PDO3 Hanifi Garing, kauban si Coconut Development Officer Daryl J. Empirado nga na destino dinhi sa Tayasan ug sa Local Government Unit of Tayasan ubo sa papangulo ni Municipal Mayor Susano Antonio Bembo de Roberto III. Miambit usab sa kalihukan ang mga personnel sa DA Tayasan nga gipangaluhan ni Municipal Agriculturist Marcial Taob Jr. Gipakita usab ang presensya og suporta sa Philippine Army og sa kapulisan dinhi sa Tayasan. Ang kasundaluhan gipahigayon usab og libreng hilot og masahe alang sa mga nakatambong. Sa kinatibuk-an, malipayon og mapasalamaton ang mga mag-uumaglobe nga nagkapahimulo sa maong libreng serbisyong panglawas, ilabi na katong nagikan pa sa hilit og lisod nga maabot nga mga dapit. Atol sa medical mission, atong nahinabi ang pipila ka mga mag-uuma sa lungsod sa Tayasan nga nasulod sa gida. Undiin, nagpasalamat si Hamin Villahermosa sa serbisyo nga iyang adalawat sa medical mission.
25: Andos Balita
11: Interview.
13: Pagkanaong, mayo nga ulto na kumusta ang pagpahigayon karon pang pagtambong sa medical mission sa PCA?
14: Malipayon kayo po sa pagtambong sa PCA tungkol kay dunay libre nga sikap para sa tuwang panglawas.
13: Yung mga sakop ito nung sa Bago, kila sila ka magkakaridre?
14: Nasa lista nga, kinalan ito sa Bago, 45, pero ayun mga sister Daryl nga pwede rin sa tungkol sa lista, pwede rin makaaridre. Kaya tingaling, 50 rin kami kape.
13: Ya, yeah, pasal kasulti nimo sa ato ang lokal nga paggamhanan sa Tayasan ni Mayor Bimbo o sa taga PCA nga karon giabot gyud nga medical mission diri sa ato nga lungsod.
14: Ako sa mga gipasalamatan ng atoang Mayor, then nagpahigayan sila o medical mission sa mga PCE sa nagtanong ng lubi din sa Luzon, sa Tayasan. Dako kayo ang mong kalipay, o pasalamaton kayo.
13: Salamat ako.
14: Sige, salamat.
11: Andos Balita Interview.
0: Nagpahayag usab og dakong pagpasalamat si Jesus Banugon, residente sa Barangay Ginkalaban, tungod sa serbisyo nga iyang napahimuslan atol sa gibahigayong medical mission.
11: Andos Balita Interview.
13: Bye, mga tubay, na kumusta yung pagpahigay ng rumay? Pag-check up, bay, sa libreng medical mission sa PCU yung LGU Tayasan, bay?
15: Okay kayo rin. Kailangan nga. Kwan, bay, kay... Kada... Kaduhan namin na... Kaduhan na kwan, ka, kwan, bay? Kabil.
13: Kaduhan na kabil, bay? Oh,
15: kwan, libertad o Tiris Tayasan.
13: Oh.
15: Ya, kwan po nila ang mga kwan, bay, kay... Pag kayo ba, bahig kayo lang, kwan, parag-prasis. Kinaman nga, may gano'y nga maristro po na sa kukunat.
13: O kano sa PCA?
15: Kaya maka-abil ito yung mga, kwan, maka-benefit sa mga farmers ba?
13: O.
15: Hindi na si kayo yung nani nga programa po sa PCA.
13: At ang ngalan ba, ngalan ba?
15: Jesus, di ba rugon ba? Parang kayo si Kilari, si Kalaban.
13: Salamat ba, salamat ba, salamat.
15: Okay kayo.
13: Okay.
11: Andos Balita Interview.
0: Ingon man, may padayag usab sa iyang pagpasalamat si Lorenzo Sopat sa taga Ginkalaban.
11: Andos Balita
13: Interview. Okay, bye, bye, bye, usa ka sulti ni Bay, kabay ng medical mission road, Bay, sa PCU sa LGU Tayasan, Bay.
16: Nindot kayo, Bay. Sa usa ka tuwing, sa pila ka tuwing mga Bay, pura karong pagyo na ito ni Matagam Kaminga. Nindot ang ilahang servisyo.
13: Niya, yeah. Usa may mga ika-suporta ni Bumahay, kanong nindot mo ba? Ilang servisyo ba?
16: Kanong daily nindot.
13: Oh.
16: Libre check-up.
13: Oh.
16: Libre limpyo sa tango.
13: Oh.
16: Libre ibot sa tango.
13: Libre halos sa tango boton.
16: Depende sa sitwasyon.
13: Abi na ko. Lindi ra daw. Ngoni mo daw. Tayo wa jumare bare.
16: Dayo. Libre tambal.
13: Oh. Oh. Dapat libre alot bike masahay bike.
16: Dapat libre alot, libre hilot. Dili kay ini ko li hilot karon libre jud.
13: Okay, ngalan bike, ngalan bike, ngalan, ngalan. Ngalan to bike. Ngalan, ngalan di mo, ngalan, ngalan.
16: Lorenzo Sopat bike.
13: Lorenzo
16: Sopat. Oh.
13: Lorenzo Sopat.
16: Oh.
13: Okay, mas mode ay nga sangala pa Sopat, may pagkasipat. Ah. Salamat, salamat, salamat.
11: Andos Balita Interview. Andos Balita. Balita.
0: Samtang dako ang pagpasalamat ni Coconut Development Officer Daryl J. Empirado ngadto sa LGU Tayasan og sa tanang mga individual ayon sa mga grupo nga mitambong og mitabang aron mahimong walang puson ang gibahigayong medical mission.
11: Andos Balita
13: Interview. Sir, may hapon na kumusta itong ipahikain karon nga mobile health services?
17: May hapon sa itong mga soaking tiktaming na dira, no? As of karon, is successful lang ato ang pagpahigayon sa ito ang mobile health services diri sa Tayasan. Sa ato ang 300 ka farmers na cater na ito tanan, especially itong mga nagikan sa ito ang mga GIDA areas. Tagaan na ito ang mga servisyo gikan sa dental, optical, laboratory activities. So far, daghan kay salamat sa LGU sa Tayasan, ilabi na sa to ang pinalangga nga Mayor Honorable Susano Bimborperto, no, ug inubanan sa iyang mga tao diri sa LGU. Dili ni masuccessful kung dili pod tungod sa to ang service provider sa One Life. Salamat po ko in behalf sa PCA diri sa Tayasan na na-success ang atuang mobile health services. So, hoping next year na po na napunday mobile health diri sa Tayasan.
13: Salamat, sir.
17: Thank you, sir.
11: Andos Balita
13: Interview.
11: Andos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:24.
11: Andos Balita. Andos Balita.
0: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang lokal.
11: Balitang lokal. Andos Balita. Andos Balita.
0: Malampusong gibahigayon gihapong adlaw, September 1, ang kick-off ceremony sa 126 nga Civil Service Month sa local government unit of Tayasan kon LGU Tayasan. Nagsugod ang mga selebrasyon alas 8 sa buntag pinagi sa flag ceremony at tabangan sa Tayasan Municipal Hall nga gitambungan sa mga sangguni ang bayan members sa pamangulo ni Vice Mayor Susano Nonong El Roberto Jr., mga department heads nga

0: Palmeiras dice Negro Oriental. No. Kwanta ay kaunom, at least nakakuha tag kaunom. Ako kayo kong pagsalamat labi na sa mga katawan na nagsuporta nato dili sa atong lungsod sa Tiyasan, una sa mga sa ato ang mga sangguniang bayan members, pinanaluhulan ni Vice Mayor Nonong Duterte sa mga kumsihal o sa akong mga department head na kanunay nagtabang o kanunay nagabay kanako sa mga patakaran, mga legal nga mga patakaran dali sa atong lungsod sa Tiyasan sa pag-implementar sa atong mga proyekto, labi na sa mga atong mga tulumalon like mga taxes, pagbayad sa buwis. Ako nang isigik pahinungdong sa atong katawhan sa atong lungsod sa Tiyasan na in order na makakuha ta o mayong servisyo, magbayad ta o buwis para po nga ang atong pagservisyo sa katawhan sulit yun nga maabot nila. At the same time, atong mga medical services and itong basic services like water, electricity and health, ato yun ang iula dari sa itong lungsod sa Tiyasan. Ilabi na, nagtanaw siguro ang nagmugna aning award na kita dari sa itong lungsod ni Usbaw na ginahinay kay karon gani qualified na ang lungsod sa Tiyasan to be a first class municipality. So in fact, nag-implement na ta sa salary increase based sa ato ang classification sa first class municipality dili sa atong lungsod sa Tiyasan. Pasalamat ko sa bunko, pasalamat ko sa mga katawhan, labi na sa akong mga co-employees, LGU employees, especially sa ato ang mga higala nga nag-servisyo gid kana ko bantuman. Una sa tanan ang akong private secretary, si private secretary Arian Villarin. Pasalamat po niya kay wala po siya o akong mga staff diya sa lungsod sa Tiyasan, sa opisina, sa mayor's office na kanunay nga nag-back up na ko, kanunay nag-assist na ko kung sa mga tulumanon nga dapat namong iservisyo sa katawan. Ang andam yun ang akong mga staff diya sa akong opisina sa pag-abi-abi sa tanang mga indigent, labi na mga indigent mga katawan atong lungsuranon diri sa lungsod sa Tiyasan nga mangayo og hinabang, mangayo og assistance para sa ilang kagalingon o para sa ilang pamilya. So diha, wala galing kong gatuo sa ako pag-isulti nimo galina nga wala akong gatuo aning award, but salamat yapon ta una sa tanan sa mahal nga magkagagahog nga gitagaan ta o lugway pa sa itong kinabuhi kay sayo ta natay mga health challenges karon nga dili gina itong balikayan nga ako galing mismo dili kaundangon ako aning pamulitika, pero baso lang po nga lamdagan ta sa Ginoo o tabangan ko sa ako ang panglawas na makalautay aning pagservisyo dili sa atong katawhan sa atong lungsod sa Tiyasan.
1: Andos Balita Interview. Andos Balita.
2: Oras sa Pilipinas, alas 7:35.
1: Andos Balita. Andos Balita.
2: Maghandos ka ito mga tagna o balitang lokal. Gihandos ka na ito sa Herbs Med Parma. Kung Herbs Med Parma ang tigbuhat sa Nance Capsule, Nance Coffee, UAID, Nance Liniment, Nance Eye Drops, Reman Capsule, Reman Choco, Tawa Tawasi, Cybercare, Megaman o Alina Beauty Shop. Kung diin, madungog rin sa Star Radio Tiyasan, gikan sa Lunes hangtod Sabado, ang ilang programa nga Sincerely Ati Arlene sa May Alaw na Midian. Tagna sa hapon o paghaman, musunodayon ang Balong the Great.
1: Andos Balita. Andos Balita. balitang probinsyal. Andos balita. Andos balita.
2: Kini mosunod nga mga balitang probinsyal, gihandos kanato sa D3R Bistor 1 and 2 og RDB Meat and Fish Vendor. Nagbaligya sa mga grocery suban panagunang mga kinahanglanon sa panimalay, ingon man sa labas ng maistaw karne. Ang D3R Bistor 1 himutang diha sa Bulongeta Street ubusan sa Tayasan Public Market, samtang ang D3R Bistor 2 anaa diha sa National Highway corner Bromo Street Poblacion Tayasan, og ang RDB Meat and Fish Vendor ana diha sa New Tayasan Public Market sa stall number 789 og 10. D3R Bistor 1 and 2 og RDB Meat and Fish Vendor gay panag-iya og gidumala nila ni Roselyn Bulongeta og Dihito Bulongeta. D3Bio Food Supplement may usa ka natural nga antiviral og antibacterial nga espesyalista. Epektibo nga mupatay sa mga viruses nga makatrangkaso o mga mikrobyo nga makapahilanat. Daghan pa ang benepisyo nga anaa sa D3Bio Food Supplement. Ang D3Bio datot sa medyum chain triglycerides nga mutabang sa pagbalik-unsa, resistensya sa lawas pangontra sa kakapoy o pagkasakit. DTX Capamex with ampalylepsti acids and disugard sugarcane extract powder. DTX Capamex, may kapikana nakadetox ka pa. Gakaraya store o gamian Jules General Merchandise. Nagbaligya sa mga groceries, feeds, dry goods, school supplies, cellphone and accessories, table chairs, foam disc, cabinet, floor mat, trapal o gaban pa. Nahimutang diha sa Bulongeta Street, Poblacion Tayasan. Gakaraya store o gamian Jules General Merchandise. Gay panag-iya o gidumala nila ni Amefi Amison o Julius Amison. Wonder Herbal Oil. Nindot alang sa makatawa nagantos sa kabuhi, sakit sa tiyan, nagantos sa sakit sa ulo, nagantos sa pamaol sa kalawasan, tungod sa adlaw-adlaw nga trabaho. Usab nindot alang sa mga babaeng buntis, batasana, apapang haplas, gamit ang Wonder Herbal Oil. Aron matabangan ni makaugalingon, gikan sa makapagroy nga panahot, sa igunaan ng paagi, imo makabot at tawhe nga pagpanganak. Usab among irekomenda sa ito nga mga kahwonder manghilulot, mga kahwonder masesta, unang-una, tungod humot kinong haplas busa bisag sikin sa paman ang mahimong customer, dili og dili ka maulaw. Kay tungod dili sila manimahong masakiton. Ang kabugnaw nini, ang siguradong manuhot-suhot ngayon sa kinihladmang bahin sa imong kabukugan busa gamit na sa Wonder Herbal Oil. Mapalit kinidiri sa Tayasan sa Ike's Pharmacy o Curie Pharmacy, sa Ayungon sa YNA Pharmacy Butika Gel, sa Imelalod sa Butika Genesis o San Sebastian Pharmacy, sa Lalwertad sa New San Sebastian Simanhoyod, sa St. Teresa Pharmacy.
1: Andos Balita.
2: Oras sa Pilipinas, alas 7:38.
1: Andos Balita. Andos Balita.
2: Karon sa detalye na sa tuang balitang probinsyal.
1: Balitang Provincial. Andos Balita. Andos Balita.
2: Giauhag ang tanang mulupyo sa Canlaon City nga moapel og modular og dugo sa ipigayon nga mobile bloodletting activity karong adlaw September 2. Pagkaimuon ang mga kalihukan sa barangay Panubigan, Cabard Court, sugod alas 8 sa buntag hangtod sa alas 3 sa hapon. Gidala na ini ang timang United in Service, United in Saving Lives o giorganisar sa Canlaon City Primary Care Facility sa pagigtimbayayong sa Province of Negros Oriental, Philippine Red Cross o Salta Canlaon. Sumala sa mga organisador ang matag donasyon sa dugo, dakong tabang tungod kay kini, mahimong makaluwas o hangtod sa tulo ka kinabuhi. Ang kalihukan, kabahin sa paningkamot sa pagpaligon sa supply sa dugo, alang sa mga pasyenteng nagkinhanglan ini sa lalawigan subay sa minsaheng dugo mo, buhay ko, salamat, donor.
1: Balitang Provincial. Andos Balita. Andos Balita.
2: Oras sa Pilipinas, alas 7:40.
1: Andos Balita. Andos Balita.
3: Police! Police! Report!
1: Andos Balita. Andos Balita.
2: Kini mosunod nga mga police reports, gihandos kinato sa Amigos Coffee og Amigos Capsule. Mga ka-amigos, paminaw, apil na sa Amigos Mega Promo. Capsule na, kape pa, arunay dagkong premium nga madag-an. Tigo malamang ang walay sulod nga kahon sa Amigos Coffee o ang walay sulod nga blister sa Amigos Capsule. O garoon higayon nga magkadaog sa cash prices o bugas. Para sa Amigos Coffee, maokini ang inyong chance nga madaugan. 10 mil kapesos, 5 mil kapesos, 3 mil kapesos o 2 mil kapesos. Para sa Amigos Capsule, 50 kilos nga bugas, 25 kilos nga bugas o 10 kilos nga bugas. Healthy na ka, mahimo pa kang winner. Ang Amigos magkatabang sa pagpataas sa kusog sa lawas, pagsuporta sa maayong panghilis o resistensya, himsog ug mas matanong panit sa pinaagi sa collagen. Stay healthy, stay active, win amazing prizes. Busan sa painyong agihulat, apil na sa Amigos Mega Promo. Alang sa dugang impormasyon, tawagi or teksi. Kini mao nga numero 0975-503-3857. Amigos, be healthy, be a winner. Ang Amigos Capsule o Amigos Coffee, madungog rin sa Star Radio Tayasa na ilang programa, matag alas 6 hangtod sa alas 6 imediantak na sa gabi, Lunes hangtod Sabado, o ba ni Kuya Angel Blisiason. Ang Amigos Capsule, Amigos Coffee, mapalit sa tanang pharmacy sa mga kalungsuran sa lalawigan sa Sugbo, dere sa Negros Oriental, o dere sa Tayasan, mapalit kini sa Ike's Pharmacy, Curie Pharmacy, o Angel Pharmacy. Sanju and Nisi, Dry Goods Trading, namaligyan sa mga RTW sa ubus kayong presyo sama sa Divisoria, o mga plastic wares sama sa Durabox. Sanju and Nisi, Dry Goods Trading, gay panag-iya o gidumala ni Juicy Fernandez. Samtang sa magpaayos sa mga appliances sama sa rice cookers, refrigerator, kuban pa, doulay lang sa bang San Genesee Dry Goods Trading. Kay ana sa jelas na sampit ng servisyo. Naimutang diha sa Bulongata Street, Poblasyon Tayasan, kilid sa Blue Baker and More Kaneto. Nga karon, ilan na sab, nga giablihan nga laing branch sa San Genesee. Sa pagkakaron, nagpadayon sab sa pag-operate ang lain nilang branch sa San Genesee, diya sa Bromo Street, nga at bang sa Ami and Jules General Merchandise, ngilang sapatusan, chinilasan o plasticware.
1: Andos Balita,
2: Oras sa Pilipinas, alas 7.42.
1: Andos Balita.
2: Sa detalye na sa ito ang mga police report. Nasikop sa kapulisan usa ka 58 anyos nga lalaki nga gilang isip number 9 most wanted person sa city level sa Bayawan City atol sa pagpatuman sa warrant of arrest niadtong Sabado sa Barangay Ubos, Bayawan City. Gipatuman sa mga otoridad ang warrant nga giisyu niadto nga Agosto 26, 2026 og pirmado sa Executive Judge sa Regional Trial Court Branch 63 sa Bayawan City. Ang akusado giatubang og kaso nga malversisyon o paglustay sa pundo. Gitugutan sa korte ang akusado nga makapiansa og 40 mil pesos alang sa temporaryo nga kagawasan. Human sa pagkadakop, gidala ang akusado sa Bayawan City Police Station din anaan na siya karon sa kustudiya sa kabulisan alang sa tukmang legal nga mga lakang. Tulo ka lalaki ang nasikop sa kabulisan sa managlahing baybas operasyon batok sa ilegal nga droga sa lain-laing lugar sa Negros Oriental. Sa Valihermoso, usa ka 37 anyos nga lalaki nga gingong mag-uma ang nadakop sa barangay Bagawenes niya nga Domingo sa gabi. Na-recover gikan kaniya ang tulo kagagmay nga pakete sa gituuhang sibo nga mutimbang sa 0.15 gramos kadunay standard drug price kon SDP nga mel 20 kapisos na piska usab ang 500 pesos nga baybas money o usa ka plastic canister. Sa Bayawan City, nasikop usab ang usa ka 36 anyos nga lalaki atol sa operasyon sa sitio Lower Napitan, Barangay Maninihon niya ito nga Sabado. Nakumpiska gikan sa suspek ang usa ka sosye nga gigamit isip baybas item o kapat ka pa ka sosye nga gituhang siyabo. Ang kinatibok ang gibugaton niini gibada ba ng duha ka gramos nga dunay SDP value nga 13,600 ka pesos. Lagip ang 500 pesos nga baybas money. Samtang sa Tanhay City, usa ka 32 anyos nga lalaki ang nasikop sa Barangay Ubogon niya to nga Bernice. Narecover gikan kaniya ang gibaraba ng 0.39 gramos sa gituhang sibo. Nga dunay dangerous drugs board value nga 2,652 ka pesos. Ang tulo ka operasyon gipegayon sa Drug Enforcement Unit sa lokal nga kapulisan uban ang koordinasyon sa kontrol sa Philippine Drug Enforcement Agency kon PDEA. Ang tulo ka suspek gidalas sa tagsa-tagsa nila ka istasyon sa kapulisan alang sa booking, dokumentasyon ug tukmang legal nga proseso. Gikatagdang pasakaan sila mga kaso tungod sa giingon nga paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
1: Handos Balita.
2: Oras sa Pilipinas, alas 7:46.
1: Handos Balita. Balitang Regional. Handos Balita.
2: Kini mo sunod nga mga Balitang Regional. Gandos ka na to sa Ike's Restaurant and Catering Services o Ike's Pharmacy. Nagbaligya sa lamian nga mapagkaon o nagbaligya sab sa mga dekalidad nga mga tambal. Mokitero sab sila sa tanang klaseng okasyon. Aduna sab sila ay Ike's Kamalig. Yunahan sa karaang Rural Bank at Bang Sakan Henor Oil Barangay Kabulutan. Aduna sab sila bronze sa Ike's Pharmacy. Diya sa Tayasan New Public Market sa Stool number 8 og number 14. Sa pagkakaroon, aduna sila'y pinakabag-o nga mao ang Ike's Garden Cafe and Resto diya sa corner Kalumba o Pabuga Street nga mokiter sa mga ginagmay mga events. Engon man, aduna sa sila'y coffee, halo-halo o guban pa nga mga repressors. Alang sa dugang impormasyon o kasayuran, bisita alang ang ilang opisina diya sa Ike's Restaurant o Pharmacy sa National Highway Poblasyon Tayasan. Ike's Restaurant and Catering Services o Ike's Pharmacy kay panag-iya o gidamala nila ni Engineer Enrique Storco o Maritis Largado Isturco.
1: Handos Balita.
2: Oras sa Pilipinas, alas 7:47.
1: Handos Balita.
2: Sa detalye na sa ito ang mga Balitang Regional.
1: Balitang Regional.
2: Padayon ang Department of Social Welfare and Development Field Office 7 kon DSWD 7 sa pagmonitor sa pagsunod sa mga kondisyon sa mga pamilya nga binipisyaryo sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program kon 4PIS. Itanaw sa hinsya kung nakabenepisyo ba ang mga pamilya sa gikinhanglang serbisyo sa panglawas o edukasyon lakip na ang ilang pag-apel sa family development sessions kon FDAs. Pinagi sa 4PIS, yatagan o conditional cash grants ang kwalipikadong mga pamilya aron makatabang sa panginhanglanon silang mga anak, labi na sa edukasyon o panglawas. Ang pagsunod sa mga kondisyon sa programa, usa sa mga paagi aron masiguro nga ang tab magamit sa hustong katuyuan. Matod sa DSWD 7, importante ang padayon nga monitoring aron matabangan ang mga benepisyaryo nga masunod ang mga kinahanglanon sa programa o mapalambo ang kaayuhan sa ilang pamilya.
1: Handos Balita.
2: Oras sa Pilipinas, alas 7:48.
1: Handos Balita. Balitang Nasyonal. Handos Balita.
2: Kini mo sunod nga Balitang Nasyonal gihantos kon gihandos kanato sa Verticure Capsule sa mga dunay vertigo. Pag Verticure Capsule, ang Verticure Capsule gituyo aron makatabang sa mga tawong nagantos og vertigo kanang kalit nga pagkalipong, paminaw nga murag nagtuyok ang kalibutan o pagkawala sa balanse. Kay ang Verticure Capsule makatabang kini sa pagkunhod sa kalipong o kanang kahilo, makatabang sa mga pagpaayo sa balanse, makatabang sa pagkunhod sa sintomas sa vertigo kanabang nga murag nagtuyok ang iyong mga pananaw o ang palibot. Makatabang sa pagpaligon sa balanse batok sa vertigo. Verticure Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Animal Baita, nindot alang nitong gihimong bisyo ang pagpamuhi o kahiyupan. Magsilbing vitamina, purgang tambal sa mga binuhing kahiyupan. Magkapagana sa pagkaon, makapagana sa pag-inom o pagkatulog, ingon man, makatabang aron ang inyong mga kahiupan ang makaangkon o bugat nga timbang. Dali man nagko og nindot nga kalidad sa karni, usab makatabang aron ang imong mga kahiupan ang mahimong mas produktibo. Labi niyo gintong nabuhi sa manok, baby, pato o gansa. Makatabang ang animal baita aron mas mapapaspas-paspas ang ilang pagpakitlog o mas mapadagko ang ilang mga itlog. Kutsara-kutsara lang nga animal baita, nagisagol silang tubig limnon o dilapakaha sa ilang pagkaon. Ginagmay kantidad, apan siguradong ginansiyado ka. Animal baita, mapalit diri sa tayasan sa Labis Agrabet o tayasan kakers sa ayungon kakers agrabet o brumpet animal. Sa La Libertad, sa Latika Agrabet Supply.
1: Handos balita, handos balita. Balita.
2: Oras sa Pilipinas, alas 7:50.
1: Handos balita, handos balita.
2: Karon sa detalye na sa to ang balitang nasyonal.
1: Balitang nasyonal. Handos balita, handos balita.
2: Mukabat na sa 178 ka lugar sa Pilipinas ang gideklarar nga ubos sa state of calamity tungod sa epekto sa mga bagyo o walay hunong nga pag-ulan. Sumala sa mga opisyal sa disaster management, dako ka epekto ang mga kalamidad sa Kapin, 2.6 milyon ka pamilya o mga 9.1 milyon katao. Lakip sa mga napiktuhan ang Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Bicol Region, Western Visayas, Zamboanga Peninsula, Calabar Zone, Cordillera Administrative Region, Metro Manila o Mimarupa. Padayon ang pagtabang o pagmonitor sa mga ahensya sa gobyerno sa mga lugar nga grabing napiktuhan sa mga bagyo o pag-ulan.
1: Balitang Nasyonal.
3: Handos balita.
2: Oras sa Pilipinas, alas 7:52.
1: Handos balita. Balitang Internasyonal.
3: Handos balita.
2: Kini mo sunod nga mga balitang internasyonal. Iandos ka nato sa astasan, sakit sa ulo, sakit sa tuhod o kasu-kasuan, dili ka ihi, arthritis, tasog uric acid, tasog syuga sa dugo. Adunay bukol-bukol o hubag-hubag, wala una tanan sa astasan. Ang pinakabagong mangosteen product nga gipakusgan kauban ang astasan tin organic seaweed, mas tasog xanthan purity 5 times beta carotene, tasog vitamin C, pure energy. Dili sayang nga makagasto para makaangkon ba yung panglawas. Tungo ang astasan barato lang. Ang astasan mapalit dire sa tayasan sa Kiori Pharmacy o Aix Pharmacy. Sayongon, mapalit kini sa Butika Girl o Lorraine Drugstore. Puen Bila, Bisayang Manok Espesyal. Nagbaligya sa mga lamian nga klase-klaseng espesyal nga putahi sa Bisayang Manok. Nga barato lamang, sama sa adobo, linatan o uban pa. Puen Bila, Bisayang Manok Espesyal. Nagbaligya sa kini sa nagkadaiyang putahe sa baboy, isda o baka. Naimutang sa National Highway, Palasalan Tayasan. Nagipanag-iya nila ni Lilia Katubig o Juni Gante. Alang sino mga order, kontak lang sa numero nga mao ang 0997-337-5829 o 0935-859-2846.
1: Handos balita.
2: Oras sa Pilipinas, alas 7:53.
1: Handos balita.
2: Karon sa detalye na sa itong mga balitang internasyonal.
1: Balitang internasyonal. Handos balita.
2: Nepal, anaa sa high alert sa bagong nga pagbaha samtang nilapas na sa 900 ang patay. Samtang Japan, paligunon ang depensa pinagi sa mga drones, EIO, Tomahawk missiles. Alang sa kompletong detalye, atong nawaton ng report ni Handos 42, Handos Icon. Gikan sa lawak balitaanan sa Star Radio Tayasan, Handos Icon, lasgi Handos, og labyog sa mga balitang internasyonal.
1: Handos Balita. Live report.
4: Daga salamat Handos 78 sa mga suking tigpaminaw. Nagpabilin sa high alert ang Nepal taliwala sa padayong pagsaka sa level sa tubig sa mga suba human sa makalilisang nga pagkahugno sa glacier sa Lirong Peak. Din nilapas sa siyam kagatos ang kinatibok ang ihap nga nangamatay sa tibuok rehiyon. Libuan pa ka mga tao ang nagpabiling missing, lakip na ang 42 ka mga Australian o 85 ka buok nga Amerikano. Dulaan na pulo kalibo ka mga sundalo sa Nepal o ba ng mga rescue teams gikan sa China o India ang nagpadayon sa operasyon gamit ang mga heavy machinery taliwala sa pagpadala og milyong dolyares ng humanitarian aid gikan sa US, UK, Australia o United Nations. Sa laing bahin, formal nga nangayo ang Ministry of Defense sa Japan og record high nga 8.9 trillion yen nga budget alang sa fiscal year 2027 aron paliguno ng ilang defense batok sa nakadakong impluensya sa China. Kabahin sa mga plano ang pagpalit og napulog pito ka mga MQ-9B Sea Guardian drones, pagbutang og Tomahawk cruise missiles sa dugang tulo ka mga Aegis destroyers. Nilakip na ini ang paggamit og mga artificial intelligence sa ilang command and control systems aron mapalambo ang ilang counter-strike capabilities. Gikan sa Lawak Balitaanan sa 98.3 FM Star Radio Tayasan, ang Sibyana na may tinubdan sa mga labas ug tinuod niya mga balita matag karon ug unya. Kini si Handos 42, Handos Icon reporting.
3: Handos Balita Live Report Live Report.
2: Daghang salamat Handos 42 sa imong balitang international.
3: Handos Balita, Handos Balita.
2: Oras sa Pilipinas, alas 7:56.
3: Handos Balita, Handos Balita. Balitang Sports. Handos Balita, Handos Balita.
2: Kini mosunod nga balitang sports, gendos kinato sa Siva Essential Oil, sakit ang kalawasan tumarandek tambal, sulay natural nga pabaagi. Pagpumasahe, gamit ang Siva Essential Oil. Ang Siva Essential Oil, inimo sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric extract, malunggay leaf extract, ang mga sagol, iodine antifungal, antibacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, antioxidant, typical antibiotic, tungod kayo na kinilaw lauric acid nga makita sa VCO. I-haplas lang kini sa pektado nga parte sa imong lawas o banan og masahi. Siva Essential Oil nga plus nga humot og epektibo. Siva Essential Oil dere sa Tayasan mapalit kini sa Curie Pharmacy sa Barangay Bagus sa Panimalay ni Handos 38 Buyex Labio Carinal og sa Malabuyog Cebu sa Bet Sarisa Restaurant in front of New Malabuyog People's Palace.
3: Handos Balita, Handos Balita. Balitang Sports. Handos Balita, Handos Balita.